0: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ising na bayan, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Marahil yung iba sa atin, ano po, napuyat dahil sa kapanonood ng mga kaganapan kagabi no, sa Senado. Alam nyo, inaasahan ko personally, inaasahan ko na mas magkakaroon ng konting gulo sa mababang kapulungan sa House of Representatives, pero ginulat tayo kahapon ng ating isa sa mga special guest, si Senator Bato de la Rosa, matapos ang ilang mga linggo nang hindi pagpasok at hindi pagupo bilang senador, eh pumasok kahapon sa gulat din no, ng ating mga kababayan, eh naroon kahapon si Senator Bato de la Rosa. Pero kahapon, meron din kasama si Senator Bato de la Rosa, eh nakaabang sa kanya ang NBI. Maya-maya pag-uusapan po natin tungkol doon sa warrant of arrest na kalaunan ay kinumpirma ng International Criminal Court na inisyu nito. Alamin natin ano ba ang mga legal na hakbang na maaaring gawin netong si Senator Bato de la Rosa. Ano nga ba ang mga proteksyon na ipinagkakaloob sa kanya ng batas at ng saligang batas kaugnay ng kanyang warrant of arrest? Ayan, maya-maya alamin po natin yan. Makakasama natin ng isa sa mga bar lecturers pagdating po sa usapin ng political law at ng constitutional law. Ito po ay isa sa mga legal luminaries ng ating bansa. Maya-maya makakasama natin si Assistant Dean Cecilio Duca upang ipaliwanag sa atin yung mga legal minutiae. Ika nga, ano po, alamin natin yung mga sinasabi ng batas patungkol po sa parliamentary immunity. Pwede nga bang hulihin ang isang senador kung nasa sesyon ang Senado? At maya-maya alamin po natin yan. At nariyan na ang ating guest. Yan, papasukin na natin ang ating pampanauhing pandangal ngayong umagang ito, Assistant Dean Cecilio Duca. Assistant Dean, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, kasamang alat sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin.
0: Po, it's a pleasure to have you here again, sir. At maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano, kagabi, para sabay yata tayong nanonood ng mga pangyayari sa Senado. Ano po? Patungkol po, kasi nung kausap ko kagabi, si Dean, yun nga, para lahat po kasi ng ating mga kababayan, nakatutok doon sa mga pangyayari kagabi. Attorney Duca, sir, una po sa lahat, kaugnay po ng warrant of arrest na itinangkang iserve ng mga NBI personnel kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay na rin ng na warrant of arrest na inilabas ng ICC, ito po ba ay pwedeng gawin ng NBI? Ito po ba ay nasa kanilang kapangyarihan?
1: Una-una tingnan natin kasi bilang senador naman, meron naman siyang mga karapatan at hindi naman siya pwedeng pigilan na umattend ng sesyon. At pag pinigilan natin, yan naman ay krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Subalit yung sinasabing parliamentary immunity o yung freedom from arrest, maliwanag ang sinasabi ng Article 6, Section 11 ng Saligang Batas na yan ay mag-a-apply lamang na hindi siya pwedeng arestuhin kung ang parusa sa krimen kung saan siya ay sinakdal ay mababa sa 6 na taon at ang Kongreso ay in session. Of course, nakasession yung Senado kahapon, pero yung parusa dun sa krimen, crimes against humanity, ay palagay ko mas mataas yan sa 6 na taon. So hindi mag-a-apply itong constitutional provision na ito. Kaya lang, hindi naman siya po pwedeng arestuhin kung nasa sesyon ang Senado.
0: Yun, maliwanag ang sinasabi po ng ating saligang batas. Pero ito po ang tanong, Attorney Duca, sir. Mm. Ang ICC, ito po ang pag-i-issue ng warrant of arrest ng NBI ay sa visa rin ng in-issue na warrant of arrest ng ICC. Nung una nga, hindi pa sigurado yung dahil una, tinanggi ng ICC na merong domestic na warrant of arrest, kalaunan, kinumpirma nila na yung lumabas na dokumento talagang galing sa ICC. Ito po ba nasa kapangyarihan? Wala po ba tayong nalalabag rito ng mga statutes, mga convention at mga batas dito po sa ating bansa?

0: Unang-una, yung kasing warrant ng ICC, nung una, hindi nila pinapaalam, tama yon. Pero ang ICC kasi, ipinadala doon sa atin yung warrant. So, nasa sa atin na yon, optional sa atin kung ipapatupad natin yung pag-aresto o hindi. Eh, apparently, gusto nating makipag-cooperate, eh di ipapatupad siguro. Kasi may valid naman na basihan yung pag-aresto dahil may warrant of arrest nga. Kaugnay ito doon sa crimes against humanity na si Presidente Duterte ay nando na nga at nakakulong na. So kawawa naman yung Presidente Duterte kung siya lang ang mananagot, eh hindi lang naman siya ang involved. Hindi natin sinasabi guilty, ano? Involved. May kinalaman sa ayon doon sa mga reklamo na sinampalaban sa kanila.
1: Opo. Ayun nga, but on another note, Attorney Duca, sir, kagabi, napanood niyo po ba yung nangyari? Ano po, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan po ng NBI at ng Senate Sergeant of Sergeant at Arms. Ano po bang nakikita niyo dito from a legal perspective as a legal luminary yourself, sir? Ito po ba tama at nasa kapangyarihan ng NBI? Ito po ba may nilabag na batas ang NBI dito o mali ang pagharang ng Senate Sergeant of Sergeant at Arms dito sa pagpasok at sa pagsaserve ng warrant ng NBI?
0: Well, unang-una tingnan natin yung mga sitwasyon, ano? Yung may basihan kasi yung pag-aresto dahil merong valid warrant. Eh ang problema, nakatakas sa kanila at nakapasok dun sa loob ng session hall. So siguro as a courtesy, hindi na nila po pwedeng arestuhin yun habang nagsesession. Nasa session na sila eh. Kasi maaaring pumasok na dito yung tinatadhana ng Article 143 ng Revised Penal Code na pinipigilan mo na gawin ng isang mambabatas yung kanyang trabaho. Ha? Kaya hindi na siguro po pwede. Pero pag umalis na siya dun sa session, may valid naman na warrant at ito naman ay hindi naman illegal yung pag-issue ng warrant dahil sinabi na nga ng International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila kahit na nag-withdraw ng Pilipinas at ang Korte Suprema natin may ruling naman dyan, yung Pangilinan versus Cayetano na sinasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC, po pwede siyang arestuhin. Kasi yung sinasabi ng konstitusyon, limitado ito dun sa 6 na taon, mababa sa 6 na taon ng parusa at ang Kongreso ay ang nagsesesyon. So kahit naman may session ang Kongreso, kung mahigit sa 6 na taon ang parusa dun sa krimen, ay po pwedeng ma-aresto ito eh. Meron tayong mga pinanggagalingan dyan. Katulad ni Senator Laila de Lima noon, si Senator Trillanes mismo. At saka kung titingnan natin, parang pinagbigyan lang daw ni Senator Trillanes yung hamon ni Senator Bato. Dahil sabi niya, sumama ka pa sa pag-aresto. Marunong naman siguro tumupad yung tao, sinamahan nga.
1: Nga pong problema, Attorney Duca eh. Si Senator Trillanes po ba, may karapatan, is he clothed with the public authority para maging parang sheriff ng ICC, siya magsaserve? O ito po ba karapatan at ito po ba wala siyang nilabag na batas doon sa pagsama niya dito sa mga NBI? Kasi ang isa sa mga punto ng ating mga mambabatas, parang usurpation of public authority yung ginawa na itong si dating Senador Antonio Trillanes.
0: Well, unang-una, ang mga otoridad lamang ang pwede mag-serve ng warrant. Unless yung sinasabi ng ating mga batas at desisyon ng Korte Suprema, pwede naman kasi yung citizen's arrest kung flagrante delikto. Halimbawa, aktual na ginagawa yung krimen, tayo ng mga pribadong individual, nakita natin, pwede tayong mang-aresto. Pero kapag ka ganun na may warrant na, ipaubaya natin ito doon sa mga otoridad. At tama naman yun na si Senador Trillanes ay hindi naman na yata public official or authority ngayon, kaya hindi nga siya po pwedeng sumama doon unless dineputize siya. Kasi po pwede siyang, ang mga private individuals, pwedeng i-deputize ng ating mga otoridad para tulungan sila na arestuhin ang isang tao.
1: Yun nga po, ano. At syempre, itong si dating Senador Antonio Trillanes, mukhang na-excite. Hanggang gabi yata, nandun yata siya. Ano, para talagang hulihin itong si Senator Bato de la Rosa. At nagbitaw pa siya ng kanyang mga salita. Hindi na natin palalabasin ito. Sa inyo po bang palagay, ito po ba is this a threat sa kay Senador Bato de la Rosa dahilan para maghain ng motion ng kapwa niyang mga senador na mailagay siya sa Senate Protective Custody?
0: Well, maari naman kasi natatakot nga yung tao. Ang tagal-tagal nga hindi lumalabas, eh tatakutin niya pa. Pero sa tingin ko, medyo depende sa tumitingin yun kasi hindi naman armado si Trillanes at ang mga aresto naman ay ang NBI, hindi naman si Trillanes. So tingin ko, depende sa tumitingin eh. Kaya lang kung sa tingin nila natatakot talaga itong kasamahan nila, syempre may katungkulan din naman siguro nila na ipagtanggol. Pero ang sabihin lang natin dito, pwede nila ipagtanggol yung kasamahan nila pero hindi dapat lalabag sa batas. Kasi kung may valid warrant, siguro makipag-coordinate yung gobyerno doon sa liderato ng Senado para isurrender at hindi na magkapwersahan pa dahil may mga batas nga tayo malalabag pagka nagpwersahan tayo.
1: Opo. At kagabi, si Senator Marcoleta ang naghain ng motion na ilagay si Senator Bato de la Rosa sa Senate Protective Custody. Pero may binabanggit po doon, Attorney Duca, na other legal remedies na pwede niyang i-avail bago siya makarating doon sa Senate Protective Custody. Ano po ba yung mga legal na mga remedies na maaaring i-avail na itong si Senador Bato de la Rosa?
0: Well, pwede siyang dumulog sa Korte Suprema at questionin yung legalidad ng pag-aresto sa kanya. Dahil po pwede niya sabihin na ang warrant of arrest na ito inisyu ng isang international tribunal na wala naman jurisdiction na sa Pilipinas ngayon. Pero ang pinasabi kasi ng ICC at yun nga ang desisyon ng Korte Suprema, may jurisdiction sila nung time na naisampay yung krimen, ay yung reklamo, at kaya ito naging basehan ng pag-issue ng warrant of arrest.
1: Opo. Linawin po natin para sa ating mga kababayan, ang reckoning period po nito dun sa pagbibilang natin kung meron pang jurisdiction ng ICC o wala. E kung kailan inihain yung reklamo o kung kailan po ginawa itong krimen na ipinaparatang po dun sa mga nasasakdal sa ICC?
0: Dalawang bagay yan na kasamang raal. Una, kung kailan ginawa yung krimen. So ang allegation dun sa complaint na ipinail nitong grupo ni Senador Trillanes ay nagawa ito from 2011 hanggang 2019. Ang reklamo isinampa 2017. Nag-withdraw tayo 2018. Pwede ba tayong mag-withdraw? Maliwanag ang sinasabi ng Article 127 ng Rome Statute, pwede tayong mag-withdraw. Ibinonotify lang natin yung Secretary General ng United Nations in writing na mag-withdraw tayo. Pero yun, mag-take effect ito, magiging effective after 1 year. At in-affirm ito ng Korte Suprema doon sa Pangilinan versus Cayetano na ang effectivity ng withdrawal natin ay March 17, 2019. E naisampay yung reklamo 2017. So may jurisdiction pa ang ICC nung isinampay yung reklamo. Napakalinaw yan. At ang hindi lang tatanggap nito, eh yung siyempre, yung mga apektado. Pero yun ang sinasabi ng Korte Suprema, pwede nila i-google yan, na ang jurisdiction ng ICC ay hanggang March 17, 2019. Kasi yun yung effectivity ng withdrawal. Therefore, nung ma-file yung kaso, nung ginawa yung mga krimen, allegedly, ay may jurisdiction pa ang ICC, kaya may legal basis yung pag-issue ng warrant. Kaya lang, ang katotohanan naman ito kasamang al, ang ICC hindi papasok dito yan para sila mang aresto, wala silang pulis eh. Walang sheriff yun. So, ibibigay ito doon sa gobyerno. At yung gobyerno, makikipag-cooperate. Hihingi ng kooperasyon. Katulad ng ginawa nila kay Presidente Duterte, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi ang Interpol pwedeng pakiusapan na sila ang magpatupad ng warrant. So yun ho ang kinakatakutan siguro dahil baka makipag-cooperate ang gobyerno at ipatupad yung legal naman na warrant.
1: Ayun, akala ko po kasi, Dean, ang tumatayong sheriff ng ICC, si Senator, former Senator Trillanes. Eh, gaya po ng paratang sa kanya nung ilan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero maiba po tayo, isa siguro sa mga, ito para sa mga law student, ano po, maaaring lumabas sa kanilang mga exams, lalong-lalo na pag nabasa o nakita ng kanilang mga profesor, yung tungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sakali po, na siya ay magre-resign, hindi po ba maa-attach sa kanya yung penalty na perpetual disqualification o ito po ba maaari pa ring litisin ng Senado sitting as an impeachment court?
0: Okay, papaliwanag natin. Sa konstitusyon kasi natin kasamang ali, hindi nilagay kung anong epekto ng resignation. Kasi tama naman yung pwede naman siya mag-resign para hindi na siya ma-impeach. Kaya lang, kung dahil wala ito sa konstitusyon natin, ang Senado, on its own discretion, pwede silang mag-desisyon na ituloy. Kasi valid yung pagsasampa ng reklamo, pwede nilang ituloy. At ang parusa kasi dito, perpetual disqualification. Ngayon, assuming, dahil nga baka hindi ituloy ng Senado, huwag nating husgahan muna, assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at ipile sa sandigang bayan. Kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din. Kasi pag napatunayang nagkasala ka, halimbawa, ng plunder, dahil more than 50 million ang involved, o graft and corruption, o kung anuman, ay may kasama rin yun na perpetual disqualification. So kaya, kung hindi tutuloy ng Senado, ang gobyerno may iba pang opsyon. Kung naniniwala talaga ang pamunuan na mayroong kasalanan, may paglabag sa batas, pwedeng ituloy yung criminal case.
1: Opo. So hindi po mag-a-apply yung mootness principle gaya po ng paniniwala ng ilan?
0: Well, depende sa Senado kasi kung hindi na nila itutuloy dahil nag-resign na, sabi lang, moot and academic. Pero sa tingin ko, dapat papanagutin ang may kasalanan. At saka pagkakataon din ito ng Vice Presidente na sinasabi niya wala akong kasalanan, eh dituloy natin. Pakita mo yung ebidensya para masabi na wala ka talagang kasalanan. Para sa ating mga nagmamasid na wala pang kulay, eh makita natin ano ba ang totoo. Kasi after all, laging sinasabi kahit si Senador Cayetano, you shall know the truth and the truth shall make you free. Nasa Biblia naman daw ito, sa John 8:32. So alamin natin ano ba talaga ang totoo. Kasi pagka hindi natin ilalabas yung ating mga ebidensya, magtatago tayo sa mga legal na teknikalidad, ay hindi malalaman ng taong bayan kung may kasalanan ka o inosente ka.
1: So are we correct to assume, Attorney Duca, sir, na kung hindi na ito itutuloy ng Senado, pwedeng private person ang pwedeng mag-file ng kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte sakaling siya ay magre-resign?
0: Pwede naman po kasi ginamit dito yung taxpayers' money. Remember, mga taxpayer ho ang nagbayad nitong mga confidential fund na kinu-question natin na gusto nating malaman kung saan napunta. Ngayon po, ang ombudsman naman po pwedeng mag-imbestiga kasi alam nyo, may kasabihan tayo na hindi naman siguro masama. Flight is a sign of guilt. Kung tumatakbo ka sa responsibilidad, baka may kasalanan ka. So kaya po, ang ombudsman, pwede yung ituloy ito at mag-file ng criminal case sa sandigang bayan. At doon tayo magkakaalaman kasi hindi po pwedeng hindi ka sasagot sa korte. Mako-contempt ka dyan. So kaya doon na ho siguro. Pero kung ako naman yung mga senador, bigyan natin ng pagkakataon yung Vice Presidente na ipagtanggol ang sarili niya, huwag natin pigilan ng trial. Kasi 16 yung abogado ng Vice President na sinasabi, sa dami ba naman ng abogado na yun, mapapatunayan siguro kung may kasalanan o wala. Yun ang due process na tinatawag. Di ba gusto nila ng due process? Bigyan natin ng due process. Kala ko ba gusto nila ng bloodbath? Di mag-bloodbath tayo.
1: Okay, bibigay lang ang gusto, ibibigay lang ang hilig, Attorney Duca.
0: Tama po yun.
1: Opo. Pero Attorney Duca, from your perspective bilang isang legal professional, kayo po ay naging assistant dean na rin, kayo po ay kasalukuyang University Legal Counsel, bilang kayo po ay legal practitioner. Ano po ba ang inaasahan nating makita sakaling magko-convene ang Senado as an impeachment court? Ano-ano ba yung mga inaasahan nating makita at gusto nating makita from the side of the legal community?
0: Ang gusto nating malaman talaga, may liability ba? At ito ho, siyempre mauuna yung mga nagre-reklamo, yung nag-file ng complaint. At ang mga prosecutors natin sa ilalim ng batas ay yung mga congressman na siyang maglalahad ng kanilang mga ebidensya. So ngayon, gusto nating malaman, tama ba yung prosesong ginawa? At ito naman, matapos sila maglahad ng kanilang mga ebidensya, pagkakataon naman ng Vice President, nag-i-cross-examine yung mga testigo, questionin yung mga dokumento, kaya para sa atin ng mga mamamayan, abogado man o hindi, na nanunood lamang, gusto nating malaman. At ang proper forum na sinasabi ay ang Senado. Kasi doon natin aalamin, may ebidensya ba yung nagre-reklamo? Ito bang si Vice President may kasalanan o wala? Yun ang tamang venue para ipakita kung wala talagang kasalanan at matapos na itong issue na ito. Kaya lang, alam mo, kasamang Al, itong impeachment, political process yan eh. Na hindi naman talaga mga abogado yung magiging judge. Ha? Kasi wala namang requirement sa constitution na ganyan. So maaaring wala silang training sa trial, kaya baka naman ma-misinterpret nila. Pero just the same, marami hong nagmamasid eh. Kaya tingnan natin, kapag kayo itong mga senador na numpa bilang judges, bound na ho sila ng ethical principle that the judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. Hindi ho dapat siya may kinikilingan, neutral dapat yung judge. Eh kaso ngayon pa lang po, marami na nagpapahayag for or against doon sa impeachment. Eh, hindi ho dapat dahil mga judges ho sila later on.
1: Nauuna na yung kanilang judgment, ano po, Attorney Duca. Pero ako personally, I would not inquire onto the alleged wisdom, the wisdom of our lawmakers sa pagdidesisyon hinggil po dito sa impeachment trial. Pero dun sa pulso po ng ating mga kababayan, ano po masasabi natin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Biglaan nagpalit ng liderato kahapon ang Senado in a shocking turn of events. Ika nga. Palagay po natin, tayo po ba kumpiyansa na mauupo, biglang magkokonbina ang Senado upang maging isang impeachment court, at nakakakita ba tayo ng tsansa na itong si Vice President Sara Duterte ay mako-convict o kung siya ay hindi mako-convict?
0: Well, sa tingin natin, sa nangyayari, unang-una, parang coincidental daw yung pagpapalit ng liderato. Pero alam naman natin na itong si former Senate President Soto, gusto niyang ituloy yung trial. At syempre, yung minority noon, ayaw nilang ituloy yung trial. Eh biglang nagpalit. So kahit naman itanggi nila, tayo masid, eh parang may connection. At hindi ho natin maiiwasan na talagang may alignment ho dyan eh. Yung pro-Duterte at anti-Duterte. So alam natin na numbers game po ang laro sa Senate. Kailangan natin ng 16 na senador para bumoto para makonvict yung vice president. Kung hindi ho aabot ng 16 yan, ano pa man ang ebidensyang iharap, eh hindi ho magkakaroon conviction. Pero katakutan ho natin siguro yung silent majority na tinatawag. Kasi nung panahon po ni Erap, napakarami hong kakampi si Erap sa Senado, may isang envelope lang na ayaw pabuksan, eh nag-trigger ho ito ng isang malawakang aksyon ng mga tao na nagmamasid at nagpalit ng liderato. Eh ngayon naman po, hindi po pwedeng magpalit dahil ayos naman yung nandyan sa presidente natin, wala namang reklamo pang naipile, eh hindi yung mapapalitan syempre yung presidente, eh baka yung vice president. So depende ho sa paglalatag ng ebidensya at depende sa pagtingin ng mga mamamayan, kasi ho, mas marami po yung mga tao na tahimik pero nagmamasid. Siyempre, maingay po yung anti-Duterte, maingay yung pro-Duterte, pero ano yung nakararami na tahimik lang, yung tinatawag na silent majority? Paano natin sila kukumbinsihin na pumunta dun sa isang panig?
1: Ayun. Lastly po, Attorney Duca, sir, para sa inyo pong mga estudyante, para sa mga kukuha ng bar exams, well, ano po ba ang maibibigay natin na mensahe dito ngayon in an interesting turn of events? Ngayon po, palagay ko, you would agree na medyo makasaysayan ito pong mga pangyayari na ito, and maaaring ang lumabas ito no sa ating mga exams, mapa-bar exam man yan o yung mga normal lang na exam sa law school. Ano po masasabi natin sa ating mga kababayan?
0: Para sa akin, dapat magmasid tayo at huwag tayo naniniwala sa mga sabi-sabi. Magbasa tayo ng batas. Sa mga estudyante ko, well, may malapit na ang final exam, eh baka lumabas, at sa bar exam, alamin ho natin ang nakalagay sa konstitusyon, alamin natin ang nakalagay sa batas, at wag lamang puro opinion. At kung nakikinig tayo sa mga opinion, eh tingnan ho natin yung inclination ng tao, bakit ganon ang kanyang opinion. At para malinawan ho tayo, abay patuloy ho tayong manood sa Radyo Pilipinas, at pumunta kayo doon sa CD Duca Law YouTube channel. At mabuhay po ang mga saksi ni Duca.
1: Yan, mabuhay ang mga saksi ni Duka. Eh, kabilang po tayo dyan. Ha? Nanonood ako ng mga lecture ni Attorney Duka sa YouTube. Maraming salamat po sa pagbibigay ng liwanag dito po sa issue natin on a legal perspective. Magandang umaga po at maraming salamat po, Attorney Cecilio Duka, sir.
0: Maraming salamat. My pleasure.
1: The pleasure is ours, sir. Ang ating po nakakasama, Attorney Cecilio Duka, University Legal Counsel ng University of Makati. Siya din pong dating Assistant Dean ng University of Makati.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras po natin, 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 30 minuto matapos ang alas 8 ng umaga. Tapos natin hingin ang legal na perspektibo ng ating mga legal luminaries. Of course, ang ating pong impeachment ay isang political process. Mabuti, alamin natin yan sa ating mga mambabatas. Plus sa House of Representatives. Apon po kasi, mga kababayan, sa botong 255 yes, ng 26 no at siyam na abstentions, muling in-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Ito na po ang pangalawang beses. But others beg to differ, dalawa raw ang school of thought dyan. Yung una raw kasi void ab initio, so parang hindi nangyari. Pero pangalawang beses na po ito nakarating sa House of Representatives na tinangka na i-impeach ang ikalawang pangulo. Mabuti pa alamin natin mula kay Sige, babalikan natin. Medyo naputol lang yung linya. But again, gaya nga po nung binabanggit natin, dalawa raw ang school of thought dyan. Yan. Hindi raw, dahil void ab initio nga, hindi raw considered o hindi raw counted yung naunang impeachment complaint laban sa ikalawang pangulo. Mas mabuti pa alamin natin. Himayin natin ngayong umagang ito, ano bang tumatakbo sa isip ng ating mga mambabatas kahapon nung nagbotohan sa plenaryo. Makakasama natin ngayong umaga ang ating pong butihing Congressman Jude Asidre mula po sa Tingog Party List. Kong Jude, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Alcor. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa ating ngayong oras.
1: Po, pasensya na po sa abala at maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Una po sa lahat, ang botohan po doon sa pagtatransmit ng Articles of Impeachment, pwede po ba naming malaman particularly ano po yung itinransmit natin kagabi sa Senado na Articles of Impeachment?
8: Basically, no, yung Articles of Impeachment, yung mga ni-raise at diniscuss doon sa confirmatory hearings, kasama na doon yung una yung Springbeth base sa SALN at sa bank deposits, andun din yung sa threats dahil sa kahilanan ng video na ipinakita kung saan na ang Vice Presidente made public threats ano against the President, the First Lady, the former Speaker, at of course yung paggamit ng confidential funds.
1: Opo. Kung Jude, kanina pinag-uusapan po natin, in-invite natin dito sa ating palatuntunan si Dean Cecilio Duque po, paipaliwanag sa atin yung mga legal nitty-gritty netong impeachment. Pero ito po ay political process at mabuti pong itanong sa inyo. So ko po malaman, sakali po ba na mag-resign etong si Vice President Sara Duterte, itutuloy pa rin ba natin, kakasuhan pa rin ba natin etong si Vice President Sara Duterte sakaling bumoto ang Senado bilang impeachment court na hindi siya i-impeach?
8: Well, kung ako ang tatanungin mo, no, of course I would defer to the luminaries, but based on existing practice and basically jurisprudence mula sa Estados Unidos kung saan kinopya natin ang mas malaking parte ng ating practice.
1: Balikan natin si Congressman Jude Asidre mula po sa Tingog Party List. Kaya nga nang binabanggit ni Kong Jude, totoo naman, para lingit sa kaalaman ng ating mga kababayan, kalakhan po ng mga batas na umiiral sa ating bansa, ito po ay kinopya natin mula sa Estados Unidos. Ito po ay natural consequence ng atin pong hindi naman ganun katagal. Pero significant amount of time din ang lumipas na tayo po ay nakubkob ng Estados Unidos. At most of their judicial system, yung kanila pong legal system na umiiral sa Estados Unidos, ayun po ang ginagamit natin dito sa ating bansa. Nandiyan na si Kong Jude. Okay, antayin natin. Ito yung re-establish natin ang linya ni Kong Jude Asidre. Actually, yung mga tanong ko sa kanya kanina, mga kababayan, ito po ay preliminary lamang. Mas itatanong natin maya-maya, ano po bang, okay, balikan na po natin si Kong Jude Asidre. Kong Jude, yan po, you were saying,
8: hello,
1: sir.
8: Sorry, balikan ko lang, no?
1: Hello? Yes, sir.
8: Base ano sa practice, no? Hello?
1: Yes po, go ahead po, Kong Jude.
8: Kung ako papatatanungin at kung ibabase natin sa sa mga, sa patakaran sa Estados Unidos, no, saan natin kinopya yung ating impeachment process, no? Dalawa ang hinihingi palagi nating outcome mula sa isang impeachment. Una, yung pagkatanggal ng impeachable officer, maging ito yung presidente, vice-presidente, o ang chief justice, o anumang impeachable officer from their position. Pangalawa is the perpetual disqualification from public office. sa, yung dalawa ang inaasahan natin na mangyayari pagkatapos ma-convict ang isang official from the impeachment, after the impeachment trial. Now, ngayon, kung mag-resign yung impeachable officer, na-satisfy yung isa. Pero kailangan pa rin alamin kung kasama ba dapat ang penalty for the perpetual disqualification of public office. Kaya, basically, yung school of thought namin is kung mag-resign siya at this point, no? At this point, mahalaga. Kasi kung kahapon, pwede natin sabihin muta na academic kasi hindi pa namin napapasa yung articles of impeachment. Pero after we were able to approve the articles of impeachment, in my opinion, the Senate is duty-bound to hear even if she resigns from the position.
1: Po. Ang Jude, let's do away with the preliminaries. Ano po? Kapansin-pansin na noong unang botohan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, 215 lang ang bumoto ng yes. Kapansin-pansin din na 255 na ngayon ang bumoto ng yes sa ikalawang beses na umakyat ito sa, o nagmula ito sa House of Representatives. Ano po bang dahilan nito, Kong Jude?
8: Actually, Alcor, ang pagkakalam ko, 257 ang official count kahapon. Ito yung nagpapakita lamang noon na after the evidence was presented.
1: Babalikan ulit natin si Kong Jude, medyo nagkakaroon lang ng problema sa kanyang linya. Pero yun na, linawin po natin, 257 ang bumoto ng yes kahapon pabor na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte at kahapon agad na rin itin-transmit itong articles of impeachment. Iniakyat na sa Senado. Okay, adabangan na lang natin mga kababayan, kailan ba magko-convene etong Senado. Matatandaan nyo po, medyo na, paano ko ba sasabihin to? Parang na bola-bola yung salita eh. Ano po, nagkaroon ng ibang interpretasyon yung salitang forthwith. Ano ba, ibig sabihin ng forthwith sa inyo? Agad ba? Bukas ba? O mga next week na? Kasi medyo tinatamad ako. Ganun ba ibig sabihin doon? O dapat po nating sundin ang construction o yung pagkaintindi ng ating saligang batas. Balikan po natin si Kong Jude Asidre. Kong Jude, welcome back.
8: Oh, pasensya na boss, may problema yata sa signal eh.
1: Worries po. Go ahead po, Kong Jude.
8: So, I think the reason tumaas ano from 215 to 255. 57 ang nag-endorse ng impeachment is basically nakita nagkaroon ng pagkakataon this time na suriin ang mga ebidensya. Klarong-klaro po yung mga dokumento na pinakita nung clarificatory hearings at nagkaroon tayo ng mas malaking mas patatag na confidence no that there is probable cause. But we have to take note no, this is not yet the conviction. This is just the first step. Ito lamang ay pag-establish ng probable cause at ang trial po ay mangyayari sa Senado.
1: Ayan, Kong Jude, at gusto ko rin pong itanong, kahapon kasi meron ding mga kasamahan tayo ano po, sa House of Representatives na mahigit 50% daw ng ating mga kababayang alae ang hindi pabor dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, yun nga yung buong tema kahapon, ano mga naging speech ng ating mga congressman tapos bumoto. Tinig ng mga kababayan na kanilang konstituwente at ng kanilang mga representasyon ang kanilang pinakikinggan dahilan po ng kanilang pagboto. Kayo po, meron po ba kayong naging kumbaga parang public consultation po sa inyo pong representasyon tungkol po dito sa kanilang nararamdaman no, na kanilang hinaing dito po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
8: Tulad ng iba namin kasamahan, no, we also took the opportunity to discuss with our constituent. Pero syempre, nung kinausap namin ating mga constituents, tayo din ay nagbigay ng ating pananaw no, sa kinalalagi. Kasi syempre, the thoughts, the opinions ng ating mga constituents have to be considered, no? Duty din namin na ipaalam sa kanila to really explain to them the situation no and the case. Kasi kami yung nag-attend sa committee hearing eh. So hindi lang ho dapat basta tinanong mo, kinonsulta mo, kundi dapat kinuha mo rin yung pagkakataon na explain sa kanila, ipa-aral sa kanila, ipaalam sa kanila kung nasaan tayo titindig base sa ebidensya. In the end, no, in the evidence will speak for itself.
1: Kong Jude, kahapon po biglang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ang Senado bago natin ma-transmit itong Articles of Impeachment. Nakikita po ba natin from the House of Representatives na gagawin ng Senado ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na mag-convene as an impeachment court? Gaano po tayo sigurado na gagawin nila ang kanilang tungkulin?
8: Well, to be honest, only the Senate can answer that question, Alcor, no? Ako, nagtitiwala lang ako na katulad na sa parehong paraan na we fulfilled our constitutional duty, ay gagawin din ng Senado ang kanilang tungkulin sa bayan. Magiging pagkakataon din to, no? Ako, honestly, isa sa mga rason bakit sinusuporta akong impeachment, kasi pagkakataon na ito para makita natin talaga kung ano ang magkaroon na ng closure, kumbaga, ang isyong ito.
1: At Kong Jude, yun nga po, ano, kaya ko na itanong yun, kasi gusto nating maiwasan yung nangyari nung nakaraan, ibinalik ng Senado sa House of Representatives itong Articles of Impeachment. Gaano po tayo kasigurado na hindi na ito mauulit, hindi na magkakaroon ng part 2 yung ganitong ginawa ng Senado?
8: Well, sa totoo lang, if we were to look at procedure, no? I think dito talagang sinunod namin to the letter ang procedure, hindi lang naayon sa rules ng House, kundi naayon din dun sa mga binigay sa amin na mga indications nung Supreme Court jurisprudence. Talagang sinunod natin to the letter at we're very confident that we have delivered, especially on the issue on due process and the issue of the timeliness of the passage of the and approval of the impeachment complaint.
1: Po, ito yung tanong natin, kung ina-assume natin na magko-convene ang Senado as an impeachment court. Pero na-entertain nyo na ba yung thought, Kong Jude, na what if hindi mag-convene as an impeachment court ang Senado? May recourse na ba ang House of Representatives sakaling mangyari ito?
8: Well, I cannot speculate on something like that, no, Alcor. At this point, I would rather choose to trust that the Senate would perform their constitutional duty. In the end, if they fail to do that, then they will have to be accountable to the people.
1: Tama po. And I agree with you fully. You know, medyo premature yung tanong, but kinoconsideran na natin, excuse me, lahat ng maaaring posibilidad. Lastly po, Kong Jude, bago po namin kayo bitawan, sa inyo pong palagay, bilang kayo po ay ang kinatawan ng Tingog Party List, ano po ba ang mensaheng may bibigay nyo sa ating mga kasamahan, sa Tingog Party List, sa ating mga kababayan, sa ating mga constituents? Ano po bang, how would history look back and see Representative Jude Asidre?
8: Alam mo, in 2022, we supported the Vice President. Tingog campaigned for the Vice President, we campaigned for the President. And I have to admit, no, this is a decision that we did not take lightly. Hindi po naging madali ang decision na ito para sa amin, para sa partido. Pero kailangan ho namin gawin kasi ito po ang tamang paninindigan. We've seen the evidence, we've seen the documents, and we believe there is probable cause for the impeachment proceedings to continue in the Senate. We owe it to the people to be accountable. We owe it to the Constitution to whom we took our oath. At alam ho natin na in the end, no, hindi rin naman ang Kongreso, hindi ang House of Representatives, kundi ang Senate ang gagawa ng trial after suriin lahat. Ang gusto lang ho natin ay mabigyan ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan at sa tamang proseso ay magkaroon ng kumbaga opportunity na makita ng taong bayan kung ano ang nararapat at ang sapat na paghusga sa mga naging alegasyon laban sa Vice Presidente.
1: Po, with that, maraming salamat po, Kong Jude Desidre, at maraming salamat po sa inyong paninindigan, sa inyong pong sinumpaang tungkulin. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
8: Maraming salamat, magandang umaga po.
1: Pleasure is ours, sir. Maraming salamat. Magandang umaga rin kay Kong Jude Desidre mula po sa Tingog Party List.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Papanayin po natin si Kong Jude Desidre mula po sa Tingog Party List. Yan ang side ng House of Representatives. Mga kababayan, all eyes on the Senate. Naantayin na lang natin mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. At doon na lalabas. Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang magiging interpretasyon dito ng ating mga kababayan? Ano ba ang makikita ng ating bansa? Ito bang mga taong ito na mauupo bilang mga senator judges? Sila ba ay magagabayan ng kanilang tungkulin o sila ba ay magagabayan ng kanilang pagkanlong sa kapangyarihan? Tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga senador, hinamon na gampanan ang kanilang tungkulin sa konstitusyon ngayong umusad na sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tuloy ang laban. Ito ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ngayong aprobado na ng Kamara ang Justice Committee Report number 261 at Articles of Impeachment. Sa botong 257 pabor, 25 tutol at 9 abstain, inaprubahan ng plenaryo kagabi ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 7 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay De Lima, matagumpay na nagampanan ng Kamara ang mandato nito sa ilalim ng saligang batas upang maisulong ang proseso ng pananagutan sa pamahalaan. Sa kanyang video message, sinabi ni De Lima na isa itong makasaysayang yugto sa bansa dahil dalawang beses na na-impeach ang isang pangalawang pangulo sa magkaibang kongreso. Anya, nasa Senado na ngayon ang hamon at pananagutan upang gampanan ang buong kapulungan ng kanilang mandato at tungkulin sa ilalim ng konstitusyon at para sa taong bayan. Binigyan din ni De Lima na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang huhusgahan sa impeachment trial, kundi maging ang mga senador na hawak at magpapasya sa kaso. Narito ang pahayag ni mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
15: Ang mahalagang balita ngayon ay hindi ang pagpapalit ng liderato sa Senado, kundi ang pagboto ng 255 na House members pabor sa pagpapatuloy ng impeachment. Ang hamon at panawagan ngayon sa buong Senado, hindi lang sa bagong liderato, gampanan nila ang kanilang mandato at tungkulin sa konstitusyon. In this impeachment, it is not only VP Sara who would be on trial, kasama sa uhusgahan ng taong bayan ang mga senador. People are watching.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantalang Supreme Court nilinawang usapin sa labor contracting matapos ibasura ang isang illegal dismissal na kaso. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nilinaw ng Supreme Court na hindi otomatikong maituturing na labor-only contracting ang kapulangan ng contractor na kagamitan o makina kung hindi naman kinakailangan sa trabaho ang ipinapagawa dito. Sa disyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Henry Jean Paul Inting, pinagtibay ng 3rd Division ng lehitimong job contractor ang MMA Competent Manpower and General Services Incorporated. At ito ang tunay na employer ni na Richard Delera at Dionel Quiling. Nakatalaga ang dalawa sa Philippine Foremost Milling Corporation at Amigo Logistic Corporation bilang feed mill bagger at pollard stacker. Nagugat ang reklamo matapos tumanggi ang mga manggagawa sa reassignment sa Cavite at Bataan at magsampa ng reklamong illegal dismissal laban sa MMA, PFMC at Amigo. Bagamat una silang pinabura ng labor arbiter, pinagtibay naman ng National Labor Relations Commission at Court of Appeals ang lehitimong kontraktor ang MMMA. Ayon sa SC, may sapat na kapital na umaabot sa 27 million pesos ang MMA at ang trabahong ginagawa ng mga petitioner ay support services lamang na hindi nangangailangan ng specialized equipment o yung technical expertise. Dahil dito, ibinasura ng SC ang reklamong illegal dismissal at pinayagan ng mga petitioner na makabalik sa trabaho ngunit walang back wages. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ikalawang araw ng DSWD special payout para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders, marangkada na sa Quezon City. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Report.
18: Umarangkada na dito sa Quezon City ang ikalawang araw ng special payout ng cash relief assistance para sa mga driver ng transport network companies o TNVS at mga motorcycle taxi. Itinalaga ang Smart Araneta Coliseum sa Cubao bilang payout venue ngayong araw kung saan maagaring nagsidatingan ang mga four-wheel at two-wheel drivers ng Grab at riders ng MoveIt mula sa Metro Manila. Makakatanggap ang bawat kulipikadong benepisyaryo ng 5,000 pisong dagdag ayuda sa gastusin sa krudo at iba pang pangunahing pangailangan. Ayon sa DSWD, nakaantabay lang ang kanilang mga tauhan sa payout venue para matiyak ang mabilis at maayos na payout process para agad ding makabalik sa pamamasada ang mga driver at riders. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga benepisyaryo na i-check muna ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan bago pumunta sa payout venue at siguraduhin nakapag-register at nakapag-claim na rin ang kanilang e-ticket para makapasok sa Araneta Coliseum. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Marian Bastasa. Bago tayo magtapos, ano po, gusto ko lang batiin yung ating mga tagapanood at tagapakinig mula sa ating Facebook Live. Sean Kyle Flores, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Uy, mga kabalen, magandang umaga po at happy watching. Sabi ni Ginoong Roberto Canoy, dapat si Trillanes ikulong sa ginawang rebelyon. Actually, dati nakulong na po siya. Pero yung ginawa niya ngayon, Sir Ruben, parang hindi naman yata yun pasok doon sa itinatakda ng batas na mga elemento para mangyari yung isang krimen na rebellion. Ano po? Eh kung yan, ginawa niya naman, huwag po kayo mag-alala. Eh agad po siyang kakasuhan ng mga kalaban niya. To, sabi naman ni GB Tuando Torreses, good morning po. Kay Rom J. Cabrera, good day po. Pa-shout out po, Madam Sir. Pa-calibrate naman po ang Lala Move dahil po karamihan ng mga delivery rider ng Lala Move wala pa pong fuel subsidy cash relief assistance. Oy, Lala Move, magpasa na kayo ng ng listahan sa LTFRB para mabigyan yung inyong mga rider. Sabi naman ni Lourdes Grulo, oo naman kasi malaki ang ninakaw ni Sarah. Ayan ang pahayag po ng ating isang viewer. Sabi naman po ni Miss Fuentes Norris, hello po, paano po mag-apply? Please help naman po. Actually, hindi natin alam kung saan siya mag-a-apply, pero makakatulong po siguro, bisitahin niyo po yung page ng DOLE, Bureau of Local Employment. Ayan, maganda pong bisitahin yung kanilang Facebook page o kaya doon sa inyong pong mga peso kung saan mang syudad kayo kabilang. Yan, maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. And of course, maraming salamat sa ating mga nakasama kanina. Kong Judah Sidre mula po sa Tingog Party List, kay Assistant Dean at ang Legal Counsel po ng University of Makati, Attorney Cecilio Duca. Maraming salamat din sa ating technical and production side. Mula po sa ating technical side, Rovan Malilin, Jubel Lustre. And of course, sa ating executive producer, Glory Fe Bagon. Antabayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po sa inyo yan ni Ms. Zef Busongan. Sa magandang umaga po sa ating lahat, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, at makita-kita po tayo sa panibagong edisyon ng Bangon Bayang Mahal.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Philippine Standard Time, 8:56. mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Partly solon, suportado ang pag-i-issue ng International Criminal Court Arrest Warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Hinamon ang senador na harapin ang kanyang kaso. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Payag ng suporta si Akbayan Party List Representative Percy Sandania sa paglalabas ng International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Sandania, bilang dating hepe ng Philippine National Police, pinangunahan umano ni de la Rosa ang kampanya ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao at nagkait ng due process na kumitil sa buhay ng libo-libong Pilipino. Nanawagan din ang mamabata sa liderato ng Senado na pag-isipang mabuti ang anumang pagbibigay proteksyon kay de la Rosa na anya'y isang pugante ng pandaigdigang batas at dapat managot sa mga krimeng laban sa sambayan ng Pilipino. Giit pa ni Sandania, ang pagtatago umano ni de la Rosa ay lalo lamang nagkakait ng hustisya sa mga naging biktima ng war on drugs. Direkta rin niyang hinamon si de la Rosa na harapin ang kaso laban dito. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania.
22: I urge the Senate leadership to carefully reflect on its decision extending protection to de la Rosa. De la Rosa is a fugitive of international law and must be made to answer for his crimes against the Filipino people. By harboring a fugitive, it deprives his victims of the justice they truly deserve. Kay Senator Bato de la Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: International Criminal Court o ICC kinumpirmang totoo at legal na dokumento ang ipinakitang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa sa media kahapon. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Yes, sir. Nilinaw nga ng International Criminal Court o ICC na kumpirmang totoo at legal ang dokumento na pinakitang warrant of arrest kaya hinggil nga sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa na hinarap sa media kahapon. Ayon nga no kay sa ICC na ang naturang dokumentong ipinakita ay ito ay opisyal na dokumento at isinapubliko na nitong Mayo 11, ngunit ito ay naka-formally classified ang naturang dokumento kaya hindi kagad inilabas sa publiko. Ayon naman kay ICC spokesperson Orian Mylet ang naturang kumpirmasyon at patuloy naman na inaabisuhan at inaantay na lang ang court order upang ma-execute na ang naturang arrest warrant. Zep, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa ibang balita, Africa at Latin America, tinitingnan na din ng bansa para maging supplier ng langis ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Harap na nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East ay ikinokonsidera ng Pilipinas na umangkat na din ito sa anyay mga non-traditional suppliers. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna na din ang pagsisikap ng pamahalaan na masiguro ang katatagan ng oil supply ng bansa. Ayon sa Pangulo, kanilang tinitingnan ang posibilidad na pag-angkat ng langis sa Africa at Latin America na dati ay hindi naman kinukunan ng Pilipinas ng supply. Bilateral arrangement sa anya ang mangyayari kung sakasakali, sabi ng Pangulo, na gaya ng setup sa mga bansa pinagkukunan na ng Pilipinas. Ilan naman sa mga bansa na kontinente ng Africa at isa sa pinakamalaking oil producer ay Nigeria, habang ang Venezuela sa Latin America ay may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
25: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
24: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mga sakay ng MV Hondius, nakababa na ng nasabing barko ng ligtas. Ito'y ayon sa World Health Organization. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ibinahagi ng Department of Health ang naging pahayag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ligtas nang nakaalis sa Tenerife ang MV Hondius at nakababa na ang lahat ng pasahero na pawang pauwi na o nakarating na sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Ghebreyesus, matagumpay na naisagawa ng Spain ang operasyon para sa ligtas na pagpapababa ng mga pasahero at tripulante ng barko. Patuloy naman ay pag-ugnayan ng World Health Organization sa mga eksperto mula sa mga bansang sangkot upang bantayan ang kalagayan ng kalusugan ng mga pasahero at crew ng MV Hondius. Inatasan din ng WHO ang mga bansang kabilang sa operasyon na magsumite ng lingguhang ulat sa International Health Regulations Platform kaugnay sa kalusugan at kapakanan ng mga pasahero at ng

0: anuman sa barangay Suwa at 1,000 sa barangay Kiringay nitong Lunes. Layo ng tuloy-tuloy na distribusyon ng pagkain na matiyak na may sapat na supply ang mga pamilya na apektuhan ng ashfall at paglikas sa ilang komunidad. Batay naman sa pinakahuling tala ng ahensya ay meron pang higit sa 4,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil sa aktibidad ng bulkang Mayon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:09 na po ng umaga. Ang petsa po ay May 12, 2026. Ito'y araw ng Martes. It is a wonderful Tuesday morning. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, merong mixed emotions ang taong bayan ngayon, no? I say this because yesterday sa lower house, House of Representatives, bumoto ang ating mga kongresista ng overwhelming 257 yes, 25 no, at 9 abstention para sa articles of impeachment, finding probable cause for the sitting Vice President. Ito po'y iaakit na sa Senado, which if the process is followed, they will convene into a Senate impeachment court, no? Pero may nangyari po kahapon sa Senado. Napaka-exciting po ang nangyari. Just as the members of Congress voted overwhelmingly with a vote of 257, there was an immediate change of leadership in the Senate, no? They removed the sitting Senate President, si Vicente Tito Soto III, at pinalitan siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang reaction po doon ay, naku po, huwag naman po kayong mag-isip ng hindi maganda. Coincidence lang po yun na after bumoto ang mga kongresista ng 257 for the impeachment of Vice President Sara Duterte, naging coincidence lang nagpalit po ng Senate leadership. Tayo ba'y are we a people that were only born yesterday? Siyempre po, total nagbanggit na po ang recently deposed Senate President si Tito Soto. At sabi niya during sa isang interview, pag inangat na po ang articles of impeachment ng lower house sa Senate, aaksyonin niya agad yan. He will obey the order of forthwith. At in fact, ang narinig ko siya at napanood ko siya, ang sinabi niya, pag natanggap namin ngayong araw, kinabukasan din, we will convene into a Senate impeachment court. Now, I want to make a clarification. It doesn't mean to say once the Senate convenes into a Senate impeachment court, mag-uumpisa na ang trial proper. Hindi po. That will take some time also, depending on the senators, no, on the leadership, and of course, their will to serve the clamor of the people. Kasi po, ang bansang Pilipino ngayon, we want already closure on this matter. We want to move on. There are other things that we must tackle, no? The impeachment of a sitting Vice President is crucial. We want to know exactly, may sala ba siya? Kung nagsala siya, kailangan siyang parusan. Kung hindi, then well and good, she will be acquitted. In fact, siya mismo nagsabi na handa na siya, she wants a bloodbath, pero tumakbo sila sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, balik kayo doon sa Kongreso. Ngayon, with a vote of 257 yes, 25 no, and 9 abstention, it is very clear that the representatives of the people themselves, through their representative, have spoken. We want to know once and for all that the charges of the Vice President, there is probable cause, and then with her lawyers, they will now face the trial through a Senate impeachment court. Now, we're trying to get the legal commentaries of none other than our previous guest, no, si Attorney Lorna Capuna. But before we do that, we're waiting for her to join us. Magpunta muna tayo kay AJ Ignacio. Meron siyang live report. National Bureau of Investigation or NBI, dilinaw na walang magaganap na pag-aresto kay Senator Ronaldo Bato de la Rosa, at igagalang nito ang desisyon ng Senado na ilagay sa protective custody ang senador. AJ?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Manong Leslie, magandang umaga, no? Eh, nilinaw ka ng National Bureau of Investigation na walang magaganap na pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos igalang nga ka, Leslie, ano, ng ahensya ang desisyon ng Senado na ilagay sa protective custody ang naturang mambabatas. Ayon nga ka, Leslie, ano, kay NBI Director Melvin Batibag na kinikilala nila ang kapangyarihan ng Senado at ng hakbang nito kasunod ng paglabas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban nga kay De La Rosa. Habang nasa ilalim ka, Leslie, ng protective custody ng Senado si De La Rosa, rerespetuhin ng NBI at inaasa magiging available ang senador sakaling kailanganin sa anumang legal o opisyal na proseso. Ka, Leslie, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Teka muna. AJ, nandiyan ka pa ba? Meron lang sana ako sanang itatanong sa'yo.
6: Yes, saka Leslie, go ahead.
4: AJ, yung protective custody para sa kay Bato de la Rosa, how long will he be there in the Senate? Because he has a warrant of arrest. Tama ba?
6: Yes, Kakiko, Leslie, tama ka dyan, ano?
4: Oo.
6: At huling nalaman nating impormasyon mula sa pag-uusap ni Director Melvin Matibag at ni bagong talagang Senate President Alan Peter Cayetano, na kung sakali, Kakiko, na magiging available ang senador ang naturang court order, ka Leslie Leom, na manggaga, kasi ayon sa proseso daw, ka Leslie, ay kailangan muna magkaroon ng court order di umano ang naturang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pero Kakiko, kung sakali daw na lumabas ito, ay magiging available ang naturang senador at ihaharap ito ng Senado dahil nga nakapailalim ito sa protective custody. At gusto lamang ng Senado na maging maayos ang proseso at nang hindi na maulit yung tension kagabi, Leslie, no, kung saan inabot pa ng halos madaling araw yung nangyaring tension sa Senado, ka Leslie.
4: Okay, AJ, maraming salamat at babalikan ka namin mamaya for more developments.
6: Right, ka Leslie, yung mga pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio. Ako, pinagkambalan tayong Kakiko 3 times, pero overwhelming pa rin ang boto ng mga congressmen, no? 257 votes. So anyway, salamat. It's an honor to be mistaken to be Kakiko, no? So okay lang. We will be back with AJ Ignacio for more breaking news later, no? Anyway, magpunta naman tayo kay sa DSWD Ilocos Region, no? higit 2,400 tourism workers sa Ilocos Region nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng ECT program. Nagre-report si Albert Kawile. Albert?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 2,479 tourism workers sa Ilocos Region ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 matapos maapektuhan ng bagyong Uwan noong nakaraang taon. Ayon sa ahensya, tumanggap ang bawat beneficiaryo ng 10,179 pesos bilang karagdagang ayuda upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at muling makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa sektor ng turismo. Kabilang sa mga nakinabang ang mga tourism workers mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan na naapektuhan ng pagkasira ng tourism facilities at paghinto ng tourism-related activities. Sa La Union, kabilang sa mga beneficiaryong lugar ang Agoo, Bacnotan, Bawang, Rosario, City of San Fernando, San Gabriel, San Juan at Sudipen. May isagawa ang pamamahagi ng ayuda sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism at mga lokal na tourism offices upang matukoy at ma-validate ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Patuloy namang pinagtitibay ng DSWD Field Office 1 ang koordinasyon nito sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat sa iyo, Albert Kawile. Anyway, gusto ko lang magsabi kasi gusto kong tanungin. Ang sabi kasi ng bagong liderato ng Senado na yung pagpalit ng leadership no from Vicente Tito Soto III to Alan Peter Cayetano ay coincidence lang no, dahil bumoto ang lower house ng 257, 25 and 9 for the impeachment no. Iakit na ang Articles of Impeachment ng lower house sa Senado, which means that they will act on it forthwith regardless of the leadership, no, whether that be Vicente Soto III or Alan Peter Cayetano. However, ang pagsabing yung definition ng forthwith tulad ng definition ni dating Senate President Francis Chis Escudero, nag-aalala ang taong bayan kasi nga baka naman gawin ulit ni Alan Peter Cayetano ang ginawa ni Chis Escudero. As you know, Alan Peter was in, until recently, was in the minority with the leadership of Tito Soto. However, now that he is the Senate President, we want to know what will happen under his leadership because now the senators aligned with the Duterte party are now in power in the Senate. So we want to know if the Senate will in fact convene into a Senate impeachment court and do a trial on the sitting vice president. Malaman natin kasi nga very fresh news ito. Plus the other drama that occurred yesterday is after several months of absence, no less than Ronald Bato de la Rosa shows up in the Senate. Okay, whether that was expected or unexpected, pero siyang binanggit eh. But I'd like to say this publicly na the reason why he showed up in person is because his vote was needed. One vote is crucial. So that's very important. Now, ang sabi niya, dati-dati nung ako'y wala dito sa Senado, pinipilit niyong magpakita ako dito. Ngayon na nagpakita ako, pinipilit niyo akong tanggalin dito. Ito po yung nangyari kasi po, nung siya'y papasok ng Senado or when he was already in the premises of the Senate, sinubukan siyang arestuhin ng agents of the National Bureau Investigation or NBI. Kitang-kita po publicly yung nangyari doon. Naghabulan sila. doon sa, I believe that would be the fire escape, no? Yung sa may, sa elevator kasi mayroong steps that you take. Naghabulan sila doon, tapos parang nadapa siya, no? So, mukhang nasaktan yung kanyang, yung daliri niya sa left hand niya. Pinalalabas niya, nakipag-wrestling siya sa agents ng NBI. Just the same, tayo'y, kasi nga, dati, ang sinasabi niya, punta na kayo dito, arrestuin nyo na ako, hindi ako natatakot. Sumama pa si dating Senator Antonio Trillanes at pumunta ka rin dito. Ngayon na, yun eksakto ang nangyari. Nagpunta si dating Senator Antonio Sani Trillanes sa Senado para, well, he was coordinating with the agents of the NBI. Nagre-reklamo ngayon si Bato de la Rosa. Once and for all, why doesn't he man up the charges against him? Act like an honorable senator. Kasi sinasabi niya, Senate ito, senador ako, bakit kayo ganyan? Look at his behavior. Does he behave like a legislator? Like a member of the Senate? Does he behave like one? Or you be the judge. Kayo po ang maging judge dyan. Titingnan natin. Anyway, magpunta tayo kay my live report. Si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag. Mga residente sa Surigao del Sur, maaari nang muling makapili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Subukan natin kunin si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling ipagpapatuloy ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa NFA compound sa Mabua, Tandag City simula ngayong araw, May 12, 2026. Batay sa inilabas na abiso, itinakda ang schedule na bintahan kada lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente sa iba't ibang bayan sa Surigao del Sur. Narito naman ang schedule ng bintahan. Kahapon, Lunes sa San Miguel, Surigao del Sur. Ngayong araw sa Tandag City. Bukas, Merkules sa Tagus, Surigao del Sur. Sa Webes, Cortes, Bayabas at Caguait, Surigao del Sur. At sa Biyernes naman, Marihatag hanggang Lingig at Carcan, Magdirlan. Pinapayuhan ang mga mamimili na sumunod sa itinakdang schedule upang maging maayos ang distribusyon ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maraming salamat, Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas. Naalala niyo pa yung lumabas si Baste Duterte publicly at nanakot siya sa ating Pangulo. Sabi niya, I want to remind the President, no, si President Bongbong Marcos Jr. about what happened to the Romanovs. Oh, the Romanovs were the Russian family, no, yung royalty ng Russian family. They were killed by the enemies of the family, no, yung Cossacks, yung mga revolutionaries, no. And then there was a news that one remained, no, one daughter remained, no, so she survived. Anyway, yun ang parang panakot ni Baste Duterte, parang baka ang pamilyang Marcos maging katulad ng mga char, no, Charina, Charevna, yung mga royal family that ruled Russia, no, for many years. He also reminded Bongbong Marcos, the president, about Benito Mussolini, otherwise known as the Il Duce, no, the supposedly dictator of Italy, and how they arrested him and dragged him and paraded him publicly. Ang sinasabi ni Baste Duterte, baka magaya ang ating Pangulo sa dalawang yung pamilyang Romanovs or si Benito Mussolini. Gusto rin natin, base sa pananakot ni Baste Duterte, gusto rin natin sumagot na paalala rin natin kay Baste Duterte ano nangyari kay Joseph Erap Estrada nung EDSA 2. That if I remember correctly, that was January 16, 2001, when in the Senate, they refused to open what they called the second envelope. So what happened? Of course, Manong Chavit Singson went to EDSA and then called on People Power, which was the beginning of EDSA 2, no? The rest is history. And then that was the downfall, the beginning of the downfall of Erap Estrada and the assumption to power of Gloria Macapagal Arroyo. So, yun din ang paalala natin sa kay Bastide Duterte na it can happen to the Vice President. Now that this is happening also in the Senate, we do not believe that it was coincidental that after the 257 overwhelming votes, there was a sudden change of Senate leadership. Huwag niyo po kaming niloloko kasi alam namin that was perfectly planned. Plus, the fact na kung talagang coincidental yan at pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Vicente Tito Soto III at nanumpa na si Alan Peter Cayetano bilang bagong chosen by his colleagues as the Senate President, bakit nandun kaagad ng asawa niya? Si Taguig Mayor Cayetano, si what is her name? Si Lani, no? Cayetano, no? Bakit nandun kaagad at in attendance? Because they knew that a leadership change would take place immediately. There was a motion to vacate all the positions in the Senate. There was a motion to nominate Alan Peter Cayetano as the Senate President. Of course, Alan Peter Cayetano cannot vote for himself in the same way that Vicente Tito Soto cannot vote for himself. So anyway, ganun po ang nangyari. Kaya wag po tayong magpaloko talaga sa minsan sa ating mga politiko. Kasi po, history repeats itself. If you remember, also, during the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona, 188 members of Congress voted for him to be impeached. Ito po itinaas na sa Senate at that time, no less than the Senate President, Juan Ponce Enrile, was the presiding officer. Nagkaroon ng Senate impeachment. And the late Chief Justice was convicted, no? Only three acquitted him. Yung dalawa wala na sa atin, si Senator Joker Arroyo, si Senator Miriam Defensor Santiago. At yung pangatlo who acquitted him is now our current President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The charges against the late Chief Justice was merely on his salen. Salen lang yun. Pero ang charges ngayon ng ating pangalawang pangulo, napakarami. I think there are 7, no? Kasama na dyan yung bribery, kasama na dyan yung ill-gotten wealth, kasama na lalo yung direct threat to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. Okay, so yun po ang ating reminder lang sa mga atat na maupo na ngayon sa kapangyarihan. 2028 is down the road. Bakit kayo nagmamadali at tila atat na kayo maupo sa kapangyarihan? Magbe-break muna tayo at tayo ay magbabalik.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:35 na po ng umaga. Patuloy ang ating pinag-uusapan tungkol po sa nangyari kahapon both sa both houses of Congress, no? Yung lower house, the House of Representatives, and the upper house, the Senate, no? Kasi po, overwhelming ang pagboto, 257, pero nagkaroon ng drama sa Senado. At sabi nila, coincidence lang po nagkaroon ng change ng Senate leadership. Kumbaga, nakudeta si Tito Soto, pinalitan siya ni Alan Peter Cayetano. At saka, nagdrama si Bato de la Rosa, biglang nagpakita doon. Kasi po, his vote was needed, no? He had to be there in person. Now, pag-transfer kay Alan Peter Cayetano ang leadership ng Senate, as expected, he quoted scriptures at he quoted one of my favorite scriptures actually, which is Jeremiah 29:11. Yun ay isang scripture sa Biblia where God is testing the people. At if I remember the scripture, it says, sabing ganon, "For I know the plans I have for you," says the Lord, no? "Plans to prosper you, plans to not bring you harm, and plans to protect you," no? Yun ang parang test ng Panginoon sa tao. Yun ang sinasabi ngayon ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na maganda ang plano ng Panginoon sa ating bayan. Well, you and I know that God not only uses good people, He also uses bad people for His will to be carried out. I'm not saying that masama ang plano ng Panginoon sa bansa natin, hindi po. God has always a good plan for His creation. Pero to use Scripture in such a way that to make the people believe that what they're doing is okay for God, we tend to question that. Ngayon po, titingnan natin, kasi nga po, ang pagpalit na Senate leadership nagbibigay ng dilim sa mangyayaring Senate Impeachment Court. You remember, ganong kabilis nangyari yung impeachment ni Chief Justice Renato Coron. And I will backtrack. On December 12, ang House, ang lower house, bumoto, 188 congressmen voted to impeach the Chief Justice. The next day, on December 13, it was transmitted to the Senate. Okay? Now, again, the next day after December 13, December 14, the Senate immediately, under the Senate leadership of Juan Ponce Enrile, convened as a Senate impeachment court. So, 12, 13, 14. On December 15, the next day after December 14, Chief Justice Renato Corona received the complaint. Okay, nauna yung pagka-convene as a Senate impeachment court. Naging korte muna. Tapos nagpatala ng complaint sa Supreme Court. So, December 15, Chief Justice Renato Corona received the complaint. And because the Christmas season was right there, on December 26, the late Chief Justice, filed his answer to the complaint. That was December 20. Now, nag-Christmas holiday. On January 16, the trial proper began. So, that is the yung kung ano po nangyari. Umaasa tayo na sana ganyan din magiging ang Senate Impeachment Court kung sakali man mag-convene ang Senado under the leadership of the new Senate President Alan Peter Cayetano. But of course, we are skeptics with this new leadership because we know exactly the political biases of the Senate President. Ang tanong po, yung mga senador na magiging senator jurors, kasi po magsusot na sila ng robes ng judges, no? Ang tanong po, kasi alam naman natin kung sino yung mga bias. Yung isa dyan nagsasabi, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, kahit sunugin niyo po ako, mangangamoy Rodrigo Duterte pa rin ako. Si Ronald Bato de la Rosa nagsasabi, sasamahan ko ang dating pangulo sa kanyang pulungan. Pero kahapon, nakita natin na salita lang pala yun. Drama lang pala yun. He does not want to join his boss, his former president, sa kulungan. Ang charges po sa kanya ay crimes against humanity. No less than the former president, Rodrigo Duterte, during a Senate hearing, he said, DDS, mga Davao Death Squad, totoo po yun. Yung isa po dyan, DDS po yun. Marami pong napatay yan. He was pertaining to Senator Bato de la Rosa. Alam niyo po, ang totoo po, ang isda po talaga nahuhuli sa kanyang bibig. Yung hook ay nahuhuli sa bibig ng isda. So no less than the former president was caught. And that's why, in the same manner that the charges with his daughter, current Vice President Sara Duterte, nahuli din siya sa bibig kasi publicly sinabi niya may nakausap akong assassin kung sakali ako'y mamatay. Patayin niyo ang pangulo, patayin niyo ang unang ginang, patayin niyo ang Speaker of the House. Ngayon, that is a direct threat in itself. Hindi po yan conditional threat because that is a direct threat in itself. Ang pinapaalam ng Vice President sa atin, meron siyang nakausap na hitman. Dapat pangalanin din yan eh. Patawag din yan. Meron siyang nakausap na hitman na kung sakali siya'y mamatay. If you listen carefully to her words, ang sinabi mamatay, hindi sinabing pinatay. So ibig sabihin, pag siya'y namatay, from natural causes, kasalanan din ng Pangulo at unang ginang at Speaker, that has to be cleared. So ang sinasabi niya, pag siya'y namatay, patayin niyo din ang Pangulo, ang unang ginang at dating House Speaker. Nakakabahala po ang ganyang ugali at aksyon ng isang Vice President. Never did we hear a Vice President or the second highest officer of the land utter such words, such serious words. Nagsabi pa siya ng no joke, no joke. Kung, if you remember, maraming mga pasahero sa airport na siyempre, it's very stressful to be in the airport. The airport is one of the most stressful places to be at if you are a passenger who is about to board an aircraft. Kung ikay may dalang maleta, ako maleta na naman yung pinag-usapan natin. Kung ikaw may dalang maleta and you're trying to clear customs or immigration officers, magbiro ka ng may bomba po ako dyan sa bag. Tapos ka na. They will put you inside an interrogation room. Hahalungkatin ang laman ng iyong bags, maleta, whatever. All your personal effects, they will inspect. Simply because you gave what looked like and what seemed like as a harmless joke. For the airport authorities, the airport security, that is not a harmless joke. That is a serious joke kahit na biro lang yan. Kahit wala naman talagang bomba yung maleta. Pero ang ating pangalawang pangulo, sinabi niya, may nakausap siyang assassin. Tapos na. Pag may mangyari sa akin, pag ako'y namatay, gantihan niyo ang tatlong matataas na opisyal ng bansa. Kaya pala, dati, she designated herself as the designated survivor. Meron na pa siyang death wish. Hindi po sa kanya, pero sa ibang tao. May death wish na siya. In her mind, may scenario na siya na nakikita na ito ang mangyayari. Kung sakaling mawala silang lahat, ako ang designated survivor. I am appointing myself as a designated survivor. So, yun po ang gusto nating iparating sa mga nakikinig ngayon. Napakaseryoso po ang threat ng ating pangalawang pangulo. And this constitutes part of the articles of impeachment na inakyat na sa Senado. And with the new leadership, we are hoping that the new Senate President, Alan Peter Cayetano, with all his Bible-chomping statements, he will quote Bible left and right, he will kneel in front of the people. We hope that he will walk his talk. He will not serve only his political masters because his true masters are the Filipino people. So, nananawagan tayo sa bagong leadership at bagong Pangulo ng Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Walk your talk. Do what is expected of you. Convene the Senate into a Senate impeachment court. Look at the evidence and begin the trial, because the Filipino people are waiting for this. We want closure. We want to move on. There are other matters that need to be tackled. Now, for the new leadership to say, nagkataon lang po nagkaroon ng bagong Senate President dahil bumoto rin ang mga kongresista overwhelmingly against the Vice President. Coincidence lang po. Tell that to the Marines. And again, before we go back to more news, we will take a break again. Mag-break tayo, Christopher.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Leslie Bukobo.
23: Leslie Bukobo.
14: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: At tayo nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:50 na po ng umaga. Naantay tayo ng live report. We will wait for that live report. Alam niyo po, we are still hoping that the new leadership of the Senate will give exactly what the people are expecting. After all, they are still the representatives of the people, the Filipino people. And then so we're waiting that under the leadership of Alan Peter Cayetano, we will have what the people are expecting. May live report tayo ngayon from J. Mark Nagala, PNP handang isilbi ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa sakaling may court order na. J. Mark?
14: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
24: Panong Leslie, naghihintay na lamang ng court order ang Philippine National Police bago aksyonan ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa mensaheng ipinadala ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanio, sinabi nitong handa ang hatay ng PNP na ipatupad ang mandamiento de arresto na pinumpirma ng ICC kagabi. Pero ito'y kung mag-issue ng court order ang batay sa koordinasyon ng International Police o Interpol at Philippine Center for Transnational Crimes, nanindigan ng PNP sa pamamagitan ni Tuanio na mananatili itong nakasandig sa mga umiiral na batas. Sinabi rin itong weekend ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. na bibigyan nila ng due process si De La Rosa na lumabas ngayong kapwa akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Omni Crimes Against Humanity sa War on Drugs. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
4: May tanong lang ako. J. Mark, nandiyan ba si J. Mark? Okay. Anyway, ang gusto ko lang sanang tanongin kay J. Mark, yung PNP, pwede na ba nilang pasukin si Senator Bato de la Rosa sa Senado? Kasi po, kahapon, yung NBI, they did not succeed in arresting Bato de la Rosa. But now with the WOA, a warrant of arrest, pwede na bang pasukin ng pulis ang isang suspect, no, of a crime? The crime is crimes against humanity. Pwede na bang pasukin ang Senado? Gusto natin malaman if the law permits the officers of the law to enter the Senate. From there, magpunta naman tayo kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan. mga minimum wage earner nakikinabang sa Benteng Bigas Rice Program ng gobyerno sa Lanao del Norte. Danny?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kabilang at kabahagi ngayon ang Department of Labor and Employment DOLE sa pagpapatupad at pagtamasa sa Benteng Bigas Meron Na o 20 Peso Rice Program ng pamahalaan para sa mga minimum wage earner upang mabigyan sila ng pagkakataong makabili ng abot kayang halaga ng bigas mula sa National Food Authority o NFA. Kaugnay nito, kasalukuyang kumukuha ng supply ng bigas ang Department of Labor and Employment DOLE Lanao del Norte mula sa NFA Lanao del Norte para sa mga benepisyaryong stakeholders. Malaking tulong ito sa pang-araw-araw na pagkain at gastusin sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado dulot ng pandaigdigang krisis sa langis. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maraming salamat sa iyo, Dandy Macaram. Anyway, tayo ay magpapaalam na at tapos na po ang ating programa. Ang oras po ngayon ay 9:55 na. Nagpapasalamat tayo. We're hoping to get Attorney Lorna Kapunan tomorrow. Kasi nag-reply siya ngayon. Looks like she had a busy morning today. But hopefully, we'll have her tomorrow for her reaction tungkol sa nangyari sa Congress kahapon at sa Senate. No? Anyway, nagpapasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Tech, si Rovan Malilin, si Jobel Lustre, at ang ating executive producer na si Christopher Tirambulo. Hanggang sa muli, hanggang sa bukas muli, no? Ito po si Leslie Bocobo sa programang Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Philippine Standard Time, 9:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Paraguay nais na mapalalim ang ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations at ASEAN sa pamamagitan ng Pilipinas. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Gusto ng Paraguay na mas mapalalim pa ang ugnayan nito sa ASEAN sa pamamagitan ng Pilipinas. Itong binigyan din ni Paraguay President Santiago Peña Palacios matapos ang kanilang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang kauna-unahang official visit sa bansa. Sa joint press statement, inanunsyo ni Palacios na formal nang nagpahayag ang Paraguay ng intensyong sumali sa Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng ASEAN. Ay sa leader ng Paraguay, layunin itong maging mas aktibong kalahok ang kanilang bansa sa regional dialogue at cooperation sa Indo-Pacific. Binigyan din ng leader na mahalagang pagkakataon ngayon para mapalawak ang relasyon ng Mercosur at ASEAN, lalo na sa larangan ng trade, investment at value chains. Anya, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang kasalukuyang ASEAN chair habang hawak naman ng Paraguay ang pro-tempore presidency ng Mercosur. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Seguridad sa paligid ng Senado, pinalakas para tiyakin ang katatagan ng institusyon. Si J. Mark Dagala sa kanyang live report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pinalakas pa ng Philippine National Police ang deployment na sa seguridad sa paligid ng gusali ng Senado sa Pasay City para mapanatili ang katatagan ng institusyon at kaayusang pampubliko sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa lugar. Kabilang narito ang pagdating ng mga nagpo-protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang deployment ay isang preventive security measure na layong tiyakin ang seguridad ng Senate Complex at mga kalapit itong lugar habang tumitindi ang tensyon kasunod na rin ng mga hakbang para ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na inilabas sa International Criminal Court. Una nang ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes Support ang kopya ng ICC warrant laban kay de la Rosa at sinasabing maaaring isilbi ito sa loob mismo ng Senado. Dahil dito mas tumindi ang atensyon ng publiko sa paligid ng Senate Complex kung saan nakita na ang nadagdagan ng deployment ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation at iba pang unit ng pulisya. Sinabi ni Naptates na karamihan sa mga pulis ay umalis na sa lugar matapos ang mga kilos protesta, ngunit mananatili pa rin ang kanilang presensya bilang bahagi pa rin ng hakbang pangseguridad. Para sa Bago Pilipinas, si Magdalala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa iba pang balita, House Deputy Majority Leader Mariing itinanggi na may perang kapalit sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat naman ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinanggi ni House Senior Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang alegasyon na may pinamahaging dagdag na pondo sa mga miyembro ng House of Representatives kapalit ng pagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ni Defensor sa manifestation at tanong ni Batangas Representative Leandro Leviste kung totoo bang nakatanggap ng 20 million pesos ang mga boboto pabor sa impeachment. Giit ni Defensor, walang katotohanan ang akusasyon. Nauna rito tulad ni Leviste, nagbitiw rin si Senadora Amy Marcos ng kahalintulad na paratang ngunit wala rin inilabas na patunay. Dahil dito hinamon siya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na maglabas ng ebidensya. Maalalang noong nakaraang linggo, umani rin ang batiko si Leviste mula sa ilang kapwa mambabatas matapos niyang akusahan ang mga ito ng vote buying noong nakaraang halalan ng walang sapat na basehan. Narito ang pahayag ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
6: We categorically deny any statement made by
7: this
6: the Senator.
7: This is what Senator Amy Marcos said.
6: Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with this interpellation regarding the resolution and the articles of impeachment.
7: I have one.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At sa pangwakas na balita, mahigit 6 na milyong piso na halaga ng cash assistance na nakatakdang ipamahagi sa mahigit 1,300 na tricycle driver sa dalawang bayan ng ikalawang distrito ng Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas, Tagupan, may report si Roel de Guzman.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aabot sa mahigit 1,300 na tricycle drivers mula sa mga bayan ng Basista at Orbisondo ang nakatakdang tumanggap ng cash relief assistance sa kauna-una ang payout ng programa.

0: Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time. Aba, 7 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Yeah. Hello there. Aba, 12 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Tuloy-tuloy ang mga Mayflower Festival. Makikikain po kami sa inyo, ha? Kahit nandito kami. Sa mga handaan niyo sa fiesta, di ba? General Roban, Al Corpus, and Glory, and Engineer Jobel, and Engineer John. Hello, hello, hello, at hello pa.

0: mga kabisyo, eto na naman po ang mga kabisyo sa serbisyo. Ay, eto na naman po ang inyong Radyo Publiko Serbisyo. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kakiko Flores po, nagaanyayan sa inyo. Pwede ho kayong mag-shoutout doon sa Facebook ng Radyo Publiko Serbisyo. And likewise doon sa 0999-229-1738. Ay, shoutout sa lahat ng may birthday ngayon. Katulad ni Undersecretary Mon Ilaga ng PCO. Bossing! Music Ebay! Ni Kenny Man! Alam mo na, Undersecretary Mon Ilaga, kung kilala niyo siya, Undersecretary sa PCO na namin ngayon, batiin niyo siya ng happy birthday. At makikain na rin kayo. Ay, kasabay ng kami siyempre. Okay, at sa lahat ng mga birthday ngayon at anniversaries, hello! Na yung magabigat yung amin na po, mga taga Ilocos. Yes, pati yung mga taga-lalawigan ng Pangasin, masanto siya kabosan at si kayon, amin. Yun namang mga taga-lalawigan ng Pampanga, aba, binabati po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Mayababag po, sabi nila sa inyo. And dito naman sa ating mga kabayan sa Visayas, ay mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Oo, mga Bicolano, uba, maray na aga sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Yes, siyempre mga taga Mindanao. Huwag natin kalimutan. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Sige. Rumba-rumba na konti. Ayan. Giling-giling ng konti. Padyak-padyak ng konti. Sa bahay. Para ma-exercise. Galaw-galaw. Pero doon sa mga nagmamaneho, oops, huwag kayong kikending-kending. Baka yung inyong sasakyan, kikending-kending. You know, alam ko na kung anong, alam nyo na kung anong sinasabi ko sa inyo. Hello there! Happy Fiesta sa mga taga Tarlac, Victoria Tarlac. Ganang umaga daw po sa inyo. Sige. Sa lahat ng may mga fiesta-fiesta dyan, sige, shoutout nyo sa amin. Sige, mga balita mula sa mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy lang. At syempre, pati na ang mga taga-probinsya. Ayos ba? Okay, simulan natin ang mga balita. Ang mga headlines ngayong araw na ito, May 12, 2026. Antas ng tubig sa Angat Dam, mas mababa na sa minimum operating level. At 294 rockfall, 21 volcanic earthquake, 14 volcanic tremors at 2 pyroclastic density currents na itala ng PVOC sa bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. Ibig sabihin, nag-aalburuto pa rin. Mga Senado, hinamang gampanan ng tungkulin sa konstitusyon ngayong umusad na sa Kamara ang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. At ngayon, narito ang mga, syempre, mga headlines na yan. Daragdagan pa po namin ang mga detalye sa mga balita sa pag-usad sa araw na ito. In the meantime, pakinggan natin si Charlie Nozares sa kanyang nasisilip sa kanilang mahiwagang mga kamera na nakakalat sa Metro Manila. Matraffic ba sa isang lugar nito? Saan kayo kung matraffic man? At anong nangyayari? Malalaman natin kay Charlie Nozares. Charlie, good morning!
1: Rancho Pilipinas! Traffic!
0: Gandang umaga, Charlie!
2: Gandang umaga rin siya kasama Kiko. Ganon din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may bahagi ng Ermin Garcia, nagsisimulang bumagal ang daloy ng trafika hanggang makarating na po yan ang Shaw Boulevard. At masusundan po yan pagdating ng Malibay sa Pasay, mabagal din ang daloy ng trafika patungo naman ang Taft Avenue. Ang northbound lane naman, Park Avenue lamang hanggang Taft Avenue, nagkakaroon ng bahagyang pagbagal. At masusundan yan dito na sa may Magallanes sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Kalayaan. Moderate to heavy traffic din na pagkatawid ng Guadalupe Bridge sa hanggang makarating naman po yan dito na sa may J. Vargas at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo at tuloy-tuloy yan dito sa may Pituason hanggang sa maging mabagal pagdating dyan na sa may MacArthur Avenue sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Aurora Boulevard. After ng Aurora Boulevard, maluwag na po ang daloy ng traffic pero dyan po sa may Oliveros, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Balintawak Cloverleaf. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Luzon na flyover, mabagal po ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At nagkakaroon din tayo ng konting build-up dyan naman po sa may bahagi ng UP Town Center hanggang sa may intersection ng ZP Garcia. Pagdating naman sa may service road ng Xavierville, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan dito na sa may C5 Calye Industria. Moderate traffic po yan hanggang sa may Green Meadows. Pero yung mga paakyat po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng moderate to heavy traffic hanggang makarating naman po yan ng Lanusa. Moderately moving naman sa may Canle Road sa Pasig pa rin po yan, patungo naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. And after ng flyover ng Bagong Ilog, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village, moderate to heavy traffic na po yan hanggang sa may McKinley intersection. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Kalayaan patungo ng Bagong Ilog at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Lanusa intersection. At masusundan naman po yan approaching dyan sa may Green Meadows, may konting build-up lamang po yan. Pero pagsapit ng Eastwood, muli tayo makakaranas na ng moderate to heavy traffic, paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may CP Garcia intersection. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direction po dyan, walang problema. At tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Paalala na lamang po sa mga motorista, konting ingat sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at kasalukuyan na tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating
0: Charlie, yes, yung yes, bang binanggit mo kanina sa nagbabagal na area sa tapat ng Campo Crame, ano nga ang dahilan nito, Charlie?
2: Ano lang yan, volume of motorist lang.
0: Ah, yes, okay.
2: Moderate lang naman po yan. At moving naman, moderate.
0: Yan yung ano eh, yan yung mga nagsasabay yung U-turn slot mula doon galing sa south patungong Cubao tapos sasabay doon sa galing naman ng traffic light north going south. Mukhang yes, yan ang yes. Ano eh. Yan ang napapansin ko diyan eh, kaya nagbabagal dahil halos nagsasalubong. Oo.
2: Yes, oo. Yan nga po.
0: Ay talagang ganoon, kaya lang sana mapag-aralan na mai-adjust pa kung saan man mai-adjust nang sa gayon na hindi nagbabagal yon sa area na yan. But nasa inyo na yan na mag-aaral nung traffic flow dyan sa area na yan. Wala kayong na-monitor, Charlie, na the major accident?
2: Sa ngayon, matahimik naman at wala salamat. Tayong mga na-monitor na mga vehicular accident.
0: Salamat naman. Alright, yung doon sa ano, tapat ng Senado, yung Makapagal Avenue, anong monitor niyo yun?
2: Sa ngayon po, wala pa namang naire-report yung ating mga enforcer doon. At tahimik pa naman yung paligid ng Senado sa mga oras na ito.
0: Alright. Thank you, Charlie.
2: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Alright, si Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Ala! O siya ha, mukhang maganda ang traffic flow, may mga pagbabagal dahil lamang doon sa mga U-turn slots at syempre pagsapit doon sa mga traffic lights. Ano? At huwag niyong kalilimutan mga kabayan, pagka sinabi doon sa yellow box na yan, dapat hindi na pinupuntan, hindi hinihintuan, di ba Rovan, ng mga motorista. Dahil yun eh, ano, hindi ho, yun na dapat ay open space. para sa mga emergencies, kaya nga nilagay na yellow box. Alright? 18 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Oy, siya nga pala. Thank you. Yung mga nag-humingi ng tulong sa building official ng Quezon City, nagpapasalamat sila kay Engineer Gani Verzosa. Ang building official, masipag po yan, magaling, na building official sa Quezon City. Engineer Gani Verzosa. Alright, boss, yung mga nag-humingi ng tulong, thank you. At si Ate Cholay, yung magaling din niya lang the secretary. Ayos. Kaya nga kayong mga kababayan, yung mga taga Quezon City, yung mga sinasabi nilang punong-puno ng mga nakapaligid na mga nasa paligid na nag-aayos o mga fixer dyan, hindi na po totoo at meron ng sistema na ginagawa dyan sa Quezon City Building Official. Alright? Yeah, thank you. Engineer Gani Verzosa and Ate Cholay. Samantala, oy, thank you din sa Land Management Bureau. Pagkat yung inindorso ng Radyo Publiko Servisyo Program na the problema ng isang taga Bicol. Opo, lumapit po dito sa program na ito. Al, nagpapasalamat tayo sa Land Management Bureau. Yung lumapit dito na taga Bicol na meron silang concern sa lupa dyan sa Quezon province ay mukhang inatendihan na ng Land Management Bureau. Alright, ayan ay under sa the Department of Environment and Natural Resources. Yan, mga bagay na po yan, mga na-address na po ng Radyo Publiko Serbisyo. Kung kayo po ay merong mga gustong itulay, gustong idulog na mga inyong problema sa mga government agencies at maging sa mga private na entities, so, pwede po namin yan na ilapit o kaya mailambing sa kanila upang ma-actionan. Oh? Alright, so pwede ho kayo mag-text lamang doon sa 0999-229-1738. Yay! Ay, shout out sa mga nagpe-fiesta dyan sa San Roque. Gandang umaga po. Oh, Nabesiha. Thank you. At saka mga taga 90.1 FM dyan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Mga taga Philmec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo pa. Kinukumusta nila si Director Boyet Alvindia. Aba, nag-birthday ka makailan si Sir Jerry Avellanosa. Belated happy birthday mula sa Philmec family, Boss Jerry. And likewise, si Sir John Davalos. Aba, nandiyan na nakikinig din, naka-monitor si Miss B. Oho, Miss Bernadette Pagyo Grospe. Okay, at si Sir Jet Subaba mula sa ACD or Applied Communications Division. Yeah, sige. Hello, ikaw na muna, Engineer Rowan. Wag ko kayo maglilipat ng channel sapagkat babalik din po kayo.
3: Radyo Publiko Serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back! 10:24 ang oras. Nako mga kaubayan, steady ka diha. Mga nakikinig sa kasalukuyan habang nakikinig si former Consul General Willie Cuyugan na na-assign sa Shanghai, China. Oh, ni hama, ni hama. Consul General Willie Cuyugan. Ganun umaga po sa inyo. Roger Go, ha? Good morning. Ah, ni hao, ni hao. Samantala, makinig po muna tayo ng report at baka makakausap ko ang isang hydrologist mula sa PAGASA Hydrometeorology Division sapagkat pinangangambahan bumababa na ang level ng tubig dito sa Angat, Bulacan, ano, yung sumasalo ng tubig sa area na yan. Pakausapin nga natin ang hydrologist na si Ginoong Paulo Pamintuan. Mr. Pamintuan, magandang umaga po.
13: Hello, magandang umaga po. At opo. Inyong mga taga-subaybay.
0: Salamat po sa pagtanggap nyo ng tawag namin at pagpapaunlak sa interview na ito. Kumusta nga ngayon ang level ng tubig sa Angat? Talagang bumababa na ba?
13: Totoo po yan. No? Sa mga nakakaraang linggo at buwan ay patuloy pong bumababa yung antas o yung level ng tubig sa Angat Reservoir. So, ngayong araw po, ngayong umaga, nasa 179.6 meters ang level po ng Angat. At mababa na po ito sa minimum operating level of 180.
0: Nako. Eh, dapat na bang pangambahan niya ng mga gumagamit? Paki-explain nyo nga, sino ang gumagamit na Angat, tubig na ito mula sa Angat?
13: Mahalagang information po ito.
0: Sige po.
13: Meron pong apat na gamit o purpose yung tubig sa Angat Dam. Number one po ay ang pinaka nararamdaman ng mga tao ay yung domestic water supply. So, yun pong lumalabas sa ating mga gripo dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar tulad ng Cavite at Rizal. Nanggagaling po yan sa Angat Dam. So, pumupunta po yan sa Lamesa Dam at doon naman kinukuha ng concessionaires natin na Manila, Maynilad at Manila Water. So, ayun po ang pangunahing source ng domestic water supply, yung tubig sa Angat Dam. Also, doon din po nanggagaling ang tubig para sa irigasyon, para sa mga bukid dyan sa may Bulacan.
0: Bulacan, ano?
13: So, ayun po, mahalagang gamit din po nung tubig na resource natin, no? And then, pangatlo po ay yung pag-generate ng kuryente. So, ang tubig po na dumadaloy ay nag-generate ng hydroelectric power. So, nagko-contribute po yan sa ating national grid at ayun, nagagamit din natin bilang kuryente as consumer. And then, yung pangapat is kapag pagdating po ng mga tagbagyo, tagulan, ay nagsisilbi po siyang imbaka ng tubig para hindi agad dumaloy sa mga kailugan natin yung baha.
0: Doon sa mga nabanggit mo, Mr. Pamintuan, na mga gamit, saan ang pinakamatindi na nakiging cost ng pagbabana ng level ng tubig?
13: Sa kasalukuyan po, malaki yung allocation natin for the domestic water supply. So, yung tubig sa dito po.
0: Dito sa Metro Manila yan, ha?
13: Tama po. And sa mga karating lugar. And also, meron din allocation yung sa irrigation, pero mas mababa po kumpara dun sa domestic water supply.
0: Ito bang napapanararamdamang matinding init ngayon? Yan ba isa din factor para makapagpababa ng level ng tubig?
13: Tama po yan, no? So, bukod po sa matinding init, hindi rin tayo nakaka-receive ng sapat na ulan dun sa watershed ng Angat Dam para, kumbaga, ay gamit lang tayo ng gamit pero hindi siya nare-refresh, hindi po siya napupunan ulit. So, ayun po yung dulot nung nitong panahon natin ngayon in the last few months.
0: Oo. Kwentuhan nyo nga kami, Mr. Paminto, year in, year out. Ano, taon-taon, talaga naman pong nasasalong tubig, tapos nababawasan. Anong taon yung talagang nagkaroon tayo ng problema na ang level ng tubig ay naging critical dyan sa Angat?
13: Medyo matagal na po yung last na bumaba ng up to 160 po kasi yung parang critical low level ng Angat, matagal-tagal na po, mahigit mga 10 taon na po.
0: Mabuti naman, hindi ba? Pero kaya ako natanong yan, Mr. Pamintuan, ay napipinto itong severe El Nino epekto, no? Epekto nito. Sa palagay nyo, anong dapat paghahandaan na kayo sa mga na isang hydrologist?
13: Okay. Ang kailangan po nating isalang-alang ay yung kakulangan nga po ng ulan dito sa watershed ng Angat Dam. Dahil yun po ang pangunahing nagre-refill, nagre-recharge ng level ng tubig doon. Mm-hmm. So kung sakali po na kulangin tayo ng ulan na bumabagsak doon sa watershed,
0: opo,
13: ay magpapatuloy po yung pagbaba ng antas ng tubig. At yun po ay isang inaasahang epekto ng El Nino na nabanggit nyo nga po ay kulang po yung mas mababa sa normal yung nagiging mga pag-ulan dito sa ating bansa.
0: Right. Ay, Mr. Pamintuan, Angat lang ba ang namomonitor nyo ngayon bumababa ng level ng tubig o meron pa kayong gustong i-announce ngayon dahil sinyang namomonitor na, ng mga dams?
13: Meron po tayong apat na major dams.
0: Go ahead, please.
13: Dito sa May Luzon. So, sa May Northern Luzon po, nandyan yung San Roque Dam.
0: Mm-hmm. Kumusta ang level dyan?
13: Sobrang baba na po niya. No? So, nasa 229 meters yung kanyang water level. So, kukumpara po sa rule curve level, so yung rule curve po natin, para lang po in simpler terms, para madali, yun po yung parang ideal, yun yung target natin na water level.
0: Mm-hmm.
13: So, ngayong araw po, itong 229 yan ay nasa 7.5 meters below yung rule curve. So, mababa po siya sa target natin.
0: Mm-hmm.
13: Ito pong San Roque ay, kung ang Angat ay pinagsisilbihan niya ang Bulacan, Metro Manila at yung mga karating na lugar,
0: opo,
13: yung San Roque naman po ay sa Pangasinan naman po yung kanyang effect.
0: Mm-hmm.
13: And then, nandun din po yung Magat Dam na nasa Isabela. So, ang
0: kumusta naman ang Magat?
13: Ang Magat po ay nasa 181.63. Medyo mataas naman po siya sa rule curve elevation natin na 176. Mataas naman po siya.
0: Okay.
13: However,
0: pa siya.
13: However po, nagbawas na po kasi sila ng allocation. So, para po ma-maintain itong level, nagbawas na sila ng pinakakawalang tubig para sa irrigasyon.
0: Irrigasyon naman yun, so, ano?
13: Nagkaroon na po ng effect ito, si Magat.
0: Mm-hmm.
13: At isa pa pong major dam natin, yung Pantabangan Dam. Currently, nasa 189.81 meters. Napakalayo po niya sa rule curve na 203. So, halos 15 meters yung kinababa niya sa rule curve or yung target level natin. And itong Pantabangan naman po is ang maapektuhan is yung sa Maynueva, Ecija.
0: Opo.
13: Ayun po.
0: Ang ibig mong sasabihin ngayon sa ating pag-uusap ay lahat na sa ano na yan, level na bumababa na ang kanilang tubig, ano? Yung mga apat na minimonitor yung mga dams. Tama ba, Mr. Pamintuan?
13: Tama po, yan po yung mga major dams natin.
0: Kailangan na talagang i-manage na ng mahusay ang tubig. Well, babalikan ko po kayo muli sa mga susunod na araw. Pwede ba? Mag-uusap ulit tayo. Napakaganda yung mga topic na ito para ang mga kababayan natin na nangangailan ng tubig, pang sakahan, pang kuryente, pang domestic use, ay atin na ding mabigyan ng informasyon. Salamat po ng marami, Mr. Pamintuan. At ingat po din ko ay dyan sa inyong tanggapan see you soon or mag-discuss ulit tayo. Thank you, thank you.
13: Maraming salamat po.
0: Alright, si Mr. Paulo Pamintuan, isang hydrologist mula sa Pag-asa Hydro Meteorology Division. Sa ilang saglit, kuryente naman ang pag-usapan natin. Ha? Samantala, narito muna ang ating...
14: Ay! The Kicks! Now, alam na di.
0: Kuya Kicks, alam na di. Trivia. Alam po ba ninyo yung Hantavirus Pulmonary Syndrome na ngayon ay minomonitor ng ating mga opisyal sa Department of Health, mga experts, ano? Ito po ay isang malubhang infection, yung Hantavirus na yan. Oho, ito ay infection sa baga na maaaring magdulot ng matinding hirap sa paghinga at sa ilang kaso, nako, ay kamatayan. Samantala, ang hemorrhagic fever with renal syndrome o HFRS, technical pero talagang sakit din po yan, na nakakaapekto sa bato, ibig sabihin sa kidney, yung bato sa ating katawan, yung kidney, ay maaaring magdulot ng pagdurugo, mababang presyon ng dugo, at pagkasira ng ating mga kidney. Ang uri ng sakit na maaaring makuha ay nakakadepende sa strain ng Hantavirus at sa rehiyon kung saan ito nakuha. Kaya nako, yung mga nakasakay na nandoon nanggaling sa isang yung report tungkol doon sa cruise na nanggaling sa ibang bansa na may mga Pilipinong mga tripulante, mga crew, pinag-iingat po at minomonitor ngayon ng Department of Health. Ay siya! Ingat, ingat! Yan ang ating...
14: Kuya Kicks, now, alam na di.
0: Yes! Kuya Kicks, alam na di. Yeah, siya, alas 10:35 na, tuloy tayo. Kung kanina, tubig, ngayon naman, ay kuryente. At dahil nga, merong nationwide suspension ng mga yung electric disconnections sa mga bawat kooperatiba ng electric sa bansa. Magandang balita ito, alamin nga natin kay Attorney Marizon Hines, ang Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission, ang karagdagang detalye nito. Attorney Hines, magandang umaga po. Thank you for
15: magandang
0: joining us.
15: Magandang umaga good morning. Naman po sa inyong lahat.
0: Salamat po. Nako, thank you. Natuloy din tayo kahapon na naudlot eh. Eh kasi po talagang ganoon, meron po kaming special coverage sa Malacañang. Oh, siya nga.
15: Okay lang po yan.
0: Detalye nyo nga, Attorney Hines, ang mga incentives ng mga electrical companies na tatalima dito sa utos ng ating pamahalaan na wag muna mag-disconnect, wag munang mamutol ng mga kuryente sa bawat household, Attorney Hines.
15: Okay. Ganito po ang magiging sistema po niyan. Tatlong bagay po yung gusto lang po namin ipaintindi sa ating mga consumers. Yung una po ay yung suspension of disconnection. Yun pong suspension of disconnection ay para lamang po sa mga bill na matatanggap po natin ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kung makikita po ninyo, doon po sa ating mga bill, meron po doon na bill date. So, yun po yung titignan natin kung itong bill na ito ay kung hindi natin bayaran, ay hindi tayo mapuputulan.
0: Ako.
15: Kasi yun po mga bago po ang Mayo, na natanggap po natin bago Mayo, hindi po siya kasama doon. Doon
0: ay,
15: sa
0: talaga?
15: Suspension of disconnection.
0: Ah, mabuti yes, naman. Oo po. Eh, talagang magandang balita. Kung may iipon ba ang bayad sa kuryente sa loob ng tatlong buwan, Attorney Hines, eh paano naman ninyo mapapagana ang pagbabayad ng kanilang mga electric bills?
15: Ay,
0: ayan, ha?
15: Yun na nga po. Okay. Yun na nga po.
0: At doon na siya.
15: Kaya po, minumungkahi po talaga namin na maski meron po kaming suspension of disconnection,
0: oo,
15: ay magbayad pa rin po yung mga pwede pong magbayad na kaya naman po nilang bayaran.
0: Oh.
15: Para hindi po sila maipunan pagdating ng Agosto. Kasi po, pagdating po ng Agosto, kung hindi po kasama doon sa pangalawang methodology na direktiba namin, ay baka po kayo maputulan pagdating ng Agosto. Kasi ang po pwede lang pong i-installment, okay, yun pong mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours. So yun po yung pangalawang direktiba.
0: Alright.
15: So yun pong mayo ninyo, yung mayo na bill ninyo, pwede po ninyong itingi-tingi na bayad yan.
0: Ah, tingi-tingi. Oo.
15: Opo. Hunyo, Hulyo, Agosto.
0: Pwede yun. Walang singil sa electric cooperatives na surcharge.
15: Wala pong interest. Wala interest. Pong surcharge. Wala pong bawas.
0: Ayun.
15: Wala din pong
0: dagdag. Oo.
15: Wala po. Automatic po yun. Hindi po tayo kailangan pumunta doon sa ating mga electric cooperative o yung mga distribution utilities natin para mag-apply po ito. Automatic po dapat ito. Makakatanggap po kayo ng bill, yun pa rin pong kabuuan na bill ninyo, pero pag nagbayad po kayo sa mga kooperatiba o kaya doon sa mga private utilities natin, kagaya ng Meralco,
0: opo,
15: pwede pong one-third lamang ang bayaran ninyo. Kailangang tanggapin na po nila yon.
0: Wow.
15: So, one-third po, one-third, one-third. Para po mabuo natin yung kabuuan ng bill.
0: Basta walang walang interest, ha, the Attorney Hines. Now, sakaling namang hindi tatalima ang mga electric cooperatives, di, ano naman ang parusa ipapataw ng ERC o anong kakaharapin ng mga kaparusa nitong mga electric cooperatives naman?
15: Okay, doon po sa EPIRA, meron pong mandato ang komisyon na magpataw ng fines and penalties. Pinaka mababa po ay 50,000, ang pinaka mataas po ay 50 million. Ooh. Kada violation po yan.
0: Kada violation, 50 million?
15: Oh. 50,000 to 50 million. Range po yan. Hindi ko pa sinasabi 50 million yung maximum.
0: Mm-mm.
15: Kada ano po yan, range po yan. Meron po kaming guidelines po kung ano yung pwede pong ipataw within that range. Pero ang pinaka-minimum po ay 50,000.
0: So bagay, ang tanong naman nandyan, paano hindi naman tatalima ang mga electric cooperatives na ito kung samantalang ito ay kautusan ng ating pamahalaan, di ba?
15: Tama po.
0: Oo. Ngayon,
15: tama po.
0: Attorney Hines, kung halimbawa lang ang mga ito ay medyo medyo nag-aalanganin at talagang ayaw tumalima at mukhang matinding pangangailangan ng mga electric cooperatives na yun, saan pwedeng magreklamo naman ang mga customers kung hindi na-apply sa kanila yung no disconnection? Oh.
15: Sa amin din po, sa Energy Regulatory Commission.
0: Ah, sure.
15: Meron po kaming nakalaan na department na yun po ang kanilang trabaho.
0: Maganda.
15: At tumanggap po at magsilbi sa ating mga consumers. Yun po ang aming Consumer Affairs Service.
0: Ah, so doon tayo sa Consumer Affairs Service. Attention ha, mga nandyan nakikinig ngayon at naka-monitor sa inyong mga gadget, lalong-lalo sa ibang mga lugar, lalong dyan sa Cebu, dyan sa Davao, dyan sa, marami itong mga naka-monitor ngayon eh, dyan sa General Santos City, hello, maraming buntag, ano po, Consumer Affairs Service ng ERC. Okay.
15: Tama po.
0: Yan. Pero alam nyo,
15: tatlo po ang, idagdag ko lang po, no?
0: Sige
15: tatlo
0: po
15: ang opisina ng ERC. Meron po dito sa Manila, meron din po sa Cebu, at meron din po sa Davao. Nabanggit nyo na din lamang po na meron kayong mga tagapakinig po.
0: Opo.
15: Sa Visayas and Mindanao.
0: Very good. So, yan ang makokontak na nila. O siya, di ba, ipagpatuloy natin ang pag-ugnayan. Pag may mayroon nga na-receive po kaming kahalintulad na concern sa ERC, itatawag po namin sa inyo, Attorney Hines. Ano po? Ha?
15: Tama po. Oo. Tama po.
0: At yun ang ating pakipag-ugnayan dito sa Radyo Publiko Serbisyo. Pwede sila mag-text doon sa aming text lines, yung 0999-229-1738 at amin pong ipapaabot sa inyo. Saan mga bang, Attorney Hines, saan ang probinsya nga ng mga Hines, Attorney?
15: Taga Ilocos Sur po ako. Ilocano po ako.
0: Inyakit din niya. Oray no. Oray no. Oray no. Oray yes. Mga taga Ilocos, mga taga Pangasinan, at kahit sa lahat na, nandyan na po ang ating kausap si Attorney Maria Corazon de Hines. Siya. Thank you sa pagpapaunlad po ninyo ng panayam na ito. At sana magkausap muli tayo in the name of Public Service, Attorney Hines. Jose Aguina.
15: Maraming salamat. Just Yagnina, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Alright, thank you Attorney Marizon Hines ng Legal Service, isa po ang director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Alas 10:43 na. Yung mga putol-putol. Sa totoo lang, mga kabayan, yung disconnection. May bago ng sistema yung mga electric cooperatives . Meron na silang switch kill, ang tinatawag na, or kill switch na tinatawag nila. Pagka hindi ka nakakabayad, meron ng pindutan sa isang sistema. Alaan na yung pupunta-punta pa noon na tinatakot yung mga linemen na magpuputol ng kuryente o kawad. Hindi na. Wala na. Ngayon, high-tech na. Meron akong nakausap diyan sa Tacloban area, yung electric cooperatives. Minsan, sinasabi nila meron na silang sistema. At yung mga taga-riyan sa Davao Oriental, yung nasasakop ng electric cooperative diyan sa Davao, meron na siyang silang sistema daw. Yung kill switch, kung tawagin nila, pagka hindi nakabayad, mawawalan ka ng kuryente kaagad dahil hindi na pinuputol, nandun na lang sistema sa metro. Nakakabit na sa sistema. Ayos! Pero talagang ganun naman ang mga nakonsume ng kuryente, kailangan bayaran. 10:44! Naku! Napabalita po itong si Secretary Aguda na nag-resign na dyan sa Department of Information and Communications Technology. Matagal nang binabanggit yan . Tagal naman daw. Pero itinatangging nagbitiw sa pwesto itong si DICT Secretary Aguda. Narito po ang report ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kakiko, fake news daw ito.
0: Fake news?
15: Pinasinungalingan ngayon ni DICT Secretary Henry Aguda. Ito nga kumakalat ng mga spekulasyon na nagbitiw na siya sa pwesto. Sa isang pahayag, iginiit ng kalihim na hindi totoo itong mga ulat ng kanya umunong pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Ayon kay Aguda, isa lamang ito sa mga halimbawa noong mga maling impormasyon o fake news na layong magpakalat ng kalituhan sa publiko at tapahinain daw ang tiwala ng masa. Dagdag pa ng kalihim na nanatili siyang nakatuon sa mandato ng DICT kabilang ang pagpapalawak ng digital connectivity at pagpapatuloy ng digital transformation initiatives ng gobyerno. Binigyang diin pa ng kalihim na tulad ng ibang miyembro ng gabinete, siya ay magsisilbi sa ilalim ng tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DICT...
0: Nako, Mary Ann, may ilang grupo kasi na nagbibigay na impormasyon na dapat magkaisa yung mga official niyan sa DICT. Ang gulo-gulo. Sabi nila, pati yung .gov.ph na system, nagkaroon ng problema dahil sa kalituhan at saka hindi lang yun, yung gulo internally ng mga official. Kailangan niyan maayos na. Pambihira naman. Binibigyan pa nila ng problema itong Pangulo. Ang dami na nga na kinakaharap.
15: Ang problema kasi kakiko, itong mga nakaraang araw, may lumalabas ng pangalan ng papalit na bagong kalihim. Kaya ito ngayon, naglabas ng paglilinaw. Itong mismo kalihim na hindi siya nagbitiw sa pwesto.
0: Alam mo.
15: At hopefully naman, yung mga issue na yan, lalo nga sa IGOB, tama ka, napuna pa yan sa Senado at napag-usapan din natin yan, di ba? Na hopefully, maayos, maasikaso rin yan ng DICT kasi malaking bagay yan at maganda yung mga programa na nandiyan sa IGOB. Kung ikaw ay may IGOB,
0: yes,
15: maganda dyan yung lahat ng IDs.
0: Nandun na eh. Makikita mo na kaagad.
15: Nakakapanghinayang
0: kung
15: ma-maintain yung program.
0: Kung ako lang ang masusunod, Mary Ann, papa-appoint ko si Yusek Aboy Paraiso na nag-birthday kahapon.
15: Ayaw, magaling yan.
0: Pwede yun. Oo, mahusay, magaling.
15: Sisi naman yan, lahat ng cyber threat, lahat ng
0: yes,
15: mga scammer, yan.
0: Oo,
15: yan,
0: abogado yan, na. Abogado na, may alam pa sa information technology. Ay siya. Mr. President, maghahanap pa ba kayo? Kung ito na may kaya naman ni Yusek Aboy Paraiso, tira! Bata! Ganon ang ibig sabihin ng mga nandyan sa DICT kaysa ang gulo-gulo, no? Alright, thank you Mary Ann sa report.
15: Balik tayo kakik ko sa studio, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you! Yan ang report ni Mary Ann Basta. So, di nga, Al. Kaya pala nagkandali yung chaklin-chak. Alam mo, meron palang ang laki ng pera na involved dyan. Yun sa igob.ph. Meron pala tayong binabayaran dyan na third party. Yung naka-cloud. Yung cloud system, cloud service provider. Wow! ang laking pondo. Pero nung ang sitahin sa Senado, kunti na lang ang suporta pala dyan. Kung kaya, sayang yung mga nagtatanong. Oh, anong mga papeles kailangan mo? Anong impormasyon kailangan mo? Birth and mo? Yung mga certificates mo? Nandyan sa ego.ph. Ang galing naman na na-design yan. Pero ang problema, yun, hindi pinaglaanan ng magandang gapondo at hindi nila nakita na ito pala kailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Siya, mag-usap-usap at saka, kung naghahanap kayo ng ipapalit yun, si Undersecretary Aboy Paraiso nandyan. Oo, magaling yan eh. Oo. Samantala, merong report si Melanie Valdos Reyes sa report na ito ay, isang Manila congressman na nanawagan sa publiko na ipanalangin ang mga senator judges upang gampanan nilang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Melanie Valdos Reyes sa kanyang detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tawagan si Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa publiko na ipanalangin ang mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment court. Anya, kinakailangan ng bansa ang karunungan, pagiging patas at moral na katatagan sa mga darating na araw. Binigyan din niya na hindi dapat gawing laro ng politika ang impeachment process dahil may malalim itong epekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa susunod na henerasyon. Iginiit ng mambabatas na hindi lamang politika ang nakataya sa nalalapit na impeachment trial laban sa pangalawang pangulo kundi ang konsensya, tungkulin at kinabukasan ng bansa. Ito ang pahayag ni Abante matapos niyang bumoto pabor sa articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
18: And now, as the responsibility shifts to the Senate, which will seat as an impeachment court, I ask our countrymen to pray for our senator judges. Pray not for one side or another to win politically, but for truth to prevail. Pray that our senator judges be guided by wisdom, fairness, and integrity.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Antala, nako, meron po tayong tatanggaping report dahil sa tindi na ng init dyan ng panahon sa Davao Region. Umabot na sa 117 million pesos ang halaga ng pagkasira sa agrikultura. Alamin nga natin ang detalye nito mula kay Armando Feneketo ng Radyo Pilipinas, Davao. Armand, mayong buntag. Armand, good morning. Morning, Armand. Stand by. Alam po ninyo, napakalaki nga talagang gawo. Yan, 117 million pesos na yan. May malaking halaga na. Ano ba mga nasisira dyan? May palayan sa Davao Region, merong yung copra o niyog, at saka iba pang crops na dapat ay malaman ng mga kababayan natin. Dahil, alam po ninyo, hindi lamang dahil sa yung nakikitang problema dito sa epekto ng fuel products. Oh, dahil yung kakaharapin natin na issue ay yung paggamit din ng fertilizer. Oo, dahil yung fertilizer malaking tulong sa mga tapananim, lalong-lalo palay, mais, at pati na mga gulay. Opo. At ito naman, epekto ng matinding init na ng panahon dyan sa Davao Region. Kito nyo, sa report ng Regional Office ng Department of Agriculture ay umabot na sa 117 million pesos. Pero, at saka, may problema pala tayong kinakaharap. Tulong ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka. Pero alam nyo ba, na itong first quarter na ito ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang produksyon ng palay, bumaba ang produksyon ng crops, pati ang fisheries, ang pangisdaan, problema bumaba din sa first quarter na ito. Ay siya. Ang tumaas na lang, ayon sa monitor ng Philippine Statistics Authority, at gumanda yung livestock sector o yung poultry sector na yan. Ay siya. Kailangan mag-double time ang mga opisyal ng Department of Agriculture at i-refocus yung paggamit ng sistema na kailang makakatulong dito sa kinakaharap natin, kakaharapin natin na matinding tag-init o El Nino phenomenon. Sana makapaggawa ka agad. Attention, the Department of Agriculture, mga magagaling na mga opisyal din dyan, kailangan maalaman na natin ang inyong mga estratehiya, yung focus ng attention sa pag dito sa kakaharapin upang hindi makaapekto sa ating food security. In the meantime, mga kababayan, dahil sa init ng panahon, alamin natin yung lugar ngayon na mas matindi ang init factor o heat index mula sa masipag na si Grace Castañeda na isang eksperto bilang weather forecaster mula sa DOST Pag-asa. Grace, magandang umaga sa iyo.
19: Magandang umaga din po Sir Kiko at sa ating mga tagsubaybay. Ngayong araw nga po sa malaking bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin na magiging mainit at maalinsangan yung ating panahon. Bahagya maulap hanggang sa maulap po yung kalangitan, yung forecast heat index dito sa Metro Manila ay from 41 to 42 degrees Celsius, while for most areas ng Luzon and ilang bahagi po ng Visayas, posibleng from 42 to 45 degrees Celsius. So generally, tama po kayo, mainit nga yung panahon natin, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities kung hindi naman po maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating mga trabaho ay sa labas or outdoor from time to time, sumilong at magpahinga na lamang po tayo. Uminom din tayo ng tubig and huwag kanilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Samantala, pagsapit po ng hapon at gabi, possible din yung mga biglaan, pero panandali ang pag-ulan lamang po dala ng localized thunderstorms. And ngayon po, meron pa rin tayong minomonitor na weather disturbance, yung dating si Bagyong Kaloy.
0: Oo, ano nangyari na nga? Kasi Bagyong Kaloy na sinabing makaka-apekto sa ating bansa. Ano nangyari?
19: Yes po, directly talaga hindi po makakaapekto si Bagyong
0: Kaloy. Ay,
19: salamat.
0: Oo, yan, inaantay ng ating mga kabayan. Ulan na yan eh. Mas may kayo malaking tulong ngayon, no? Sana. Pero hindi sa tutuloy talaga.
19: Yes po, hindi po. And kagabi po, 8 PM, nag-weekend na din po ito into a low pressure area. So low pressure area na lamang po siya, nasa karagatan pa din sa may silangan po ng Visayas, and wala po tayo ganong ina-expect ng mga pag-ulan from this low pressure area. So kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga dulot po ng localized thunderstorm.
0: Mga localized thunderstorm. Anong kumusta naman ang pinakamataas ngayong na-record na heat index, Miss Grace?
19: Yung so far po, no, yung highest na computed natin heat index ay 48 degrees Celsius sa area po ng Borongan, Eastern Samar. So ngayon pong buwan ng May, generally is patuloy po na mainit at maalinsangan pa din yung panahon natin.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo sa update nito, Grace Castañeda.
19: Maraming salamat din po.
0: Hey, Miss Grace Castañeda, isang weather forecaster mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Oh, ayan nga ang sinasabi ko po. Uulitin ko lamang, kung kayo lalabas sa inyong bahay ngayon dahil sa matindi ang sikat ng araw, matindi ang init factor nararamdaman, mga kababayan, pwede ho kayong magdala, maliban sa tubig na inumin at sa yung mga protection sa inyong katawan, magdala din po kayo ng additional water container na merong bimpo at saka yelo o ice. Dahil pagka matindi na ang nararamdaman nyo na init sa katawan, pwede ho kayong maghilamos, mukha, leeg, tenga, kilikili, punta ho kayo sa isang pribadong lugar na hindi kayo makikita, punasan nyo at bababa ang temperatura, makakaiwas kayo sa heat stroke. Okay. Aba, 10:56 na oras, narito naman ang report ni Nympha Asuncion. Dahil si Senador Bato de la Rosa, handang harapin ng kaso laban sa kanya sa korte dito sa Pilipinas ayon sa report na ito. Dagdagan mo nga ang detalye, Nympha Asuncion. Nympha!
16: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
20: Sa tanggapan ni Senador Jinggoy Estrada sa 6th floor ng Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa protective custody ng Senado. Ayon kay Senator Bato, mas maganda daw kasi at mas maraming pagkain sa opisina ni Estrada. Nang tanungin kung ano ang plano niya, sinabi ni de la Rosa na gagawin niya ay business as usual pa rin kung saan dadalo siya lagi sa mga sesyon ng Senado at mananatili sa Senate habang hinihintay pa ang magiging ruling ng Korte Suprema sa kanyang petisyon. Handa rin na anya si Senator Bato sa naharapin yung kaso laban sa kanya kung dito ito sa korte sa ating bansa. Ayon kay De La Rosa, ikakatuwa at ipagyayabang pa niya na harapin ang kaso sa ating local court pero hindi sa dayuhang korte gaya ng ICC kung saan kasama siya sa mga nakasuhan ng crimes against humanity. Samantala, sinabi ni De La Rosa na hindi niya alam kung may kinalaman ang Pangulo sa nakaambang pagpapaaresto sa kanya sa harap ng arrest warrant ng ICC. Sinabi rin ni Senator Bato na mayroon siyang ilang buwan ng sahod na na-claim ng kanyang staff pero hindi niya ito nakuha dahil nga nasa Mindanao siya. Pero ang sahod nitong nakalipas na ilang buwan ay hindi na daw niya nakuha. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng panayam kay Senator Bato.
0: Ninfa.
20: Yes, ayan, sinabi pa nga na Dora De La Rosa na pinayuhan niya yung kanyang mga staff na gamitin na lang sa charity o kawang gawa yung kanyang sahod na una na ngang nakuha ng kanyang mga staff. Doon sa kanyang, nakapanayam si Senator Bato, ay nakasuot lang ito ng puting t-shirt at short at doon nga nagpalipas ng gabi o doon siya natulog sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada doon sa 6th floor, samantalang yung kanyang opisina ay nasa 5th floor nitong Senado. Yan muna yung mga pinakahuling kagarapan mula dito sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Thank you, Ninfa Asuncion, ng mga karagdagang balita mula sa Senado. Samantala, aba! Thank you na. Thank you very much, si Jer Roman Malilin muli, Joel Lustre, Joy Timinan. Aba, si Ate Joy nandyan. Hello, Joy! Iba talaga naman. Glory Fe Bagon at Al Corpus. Maraming salamat sa inyo. Aisha, ito na naman po muli ang inyong kaibigan. Ay, syempre, ang inyong Kakiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong kabisyo araw-araw mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 and 104.3 FM and PTV4. Thank you. Si Kakiko Flores po nagsasabing, God is good, God is great all the time.
2: Publiko, serbisyo.
21: Radyo Publiko, serbisyo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
26: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
27: Ang yakap

0: Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 4:00 makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Paraguay nakatoon sa pangmatagalang kooperasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunduan para palakasin ang kooperasyon sa kalakalan, sinelyuhan ng Pilipinas at Paraguay.
2: Headlines.
6: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Defense Department walang namomonitor na destabilisasyon sa militar sa harap ng impeachment ni Vice President Duterte.
2: Headlines.
5: Senador Alan Cayetano nahalal bilang bagong Senate President.
2: Headlines.
6: Warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa kinumpirma ng International Criminal Court. Interpol may red notice na laban sa mga kilalang puganteng Pinoy.
2: Headlines.
5: Pagbibitiw ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan ng International Criminal Court.
2: Headlines.
6: Pagsali ng 7 bansa sa partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan, lalong nagpalakas sa Luzon Economic Corridor.
2: Headlines.
5: Diesel at kerosene may rollback ngayong araw ayon sa Department of Energy.
2: Headlines.
6: At higit na 6,000 mag-asaka na apektado ng Bulkang Mayon tatanggap ng tulong pinansyal ngayon. Department of Labor and Employment magkakaloob din ng tulong sa mga apektado.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: 6:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong May 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sa ikalawang pagkakataon, tuluyan ang na-impeach sa Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte sa botong 257 na pabor, 26 na pagtutol at 9 na abstain. Inaprubahan ng plenaryo ang Committee Report No. 261 ng House Committee on Justice na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Sa pagdinig sa plenaryo, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro na higit pa sa numero ang usapin ng impeachment at nakasalalay dito ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at pagtalima sa saligang batas. Ayon kay Luistro, hindi maaaring manahimik ang Kamara sa harap ng mabibigat na alegasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan, sal and discrepancies at asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan.
7: Hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan.
5: Si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor na anumang tangka ng destabilisasyon mula sa hanin ng militar kaugnay ng impeachment complaint.

0: Ang kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kalihim, nananatiling profesional at nakatuon sa tungkulin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng umiiral na isyung politikal. Pagdating naman sa mga retiradong miyembro ng AFP, paglilinaw ni Teodoro na wala na silang jurisdiksyon sa mga ito at malaya naman ang mga ito na ihayag ang kanilang saloobin.
1: Sa ngayon, involving active duty members, wala kami namomonitor at yun lang naman ang tinututukan. Wala na kaming jurisdiction sa kanila at wala naman silang influensya sa ating kasundaluhan. Libre sila bilang normal citizens magayon. But once you retired from the service, that's it.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagharang ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaaring magresulta sa kasong kriminal ayon sa mga law dean. Si Melanie Valdos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabala ang grupo ng mga kilalang law dean at professors mula sa iba't ibang law school sa bansa na maaaring humarap sa administratibo at maging kriminal na pananagutan ang mga senador na tatangging mag-convene bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga legal scholars, walang kapangyarihan ng Senado na pigilin o ipagpaliban ang impeachment trial sa oras na maipadala ng House of Representatives ang Articles of Impeachment. Lumabas ang matapang na pahayag ng mga law dean and professor kasunod ng kontrobersyal na pagbabago ng liderato ng Senado. Direktang inakusahan ng mga profesor ang ilang senador ng pagtatangkang harangin ang impeachment proceedings sa pamamagitan umano ng procedural maneuvering at pagkapalit ng liderato. Binigyan din ng grupo na taliwas sa diwa ng konstitusyon ang anumang pagtatangkang ipagpaliban o hadlangan ng paglilitis. Nagbabala pa ang legal experts na ang pagtanggi ng mga senador na gampanan ang kanilang constitutional duty ay maaring mauwi sa kasong dereliction of duty at posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, pinuri rin ng grupo ang 257 members ng Kamara na bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Duterte na tinawag nilang isang courageous na hakbang. Nanawagan din ang mga profesor sa pamahalaan na makipagtulungan sa international legal process kaugnay sa warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinimok nila ang publiko na bantayan ang pagsunod ng lahat ng opisyal ng gobyerno sa kanilang sinumpaang tungkulin at ipagtanggol ang konstitusyon at pairalin ang rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wala pa rin kawala si Vice President Sara Duterte kahit pa mag-resign ito o hindi matuloy ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Attorney Cecilio Duca, University Legal Counsel ng University of Makati, pwede pa rin kasuhan ng plunder o graft and corruption sa office of the Ombudsman o Sandigan Bayan si Duterte. Kung mapapatunayang may sala, pwede pa rin siyang mapatawan ng perpetual disqualification o habang buhay na hindi makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero umaasa pa rin naman ang mga law expert na matutuloy pa rin ang impeachment trial dahil ito ang tamang lugar para litisin si Vice President Sara Duterte.
5: Assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at ipile sa Sandigan Bayan, kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din.
0: Tinig ni Attorney Cecilio Duca, Legal Counsel ng University of Makati.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nahalal bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Sa botong 13 pabor, 9 natutol at 2 abstention ay naibigay kay Cayetano ang Senate leadership. Nagkaroon ng bilang ang pagpapalit ng liderato ng Senado nang pumasok sa sesyon nitong Lunes si Senador Bato de la Rosa. Nagkaroon din ng shake-up sa iba pang matataas na posisyon sa Senado. Si Senador Loren Legarda na ang nahalal bilang bagong Senate President pro tempore kapalit si Senador Ping Lacson. Samantala, si Senador Joel Villanueva naman ang itinalaga bilang pansamantalang Senate Majority Leader habang hindi pa nagkakaroon ng Majority Caucus. Sa pagbabago ng liderato ng Senado ay bakante na rin ang chairmanship ng mga komite sa Senado. Tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang ang nahalal nitong Lunes bilang chairman ng Senate Committee on Public Services.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na ikinagulat pa ni dating Senate President Vicente Soto III ang nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Ngunit sinabi rin itong walang anumang impormasyon na nakarating sa kanya sa nasabing leadership change. Nanindigan si Soto na kahit pa hindi na siya ang nakaupong Senate President ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pagisilbi sa sambayan ng Pilipino bilang bahagi ng Senado at Lehislatura. Gayun pa ni Soto, wala siyang sama ng loob sa mga bumoto pabor sa pagpapalit ng liderato dahil may kanya-kanyang agenda rin naman ang mga senador. Hindi naman inalis si Soto ang posibilidad na ang nangyaring palitan ng liderato ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Serve at the pleasure of our peers. So there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. We leave it that way. Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda.
7: You were injured. So,
0: yan ang pahayag ni dating Senate President, Senadora Vicente Soto III.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma na mismo ng International Criminal Court o ICC ang pag-issue nito ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ang issue ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay ICC spokesperson Orian Milet, inisyu mismo ng pre-trial chamber 1 ang arrest warrant noong November 6, 2025 na sinelyuhan bilang confidential kaya hindi ito agad na isapubliko. Ngunit nagkaroon ng reclassification sa nasabing arrest warrant kung saan tuluyan na itong isinapubliko ng ICC. Inisyu ang arrest warrant kasunod ng kasong crimes against humanity sa ilalim ng kasong murder bunsod ng direktang pagkakaugnay ng senador sa madugong war on drugs.
8: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines.
3: Yan ang pahayag ni ICC spokesperson Orian Milet.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 300 pulis naka-deploy ngayon sa paligid ng Senado para magbigay seguridad. Mga ralista magisimula ng gulo, aarestuhin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Abot sa 300 na tapat at 3 mga pulis ang ipinakalat ng Southern Police District para magbantay sa seguridad sa paligid ng Senado. Ito'y kaugnay sa mga programa Kilos Protesta ni sinasagawa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ina-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay sa punong balitaan sa Campo Grande, sinabi ni Southern Police District Director Colonel Glenn Oliver Cinco na pinakamaraming binubuo na kanilang deployment disturbance management contingent na sinundan ng special weapons and tactics at tactical motorcycle riding unit. Samantala, sinabi ni Cinco na hindi sila mangingiming arestuhin ng mga ralista na lalabag sa batas at magsisimula ng gulo. Paliwanag niya, bagaman maximum deterrence sa kanilang pinairal, oras sa manakit ang mga ito, kanila itong aarestuhin. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, NCRPO ipinatutupad ang maximum tolerance sa Senate compound. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Paiirali ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapalaganap ng peace and order sa Senate compound hinggil sa isinagawang kilos protesta hinggil sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay National Capital Region Police Office, Police Major General Anthony Abirin, na magpapakalat sila ng nasa 200 pulis upang magbantay siguridad sa palibot ng Senado. Muli naman siniguro ng nasabing general na handa silang sumunod sa anumang magiging kautusan mula kay PNP Chief Melenzo Nartates Jr. kung ano ang kanilang magiging assessment batay sa kautusan na ibababa sa kanila ng PNP Chief. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Juan Miguel Zubiri nagbabala sa posibleng constitutional crisis kaugnay ng Senate Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa detalye, mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala si Senador Juan Miguel Zubiri na maaaring humantong sa isang constitutional crisis ang naging hakbang ng Senado na ilagay sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa at ikontemp ang mga NBI agents sa naglangkang mahabulin ito. Ayon kay Zubiri, posibleng magkaroon ng banggaan sa interpretasyon ng kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura kaugnay ng naturang usapin. Paliwanag ng Senador, mahalagang manaig ang mahinahong pag-uusap at pagsunod sa tamang proseso para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kasunod ito, naging desisyon ng Senado na ilagay si C. De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang kinakaharap nito ang mga usaping may kaugnayan sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Samantala, ginit din ni Zubiri na dapat sundin ang mga umiiral na proseso at patakaran ng Senado lalo na sa pagtalakay ng mahalagang motion at amendment sa rules. Muna nang bumoto ng abstain si Zubiri sa Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Zubiri na nais niyang manatiling independent sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at sa mga usapin sa Senado. Ayon sa Senador, kaya siya nag-abstain sa botohan ay dahil mahalaga sa kanya ang pagiging malaya sa pagdedesisyon. Bagamat inamin niyang tutol siya sa naging leadership change at sa pagdedeklara ng ilang posisyon na bakante, sinabi niyang nais niyang manatiling neutral sa ilang usapin kasama na si Senador G.V. Ejercito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, nagkasundo sina National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna arestuhin ng NBI si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagpapairal ng protective custody ng Senado sa Senador. Ayon kay Matibag, iginagalang ng NBI ang co-equal powers ng Senado kaya naman hindi na nila inaresto pa si Senador de la Rosa. Pero hiniling ng NBI na sana ay maging available ang Senador sa mga investigasyon ng NBI kung kinakailangan. Samantala, ang mga NBI agent naman na unang ipinakontempt ng Senado ay ikinontempt na rin pero ang kustodiya ay mapupunta na sa NBI.
11: Yung ICC warrant, it's there already and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung limitation and all, so the Senate will be ready to present Senator.
3: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mas mabuting idaan sa tamang legal na proseso ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ali Cayetano, maaring mag-apply ng warrant sa korte ang NBI at dapat hayaan na manaig ang due process at magamit ng lahat ng legal remedies.
12: Ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. Sinabi naman niya kaya hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayag.
0: Yan ang bahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May red notice nang inilabas ang International Criminal Court o International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang kilalang mga Pilipinong pugante. Kabilang dito si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na mahirap habulin ang mga high profile na pugante dahil sa mga hamon tulad ng geography ng bansa at ang limitadong resources. Si Dumlao ang inakusahang mastermind sa pagpatay sa isang South Korean businessman sa loob ng National Police Headquarters noong 2016. Si Ang naman ay may kaso kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero habang si Bantag ay may kasong murder dahil sa pagpatay ng isang radio broadcaster.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinayagan na ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap na Crimes Against Humanity case. Ay sa hukuman, wala namang magiging masamang epekto o abala kung pahihintulutan si Kaufman na umatras bilang abogado sa kaso. Pero paalala nito, obligasyon pa rin ni Kaufman na sundin ang Code of Professional Conduct para sa mga abogado, kabilang ang pagiging confidential ng mga impormasyon, alinsunod sa ICC, Rome Statute at Rules of Procedure and Evidence. Samantala, dadalo ang bagong legal counsel sa susunod na status conference ng kaso sa Mayo 27.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilarawan ang focus ng Pilipinas at ng Paraguay na nakatuon sa pangmatagalang kooperasyon. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang naging bilateral meeting ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na kapanatanabik na kung saan na sentro din sa kanilang pulong ang pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ayon sa Pangulo, malaking pakinabang hindi lamang kapwa sa Pilipinas at Paraguay kung higit pang mapapatibay ang ugnayan sa isa't isa, kundi may pakinabang din ana ito sa mga rehiyong kanilang kinabibilangan. Sinabi ng punong ekutibo na naniniwala siyang sa kanilang naging talakayan ay lumitaw ang pagkakatulad sa paraan ng pagunlad ng Pilipinas at ng Paraguay. Tinitingnan ana ng Pilipinas ang sarili bilang daan patungo sa Asia at ang Paraguay naman ay bilang daan patungo sa Latin America, sabi ng Pangulo, at marami pa ana silang dapat gawin ng kanyang counterpart upang matiyak na magpapatuloy ang momentum sa ugnayang bilateral ng Pilipinas at Paraguay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, the Philippines views itself as a gateway to Asia, and Paraguay, a gateway to Latin America.
13: Mula sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinelyuhan na ng Pilipinas at Paraguay ang ilang kasunduan upang palakasin pa ang kanilang kooperasyon, partikular na sa usapin ng kalakalan. Sa state visit ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad ng pagpasok ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado ng Paraguay, partikular ang tuna, sardinas at mangus. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ito upang mapalakas pa ang lokal na industriya ng bansa. Ibinalita rin ng Pangulo na nagkasundo sila ni Palacios na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay upang kapwa mapataas ang pamumuhunan sa dalawang bansa.
14: I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, iginiit naman ni Paraguay President Santiago Peña Palacios ang commitment nito upang mapalakas at mapatatag pa ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Kabilang sa mga target ng Paraguay ay ang pagpapalawak ng pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais din ni Peña na dagdagan ang alok nilang mga produkto kabilang ang trigo, mais at oil seeds.
15: This corridor will significantly reduce transportation costs and times, diversify exports, attract investment and enhance natural industrialization, generating employment and added value. I'm convinced that this visit will mark the beginning of a new chapter in our bilateral relationship, fostering closer ties, deeper mutual understanding, and stronger cooperation between our nations.
3: ang pahayag ni Paraguay President Santiago Peña Palacios.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inaasahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na mas mapapalakas ang mga hakbang ng Pilipinas laban sa cybercrime at online scam kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, pinag-usapan ng ASEAN countries ang tumitinding digital threats na nakakaapekto sa rehiyon. Kasabay nito, nagkasundo ang mga bansa na magtulungan para mapaigting pa ang kooperasyon laban sa cybercrime at online scams.
16: Inaasahan mo natin na tabuksan natin yung dialogo para sa pag-improve ng maraming bagay. Una-una yung mutual legal assistance treaties natin at yung improvement sa capability sharing ng iba't ibang mga bansa dito pagdating sa pag-improve ng cybersecurity capabilities natin.
0: Si CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dapat pang palakasin ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy para matulungan ang ASEAN na maabot ang carbon neutrality at sustainable growth pagsapit ng taong 2030. Ayon kay Philippine Energy Research and Policy Institute o PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog, agresibo ang ASEAN sa pag-abot ng target na 45% na integration ng renewable energy. Kasalukuyang nasa 32% naman ang datos ng Pilipinas hinggil dito. Tiwala naman ang opisyal na may mga hakbang ang gobyerno para suportahan ang paggamit ng renewable energy sa bansa.
17: Naplano naman ho ng National Grid Corporation yung pagpapalawak at pagpapabuti po ng transmission lines para ho at least makayanan ho na lahat ng bagong renewable energy projects natin, Pilipinas.
3: Si PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas lumakas at mas kinilala sa ibang bansa ang Luzon Economic Corridor matapos sumali ang 7 bansa sa dating partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kabilang dito ang Australia, Denmark, France, Italy, Republic of Korea, Sweden at United Kingdom. Ang Luzon Economic Corridor ay isang proyekto na inilunsa noong Abril ng 2024 sa ilalim ng Partnership for Global Infrastructure and Investment na layuning palakasin ang koneksyon at ekonomiya sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa riles, enerhiya, digital systems at manufacturing upang gawing mas mabilis, moderno at kaakit-akit sa negosyo ang rehiyon para sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Nangako naman ang bagong partners ng specific technical at financial resources para tiyakin ang tagumpay ng corridor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Welcome development sa Department of Agriculture ang major rice deal na naselyuhan ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng pag-import ng bansa ng 1.5 million metric tons ng bigas. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi naman biglaan ang pag-iimport ng bigas dahil depende pa rin naman ito sa magiging kakulangan sa lokal na produksyon. Nais pa rin naman kasing isaalang-alang ng pamahalaan ang kapakanan at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng bigas. Dagdag pa ni de Mesa, malaking tulong sa bansa ang nasabing rice deal dahil sa tatlong major shocks na posibleng kaharapin ng agri-sector sa susunod na taniman.
18: Yung challenge ka natin ngayong susunod na anihan, una mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
3: Apo.
18: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo, mga 15 probinsya yan.
3: Ang tinig ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasado na ngayong araw ang big time rollback para sa diesel at kerosene base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa fuel price adjustment ng kagawaran, may tapyasingil sa kada litro ng diesel na 9 pesos and 57 centavos habang tumataginting na 13 pesos and 30 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Nagkaroon naman ng bahagyang paggalaw sa presyo ng gasolina na umangat ng 47 sentimo kada litro. Ayon sa DOE, ang mga pagbabagong ito ay nakabatay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng patuloy na kaganapan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at presyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilyon-bilyong pisong halaga ng sigarilyo na samsam ng Bureau of Customs. Alamin sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Diyan, nadiskubre ng Bureau of Customs sa ng Port of Surigao ang tinatayang nasa 3.3 billion pesos na halaga ng sigarilyo at hilaw na tobacco materials na sa loob ng 54 na containers van na isinagawang inspeksyon sa isang container yard sa Agusan del Norte. Isinagawa ang operasyon sa visa ng letter of authority na inilabas ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at sa pakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Batay sa paunang inspeksyon, 52 container van ang kargado ng iba't ibang brand ng sigarilyo, habang 2 container van naman ang may 5 hilaw na tobacco materials. Ayon sa BOC, walang naipakitang patunay na pagbabayad ng duties and taxes, import permits at shipping documents sa mga kinatawa ng kumpanya kaugnay sa nasabing shipment. Dahil dito, isinailalim sa padlock ang lahat ng container van habang nagpapatuloy ng inventaryo, pagsusuri at verifikasyon upang matuloy ang eksaktong dami o matukoy ang eksaktong dami, halaga at posibleng paglabag sa customs law. Patuloy ding binabantayan ng Customs Police ng Enforcement and Security Services ng Port of Surigao kasama ang PNP ang lugar sa loob ng 24 oras. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas lumalawak pa ang mga pagamutan na magbibigay ng libreng serbisyong medikal sa ilalim ng YAKAP program ng PhilHealth. Sa programang Boses, sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, dumarami na kasi ang bilang ng accredited na public at private clinics na nagbibigay ng primary care benefits. Kinakailangan lang magparehistro para maka-avail ng libreng serbisyo sa mga piling YAKAP accredited clinic.
20: Ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag, ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit.
0: Si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Digital system para sa correction ng civil records inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Mas magiging madali na ngayon ang proseso ng correction pagdating sa mga clerical errors sa civil registry records kasunod ng paglulunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ng Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based platform na layong pabilisin at gawing digital ang proseso ng mga petisyon para sa correction ng civil registry documents. Sa ilalim ng sistema, magiging mas mabilis na ang proseso ng mga petisyon sa ilalim ng RA 9048 at RA 10172 kabila ang correction pagdating sa first name, petsa ng kapanganakan at ipapang clerical errors sa mga dokumento gaya ng birth certificate mula sa local civil registry offices hanggang sa PSA. Ayon kay PSA National Statistician Claire Janice Mapa, bahagi ito ng innovation efforts ng ahensya para mapalitan na ang dating manual processing at maisulo ang end-to-end digitalization ng civil registry system sa bansa. Sinabi rin ni Mapa na umaabot ng 150,000 hanggang 180,000 ang kadalasang correction request kada taon na natatanggap ng PSA, kaya inaasahang makatutulong ang sistema para mapabilis ang turnaround time ng mga petisyon. Wala naman ang ilunsad ang pilot implementation ng sistema. Nasa higit 6,000 petisyon na ang naiproseso sa APCAS, habang 201 local civil registry offices na rin ang gumagamit nito.
22: Republic Act 9048 at yung Republic Act 10172. O yung mga clerical errors, birthday, at iba pa. Itong clerical errors ay napakarami ang aming request, no? In fact, yung aming team dito sa Philippine Statistics Authority ay substantial yung number. Headed by, of course, our legal service, si Director Boots Ambatale. Substantial yung resources na binibigay ng Philippine Statistics Authority para mas mabigyan ng mabilis na serbisyo itong mga kababayan natin, yung ating mga kababayan, na nagre-request ng mga corrections related to petition. On a yearly basis, mga between 150,000 to 180,000 requests ang aming pinaprocess.
21: Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 6,000 mag-asaka sa Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon ang tatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ngayong araw. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, tatanggap ang bawat mag-asaka ng 10,200 pesos na cash assistance. Ang nasabi mga mag-asaka, ang mga inabutan ng ashfall kasama ang iba pang nasa 6-kilometer danger zone. Batay sa pagtaya ng Department of Agriculture, 102 hectares ng pananim sa loob ng 6-kilometer radius zone ang nasira bunsod ng ashfall na nagresulta sa 364 metric tons na production losses. Mahigit 534 hectares naman ng sakahan sa loob ng permanent danger zone ang nasa panganib na binubuo ng mais, high-value crops at fruit-bearing trees.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinabi pa ni Governor Rosal na inaasahan din ang tulong pinansyal ng Department of Labor and Employment para sa 20,000 magsasaka sa Albay. Aniya, sa ilalim ng Tupad Program, tatanggap ang nasabing mga magsasaka ng tig 4,550 pesos. Pagdating naman sa usaping turismo, magkakaloob ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ng tulong partikular sa mga empleyado na no work, no pay. Giit ni Rosal, ilang aktibidad at hotel bookings kasi ang nakansila dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Calabarzon at Central Visayas nangunguna sa medal rankings ng National Prisa Games 2026. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Yalanga.
1: Patuloy na umaarangkada ang Region 4A Calabarzon sa medal rankings ng National Prisa Games 2026 Senior Division. Kumakot na ng 16 gold, 3 silver at 2 bronze para sa total na 21 medals ang rehiyon batay sa partial and unofficial medal tally ngayong umaga. Nakabuntot ang Central Visayas sa pangalawang pwesto na may 28 medals sa likod ng 11 golds at silvers at 6 bronzes. Nasa pangatlong pwesto naman ang Sok Sargent, bitbit ang tig 10 gold at silver at 5 bronze medals. Sa youth division, namamayagpag ang Central Visayas, taglay ang 37 golds, 16 silvers at 6 bronzes para sa kabuuang 59 medals. Pumapangalawa naman ang Western Visayas na kumolekta na ng 50 medals mula sa 20 golds, 12 silvers at 18 bronzes habang nasa ikatlong pwesto ang host na Negros Island Region na may 13 golds, 7 silvers at 4 bronzes para sa total na 24 medals. Samantala, inubos ng dance partners na sina Maria Victoria Cruz at Jemuel Andre Villanueva ng Western Visayas ang 12 gold medals sa dance sport youth event ng manaig sa Grade A Latin Dance at 5 solo dances ng Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble at Jive. Mula dito sa Bacolod City, Dennis Ilanga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:41 oras natin Pilipinas, abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa Luzon, Rice Distribution Project sinimulan ng ipatupad ng LGU Baguio. Ang balita mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng bigas sa may 13,655 benepisaryong pamilya sa unang bugso ng Rice Distribution Project. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng 56 na milyong pisong alokasyon mula sa pamahalang nasyonal sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance, alinsunod sa DBM-DILG Joint Circular No. 1 Series of 2026. Ito ay bahagi ng programang assistance to indigent individuals or families, food assistance and rice distribution. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, ang mga natukoy na pamilya ay maaaring makatanggap ng hanggang 1 kabano o 50 kilo ng bigas, bagamat maaaring mag-iba ang halaga depende sa bilang ng mga miyembro ng pamilya. Ang pamamahagi ay nakadagdang isasagawa lingguhan ngayong buwan ng Mayo sa darating na Hulyo, Setyembre at Oktubre, at ilang batch ay nasang may lalabas ng mas maaga sa itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Mountain Province, LGUs. Ipatutupad ang LGU to LGU direct marketing upang matulungan ang mga magasaka na apektado ng mataas na presyo ng langis. Sa detalye, mula kay Donnelyn Balio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ipatutupad ng Pamahalaang Palalawigan at Municipal Local Government Unit ang LGU to LGU Direct Marketing Strategy upang matulungan ang mga magsasaka na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, susundin ng mga lokal na pamahalaan ang Kadiwa model kung saan direktang kukunin ng mga lokal na pamahalaan ang ani mula sa mga magsasaka at farmers cooperatives and associations upang maibenta ito sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kasabay nito, nirerepaso rin ng Pamahalaang Palalawigan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga municipal LGU upang magamit sa pagpapatupad ng mga intervention para sa mga magsasakang apektado ng krisis at tagtuyot. Sinabi ni Pinosan na isinasapinal na ng provincial government ang programa bilang dagdag suporta sa mga LGU sa paghahatid ng tulong sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pinosan, dahil sa mataas na presyo ng krudo, nalulugi ang mga magsasaka dahil sa mabigat na gastos sa transportasyon, kaya nahihirapan silang maibenta ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Infrastructure and support services para sa mga magsasaka sa Ilocos Region pinalalakas upang matugunan ang National Food Security Goals. Ang balita tid ni Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinalalawak ng DA sa Ilocos Region na ang farm to market road sa iba pang ayuda upang mapataas ang produksyon ng pagkain at kita ng mga magsasaka. Ayon sa ahensya, mahigit 1.84 billion pesos ang inilaan para sa 190 farm to market road projects sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Nasasaklaw sa mahigit 122 kilometers ng mga kalsada. Pinakamalaking bahagi ng Pangasinan na may mahigit 1.1 billion pesos para sa 137 projects. Ani Doris Garcia ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA Region 1. Layunin ng programang mapabilis ang pagdadala ng produktong agrikultural mula bukid patungong pamilihan at mabawasan ang gastos sa transportasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pamamahagi ng binhi, farm inputs, irrigation support, pagsasanay at makinaryang pansakahan para sa mga magsasaka. Pinatutupad din ng DA ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Fuel Subsidy para sa gumagamit ng makinarya at Philippine Rural Development Project na suportado ng World Bank. Pinaalalahanan naman ang mga magsasaka na magparehistro sa RSVSA upang makakuha ng ayuda at iba pang programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Kabikulan. Employment rate sa Bicol Region tumaas ng 95.3% dahil sa magagandang programa ng pamahalaan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang may dala na balitang yan, si Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Umabot sa 95.3% ang employment rate ng Bicol Region noong 2025. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isinagawang Labor Force Survey press conference itong May 11, iniulat ng PSA na katumbas ito ng tinatayang 2.39 million Bicolanos na may trabaho noong 2025. Mas mataas kumpara sa 94.8% o 2.36 million noong 2024. Ayon kay PSA Bicol Cynthia Perdiz, ang pagtataas ay dulot ng iba't ibang programa ng ating pamahalaan na nagbibigay ng opportunity sa kabuhayan at technical skills sa ating mga manggagawa. Naitala ang pagtataas ng employment rate sa Bicol at ilang lalawigan, kabilang na po ang Masbate na may 1.4% na pagtataas. Sa Albay at Camarnisur, parehong meron pong 1.3% at ang Catanduanes ay may 0.3% na increase sa employment.
3: 11:48 ang ating pong oras, mga kababayan. Kasalukuyang ginagrap na ang briefing sa Palasyo ng Malacanang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
10: Diyan, pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacanang.
11: Kasaksihan ng dalawang leader ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding upos sa pagtuturuan sa larangan ng diplomatiko pagsasanay sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Paraguay Ministry of Foreign Affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Paraguay upang mapadali ang pag-apply ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan
12: din ng affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay upang mas lalo pang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. na kumpiyansa ang Pilipinas sa mas malawakang kooperasyon kasama ang Paraguay sa larangan ng agrikultura, trade and industry, renewable energy, at people-to-people exchanges.
13: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
14: Allow me to express my deepest gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. for the warm reception extended to our delegation during this historical official visit to the Republic of the Philippines, a nation that embodies a vibrant democracy and a spirit of openness that I deeply admire.
12: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na isinusulong ang kalusugan ng mamamayan sa tulong ng mas pinalawak na PhilHealth benefits. Kahapon, May 11, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa The Medical City sa Pasig upang personal na kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad sa nasabing ospital upang alamin kung maayos nga bang nagagamit ng taumbayan ang mga benepisyo ng PhilHealth. At dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan. Kasama sa mga reformang isinulong ng Pangulo ang zero balance billing, medical assistance to indigents and financially incapacitated patients program. yaman ng kalusugan program at ang expanded maternity care package. Dumalaw din ang Pangulo sa bagong gawang R.A. Bengson Patient Access Ward na matatagpuan sa 10th floor ng The Medical City. Sa tulong ng bagong pasilidad na may makabagong emergency department, mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng access sa dekalidad ngunit abot kaya na health services. Maliban sa state-of-the-art emergency department ng R.A. Bengson Ward, ay mayroong 51-bed ward, specialized isolation rooms, at mother and baby-friendly spaces. Bilang dagdag tulong sa mga pasyente, sagot ng PhilHealth reimbursement at iba pang funding sources ang gastusin para kaunti na lang o halos wala nang kailangang bayaran ang mga pasyente. Malinaw ang nais ng Pangulo ang tiyakin na bawat Pilipino ay may pagkakataong magpagaling nang hindi nag-aalala sa gastusin. Dahil sa bagong Pilipinas, ang pagpapagamot ay karapatan ng lahat at hindi pribilehiyo lamang ng iilan.
15: Yung tulong po ng PhilHealth is kada may emergency po, nagagamit namin. At saka mas ano po siya, convenient po lalo na pag in case of emergency.
16: Sobrang malaking tulong siya sa tulong ng PhilHealth na naka-discount naman kami ng ano na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin. Sobrang nagpapasalamat ako doon kasi laking tulong talaga ng PhilHealth lalo na in-expand pa yung programa.
17: Kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram.
16: Kasi safe po yung baby ko eh.
12: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
18: Unang tanong mula kay Chloe Hufan ng Business World.
19: Yusek, good afternoon. May we know why there was no uplift meeting earlier today?
12: Magkakaroon po ng meeting every 2 weeks. So, ang susunod po na meeting ng uplift ay May 19.
19: May we know po bakit nag-scale back ang frequency ng meetings? Do we think nag-stabilize na po ba yung conditions para mag-scale back po tayo ng bi-monthly meetings?
12: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
19: Thank you po.
18: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
20: Ayusa, good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment?
12: Well, everything that happens in the Senate is, it is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po pangihimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado.
20: But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen. Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na-course through the government first po?
12: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator.
20: Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito?
12: Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state, and we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at pinapatupad po ay ang RA 9851.
18: Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM.
1: Emma, may we know lang din po if Dapalas received a copy of the warrant of arrest of the ICC. And ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant?
12: Hindi po namin maibibigay kung anuman pong konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito.
1: But how will the government implement or enforce that arrest warrant? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa?
12: Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon, dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po?
1: About naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa, kasi may concerns, ma'am, na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa.
12: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilehiyo na ito.
18: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest, and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte?
12: Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon, at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
4: Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis, with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong ginagawa ng ibang mga mambabatas?
12: Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who said?
4: Former Senator Trillanes din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao?
12: Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas, kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano yung limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law.
18: Sunod na tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
5: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po?
12: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
5: Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is?
12: Kapag na-arresto man po siya, kung ma-arresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
5: And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months, and siyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership? What do you think about that, Yusek?
6: Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman.
5: But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development?
6: That Senator Bato appeared? I hope he will appear every time there he should be asked to work and to perform his duties.
5: Thank you, sir.
18: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
21: Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Naka-premise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng Palacio dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down?
6: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato.
21: Being charged and arrested for a crime.
6: And to be delivered to ICC? To be

0: longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho official position ng gobyerno?
1: Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun lamang din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851.
0: Ang huli po. Sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene? Pag nakikita po natin, halimbawa, na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive.
1: Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ng gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So, wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, doon sa recent rucos nga with the, sa legislative department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ka nilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito?
1: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So, hindi po kinakailangan magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa, hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo.
3: Kasi po kagabi, parang si NBI Director matibag ay namura pa ng mga supporters.
1: Sino po ang nagmura?
3: Mga supporters po.
1: Nino?
3: Ng nila Senator Bato, no, nandun sa labas ng Senado.
1: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So, hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin, karaniwan sa mga Pilipino, ay hindi po pala mura.
2: Follow-up question mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus.
4: Yusek, pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan na yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. At this, and sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the president would be sent to The Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC?
1: Sa ngayon po ay hindi po ang huli namin pag-uusap ng Pangulo. Medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
2: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niya, it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Mm-hmm. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself?
1: As I've said a while ago, I do not want to speculate on matters like that. mahirap po mag-speculate kung mainit

0: ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression.
1: Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator?
0: Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa akin anumang mensahe patungkol po dyan.
2: Sulit na tanong mula kay Tina Marali, The Manila Times.
3: Hi, Yusek. Yusek, naging maugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Mm-hmm. Pero may mga umugong din po na pati si acting DBM Secretary Toledo at ALG Secretary Rimulya ay nasa chopping block daw po. Mm-hmm. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet?
0: Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo.
3: With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretary still fully intact?
0: Yes.
3: Salamat po.
2: Ganda ng tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
1: I'm on the impeachment vote. Ano po yung reaksyon ng Palacio doon sa naging result ng numero sa House of Representatives kahapon?
0: Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay? Nag-decision po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya. Sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan. So nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
1: Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon?
0: Trabaho po ito ng Senado. So hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
1: Ma'am, on the cabinet changes, ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election. So ngayon po maglalapse yung 1 year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies?
0: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
1: Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Benhur Abalos?
0: Hindi ko po masasabi sa ngayon.
1: So, mga kailan po? Pero at least, ma'am, can you at least confirm if talks are already underway? And at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint?
0: Kaya love kita eh, Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo.
2: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
4: Yusek, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol dun sa impeachment since na-impeach na si VP Sara dun sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So the palace is for the holding of the trial.
0: Ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman.
2: Ang tanong mula kay Samuel Mandanilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Is the Marcos administration still targeting the passage of its 21 priority bills by June despite the recent developments in Congress?
0: Okay, kung meron po tayong priority bills sa 21 at yan po ang huling napag-usapan sa LEDAC, sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto, wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
5: May schedule na po kaya tayo ng next LEDAC meeting at kung madadagdagan po ba yung 21 bills, priority bills to include yung proposed na uplift bill ng ni President Marcos?
0: Malamang po dahil nga po yung uplift bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibo maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
5: Thank you po.
0: Wala na LEDAC and uplift, May 19.
2: Wala na pong tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Bagong lunsad na Telesafe Helpline ng DepEd, isinusulong ang mental health ng kabataan. Anong sunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan ng ating mga estudyante? Inilunsad kahapon ng Department of Education sa pangunguna ng Secretary Sunny Angara ang Learners Telesafe Contact Center Helpline para sa mga mag-aaral na may hinaharap na mental health crisis at kabataan kailangan ng immediate professional intervention. Maaaring tumawag sa ang sinumang estudyante sa hotline number signed 33733 upang makatanggap ng agarang tulong. Nakakonekta ang nasabing numero sa National Center for Mental Health Crisis Hotline upang tiyakin na maaabot ng dekalidad na tulong mula sa mga mental health experts ang bawat mag-aaral. Makakaasa ang sambayanang na may dalubhasang handang tumulong sakaling magkaroon ng mental health emergency sa kanilang pamilya. Hindi biro o kahinaan ang mental health issues. May mga taong handang makinig at gumabay sa inyo. Kung ang inyong anak, kaanak o kayo mismo ang may kailangan ng tulong ukol sa mental health, tumawag lang po sa Telesafe Helpline gamit ang number sign 33733 o kaya 09, okay, di ko na po mabasa ang number. 0945-1759-777. Ulitin po natin, 0945-1759-777. Maaari din po kayong mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph.

0: Good news para sa ating mga motorista. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw, May 12. Muling bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 57 centavos at kerosene ng 13 pesos and 33 centavos kada litro. Samantala ay may maliit na pagtaas sa presyo ng gasolina sa 47 cents kada litro. Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tamad, bagkos ay handang magtrabaho. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Avin.
2: Yes, Janet. Oh, Janet. Una muna, Janet, tanong yung uplift meeting. Hindi natuloy yung uplift meeting sapagkat hindi na magiging weekly ito. At ang susunod na pulong ng uplift committee ay nasa May 19 na. Sapagkat ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, nagagawa naman ng mga kinakukulang ahensya yung kanikinilang mga trabaho para maibsan yung epekto ng krisis sa Middle East. May 19, yung magiging pulong ng uplift committee. Actually, itong press conference ito ay umikot dun sa sitwasyon ngayon, ano? Mga pangyayari sa Senado at ang kabilang dito, yung natanong tungkol dun sa Senate coup, yan ay nasa jurisdiction yan, anya, ng Senado at hindi magiging masok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol dito. Kung sakasakali mang yung nakaambang pag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa, ang sabi ng palasyo, hayaan na lang yung law enforcement agencies. Pero doon sa paghingi ng protective custody sa Senado, ang sabi ni Jose Castro, privilegio talaga yan, pero doon sa mga merong hinaharap na kaso na ang penalty ay more than 6 years yung kaparusahan, hindi applicable yung protection na hinihingi nitong si Senador Bato sa Senado. At yun ang pananaw, liwanagin natin, yun ang pananaw ni Undersecretary Castro bilang isang abogado at hindi bilang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. Doon sa tanong na hinihingi ni Senador Bato kay Pangulong Marcos na protektahan siya bilang isang mamamayan, ang tugon dito ng Palasyo ng Malacanang, lahat naman ay bibigyan ng proteksyon ng naayon sa batas. At kung sakasakali mang maaresto nga ang senador, lahat naman ng karapatan para sa kanya ay ibibigay ng ating pamahalaan. Natanong din kung mayroon bang plano na bumalik, mag-rejoin ang Pilipinas doon sa Rome Statute, magkakaroon ba ng review doon sa membership ng Pilipinas. Hindi naman anya sarado ang Pangulo tungkol dito. At pwedeng mapag-aralan yan, pero ang bottom line dito, hindi naman sarado ang isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung pag-uusapan yung posibleng pag-rejoin ng Pilipinas para maging member ng Rome Statute. Cabinet revamp, wala. Sapagkat na tanong yung resignation umano ni Secretary Aguda ng DICT at nagsalita na rin actually si Secretary Aguda tungkol dito at walang katotohanan yung unang napaulat na siya ay mag-resign. Natanong din yung tungkol doon sa yung mga dating miyembro ng gabinete na tumakbo sa nakaraang eleksyon, meron bang magbabalik? Ayaw munang sagutin ni Undersecretary Castro ang ukol dyan. Yabala rin natin next LEDAC meeting, May 19 kasabay nung uplift meeting. So yan muna ang ilan sa mga latest dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay ng ginawang pagtugon ni Undersecretary Claire Castro sa iba't ibang mga isyu, lalo-lalo na yung mga pangyayari doon sa Senado. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
4: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ang oras po natin, meron na po 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Exclusive Economic Zone. On the details of the ceremony, commissioning, etc., si Marisa could give us more updates on that.
8: Captain, we will be celebrating our 120th Philippine Navy anniversary, and that will be on the 29th of May. And this is the time we will be commissioning and blessing our christening our ship, the BRP Raha La Condula or PS-21 po. So we would be inviting everyone po.
9: Pag ganyan po ba, binabasag pa rin? Yung bottle, yung wine bottle, binabasag pa rin ba sa mga...
10: May ceremonial, ano ba?
9: May ganun bang ceremony?
7: Yes,
8: ma'am. There's wine luck in it, and it's usually ships have their ninang.
9: Ninang.
8: So the previous ships that were christened, it is usually a female who christens the ship po.
9: Okay, for good luck.
10: Well, Captain Martinez, bukod po sa territorial defense, mariring bang gamitin itong vessel na ito sa may humanitarian assistance at maging sa disaster response operation?
8: Yes, sir. Actually, yung Raha La Condula could stretch our operational reach po. And in fact, pwedeng i-board doon po yung mga relief goods at saka mga relief equipment natin, HADR equipment. Actually, the ship is designed to have modular capabilities. So when we say we'll be sending the ship in order to respond to a particular place na na-hit po ng isang bagyo, modular capabilities will be placed there, then pwede na po silang lumarga po. So this is a nice thing about the ship. It is not only capable for maritime domain awareness, monitoring what is out there in our maritime domain. It is only not used for our maritime security to protect our maritime domain, but also it is used for what I've mentioned, incidents related to climate change po.
9: Okay. Rear Admiral, no, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po ipinangalan ng barko kay Raha La Condula at paano po ba ito sinasalamin ang misyon at adhikain ng Philippine Navy?
7: Ayun, alam mo, Yusek Marge, it's a tradition in the military, especially the Philippine Navy, na pag na-crisis na isang barko, binibigyan ng pangalan.
9: Mm-hmm.
7: And ito mga sa Philippine Navy setting, yung mga pangalan at yung mga barko, ay yung ating mga heroes or islands na nagsisimbolize ng pagiging Pilipino natin. Yung ugali ng ating mga bayani, yun ang kinukopya natin, and we try to adopt the same attitude sa crew ng barko, and to say that itong barko na to, si Raha La Condula, will perform the same mission na ginawa ng ating mga great men in the past. Hindi lamang si Raha La Condula, but even the other ships, yung ating mga generals of the revolution, may mga ganung pangalan sila, si Jose Rizal, etc. Yung ating mga bayani. So, by doing so, we bring back to mind yung sacrifices ng ating mga heroes.
9: Tama.
7: And we try to emulate their love for country. And hoping that ito ay matranscend natin sa bagong generation na nasa crew ngayon ng mga barko natin.
10: Okay, bilang panghuli, sir and ma'am, ano po bang vision ng Philippine Navy sa hinaharap na talagang makikinabang ang buong bansa?
8: The vision of the Philippine Navy is to be a modern and multi-domain, self-reliant naval force and a credible partner in the region. So with this vision, marami pong naka-integrate po doon. Development ng doctrines, development ng people natin, the transformation of our organization, and also development and enhancement of our facilities. Mga pier natin po, yung sustainment natin po, yung ating mga maintenance and repair capabilities po. So this is all embedded in the SAIL Plan 2040. So we would like to inform everyone that your Navy is firm and steadfast in its commitment to secure and protect our sovereign rights, our sovereignty, and to have a secure and stable region po.
7: Yes, Yusek Marge and Audrey, ano? Yung ating Philippine Navy, we look at the future as having a stronger Navy, contributing to the mission of the armed forces. of securing and protecting our maritime domain. Simply because we are a maritime country, archipelagic nation. We need a strong navy. And we are now on the verge of being a strong navy. Maasahan po ng ating mga kababayan ang inyong Philippine Navy, and for that matter, the entire AFP is prepared to secure and to protect our maritime domain, our territory, our sovereignty, and the welfare of the Filipino people wherever he or she is around the world.
10: Ayan. Exciting yan. Kasi, exciting. Of course, gusto naman natin ano, na may pagmamalaki natin yung capability natin pagdating sa Navy. Well, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aming yung tanghali, Sir Ma'am.
9: Nakaka-proud po talaga kayo. At muli, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, at kay Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat.
10: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagpapabuti ng sistema at ng mga serbisyo para sa mga Pilipino sa mga ng PhilHealth. Ating pag-uusapan po kasama si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali, Yusek March and Sir Audrey. Magandang hapon po at tanghali sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay.
0: Alright, sir, naibalik na po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na pondo. Alinsunod na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Saan po ilalaan ang pondong ito at paano po ito direktang makakatulong sa mga miyembro ng PhilHealth?
1: So Audrey, ating taunan tayong gumagawa ng ating corporate operating budget. Ang pinakamalaking component nitong ating budget ay yung tinatawag namin na benefit expense. Yan yung nilalaan natin para dun sa pagbabayad ng ating mga serbisyong binibigay ng ating mga provider. So kasama dyan yung mga datihan na nating serbisyo, kasama rin yung mga ngayon pa lang, nung nakaraang 2 taon pa lang inumpisahan. So may ramp up pa yan, lumalaki pa yan, kagaya ng yakap at gamot. At kasama rin yung mga bagong serbisyong inilalatag natin o pinaplano this year. So sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost of 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro. So mga bago nating inilatag this year, for example, na nakaraang April 13, nilunsad natin yung maternity care package kung saan sinama na natin yung mga prenatal visit, datihan 4, ngayon ay 8, at kasama na yung lahat ng mga eksaminasyong ginagawa doon sa ating mga nagdadalang tao gaya ng ultrasound, pagbibigay ng bakuna, pagbibigay ng vitamins, at pag-aaruga doon sa ating sanggol. Minomonitor natin yan. Kasama mismo yung panganganak. So whether ikaw ay nag-normal delivery or na CS, o minsan pag nakunan yung pagraraspa, kasama rin yan at halos tumaas ng 150% yung ating coverage nitong mga procedure na to. At kasama rin yung postnatal o yung pagkaanak na minomonitor natin yung ating mga healthiness ng ating mga ina at mga sanggol. So yun ay example lang at marami pa kaming nakalatag ngayon taong ito gaya ng karagdagang coverage ng cancer at iba pang mga sakit.
2: Okay. Dr. Edwin, no, sir, paano po ba mapapabilis ng dagdag ng pondo ang mga proseso po sa PhilHealth para po mapabilis ang claims at approval system?
1: So, magandang katanungan yan, Yusek Marge. Ang una po dyan, tinuturuan po natin yung ating mga billing clerk sa mga ospital. Kasi ang nakikita po namin, doon po medyo nagtatagal. Kasi yung aming pong cycle ngayon, doon po sa tabag namin na claims turnaround time, wala po nung matanggap namin yung claims ng ating mga ospital, ay bumaba na po ng mga 15-16 days. Doon sa datihan pong umaabot ng 40 days. So, mabilis na po kami. Ang hindi po namin saklaw, yung pagka-discharge po ng pasyente hanggang ma-file po sa amin yung claims. Kasi may mga dokumento pa pong inilalakip dun sa ating mga e-claims. At meron din pong mga kailangan pong pinapan na forms. At yun po, dun po sa mga hospital clerks at mga doktor po, ang kailangan pong ayusin para po, number one, mabilis. Pangalawa po, para po yung quality control ay nandoon at para po pag na-file sa amin ay hindi po nare-reject yung claim kasi pag minsan po kulang-kulang yung attachment, mali-mali po yung nakalagay pong mga datos. So yun po ay binabalik po namin. Parte po yan ng ating pong quality control para tiyakin po na yung aming binabayaran ay tama. So yun po yung tinuturuan po natin yung mga hospital. So yun po yung variable. Kasi may mga hospital po na matagal, umabot ng 16 days, meron naman mga bodies na umabot po ng 10 days.
0: Mm. Okay, sir, sa pagpapalawak po ng yaman ng kalusugan program o yung YAKAP, paano po ito makakatulong sa mga Pilipinong hirap maka-access ng primary healthcare?
1: So, ang una po namin ginagawa ngayon ay mag-accredit pa ng karagdagang mga clinic, pati po yung mga pribadong mga yakap clinics. Sa kabuuan po ay may mga 4,130 clinics na tayo. So, almost nagdoble po nung nakaraang dalawang taon. At 1/4 or 25% po nito ay mga private providers na po. Sa kasalukuyan po, almost 94-95% na po na kabuuang bayan dito sa ating bansa ang meron na pong yakap clinic. At tuloy-tuloy po namin ginagawa po ng caravan at saka ng educational yung paglalatag po at pag-aabiso sa ating mga miyembro kung ano po itong yakap. Kaya po kami may mga tinatawag na setting based empanelment na kami po ay talagang pumupunta doon sa eskwelahan, doon po sa mga workplace ng ating mga miyembro at kahit po doon sa mga asosasyon gaya po ng Senior Citizen, Market Vendor Association, Tricycle Driver Association para nga po ipahatid ito. At kami rin po ay sumasangguni sa ating mga local chief executives, mga mayors, governors para rin po maisama sa kanilang mga programa itong yakap.
2: Okay. Sir, isa rin po sa mga planong palawakin ay ang libreng gamot para sa outpatient treatment. Paano po makikinabang dito ang mga pasyenteng may sakit na may pangmatagalang gamutan?
1: So tama po yan. Yung ating gamot or guaranteed access for outpatient medicine ay meron po tayong 20,000 na nakalaan. Parang e-wallet po yan na nababawasan kada availment natin itong gamot. Para po matiyak natin na number one, naaayon po yung gamot, may quality control tayo, ay dapat po dumaan muna ng isang yakap accredited doctor ang ating pasyente. Kaya yun po ang paraan namin para number one, matiyak po natin yung quality ng gamot at saka yung quality po at nakaayon dun sa diagnosis ng ating pasyente yung pagbibigay po ng gamot. Kaya po napaka-importante po, number one, na pumuha po muna ng ating PhilHealth ID number yung ating mga miyembro. Tapos po, pipili nung kanilang yakap provider. At yung pong pagpili niyan, yan po ay nasa eGov app under doon sa heading po ng National Government Agency. At pwede rin pong pumunta doon sa aming mga local branches. At doon po, tutulungan po kayo ng aming PhilHealth staff para pumili po nung inyo na pupuso ang provider.
0: Okay sir, meron din po mga panukala para palakasin yung coverage doon naman sa may leptospirosis, animal bite, at HIV treatment. Ano po yung mga dapat abangan patungkol dito? At gaano po kahalaga yung pagdaragdag ng mga benepisyong ito sa panahon ngayon?
1: Apo, natataon po yan dahil nga may seasonality itong mga sakit na to. So pinaghahandaan natin bago po mag-umpisa itong ating tag-ulan. Meron na po tayong binabalangkas na mga karagdagang benepisyo dahil i-cover na po natin hindi lang po yung doxycycline na binibigay natin prophylactically o yung pong para hindi lumala ang sakit na yun po pwedeng sa yakap clinic kuhanin hanggang doon po sa pag na-hospital na kung kasama ang palad po medyo malala yung sakit na kailangan pong i-dialysis at doon pa nga po sa malala pa lalo na kailangan pong lagyan ng respirator. So yun po ay binabalangkas na namin at hopefully bago nga po magpisa itong tag-ulan ay mailabas na natin. Yung animal bites treatment naman po, ito po yung pagpapalawig ng existing nating mga benepisyo dito po sa mga nakakagat ng ating mga hayop. So ito po ay contra rabies in most cases. At tinitingnan po natin na ma-cover na rin po yung tinatawag na category 2. Kasi ngayon po, category 3 lang kapag may open wound at malapit po dito sa may mukha ang ating kino-cover. So tinitingnan na rin po namin palawigin pa yan.
2: Okay. Sir, itong next question ko, marami po ang gustong makaalam nito. No? Sir, ano po ba yung mga hakbang para po mapanatili yung no balance or zero balance billing program po? Paano po ba titiyakin na mas maraming mahihirap na pasyente ang talagang makakauwi ng walang babayaran?
1: So ang zero balance billing po, yan po ay programa ng DOH. Pero ang unang payer, or yung tawag namin first peso, ay sa PhilHealth po nang gagaling. So yung pong pagpapalawig namin ng mga benepisyo, ay yan po yung aming tugon. Kasi ang sa tansya po namin, ay nako-cover na po namin for DOH hospital. At least 1/3 to 40% of the total hospital bill. Tapos ang susunod na layer po ay yung MAIFIP, kaya yan po, or yung GAA na nakukuha po ng ating DOH hospitals. Kaya po sila nakakapagbigay ng zero balance bill. Ang tinitingnan po natin ngayon ay paano po ito ma-expand doon sa ating mga local government unit hospitals. Ayan po yung mga provincial hospital, mga district hospital. At tinitingnan po namin, nakikipag-usap po kami sa aming mga local chief executives. Kasi sa tansya po namin, umaabot na po ng 80 to 85% yung coverage namin. Kaya tinitingnan po namin, nabigyan po ng financial incentive kapag maganda po yung resulta ng ating mga outcome. Kumbaga ho, kung talagang mabilis ang servisyo na ibibigay, maganda po yung uri ng mga case mix or sakit na ating nagagamot. At ang panghuli po ay dito sa ating private hospital na ngayon nga po ay kinakausap na natin na talaga pong ilaan yung 10% ng kanilang total bed capacity for basic accommodation na maging no balance bill. So yun po, tinitingnan namin at kahapon nga po, nandun kami sa isang malaking hospital dito sa Manila with our president, si ating presidenting Ferdinand Marcos Jr. para ilunsad nga po itong PhilHealth Patient Access Ward. So maraming pa po kami kinakausap na ibang mga pribadong hospital para dito po.
0: Okay sir, paano naman po titiyakin ng pamunuan ng PhilHealth yung transparency at accountability sa paggamit ng inyo pong pondo?
1: So, meron po kaming transparency portal. Kami po yung una, ilan sa mga naunang ahensya ng gobyerno na maglagay po nito. Pinupost po namin dyan yung aming pong financial statements. Pinupost po namin yung aming mga claims, kung magkano po yung aming nababayaran. At nandoon din po yung mga bago po nating mga benepisyong inilalatag. So lahat po nung mga circular ay nakalathala po dito sa ating transparency page. At kami naman po ay nakikipag-usap din po sa maraming civil society organization para din po maipahatid at para din po in the spirit of transparency mapaliwanag po yung ating pong pinaggagastusan at pinagagamitan itong ating pondo.
2: Okay. Sir, sa kabuuan, ano po ba ang pinakamalaking pagbabago na gustong maabot ng PhilHealth sa healthcare system ng bansa sa mga susunod po na araw?
1: So, ito pong ating universal healthcare law, ang tawag nga po ay progressive realization. So, bagamat malayo na po ang ating narating, medyo malayo-layo pa rin yung kailangan nating tahakin. So ang mga nakikita po namin ngayon pong susunod na mga buwan, number one po, pababain pa at pabilisin yung aming pagbabayad. Kasi yan po yung lifeline ng ating mga ospital. Kapag nakapagbabayad po tayo ng oras, meron po silang nagagamit dun sa kanilang mga gastusin. Pangalawa po, yung pagpapalawin po ng ating yakap at gamot. So yun nga po, lalo pa kaming nagpupursige na maihatid ito. Dahil kailangan po natin na maipaliwanag na maigi at magkaroon din po ng karagdagang mga providers kasi yun po yung ini-engage namin. So kami po yung nakikipag-usap na sa mga pharmacy chains at saka po yung mga clinics ng mga ibang mga meeting ngayon sa isang mga sa mga HMOs natin. At pangatlo po ay talaga pong palawigin yung ating dagdag na serbisyo at mga dagdag na benepisyo. So yun nga po, may benefit roadmap na po kaming nakalatag for this year. Nabanggit nyo po yung leptospirosis, yung animal bite center. Meron pa po kaming tinatapos lang at dito po ihahayaan na Pangulo na pang-cancer naman po. Sa iba pang mga cancer na medyo maliit pa po yung ating support value.
0: Okay sir, bilang panghuli ang inyo pong panawagan o mensahe sa ating mga PhilHealth members,
1: ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maipahatid sa ating mga miyembro itong mga programa ng PhilHealth. So iniinganyo ko po na kayo po ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maging provider. At sana po talaga ay lahat po ng ating mga miyembro ay mag-register kasi meron din po kaming initiative together with the PSA, the Philippine Statistics Authority, magko-collocate po ang PSA sa mga opisina ng PhilHealth para sabayan din po pag nagpa-register, makuhanan po ng biometrics. Kasi yun po yung aming ginagamit ngayon na pang siguro na every encounter ay yung pong tamang pasyente po ang nabibigyan natin ng serbisyo. So, yun po ang nais ko pong ipahatid sa ating pong mga miyembro.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth.
0: Maraming salamat,
1: maraming
0: sir.
1: Salamat din. Doctor po.
0: Okay, mula sa PhilHealth, tungo naman tayo sa iba pang usapin, mungkahing pagsasaayos ng General Education Unit sa kolehiyo. Ating pong tatarakayin kasama naman si Dr. Edison Fermin, ang chairperson ng Technical Panel for General Education ng Commission on Higher Education o CHED. Dr. Fermin, good afternoon po sa inyo.
3: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Ayan, si Audrey Guriseta po ito, kasama po si Yusek Marge Jerez. Una po sa lahat, sir, ano po ba yung update sa isinusulong na pagbabawas ng General Education Units sa kolehiyo? Pakilino po sa ating mga kababayan kung ano po yung mga pangunahing layunin ng hakbang na ito.
3: Sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ang ating komisyon sa mataas na edukasyon ng mga karagdagang puna, mungkahi, at iba pang mga kaisipan mula sa ating mga kasamahan sa sektor ng higher education hinggil dito sa panukala. At uulitin ko po, ito ay nananatiling isang panukala. Hindi po maaaring ipatupad ng CHED ang isang direksyon sa patakaran sa higher education na hindi natatapos ang malawakang mga konsultasyon. Nilinaw po namin ito sa nagdaan nating public hearing at kaya po namin ito inilalagay sa antas ng public hearing ay para talagang makahingi pa kami ng dagdag na impormasyon. Tandaan po natin na mahigit isang dekada na po ang ating mga curriculum sa mataas na edukasyon at kung ito po ay kailangan maging mas makatugon pa sa mga kahingian ng kasalukuyang panahon, ang una pong bagay na ating titingnan dyan ay yung angkalhatang tunguin ng tinatawag natin na General Education Curriculum Component. At mula po dito ay uusad ang iba pang mga pagpaplano sa ating professional education component at ang specialization component. Ganito po ang direksyon na tinatahak ng ating komisyon sa kasalukuyan.
2: Okay. Sir, sakali pong madesisyonan po, no, posible po bang maapektuhan yung pagbabagong ito ng kabuuang curriculum at academic workload po ng mga college students natin? Pwede niyo po bang ipaliwanag po ito?
3: Malaki ang implikasyon nito kung ang tunguhin natin ay makita yung gagawing espasyo ng rationalisasyon at pagbabawas ng ilang mga kurso sa general education upang sagutin yung isa sa mga patuloy ng umiiral na tanong sa kahandaan ng ating mamag-aaral para makisangkot sa patuloy na nagbabagong lipunan at kasama sa kontekstong ito ay ang mga kahingian ng pagiging mga mas produktibo at angkop na kabahagi ng ating tinatawag na workforce, sanhi na lalo na maraming pagbabago ng kahingian ng ating iba't ibang industriya, lalo na nga ngayon at nahaharap tayo sa patuloy na mga hamon ng teknolohiya at ang makaakibat nitong kasanayan para mas lumakas at maging handa ang ating mga future graduates. Ang isa sa mga tinitingnan natin ay maaari nating masagot ang tanong, bakit ba ang ikli-ikli ng mga provision natin para sa tinatawag natin na on-the-job training or apprenticeship. May isa pong pag-aaral na sa tulong ng ating Second Congressional Commission on Education, ang USAID at ang RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, kung di ako nagkakamali, na nagpakita nung nagbawas tayo ng GE noong 2013, parang hindi naman gumalaw yung istruktura ng ating mga higher education degree programs, mukhang nagkaroon pa nga ng dagdag bawas o bawas dagdag kung tutuusin, no? At hindi naman nasasagot yung kahingian ng mga industriya. Tandaan po natin na isa sa mga pinakapangunahing layunin natin ay makakuha naman ng decenting hanap buhay ang ating mga mag-aaral o mga graduates para noon ay maging mas maginhawa ang kanilang buhay at ang mas maginhawang buhay nakikita natin ay mahalagang kasangkapan yan para sa kanilang mabuting pakikisangkot bilang mga mamamayan ng ating bayan?
0: Well, sir, may mga pangamba rin po ang ilan na baka mabawasan yung holistic learning ng mga estudyante dahil sa pagtanggal ng ilang GE subjects. Paano po ito tutugunan ng CHED?
3: Dapat po itong tingnan natin sa perspektiba na may tatlong sistema o sangay ng edukasyon na nag-uusap-usap sa kasalukuyan. Ito po ay ang Department of Education, ang Technical Skills Development Authority, at ang Commission on Higher Education tungkol dun sa pangkalahatang tunguhin ng ating education sector. Tandaan po natin na nagkaroon na po ng mahabang usapan, umabot po ng halos 2 taon, ang usapan sa pagitan ng DepEd at saka ng CHED para tingnan alin ba yung mga aralin na dati nasa GE na baka dapat ay binibigyan natin ng tuon dun sa senior high school. Kasi ang edad po ng mga batang nasa senior high school, yan po ang original natin na first 2 college years. Kung tatandaan niyo po, nung bago tayo mag K-12. At kung palalakasin natin yan bilang bahagi ng foundational competencies ng ating mga mag-aaral, ay magkakaroon ng espasyo ang Commission on Higher Education para mas mapalawig, mapalakas, at maging mas contextualizado pa sa mga piling larang o mga profesyon yung mga panimulang kasanayan na yon. So, ang ginagawa po natin ay yung mga panimulang kasanayan, ilagay na natin sa senior high school. Huwag nating ulitin, bagkus ay palalimin, palawakin natin, gawing mas masaklaw pagdating sa higher education. Yung usapin naman po na binawasan natin at magiging malabnao ang mga bagay dahil interdisciplinaryo ang isinusulong namin na pangunahing framework para dito sa disenyo ng mga kurso, meron po kaming ipinakita na pagmamatch o pag-uugnay ng dating general education courses ng ating kasalukuyang senior high school at yun pong pangunahing panukala. Pero ito po ang maganda sa bunga ng public hearing. Kung nakikita ng ating mga kasamahan, mga eksperto, mga organisasyong profesional, mga universidad, mga kolehiyo, na baka naman pwede ganito ang gawin natin, dun po magtatagpo ang isip at puso ng iba't ibang espesyalista at sektor para nun ang malalabas nating patakaran, alinsunod po sa pagkakabanggit ng ating mahal na kalihim ng higher education, ay yung talagang kailangan ng ating mga mag-aaral, lalo na sa kasalukuyang panahon.
2: Okay, Dr. Edison, nangangamba po ba yung mga ilan nating mga professor at academic sa posibleng epekto nito sa mga part-time at contractual instructors na mawawalan ng trabaho dahil sa displacement? Ano po ba ang tugon ng CHED ungkol dito?
3: Okay, nangyari na to, USEC, noong 2015-2016, yan po yung gap year nung walang mga mag-aaral sa na pumasok sa kolehiyo sa sanhi ng ating transition. At saka rin noong 2013, no, nagkaroon po tayo dyan ang tinatawag natin ng upskilling period para sa mga maaapektuhan nating kasamahan sa ranggo ng ating faculty. At pareho pa rin po ang disposisyon ng ating komisyon na hanggat maaari ay hahanap tayo ng paraan para ma-optimize natin ang kakayahan ng ating mga faculty na maaaring maapektuhan ito. Pero gusto ko pong linawin na sa aming panukala, pinakikita po namin ano yung kasanayan na mayroon ang ating kasalukuyang GE faculty na medyo aligned o perfectly aligned o kung hindi man aligned, baka kailangan lang ng konting upskilling ay maituturo nila ang kahingian ng mga bagong subjects. At kung posible ay maaari rin naman pong ma-reconfigure ang kanilang magiging load para makapagturo rin sila ng mga magiging bagong professional at saka specialization subjects. So, mahaba-haba pa po itong proseso at sa katunayan po, ang aming technical panel ay nagpapasalamat dahil nakukuha namin ang ganitong kayaman na reaksyon at mga mungkahi para makita natin talaga ano yung mga aspekto ng panukalang ito na ating dapat limiin pang mabuti upang maging mas mainam para sa lahat ng ating stakeholders.
0: Well, Dr. Edison, kasama po sa process yung pag-consult sa mga stakeholders. Kamusta po ba yung patuloy na konsultasyon ng CHED sa mga universidad, maging sa mga guro, even sa mga estudyante, bago desisyonan yung pagbabagong ito?
3: Okay, so linawin ko lang po. Nagkaroon na po tayo ng paunang tinatawag natin na zone of public consultations noong 2025. 4 na beses po yung isinagawa sa 4 na magkakaibang zones. O, ang zone po ay pangkat ng mga rehiyon at meron po tayong tinatawag na inter-agency meetings. Mga serye po yan ng pulong, no? Siyempre, sasabihin ng iba na hindi naman kami na-inform dyan, hindi kami nakasama. Kaya nga po, ang lalabas lamang mula sa unang serye ng konsultasyon na yon ay isang draft. At gusto ko pong linawin sa publiko na bilang draft, inilalabas namin ito sa kasalukuyan upang makahingi pa tayo ng dagdag na mga consultative inputs na talaga magpapayaman at magpapalawak ng mga pagsasaalang-alang para sa patakarang ito dahil hindi po biro na baguhin ang general education. So, tayo po sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ng mga formal na manifestation. In fact, sa araw pong ito ay nagsama-sama ang ilang organisasyon para kaharapin ang ating mga opisyales sa komisyon at magsumite ng kani-kanilang mga posisyon. Sa antas naman po ng mga ating pamantasan at kolehiyo, mayaman din po ang diskusyon ng kanilang mga samahan ng faculty, ang kanilang mga departamento, at natutuwa po kami dahil ito ay talagang nasa plano ng aming technical panel ang ibukas ang ating mga lagusan para sa mas ibayo pa at pinayamang pag-uusap. Nakakasa na rin po ang serye ng tinatawag natin na additional public consultations sa mga sumusunod na stakeholders. Mga mag-aaral ng kasalukuyang Strengthened Senior High School, mga alumni ng 36-unit GE curriculum component, mga faculty, mga department heads, mga dekano at ang mga vice-presidente ng pang-akademiko. At sampu na rin po ng mga industry representatives na sa malaunan ay tatanggap ng ating mga mag-aaral at syempre hindi po namin kakalimutan ang iba't ibang professional organizations kung saan makikita natin ang iba't ibang technical experts na maaaring makatulong sa pagbubuo ng iba't ibang dimensyon at aspekto ng patakarang ito.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, CHED Technical Panel for General Education Chairperson, Dr. Edison Fermin.
0: Maraming salamat.
3: Thank
0: you. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
0: At ako naman po si Audrey Gruseta para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang pagong Pilipinas ngayon!
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok, para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito.
7: Kaya
6: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong

0: Service. At your service. Doctors on board.
1: Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng
0: Doctors on Board.
1: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Oh, huwag tayong papa-apekto sa mga stress dyan. Martes na at May 12, 2026. Sa ngalan ni Dr. Claro Cayanan, ako po si Ched Oliva nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Pag-uusapan po natin ngayong hapon ang isang napakahalagang bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, nasa gitna nga tayo ng matinding init, banta ng supply o kakulangan sa supply ng tubig at panganib ng mga sakit tulad ng diarrhea, cholera at iba pang waterborne diseases, mas mahalagang pag-usapan kung paano masisiguro na may access ang bawat komunidad sa tubig na hindi lamang sapat kundi ligtas at mas pinalakas dahil ito ay nakakatalino pa. Kaya sa episode na ito, may mga kasama tayo mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI para talakayin ang Tubig Talino Program. Pero bago yan, punta muna natin ang lungsod ng Paranaque para sa pag-arangkada ng Yakap Program ng PhilHealth na katutok live sa Barangay San Dionisio, Paranaque City, si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Yes, Ched, magandang araw sa inyo dyan sa studio. No, marangkada na nga dito, Ched, ano? Ang programa ng PhilHealth na yakap ano, dito nga sa Barangay San Dionisio, dito nga sa lungsod ng Paranaque, kung saan patuloy nga, Ched, ano, ang pagdagsa ng ating mga kababayan upang maka-avail, Ched, ng mga libreng medical consultations. Kabilang na rin dito, Ched, ang pagbibigay ng membership dun sa mga nanay at mga senior citizens nating mga kababayan dito sa Paranaque City. Yung mga hindi pa naka-member sa PhilHealth, Ched, ay kabilang dito sa programa ng yakap na pagbibigay sa kanila ng membership ng PhilHealth. Ang target, Ched, dito ng PhilHealth dito nga sa Barangay San Dionisio na ma-accommodate ay nasa 429 na mga four-piece beneficiaries dito nga sa naturang barangay na ito ng DSWD. Kaagapay, Ched, ng PhilHealth ang DSWD at ang local government unit ng Paranaque upang umasiste sa kanila dito sa naturang barangay na ito. At sa kasalukuyan nga, Ched, ano, may libreng medical consultation, pagbibigay din ng mga gamot na kakailanganin ng mga beneficiaries ng four-piece dito at kabilang din ang pag-check up ng mga buntis, Ched, at ng mga babies dito. Kompleto naman ng mga nurses, doktor at iba pang at meron din, Ched, ano, na dagdag ko lamang na libreng laboratory, no, ECG, yung FBS fasting sa blood sugar ay meron din dito sa yaka program ng PhilHealth, Ched.
2: AJ, natanong mo ba kung ano yung mga pinaka problema o health issue na dinudulog ng ating mga kababayan dyan?
4: Dito, Ched, particular ano yung ating mga nanay, ano yung pag-check up ng mga blood pressure, dahil alam mo naman, Ched, ngayong panahon ng taginit, isa ang pagtaas ng blood pressure sa nakikitang mga kakulang sinto ng pinapa-check up ng mga nanay natin dito, dahil nga sa kanilang lugar ay medyo nararamdaman na yung sobrang init. Dahil alam mo naman, Ched, itong Barangay San Dionisio, Paranaque, medyo malapit-lapit na ito sa Naiya at syempre medyo malapit-lapit to sa coastal area ng Metro Manila, Ched. So isa ito sa kanilang mga iniinda dito, Ched. Sa mga ano naman, Ched, sa mga babies naman, common na pinapa-check up sa kanila dito ay yung mga tigdas, no, at bungang araw, Ched, dahil tag-init nga, no, at isa ito sa mga tinitignan dito, Ched, ng ating mga doktor. Kagapay nga, Ched, ano, ng PhilHealth, no, may karagdagang mga doktor mula sa City Health Office ng Paranaque City at maayos naman ang accommodation dito, Ched, malamig ang lugar at maaliwalas para naman

0: yung mga pumipila ay hindi masyado makaramdam ng kainitan dahil maayos naman ang pila dito chat sa mga oras na ito.
1: Oo, tsaka itong mga oras na ito, sagsag yung init, di ba? Ito na yung oras na nagpipik yung ano eh, yung init eh. Pagising ko nga lang kayo ng maga, sobrang pawis na eh. What more kung ngayong tanghali pa?
0: Tama ka dyan, chat. Ano? At yung lagay naman ng trapiko dito, chat, dahil medyo marami ngayon nagpunta, ay inaayos naman ng Paranaque City Traffic Office. Dahil nga yung iba chat, may mga dalang e-bike dahil syempre pamilya na sila pumupunta rito.
1: Mm-hmm.
0: Ano, hindi lamang sa mga senior citizens, sa mga pregnant women, sa lahat chat na mga gustong kumonsulta ng anumang medical consultations dito ay ina-accommodate chat ng PhilHealth. Sa ngayon chat, umabot na sa mahigit 200 chat yung nakikater na ng PhilHealth at inaasama tatapos ang naturang programa mamayang alas 2 ng hapon, pero chat, depende pa ito sa cut-off o yung haba ng pila ay i-accommodate pa rin, Chet, ng PhilHealth hanggang sa matapos yung haba ng pila, Chet. Pero, as of this moment, Chet, hindi na umaabot sa labas yung pila dahil nga sa sobrang init ay sinilong na ng mga kawani ng barangay ng San Dioniso yung mga pumipila natin ng mga senior citizen at mga pregnant women. Dahil alam mo naman, Chet, hapon na nga, alaw na ng hapon, ito na yung tama ka, yung peak ng init ay nandito na, Chet, at sinilong naman yung mga pumila ngayon araw, Chet, dito nga sa Barangay San Dioniso.
1: Mm-hmm. At talaga malaking tulong yan, ano, AJ, kasi nga, di ba, magkano kung ikaw mismo personal na magpapacheck up sa mga private diagnostic clinic o mga ospital, di ba? Malaking bagay na yan, yung YAKA program.
0: Yes, Chet, tama ka dyan. At alam mo, Chet, nakausap natin yung ilang kawani ng PhilHealth, no? At ito ay dinisenyo, itong YAKA program, kaparehas nung isinagawang Lab for All ng ating pamahalaan, kung saan meron din dito, Chet, gamot at laboratory examinations para yung pagkonsulta mo, Chet, ay talagang kumpleto na at makikita na kagad yung mga nais mong ipatingin dahil masusuri na kagad dahil may laboratory nga dito at may mga gamot na rin, Chet, yung mga basic na gamot na kakailanganin, na alam na kakailanganin ng PhilHealth ng ating mga constituents nga dito sa Barangay San Dioniso, Chet.
1: Mm-hmm. At umaasa tayo na marami pa tayong mga kababayan na matutulungan sa YAKA program ng PhilHealth.
0: Yes, Chet, tama ka dyan. Hindi lang dito, Chet, sa Paranaque, no? Meron din sa Quezon City, dito nga sa Paranaque, Chet, at sa Las Piñas City, Chet, kung saan simultaneously gumagana na itong programa na ito sa mga nabanggit kong lugar, Chet.
1: Mm-hmm. Okay, maraming salamat sa update mula dyan sa Paranaque City.
0: Chet, yan mo na, pinakuling balita mula pa rin dito sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Okay, meron po tayong 12 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At tulad nga ng nasabi ko kanina, meron tayong mga kasama mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI para pag-usapan itong Tubig Talino Program. Sa kabuuan na ating magiging panayam sa kanya, alamin lang natin o ilan sa mga aalamin natin, ano nga ba ang programa na ito at paano nagsimula? Ano ang kaibahan nito sa mga programa na may kinalaman sa ordinaryong maiinom na tubig? Paano nito natutulungan ang mga komunidad, lalo na ang mga bata at mga pamilyang may limitadong access sa malinis na tubig at paano makikinabang ang mas marami pang barangay, paaralan at ang mga komunidad sa inisyatibang ito. Makakasama na natin via Zoom si Science Research Specialist 1, Zarlene April Joy Mendoza Sela. Magandang hapon, Ma'am Zarlene. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
3: Hi, magandang hapon po, Ms. Chel. Isang makaagham na hapon po sa ating lahat.
1: Okay, sige, umpisa na natin. Ano ba itong Tubig Talino Program at ano yung mga pangunahing layunin nito para sa mga komunidad?
3: Ayun po, Ms. Chel, ang Tubig Talino po ay actually dinevelop ng DOST-FNRI sa pamamagitan po ng pag-fortify ng tubig gamit ang iodine. So design po ito para makatulong sa brain development at saka sa mga thyroid function po ng ating katawan. At ito po ay dinesign para sa mga kabataan, mga pregnant and lactating women at saka sa mga elderlies na din po.
1: Ayun. Mm-hmm. Bakit mahalagang pagtuunan ng pansin ang access sa malinis at ligtas na inuming tubig bilang bahagi ng public health?
3: Ay, totoo po yan, Ma'am Chen. Kasi po, syempre napakahalaga po ng tubig dahil ang tubig, kailangan po natin ito para sa ating body temperature regulation. Lalo na po ngayon, no, ramdam na ramdam natin ang init ng summer. So kailangan po natin ito para ma-regulate ang ating body temperature. Kailangan din po natin ito for digestion. At syempre, importantly, kailangan for brain function. Kaya, di ba, minsan pag kulang sa tubig, anong nararanasan natin? Nakakaramdam tayo ng hilo, ng panghihina, kaya hirap mag-focus. Kaya importante po na regular tayong umiinom ng tubig. Ang recommended nga po natin ay mga 2 to 3 liters a day or mga 8 hanggang 10 baso po ng tubig.
1: Mm-hmm. Ayun. Paano kaya makakatulong itong tubig talino sa pag-iwas sa mga sakit na dulot ng mga maruming tubig gaya ng diarrhea, cholera at iba pang waterborne diseases, Ms. Arlene?
3: Ayun ma'am, ika-clarify ko lang na ang tubig talino is more on addressing po yung micronutrient deficiency. Kung kulang po tayo sa iodine, doon po makakatulong ang tubig talino. Pero konting reminders lang din po syempre doon sa mga umiinom ng mga tubig, lalo na ngayong summer, dapat pa na lagi nating iisipin yung kahalagahan ng malinis na pag-inom natin ng tubig. So, i-ensure natin na yung sources natin ay malinis, yung pinagbibilhan natin ng tubig ay malinis, lalo na ngayong summer.
1: Mm-hmm. Anong klaseng technology o sistema ang ginamit sa programang ito para masigurong ligtas at malinis ang tubig na iniinom ng ating mga kababayan?
3: Siyempre po dito sa paggawa po ng ating tubig talino, meron po tayong ginagamit na especially doon sa meron na pong water refilling station, gumagamit po tayo dito ng multi-stage filtering system. So meron din pong mga reverse osmosis na nagaganap dito po sa ating technology. So nafi-filter po yung tubig na pinagdadaanan bago po dagdagan ng tinatawag nating iodine premix at maging tubig talino din after po.
1: Mm-hmm. Paano naman ninyo pinipili yung mga lugar o community na magiging beneficiary nitong inyo pong programa?
3: Ayan. Actually, ma'am, dito po sa tubig talino, gusto po talaga namin na mapalaganap ang access dito sa tubig talino. Kaya kung meron po tayong water refilling station saan mang lupalo po ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maganda po na makipag-ugnayan tayo sa DOST FNRI para pwede po tayong mag-adopt ng technology. Ang maganda po kasi sa technology natin is tubig ito, kumbaga universally consumed siya. Lang iinom ng tubig, 'di ba? So kung baga kung meron kayong water refilling station, maganda po na i-adapt po ang technology ng tubig talino.
1: Mm-hmm. Paano naman doon sa mga lugar na malalayo sa sentro o liblib yung kanilang kinaroroonan? Paano kaya maipapatupad itong programa na ito?
3: Ayun po ma'am, actually meron na rin po kaming mga partners ng tubig talino na mga katulad ng mga kooperatiba. Sila po yung medyo nandun sa liblib na lugar. Nagtatayo din po talaga sila ng mga water refilling station po para magkaroon ng access po ang mga communities dito sa ating tubig talino. So meron din pong programa ang DOST na nakakatulong po dun sa mga gustong mag-start up ng kanilang business po, pwede po silang matulungan, ma'am.
1: Mm-hmm. Pwede mo rin siyang gawing negosyo, no? Tubig talino. Pero meron ba kayong particular na suporta para dun sa mga school, evacuation center o health center dito sa inyong programa?
3: Dito po, ma'am, sa tubig talino, may access po or parang ang nakaka-partner namin sa pagpapalaganap ng tubig talino is yung mga adopters na rin po talaga namin. So yung mga adopters po, sila po yung nag-distribute ng tubig talino kung saan ito po ay dinidistribute katulad ng sinabi nyo sa mga schools, sa mga nakaka-experience din po ng mga emergencies. Sila na po yung nagiging daan. Yung aming mga adopters na po yung mga nagiging daan para sa pag-access po sa tubig talino.
1: Mm-hmm. Meron din bang papel yung mga local government units o yung mga barangay sa pagpapatupad nitong inyong programa, Ms. Arlene?
3: Ang mga LGUs naman po, ma'am, katulong po namin sila, katulong sila sa pag-check po ng mga water refilling stations po, kung baga kung malinis ang mga water refilling stations, kung meron po bang mga permits dun sa pagpapatupad or pag-aaral nila ng business o pagtakbo ng mga business nila po.
1: Meron ba kayong ginagawang education campaign o information dissemination para matulungan yung mga komunidad patungkol dun sa tamang paggamit at pangangalaga ng water systems na inilagay ninyo?
3: Ngayon po ma'am kasi sa pag na meron po mga adopters na gusto pong mag-adopt or gusto nilang magkaroon ng partnership with FNRI sa pamamagitan po ng pag-adopt ng Tubig Talino. Tinutulungan naman din po namin sila kung paano gagawin yung ating natawag na Tubig Talino. Kumbaga, pupunta po kami doon sa adopters natin, tuturuan po natin sila ng mga tamang pagtimpla or mga good manufacturing practices din po para syempre, sigurado tayo na malinis at ligtas ang gagawin po nila na produkto.
1: Mm-hmm. Meron ba kayong mga challenges na kinakaharap sa pagpapatupad ng programang ito, Ms. Arlene?
3: Actually, ang isa nga din pong isa sa mga challenges, yung ano nga rin po ma'am, yung pagpapalaganap nitong ating programa or yung ating product. Tubig Talino. So ngayon po kasi ay meron pa lamang pong 25 na adopters ang FNRI Tubig Talino. So gusto po namin na mas marami pa ang mag-adopt ng Tubig Talino para po ito ay ma-reach yung mga hard to reach areas po natin, lalo na yung mga malalayo sa sentro po o sa mga syudad.
1: Mm-hmm. Paano kaya ninyo masisiguro na sustainable o pangmatagalan itong benepisyo ng Tubig Talino sa isang community?
3: Ah, yes. Ayun ang maganda po dito, ma'am. Since meron na po tayong Tubig Talino or sa mga, let's say, mga water refilling stations natin, mas madali na po yung pagpapalaganap. Since sabi ko nga po, nakakatulong po kasi ang Tubig Talino sa pamamagitan po ng pagbibigay ng iodine sa araw-araw natin na inumin. Since ang tao naman po lahat umiinom, so maganda in our relation po dahil sa water ay personally consumed. Kumbaga practical yung paglalagay natin ng iodine dito po sa ating tubig. At syempre, sa simpleng pag-inom po ng tubig, mas nadagdagan po ang intake ng mga Pilipino. Kumbaga, maganda kasi ma'am na nilagay natin siya sa tubig, mas madali pong ma-access.
1: Mm-hmm. Kasi diba yung iodine, sinama na natin niya matagal na sa asin eh. Kayo naman, dyan sa inyong kagawaran, sinama na ninyo sa tubig, ano?
3: Mm-hmm. Yes po. Kumbaga, meron din tayong mga restrictions, di ba ma'am, ngayon when it comes to consuming salt. Ngayon naman, mas universal sa tubig naman po.
1: At saka sinasabi nga nila kapag malayo ka sa dagat, mas prone ka sa mga sakit na may kinalaman sa thyroid. Yun nga, dahil nga may connection iyon sa sa kakulangan sa iodine sa katawan. Ikaw nasa kabundukan at meron kang Tubig Talino, wala ka man access sa iodized salt, at least mamimit pa rin nila yung demand sa iodine. Ngayon naman na sa iba ko pang tanong, Ms. Arlene, meron ba kayong success stories na pwedeng i-share sa amin para kung saan malaking pagbabago ang naidulot ng programang ito?
3: I guess po, actually ma'am, meron din po tayong mga studies na kinondak na po dito sa pamamagitan po ng paggamit ng Tubig Talino. So, meron tayong study sa Alfonso Cavite wherein binigyan po natin ng Tubig Talino ang mga estudyante po. So, nakakatuwa na ang naging result po ng ating hello?
1: Sige, go ahead po, ma'am.
3: Ayan, hello po.
1: Sige po, go ahead.
3: Ayan, so nawala. Akala ko po nawala. So, result is nakita po namin na doon sa mga bata na uminom po ng tubig talino, karoon po ng halos 20% po yung nag-improve doon sa uminom ng tubig talino po. Mm-hmm. So mga kabataan po yung naging ano natin, ang nag-take po ng ating tubig talino.
1: Mm-hmm. Pero to curious lang ako, Miss Arlene, ligtas ba itong inumin araw-araw, itong tubig na may iodine? O kailangan may limit din siya? Arlene, narinig niyo ba yung aking naging tanong? Ayan, para nagkakaproblema tayo doon sa kanyang signal. Ayan nga po, ano, pinag-usapan natin itong tubig talino ng Food and Nutrition Research Institute na isang ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology. At syempre, kailangan nga natin ng tubig sa gitna nitong ano, no, mas matindi yung ating demand sa tubig sa gitna ng ganitong panahon na talaga namang kasagsagan na ng tag-init. At ang maganda nga rito sa tubig na ito ay enriched and fortified. Particular ng iodine. Okay na uli. Ayan, si Miss Zarlene. Ma'am, okay na po. Ayan.
4: Yes po, ma'am. Pasensya na po sa technical difficulty. Pero nandito na po ulit ako.
1: Mm-hmm. Ngayon, nabitin ako dun sa tanong na ligtas ba itong inumin araw-araw o maya-maya kada nauuhaw ka? Wala naman itong kumbaga limitations or restrictions?
4: Yun po yung maganda sa tubig talino, ma'am. Dahil ito po ay ni-research ng ating DOST-FNRI. Nakita po namin kung ano yung maganda or yung perfect na limit po or perfect na formulation para sa tubig talino. Actually, ma'am, pwede po ito na inumin araw-araw at sa pag-inom po ng 5 basong tubig po ng tubig talino, marireach na po nito ang 33% or 1/3 ng iodine na daily needs ng ating katawan po.
1: Mm-hmm. Pero wala namang epekto sa amoy o sa lasa yung iodine na nilagay dito sa tubig.
4: Yes, ma'am. Dumaan din po yung product natin sa sensory evaluation. So, wala pong nakitang difference ang mga panelists or ang mga tao kapag iniinom po ang tubig talino versus ordinaryong tubig.
1: Mm-hmm. Ayun. Para dun sa mga interesado mag-adapt nitong inyong technology, paano kaya sila maaaring makipag-ugnayan sa inyo?
4: Ayan. Diyan kami excited, ma'am. Kaya po dun sa mga adopters natin or yung mga may business katulad ng water refilling stations at nais pong maging adopter in the future. So, mas mabilis po tayo makapag-adapt ng technology, pwede po tayong mag-sulat ng letter of intent sa aming head of agency, kay Attorney Lucy Dengiras, Director 3 po ng FNRI, at pwede pong mag-send ng letter sa email address na dost.fnri47@fnri.dost.gov.ph. At syempre, pwede po tayong pumunta sa website ng DOST-FNRI at syempre sa FB page na rin po para sa kadagdagang impormasyon.
1: Mm-hmm. Panguli na lang, Ms. Arlene, ano ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan para manatiling hydrated at healthy ngayong tag-init?
4: Ayan, syempre po, napakahalaga po again ng tubig, lalo na ngayong tag-init. Dahil sabi nga nila, kapag kulang sa tubig, pwede pong makaranas ng paghihilo, panghihina, at ang hirap sa focus. Kaya ugaliin po natin na uminom ng 2 to 3 liters ng water every day, at kung maaari at kung may access tayo sa tubig talino, mas maigi kung tubig talino.
1: Ayan, maraming salamat sa pagpaliwanag sa amin na inyong tubig talino program. Hanggang sa
4: yes,
1: muli
4: po,
1: ingat kayo, isang magandang hapon.
4: Isang magandang hapon din po. Salamat po.
1: Ayan nga si DOST-FNRI Science Research Specialist 1, Zarlene April Joy Mendoza Sela.
2: Doctors on 4 dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that! Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time check 1:32 ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, inyo pong nakakasama. Ngayon naman, alamin natin yung pagtutok, ano, yung pag-arangkada nitong PhilHealth Yakap Caravan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kanina, inalam natin ang sitwasyon sa Parañaque City sa pamamagitan ng ating kasamang si AJ Ignacio. Ngayon, punta naman natin ang lungsod ng Quezon. Dito po yan, Quezon City, nakatutok ng live sa Barangay San Vicente, UP Village, si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ched, nagpapatuloy pa ang PhilHealth Yakap Caravan sa Barangay San Vicente. Dito yan sa UP Village sa Quezon City. Ito'y para ilapit sa mga residente ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang sa mga libreng serbisyo na inaalok ang medical check-up, consultation, urinalysis, ECG, ganyan din ang pamahagi ng gamot at registration at orientation para sa mga beneficiaryo ng Yakap PhilHealth Program. Ayon kay Ronnie Silim, pangunahing target ng aktibidad na ito, ang mga indigent resident at mga hindi registrado sa PhilHealth o may concern sa kanilang account. Nagsisilbi rin itong one-stop assistance center para sa iba't ibang PhilHealth concern. Umabot na sa mahigit 160 beneficiaryo. Karamihan dito ay mga senior citizen ang kanilang na-accommodate habang patuloy pa rin ang pagtanggap na mga walk-in. Pero nilinaw nitong si Silim na hanggang mamayang alas 3 na lamang ng hapon ang ibibigay ng serbisyo para na rin mapangalagaan yung mga kababayan natin dahil nga sa tindi ng araw ngayong o init ng araw ngayong hapon.
1: Mga ilan yung tansya mo ang nandyan pa sa ano sa area?
12: Meron pang dumadating ano, mangilan-ngilan at umaasa sila na bago do sumapit itong alas 3 ng hapon, meron pang darating ano, karamihan kasi yung mga nagpapa-check up ngayon, yung mga matatanda na eh. So, kaninang umaga, medyo marami-rami ang bilang nila at inaasahan nila na bago magsara yung kanilang isinasagawang serbisyo rito ay may mga paparating pang mga residente dito sa Barangay San Vicente, Ched.
1: Okay, sige. Maraming salamat sa update mula dyan sa Barangay San Vicente, UP Village, dito yan sa Quezon City.
12: Okay, Ched. Mula rito sa Barangay San Vicente, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, sa iba pang balita, mula sa Palasyo ng Malacanang, Pangulong Marcos, kumpiyansa na tatatag pa ang ugnay ng Pilipinas sa Paraguay kasunod ng produktibong pagbisita ni Presidente Palacios sa bansa. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalalim pa ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kasunod ng naging matagumpay na pagbisita sa bansa ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Sabi ni Pangulo Marcos, naging produktibo ang bilateral meeting nila ni Peña kung saan nalagdaan ang mga kasunduan para sa renewable energy, people-to-people exchanges at para sa linya ng agrikultura. Dahil dito, looking forward na rin anya ang Pilipinas sa pagpapatatagpan ng kooperasyon sa regional at multilateral fronts tulad ng Estados Unidos. Kung matatandaan, una nang nagkasundo ang dalawang lider na maaaring magtulungan ng isa't isa sa paglalapit ng kanilang balikatan sa ASEAN at Latin America.
13: With the productive conclusion of our bilateral meeting earlier today, I am confident that our two countries will forge closer cooperation in several areas such as in agriculture, trade, renewable energy, and people-to-people exchanges. To the continued success and good health of His Excellency President Santiago Peña Palacios, First Lady Leticia Ocampos de Peña, and their family. To the sustained progress and prosperity of the people of Paraguay, and on the 215th year of its independence, and to the strengthened bond between the Philippines and Paraguay towards a shared future where opportunities abound.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Dako naman tayo sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa, operasyon ng bus na sangkot sa malagim na road crash sa Sorsogon, sinuspinde ng LTFRB. Ngayon pa naman ay road crash awareness month.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Suspendido ngayon ang operasyon ng tatlong unit na isang bus company matapos masangkot ang isang pampasaherong bus nito sa isang nakamamatay na road crash sa Huban, Sorsogon. Batay sa ulat, dalawang sakyan, isang pribadong sasakyan ang nasawi habang siyam naman ang sugatan sa Panggaan na naganap kahapon May 11 sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Israngas. Ayon kay LTFRB Chair Tony Vigor Mendoza II, inisyuhan na ng Shokus Order ang L-Level Tours Incorporated at pinaharap sa pagdinig sa June 1 sa LTFRB Regional Office sa Legazpi City. Kasabay nito ang 30 araw na preventive suspension sa tatlong unit nito. Inatasan din ang bus company na magsumite ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng karagdagang parusa kaugnay ng insidente. Pinagpapaliwanag din ang driver at inatasang sumailalim sa pagsuri para matukoy kung nasa maayos itong kondisyon nang mangyari ang aksidente. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Punta naman tayo sa Kamara. Navota Solon, binigyan din na ang kanyang pagboto ng yes sa impeachment ay upang mailabas ang katotohanan. Ang balitang yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Buong katotohanan ang dapat lumabas. Ito ang iginiit ni Navota's Representative Toby Tiangco kaya siya bumoto ng yes sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tiangco, nakaangkla ang kanyang boto sa tungkulin ng Kongreso na pairali ng pananagutan ng patas, walang kinikilingan at walang double standard. Inamin ng mambabatas na hindi naging madali ang kanyang desisyon sa gitna ng umiiral na pandaigdigang tensyon at epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ngunit diin niya malinaw ang proseso ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Isa sa mga naging sentro ng kanyang desisyon ang usapin ng SALN ni Duterte, partikular ang umunoy hindi pagdedeklara ng ilang cash assets na anya'y dapat maipaliwanag sa tamang forum. Ayon pa kay Tiangco, hindi rin nabigyan ng sapat na linaw ang issue dahil hindi dumalo si Duterte sa pagdinig ng House Committee on Justice. Gayunman, nilinaw ng kongresista na ang kanyang yes vote ay hindi paghusga ng guilty laban sa pangalawang pangulo, kundi pagbibigay ng pagkakataon para sa isang formal, maayos at transparent na paglilitis sa Senado kung saan maihahayag ni Duterte ang kanyang panig. Nanawagan din si Tiangco sa Kamara at sa mga ahensya ng gobyerno na pabilisin ang mga hakbang para matulungan ang mga Pilipinong apektado ng krisis at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mula mababang kapulungan ng Kongreso, akit tayo ng Senado. Attorney Israelito Torion, umaasang maigagawad sa kanila ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa detalye mula kay Ninfa Asuncion.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ninfa? Okay, ayan. Balikan natin yung report ni Ninfa Asuncion. Nagkaroon lang ng problema no sa linya. Okay, ready na ba si Ninfa? Okay, wala. Anyway, ito no, kasi baka nakakalimutan ninyo na itong buwan ng Mayo ay observance ng Cervical Cancer Awareness Month. At kaugnay niyan ay may paalala ang Philippine Health Insurance Corporation o itong PhilHealth para sa mga kababaihan, ayan, sa mga kabaro natin at sa kanilang mga pamilya. Ayon sa PhilHealth, pinalawak nila ang kanilang ZAY Benefits Package para makatulong sa mga pasyenteng may cervical cancer, lalo na sa gastusin sa gamutan. Sa ilalim ng programang ito, pwedeng makatanggap ng hanggang 175,000 pesos para sa mas advanced na treatment gaya ng chemo radiation. May 120,000 pesos naman para sa ibang treatment options gaya ng surgery o chemo radiation, depende sa kondisyon ng pasyente. Alam ng PhilHealth na hindi lang pisikal at emosyonal ang pinagdaraanan ng mga may cervical cancer. Malaki rin ang epekto nito sa gastusin ng pamilya. Kaya layunin ng programang ito na kahit papaano, mabawasan ang financial burden ng mga Pilipino. Base sa datos ng Philippine Cancer Society, halos 7,900 na bagong kaso ng cervical cancer ang naitatala sa loob na isang taon. At nakakalungkot isipin na may tinatayang 12 kababaihan ang namamatay araw-araw dahil sa sakit na ito. Kaya bukod sa gamutan, hinihikayat din ng PhilHealth ang mga membro na samantalahin ang YAKA program kung saan mas madali nang makapagpa-screening tulad ng Pap smear na isang mahalagang test para ma-detect na maaga ang cervical cancer. Oo, sakto nga yan dahil umarangkada na ang YAKA caravan. Base na rin sa mga balita ng ating mga kasama na sina AJ Ignacio at Ray Ferrer. Ang mensahe lang ng PhilHealth, mas maganda pa rin ang maagap na pag-usuri o early detection dahil kapag maagang nakita, mas mataas ang tsansa ng pagaling at mas magaan din ang gamutan. So ayan po no, mas pinalawak na ng PhilHealth ang kanilang ZAY Benefit Package para sa mga pasyenteng may cervical cancer. Okay, ready na ulit si Ninfa Asuncion. Mula sa Senado, Attorney Israelito Torion, umaasang maigagawad sa kanila ang Supreme Court o ng Supreme Court ang temporary restraining order laban sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, kakatapos na lang ang ating panigam dito sa isa sa mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion at kanya ibinahagi na umaasa sila na ngayong hapon ay maigagawad ng Supreme Court sa kanila yung kanilang supplemental manifestation, particular yung hiling nila na temporary restraining order laban dun sa arrest warrant nga na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato. Ayon kay Attorney Torion, wala namang particular na information, parang may indication lang na sana ay ngayon ilabas iyon ng Supreme Court. At samantala sinabi rin ni Attorney Torion na meron na silang balak pa lang dun sa laban naman dun sa mga NBI agents na nagtangkang umaresto kay Senator Bato kahapon at tumabol sa kanya papasok ng plenary session, pero hindi na niya idinetalye kung ano yung planong iyon, kung yun ba ay pagkakaso dun sa sham na identified na NBI agents, kasi sa ngayon din niya ay wala pa sila ng full names at full details ng sham na NBI agents. Sa ngayon ay nandidinig tayo sa 6th floor ng Senate at nakaabang dito sa mga senador kasi merong meeting na ginagawa ngayon dito sa Senado. Mula dito sa Senado. Ito si Mika Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat sa RP Metro Reporters.
16: Doctors on hold. Doctors on hold. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan.
20: At hindi basta kasabihan lamang.
16: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 12 minuto bago mag alas 2 ng hapon. At sa punto na ito, narito na ang ating
16: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Programang PhilHealth Gamot na asang malaking tulong sa mga Dagupeño, formal nang inilunsad ng LGU Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan sa ulat.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Formal nang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City, katuwang ng City Health Office, Pharmacy at Philippine Health Insurance ang programang PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment na naglalayong magbigay ng libre at tuloy-tuloy na maintenance at outpatient medicines para sa mga kwalipikadong pasyente sa syudad. Pinanguna ni Dagupan City Mayor Berlin Fernandez ang ginanap na ceremonial launching kasama sina PhilHealth Regional Office 1 Vice President Dennis Adre, Chief Healthcare Delivery Management Division Dr. Maricar Arzadon at ilang opisyal at kinatawan mula sa DOH, PhilHealth at sa City Health Office. Sa naging mensahe ni Mayor Berlin Fernandez, binigyan din ito ng malaking ginhawa ang naturang programa para sa mga Dagupenyo. Anya, hindi na kailangan gumastos ng malaki o bumiyahin ng malayo dahil matutuganan na ang kalang mga pangailangan na gamot sa City Health Office ng syudad. Sinabi pa na alkalde na huwag sayangin ang pagkakataon na makatipid at makakuha ng kinakailangang gamot hanggang 20,000 pisong halaga. Sa naging pahayag naman ni Adre, ipinaliwanag nito na saklaw ng programa ang hanggang 20,000 kada taon para sa mga miyembro na tumutugon sa listahan ng 75 uri ng gamot kabilang ang antibiotics at maintenance medicines. Ipinaliwanag na hindi kailang maubos ang naturang halaga sa isang pagkakataon kundi maaaring gamitin ayon sa pangailangan ng pasyente. Isa ang Dagupan City sa mga pinakaunang lungsod sa bansa na nabigyan ng accreditation ng naturang programa sa ilalim ng gamot program kabilang sa saklaw nito ang mga pasyenteng may asthma, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, sakit sa puso at nervous system diseases. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sa ibang bahagi ng Pangasinan na Provincial DOH, naglunsad ng program updates para palakasin ang serbisyong pangkalusugan. Sa detalye mula kay Mildred Estrada Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Nagsagawa ang Provincial Department of Health Office Pangasinan ng rollout ng iba't ibang update kaugnay ng mga programa ng DOH para sa mga Development Management Officers at NHWSS Human Resource for Health sa Baguio City. Layunin ang aktibidad na ihanay ang health workers sa mga kasalukuyang prioridad at direksyon ng DOH bilang suporta sa pagpapatupad ng universal health care. Kabilang sa tinalakay ang UHC Integration, National Immunization Program, Health Emergency Management System, Puro Kalusugan, PHW Connect at iba pang programang magpapalakas sa mabilis at epesyenteng paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Binigyan din sa aktibidad ng mahalagang papel ng health workers bilang frontliners kasabay ng pagtutok ng DOH sa kanilang kapakanan, proteksyon at patuloy na pagsasanay. Ayon sa PDOHO Pangasinan, mahalaga rin ang naturang aktibidad upang mapalakas ang koordinasyon at matugunan ng mga hamon sa implementasyon ng mga programang pangkalusugan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Iloilo, DepEd, Western Visayas, sagsagawa ng yakap at Kalinga Caravan at audit ng mental health support systems sa Iloilo. Si Maren Grace Erenieta sa ulat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nagsagawa ang Department of Education Region 6 ng Yakap at Kalinga Caravan at audit ng Nationwide Mental Health Hotline at Learner Support Center sa Kabatuan National Comprehensive High School sa lalawigan ng Iloilo. Pinangunahan ng Schools Division Office of Iloilo ang aktibidad na dinaluhan ng health professionals at local officials upang palakasin ang suporta para sa mental health, preventive health care at school-based support system ng mga mag-aaral. Tampok sa programa ang EduCare program ng SDO Iloilo, PhilHealth Yakap Caravan at ang Project Tibong Kabataan ng Provincial Health Office na layuning gawing mas accessible ang healthcare at mental health services para sa mga mag-aaral. Nagkaroon din ng inspection at walkthrough sa iba't ibang service stations kabilang ang Teen Center, EduCare Booth at Tibong Kabataan Initiative. Nasaksihan din ang helpline simulation para sa Learner Study Safe Helpline sa pakikipagtulungan sa National Center for Mental Health. Kabilang sa mga dumalo sina Vice Mayor Patrick Tobias ng Kabatuan, Dr. Miguel Angelo Mantaring ng Bureau of Learner Support Services at OIC Assistant Regional Director ng DepEd Region 6 na si Dr. Miguel Mark Apusin.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: At mula naman sa Mindanao, Department of Health, Center for Health Development, Northern Mindanao, ipinagdiwa ang National Health Workers Day. Si Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinangunahan ng Department of Health, Center for Health Development Northern Mindanao ang pagdiriwang ng National Health Workers Day noong Mayo 7. Ito ay bilang pagkilala sa walang kamantay na dedikasyon at serbisyo ng mga healthcare worker sa buong rehiyon. Alinsunod sa temang Welfare, Rights and Care for Health Workers, Pillars of Healthcare Services for All, binigyang pugay ang mahalagang kontribusyon ng mga health workers sa pagtiyak ng abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Pormal na binuksan ang programa ni Regional Director Sulpicio Henry Legazpi Jr. sa pamamagitan ng kaniyang mensahe na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsuporta sa health workforce bilang pundasyon ng healthcare system. Nagbigay rin ng ulat si Marlo Niño Arbaca, pinuno ng PhilHealth Local Health Insurance Office sa Cagayan de Oro, hinggil sa mga update sa PhilHealth Yaka Program. Ang pagdiriwang na ito ay sumasailalim ng 8-point action agenda ng DOH na kapakanan at karapatan ng health workers. Para sa Bagong Pilipinas, Romy Capimpuyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, RP Provincial Station.
3: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Wala na po tayo sa pat na oras. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras. At syempre sa lahat ng bumubuo na ating malusog team, mga naging katuwang natin sa production at technical side. Sa ngala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siya ay protektahan, handang ibigay ng naaayon sa batas ayon sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
24: Bigyan din ngayon ng Malacanang na para sa lahat ng mga Pilipino ang kailangan proteksyon na mula sa pamahalaan. Tugon ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa hiling ni Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan siya ng proteksyon sa harap ng nakaumang na mandamiento de arresto kontra sa kanya. Ayon kay Castro, kahit na sino namang Pilipino kasama na si Senador Bato ay makakaasa ng proteksyon mula sa gobyerno. Karunpaman, ipinahayag ni Castro na ang pagbibigay ng hinihinging proteksyon na ipagkakalaw base sa kung anong itinatakda ng batas. Dagdag ni Castro na kung dumating ang panahong maaresto ang mambabatas na may kinakaharap na asunto sa ICC, ay titiyak nilang maipagkakaloob ang karapatan nito. Sa ngayon ay may standing warrant of arrest si Senator Bato mula sa ICC at nasa ilalim ng protective custody sa Senado. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
25: Maski naman po yung mga EJT victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
24: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Department of Agriculture nagpatupad ng import ban sa Greece dahil sa foot and mouth disease. Si Ray Ferrer sa balita.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga hayop at produktong maaaring magdala ng foot and mouth disease mula sa bansang Greece. Batay sa Department Circular No. 20 na inilabas ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., agad na ipinagbawal ang pag-angkat ng mga FMD susceptible animals at kanilang byproducts matapos makumpirma ang kaso ng sakit sa mga alagang tupa sa Greece noong Abril 6, kabilang sa hindi papayaga makapasok sa bansa ang live swine, baka, untreated milk at skeletal muscle meat. Sinuspindi rin ng DA ang paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearances at nagigpit ng inspeksyon sa lahat ng ports of entry. Ayon kay Chiu Laurel, layunin ng hakbang na maprotektahan ang livestock industry, matiyak ang food security at mapanatili ang kaligtasan ng publiko laban sa pagkalat ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Open Finance and Consumer Data Empowerment Act inihain sa Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
8: Radyo Pilipinas Report.
10: Naghain si later Representative Martin Romualdez at mga kinatawan ng tingong party list ng House Bill Number 9149 o Open Finance and Consumer Data Empowerment Act of 2025. Layo ng panukala na palawakin ang akses ng mga Pilipino sa formal na financial services sa pamamagitan ng mas ligtas at mas maayos na paggamit ng financial data. Kabilang sa mga may akda ng panukala, sila Representative Yeda Marie Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez at si House Panel Chair Jude Asidre. Layunin ng panukala na magtatag ng legal framework para sa consumer-directed financial data sharing kung saan maaaring pahintulutan ng consumers ang ligtas na pagbabahagi ng kanilang financial at transactional data. Iminungkahi rin ang panukala ang pagbuo ng Consumer Data Commission na mga ngasiwa sa security standards, accreditation, monitoring at pagpapatupad ng mga patakaran kaugnay sa paggamit ng consumer data. Ang House Bill ay pinanukala kasabay ng mabilis na paglago ng digital financial system sa bansa kung saan milyong-milyong Pilipino na ang regular na gumagamit ng e-wallets, digital payments, all online banking platforms at iba pang financial technologies. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ang paunadike sa Bulacan, giniba ng DPWH para mapalitan ng mas matibay at mas mataas na river control project. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
8: Radyo Pilipinas Report.
11: Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpunta sa Barangay Calison, Kalupit, Bulacan para matiyak na napapatupad ng tamang mga proyekto. Ito ay kasunod na rin ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng substandard flood control project sa buong bansa. Kanina, sinimulan na ng DPWH ang paghiba ng ampaw na diki doon para palitan ng mas matibay at mas mataas na river control project. Sinimulan na rin ang pagbabaon ng 15 metrong sheet pile sa flood control structure sa kahabaan ng Bagbag River. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, pagmatagalan ng mapapakinabangan ang itinatayong matibay na flood control project dahil dito mapoprotektahan ang nasa 3,000 residente mula sa matinding pagbaha. Ang proyekto ay inaasahang matatapos sa March 2027. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international set.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Kamusta po kayo? Araw tayo ng Martes. Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre, kami po'y sabayang napapanood at napapakinggan.

0: sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga Facebook page at syempre sa lahat po ng social media account ng Radyo Pilipinas, abay paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page na mayroong 1.6 million subscribers. At live din po tayo sa Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami ngayon pong araw ng Martes, May 12, 2026. At napakaganda ng ating pag-uusapan. Kayo po ba? Ha? Kayo po ba ay nasuspinde? Pero nasuspinde sa trabaho, pero walang verbal warning, walang written warning, basta bigla na lang nasuspende. Ayun, pwede ba 'yon? Oh, 'di ba? Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa One Trabaho. Kasama natin syempre ang NLRC.
1: One Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At bago natin ipakilala yung ating guest, Ate Mai, nakiki-Ate Mai na rin ako, yung ating executive producer, paisa lang ha, sandali lang. Ito po doon sa ating mga kaibigan, mga kakilala na naka-Facebook, unang-una po sa lahat, tayo po ay hindi na nagpa-public because of the previous incident na nangyari, no? But anyway, ang gusto ko lamang pong iparating sa lahat po ng ating mga kaibigan or kahit na kanino pa man, ano, igalang ho ninyo kung ano yung pinopost ng mga kaibigan nyo, whether kayo po ay magkakaiba ng political belief, diba? Ayan, wala ho kayong pakialam o wala kayong karapatan na bastusin yung mga tao na nagpo-post sa kanilang wall. Kung ayaw ninyo, scroll up. Ganun lang kadali. Pero para magkomento ka at i-insist mo yung iyong paniniwala, aba, ibang usapan yun. O, kaya ako po ay ano, totoong tao. Kung ano man yung nakikita ninyo sa akin, galit ako, masaya ako. Ako po ay nandito, wala hong kaugnayan yung aking profesyon sa kung ano man po yung pinopost ko sa wall. So para lang po malinaw, no? Ayan, no? Kasi napaka hype ng mga tao ngayon, ano, sa nangyari kahapon. Eh naturalmente na talagang mayroon ka rin na damdamin na ikaw bilang tao at ikaw bilang isang empleyado. Diba? Ako talaga, honestly, talagang naiinis ako at nagagalit ako. Dahil syempre, diba, kung ikaw nga na ordinaryong empleyado, eh, kakaltasan ka kapag ka na-late ka. Eh de, how much more yung hindi ka nagtrabaho?
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Okay, dito na po tayo sa suspension regulations. Ayan, ang bilis ng phasing natin, ano? Ayan, tamang-tama ito. Okay, sige. Alamin po natin dahil makakapanayan po natin ang National Labor Relations Commission ng 6th Division ng NLRC. Ito po ay may kaugnayan nga doon sa suspension regulations. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ayan, makakapanayan po natin si Commissioner Gavino R. Meneses Jr., ang Commissioner Employer Sector ng NLRC. Magandang hapon po sa inyo, Commissioner.
2: Good afternoon po, Ms. Jamie.
0: Opo. Maraming salamat po
2: sa mga followers and audience.
0: Opo. Maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak po ninyo sa atin ngayong hapong ito. This is the first time na may nakapanayam po kami from your end, no, sa NLRC. Okay, so siguro po mas maganda na mapag-usapan po natin kasi madalas, yung mga employee ay nalilito din eh. Like halimbawa sasabihin, "Ma'am, sinuspend po ako." Pero wala naman ako natanggap na verbal warning. O kaya naman wala pong written warning, mga ganon. So, unahin po muna natin siguro yung katanungan na ano-ano ba yung iba't ibang uri ng suspension.
2: Okay. Yung suspension po kasi Ano po yan eh, ang nangangulugan po yan is pansamantalang pagtigil sa trabaho.
0: Opo.
2: So, meron po tayong tinatawag na preventive suspension. Meron rin naman pong suspension as a disciplinary penalty. Meron rin naman pong suspension dahil kailangan nung negosyo para ma-preserve po yung negosyo. Meron rin naman pong tigil trabaho dahil may sakit na nakakahawang sakit or mas nakakapahamak dun sa manggagawa.
0: Mm-mm.
2: At meron rin pong tigil trabaho na kung sakali pong kailangan kayo ng gobyerno o ng military para magsilbi, magkakaroon rin po kasi ng suspension of employment yun.
0: Okay.
2: So,
0: sige po, go ahead po.
2: So yung balikan po natin, no, yung preventive suspension, lahat po na suspension pansamantala.
0: Okay.
2: Yung preventive suspension, ano po yan eh, if yung empleyado eh under investigation, meron hong nag-report na meron siyang katiwalian o maling nagawa, pwede po siyang i-preventive suspension.
0: Mm-mm.
2: Pero kailangan po yung may dahilan kung bakit. Dahil yung position niya, meron po siyang possible threat, imminent threat sa life or property ng kanyang employer or ng kanyang mga kasamahan. So, hindi rin po porkit may administrative investigation, eh, preventive suspension na kukagan.
0: Uh-huh.
2: Meron po mga requirements.
0: Opo. And okay, we are talking about mga ano po ito, no? Private company.
2: Yes, ma'am.
0: Okay.
2: Yes,
0: so, Commissioner, ano po yung regulasyon pagdating sa pagpapatupad ng suspension ng isang kumpanya laban sa kanyang empleyado?
2: Okay. Pupunta po tayo sa Labor Code, sa implementing rules ng Labor Code. So, kung pinag-uusapan po natin is yung preventive suspension, gaya po na nabanggit ko, kailangan may imminent threat sa life or property ng employer or ng co-employees. Pangalawa po, ang preventive suspension po, hindi po yan dapat tumatagal ng 30 days.
0: Okay. Pag tumagal po ng 30 days?
2: Po, yun po yung general rule, 30 days. Kung kailangan pong pahabain yung investigation dahil, let's say, mas komplikado po yung issues, kailangan po siyang reinstate sa payroll kung itutuloy yung suspension niya. But ang cap po niyan is hanggang 30 days.
0: Ah, okay. So,
2: pag hindi po siya nireinstate sa payroll at pinahaba po nila yung preventive suspension, maaari po yan mag-ripen into constructive dismissal.
0: Oh, okay. And ito ho yung susunod na itatanong natin. Kailan po masasabi na ang suspension ay illegal?
2: Ano po yun? So, in the case of preventive suspension po, kailangan bigyan siya ng notice of preventive suspension. Kailangan po nakalagay doon na hanggang 30 days lang. Pag hindi po siya binigyan ng instruction na report back, or hindi siya pinadala ng another notice na bumalik ka na sa trabaho,
0: opo,
2: magiging illegal na po yun kasi nag-exceed na po ng 30 days. Eh. Maaari na po siya maging constructive dismissal.
0: Uh-huh. Kapag po may irregularities, paano ho ito nare-resolve? Kailangan ho ba na iakyat agad sa inyo or kailangan dumaan muna sa Department of Labor and Employment, yung mediation?
2: Okay. So, ano na po tayo na meron na po siyang katibayan na hindi na po siya pinabalik after 30 days, no?
0: Mm-mm.
2: Ang usual step po sa atin sa mga labor disputes, required first step po yung tinatawag na SENA or single entry approach.
0: Okay.
2: Ito po yung aming informal conciliation mediation.
0: Mm-mm.
2: Kasi baka naman po meron lang hindi pagkakaintindihan.
0: Opo.
2: At hindi na po maging mas komplikado pang labor arbitration.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po yung first step, SENA. Pwede po silang pumunta sa DOLE, sa National Conciliation and Mediation Board, or sa National Labor Relations Commission. Meron po kami mga SENA help desk.
0: Mm-hmm.
2: Pagpunta po nila doon, bibigyan sila ng form, ang tawag po doon is yung request for assistance.
0: Mm-mm.
2: And kukunin po yung mga details, i-interview po si complainant, mm-hmm. ano ba yung kanyang mga hinaing or reason kung bakit nagpunta doon. And then, ano po yun, once na ma-finalize yung kanyang request for assistance, magpapadala na po tayo ng invitation doon sa tawag namin responding party, which is the employer, para imbitahan po silang mag-attend ng conference.
0: Aha, okay. And then, kapag ka po hindi nakapag, or hindi na-resolve sa level po ng SENA, that's the time na aakyat na po sa NLRC.
2: Yes, ma'am. Pag hindi po nila na napagkasundo sa SENA,
0: mm-mm.
2: bibigyan po sila ng referral letter.
0: Okay.
2: Yun na po yung kailangan i-present sa NLRC sa aming complaint desk. And then, ano na po, mag-umpisa na po yung proseso ng NLRC, yung labor arbitration process po. So, magpa-file po siya ng complaint.
0: Oo.
2: I-raffle po yan sa labor arbiter.
0: Mm-mm.
2: Magkakaroon po ng summons. Magkakaroon po sila ng another round of mandatory conciliation.
0: Mm-hmm.
2: And then, pag hindi pa rin po napagkasundo ng labor arbiter, yan na po, position papers na po tayo.
0: Uh-huh.
2: Doon na po nila ilalagay yung mga kanilang arguments Mm-mm. o cause of action po.
0: Opo.
2: Sir, for illegal suspension, yun na po.
0: Oho. Sir, pa pwede ba na hindi sumagot yung inirereklamo? Po pwede ba yon? At kung halimbawa, ganun nga yung ginawa ng company na hindi sila talaga sumasagot, kumbaga parang, ay wala kaming pakialam dyan kahit magreklamo siya. Ano ho yung maaaring epekto nito doon sa kumpanya na inirereklamo or maaaring namang gawing hakbang din ng inyong ahensya?
2: Okay, ma'am. Sa SENA po, nangyayari po yan.
0: Mm.
2: Pag hindi po sumasagot yung employer, tina-terminate na po yung SENA proceedings at maglalabas na po kagad sila ng referral letter
0: mm-hmm.
2: para po pupunta yung ating manggagawa sa NLRC.
0: Okay.
2: Sa NLRC naman po, part po kasi ng due process, kailangan is mag-serve ng summons dun sa employer, respondent.
0: Mm-hmm.
2: Once natanggap po nila yan, magsiset po ng mga conferences. Pero gaya nga po na sabi nyo, may iba na hindi na po nagpapakita. Pag yeah. ganun naman po na-serve na po namin yung summons, tuloy-tuloy na po yung proseso. We will resolve the complaint base po dun sa allegations ng position paper ng complainant po.
0: Mm-hmm.
2: So, may pagkakatao po na kung tama naman po yung mga allegations na sa position paper,
0: mm-hmm.
2: proceed po yung aming mga labor arbiters para mag-resolve dun sa complaint. So, depende po dun sa allegations, maaaring mag-grant po yung prayer ng complainant.
0: Okay.
2: Pero meron din pong chance na baka po ma-dismiss kung mali po yung mga allegations or kulang.
0: I see. So, kung halimbawa po, no, gustong humingi ng tulong ng isang empleyado kasi nga, halimbawa, ay siya po ay kagaya nung ini-example natin kanina, no, kumbaga parang without verbal warning, halimbawa nagkamali siya pero wala naman silang proper orientation doon sa trabaho na gagawin niya. And then nagkaroon ng parang pagkakamali pero hindi naman ganoon kalaki yung epekto, no? Siya ay kaagad na isinuspinde. Ito ho ba ay maituturing na pwede niyang ireklamo ito sa DOLE or direkta na po sa NLRC?
2: Yes, ma'am. Kung wala po yung due part po yan kasi ng due process.
0: Mm-mm.
2: Pero pag sinuspindi po siya, walang kita. So meron na pong violation sa kanya, no? Sa karapatan niya. So pwede po siya magreklamo, pero gaya po na nabanggit ko kanina, kailangan po siyang dumaan sa SENA bago po umabot sa NLRC.
0: Ayun. So, SENA muna talaga. Lalo na kung siya or si employee ay employed pa doon sa kumpanya. Tama po? Pero pag halimbawa nag-depart na or sabihin na natin na tuluyan na siyang tinanggal o kaya naman umalis or pinaalis siya, pwede na hong irekta sa NLRC. Tama po?
2: Hindi po, ma'am. Kailangan po talagang dumaan sa SENA. Mapa-suspension or termination, kailangan po dumaan sa SENA.
0: Naman
2: po kasi yan eh. Gusto rin po natin na magkaroon ng yung mabilis po na pagkakasundo. Baka naman po kasi maipaliwanag ng ating SENA desk officers yung mapaliwanagan po sila kung ano yung mga karapatan at obligasyon, no, ng bawat funding. Malaki madalas po pag narinig po nila from the SENA officer.
0: Opo.
2: Naliliwanagan po yung parties at nagkakaroon po ng kasunduan na. So hindi na po aabot sa NLRC. Doon pa lang naareglo na po sila.
0: Opo. Meron ho bang tinatawag na parang reglementary period o kaya naman ay yung sapat na panahon lamang para halimbawa feel halimbawa ni employee na teka lang, hindi ako dapat sinuspend, pero dahil nga nasuspend na ako and all, parang feeling ko right after siguro nakapag tanong-tanong siya and then na-realize niya na oo nga, teka nga pala, parang ano, hindi pala ako nabigyan ng tamang due process. Paano po 'yon? Pwede pa rin ba siyang magreklamo kahit na sabihin nating tapos na?
2: For example po, na pinabalik na po siya sa trabaho. Okay. Pwede pa rin naman po siya magreklamo doon kasi kung, lalo na po kung wala siyang sahod na natanggap during the period of suspension, meron na po siyang karapatang maghabol para doon po sa ipinagkait po sa kanya na sweldo, no? Sa mga araw na yun. So yun po yung tinatawag namin na meron na po siyang cause of action.
0: Oh.
2: And then, ano po kasi yan eh, lahat po yan kailangan meron tayong due process. So, kailangan meron siyang, may notice sa kanya na ito yung ginawa mo, kailangan mo magpaliwanag. At saka lang po yung, dun po papasok yung suspension as a disciplinary action.
0: Aha, okay.
2: Yung preventive suspension po, kung ang nangyari po preventive suspension ka.
0: Oo.
2: Then, hindi naman po na-resolve. Pinabayaan lang po. At so, sige, pumasok ka ulit nang walang resolution dun sa, ano sa kanya, charge. Dapat bayaran po yung kanyang sweldo dun sa mga araw na hindi siya pinapasok.
0: Ayun.
2: Pag po yung binayaran, may cause of action siya.
0: Okay. Ayun. Sige po. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, ano? Sir, maraming salamat po at baka meron pa po kayong gustong ipaalala lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan, no? Na nanonood at nakikinig na dumadaan sa ganitong uri ng sabihin natin panggigipit mula sa kanilang mga employer, no? Ano ho yung inyong mensahe sa kanila?
2: Kung sa suspension po, kailangan po meron tong sulat sa kanila. May notice po. Pag walang notice po yan at sinabi lang na huwag kang pumasok, meron na pong pananagutan yung employer sa inyo. Tapos yung kung kailangan niyo po sa SENA naman po, meron po kaming online facility. Pumunta lang po sila sa webpage po ng National Labor Relations Commission. Meron po doong icon. Click niyo lang po, lalabas po doon yung online form for SENA. Pwede niyo po yung fill-upan at pag nasubmit po sa amin, i-refer na po namin yan sa aming mga SENA desk officers at tatakbo na po yung proseso. Ang ano ko lang po is, bantayan nyo rin po, no? Kasi baka hindi kayo makontakt, maayo rin po naman kayo mag-follow up once submit nyo po yung request. And kung dumating po sa point na kailangan nyo magsampa ng reklamo sa NLRC,
0: opo.
2: Meron po tayong POW desk. Pwede po sila mag-avail ng free legal service from the Public Attorney's Office. Meron din po kaming memorandum of agreement with the IBP. Meron din pong free help desk ang Integrated Bar of the Philippines. Dito rin po sa NLRC main office. And ang ano ko po is pumunta na lang po kayo sa PAW or dun sa IBP help desk. Iwasan po natin yung mga fixers. We're doing our best po na ma-eliminate yan, pero ano pa rin po eh, meron pa rin, pero continuing work po sa amin yan. So, yun po.
0: Sige po. Naku, maraming salamat po sa inyo, Commissioner, at mabuhay po kayo.
2: Okay, thank you, Ms. Jenny.
0: Opo, maraming salamat. So, ulitin po, si Commissioner Gavino R. Meneses Jr., ang Commissioner ng Employers Sector National Labor Relations Commission ng NLRC. Ang oras natin, 2:30 ng hapon.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278,
18: Sports Radio 918,
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publico
21: 738,
22: at Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3,
26: the AM and FM collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas
30: and Capital 104.3 collab.
31: Radyo Pilipinas is on Viber.
32: Viber.
31: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
32: Receive credible news and information.
31: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
32: Stay on track
31: with Radyo Pilipinas on Viber.
32: Viber.
31: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
33: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: 2:36 ang ating oras, na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3 The Capital po kami. Samantala, dito naman tayo sa ating mga balitaan. Pagtugon ng Marcos administration sa epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas nagpapatuloy, ayon po yan sa Malacañang. Si Raquel Bayan sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Hindi tumitigil ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto sa Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ayon kay Communications Undersecretary Clear Castro ay kahit pa hindi na kada linggo nagaganap ang pulong ng Uplift Committee. Sa press briefing sa Malacañang, ipinaliwanag ng opisyal na nagpa siya ang pamahalaan na idaos kada dalawang linggo ang pulong. Lalo't nakikita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy sa pagtatrabaho ang mga miyembro ng gabinete para maibsan ang epekto ng Middle East crisis kahit hindi na kada linggo ang pulong. Ang susunod na pulong ng Uplift Committee nakatakda sa susunod na Martes, 19 Mayo. Ang huling pulong naganap noong nakaraang Martes, May 5, kung saan ipinagutos ni Pangulong Marcos ang pagsisiguro sa presyo ng bigas sa merkado, lalo't walaan niyang problema sa supply ng bigas sa bansa, kaya't walang dahilan upang magtaas ang presyo nito.
5: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: 2:38 ang ating oras, yakap program ng PhilHealth o marangkada na sa Parañaque City ngayong araw. Si AJ Ignacio sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, kapatid na Jimmy, umarangkada na nga ang yakap program ng PhilHealth dito nga sa Parañaque City. Kung saan target nga ng naturang event na ito ay magbigay ng libreng health medical check-up sa mga residente, particular dito sa Parañaque City, sa Barangay San Dionisio, kapatid na Jamie. Ang target nga nila ay umabot sa 429 na 4-piece beneficiaries ang maka-avail ng naturang programa. Samantala, kapatid na Jamie, nagpapatuloy naman ang pag-arangkada nito at sa iba pang mga lugar sa mga susunod pang araw, at ang mga kabilang sa lugar na nabigyan ng unang ano ng PhilHealth ay ang lungsod ng Parañaque.
2: Lungsod ng Parañaque. Okay. Oh.
9: Oo, lungsod ng Paranaque. Oo, kabilang, eto nga Barangay San Dionisio, kapatid na Jamie, ano, nabigyan. Magkakaroon pa rin sa iba pa mga barangay nito dahil San Dionisio ay isa sa mga pinakamalaking barangay, kapatid na Jamie, dito nga sa Paranaque. At sa Las Pinas naman, kapatid na Jamie, ay magkakaroon din. At meron na rin, ano, sa may Barangay Talong Uno, bukas naman ang pag-iikot ng PhilHealth. At ito ay katuwang, kapatid na Jamie, medyo maganda rito sa Paranaque City dahil nag-usap-usap na ang Paranaque City LGU, ang DSWD, kapatid na Jamie, maging ang PhilHealth upang magtulungan sila sa pagbibigay ng karagdagan doktor at iba pang mga gamot upang mas maparami pa, kapatid na Jamie, ang mabiyayaan ng mga beneficyaryo dito nga sa Paranaque City, kapatid na Jamie. So, sa ngayon ay medyo unti-unti na nagwa-winding down, kapatid na Jamie, dahil tinatapos na lamang yung cut-off na pila dahil nagtapos na, no? Kaninang alas 12:00 ngayong hapon ang naturang pila. Pero yung mga nasa loob pa, kapatid na Jamie, ay inuubos na ng PhilHealth ang naturang mga nakapila pa upang
2: Okay. Siguro isikapin na lang natin na mabalikan itong balita ni AJ Ignacio, pero sa nakita po ninyo kanina doon sa kanyang video na ipinadala ay marami ho yung pumipila para po sa yakap. At mukhang nabanggit nga ni AJ, no, na isa ito sa pinakamalaking barangay na kanyang napuntahan at ito nga ay ina-assist ng mga taga PhilHealth, no, if I'm not mistaken. Okay, balikan po natin si AJ. AJ? Oh, sige, tapusin mo yung report mo. Okay.
9: Yes, sa kapatid na Jamie, no, karamihan nga sa mga nakikater kanina, yung mga bata, ano, yung karamihan sa mga pinapacheck up nila, yung bungang araw, dahil bungang araw, kapatid na Jamie, kung yung matatandaan ay talagang talamak pag mainit ang panahon para sa ating mga chikiting. Yan ang mga karaniwan ng mga dinudulog dito sa PhilHealth yakap. And secondly, kapatid na Jamie, dito naman sa ano, sa mga senior citizens naman, yung high blood pressure, kapatid na Jamie, oo, ang madalas na pinapacheck up nila. At pinibigyan naman ng mga paunang lunas at gamot itong ating mga kababayan dito. Dahil bukod sa libreng check up, kapatid na Jamie, may libreng gamot din hatid ng PhilHealth dito. At doon sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth, kapatid na Jamie, ay magandang balita dito. Dahil sa lahat ng mga yakap na ilulunsad na yakap program ng PhilHealth, ay may kasama ng membership, no, sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth para lahat ay maka-avail na ng mga programa ng Philippine Health Insurance Corporation, kapatid na Jamie. Yan naman ang pinakuling balita, no? Mula pa rin dito sa Paranaque City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Juan Trabajo, Trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. 2:42 ang ating oras. Dito naman po tayo, mga school service vehicle. Sumailalim daw po sa safety inspection bago ang pasukan ng klase. Ayon po yan sa LTFRB. Si Ray Ferrer sa detalye.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board National Capital Region ang taunang inspeksyon sa mga school transport service bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase ngayong school year. Unang sumalang sa inspeksyon ang mga school transport vehicles na accredited ng Ateneo de Manila University sa Katipunan, Quezon City. Ayon kay LTFRB NCR Regional Director Attorney Sona Rosette Tamayo, mahalagang matiyak na sumusunod sa safety protocols ang mga school transport operator dahil mga estudyante ang kanilang isinasakay araw-araw kasabay ng inspeksyon. Makikipag-ugnayan din ang LTFRB sa mga paaralan upang tiyaking may valid Certificate of Public Convenience at Provisional Authority ang mga accredited school transport providers. Ang aktibidad ay alinsunod sa direktiba ng administrasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang pagbiyahe pagpasok sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Juan Trabajo, Trabajo, dito. dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Panukala namang magtatag ng National Film Archive of the Philippines ay sinusulong po sa kamera upang isalba ang mga classic Filipino film. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Jamie, nagbabala ang ilang mambabata sa posibleng tuluyang pagkawala ng mga halagang pelikulang Pilipino at kasaysayan. Sa pagdinig ng House Special Committee on Creative Industries and Performing Arts, tinalakay ang mga panukalang batas na layong palakasin ang pangalaga sa mga klasikong pelikulang Pilipino. Kabilang dito ang pagtatatag ng National Film Archives of the Philippines at isang malawakang restoration program para sa mga lumang pelikula. Ayon kay FPJ Pandaybayanihan Party List Representative Brian Poe, panahon na upang seryosohin ng bansa ang pagprotekta sa pamana ng lokal na industriya ng pelikula. Binigyan din niya na libo-libong pelikula na ang nalikha ng bansa sa loob ng maraming dekada, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng maayos at archival facility para mapanatili ang mga ito. Samantala, ibinahagi naman ni Later Representative Richard Gomez ang kanyang pagkadismaya sa naging kapababayaan noon sa mga lumang film materials. Sa huli, giniit ng mga mambabatas na ang preservation ng pelikulang Pilipino ay hindi lamang usapin ng entertainment kundi mahalagang bahagi ng pagpanatili ng kasaysayan, pagkakakilanlan at kultura ng sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Samantala, deployment ng Marines sa Senado, hindi na bago ayon po yan sa Armed Forces of the Philippines. Si J. Mark Dagala sa detalye.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ang Jamie, nilinaw nga ng Armed Forces of the Philippines na hindi na bago ang deployment ng Philippine Marine Corps sa Senado. Ito ang tinura ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa punong balitaan dito sa Campo Aguinaldo. Anya, matagal nang nakadeploy ang mga miyembro ng Marine sa gusali ng Senado at ito'y nakadestino sa perimeter ng naturang gusali. Meron din, bukod anya sa Senado, ay meron ding mga nakatalagang miyembro ng Philippine Marine Corps sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan gaya ng Palasyo ng Malacanang, gayon din sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan maging sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang mga gusali ng magi sa Kamara de Representantes at sa iba pang mga gusali ng pamahalaan. Bahagi ito ng kanilang mandato ng pagbibigay ng seguridad sa at pag-alalay sa sandaling kailangan. Gayunman, nilinaw ni Padilla na hindi ito umaakto bilang mga security personnel ng naturang mga gusali kundi taga-suporta lamang sila sakaling kailanganin. Hindi sila rin miyembro ng security armed ng Senado kaya't hindi tama na i-attribute sa kanila yung pagiging security personnel ng naturang institusyon. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
10: This to confirm, we really have deployments to different areas, different institutions. So over and above the Senate, we also have deployments in Malacañang Palace. And kung napapansin nyo, meron din po tayo sa mismong rebulto ni Jose Rizal. Ito po ay standard mula pa po nung pumasok ako ng servisyo ay nandiyan na po sila. But ang role po ng ating Marines dyan are for perimeter security.
8: Yan ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa punong balitaan dito sa Campo Aguinaldo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Pinaigting namang manhunt operation ng PNP, nagresulta daw po sa pagkakahuli ng number 3 most wanted person sa Palawan, si Quincy Jones Kahilig sa detalye. Quincy?
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Quincy.
11: Nasakote ng mga otoridad ang number 3 most wanted person na sangkot sa pangahalay ng isang menor de edad sa lalawigan ng Palawan sa ikinasang operasyon ng PNP sa bayan ng Rojas. Bunso dito ng pagpapatuloy na pinaigting na manhunt operations ng Philippine National Police sa mga most wanted persons na sangkot sa mga krimen alinsunod sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasalukuyan nang nakapiit sa PNP Narap Municipal Police Station ang suspect na kinakaharap ang 11 counts ng qualified rape at 2 counts ng paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang tagumpay ng operasyon ay pagpapakita ng determinasyon ng pulisya na maaresto at papanugutin sa batas ang mga individual na may kinakaharap ng mga kasong kriminal, gayon din ang pagprotekta sa mga biktima, lalo na sa mga kababaihan at mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Oh, baka may magagalit na naman sa akin dito ha, o lalo na doon sa mga ka-Facebook natin. Oh, ito daw, isang petition inihain sa Supreme Court para mapawalang visa ang resolusyong nagbibigay ng proteksyon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Si DK Zarate sa detalye.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: DK.
12: Itang yung mga formal na inihain ng ngayong araw sa harap dito sa Supreme Court. Kung saan itong nasabi nga petition ay para mapawalang visa itong dineklara ng Senate Resolution Number 44. Ang resolusyon na nagbibigay ng proteksyon kay Senator Bato de la Rosa sa loob ng 18 pahina ng komento hiniling ni Baritay at ngayon sa inyo.
2: DK, ikot ka ng konti. Sayang yung detalye mo. Nagpuputol-putol ka.
12: Hiniling ni Baritay at isang senior high school teacher sa kataas-taasang hukuman na utusan na ang PNP CIDG at NBI ni Silvina ang warang presa laban sa senador. Ang nasabi ng Roto Press na nagula pa sa ITC at ngayon ay wala pa kinilalabas na sagot ng kampanyag ni De La Rosa. At binabanggit ko si Maritime na bagaman nakatulas na ang petition na sa ICC ay valid pa rin daw para sa kanya yon dahil nagawa ko yung mga isinang pang-reklamo ay Rosa mababa pa. Oo, ibig sabihin nung mga taong ITC
2: Pumihit ka ng konti, DK. Pihit ka ng konti pa. Medyo pangit talaga yung linya mo. Nagpuputol-putol. Sayang.
12: Para nga kaya rin ayam, parit pa rin sa ICC buwara to pares ng ICC kaya kumalas na tayo sa ayos na niya 2019 nung kumalas ang Pilipinas sa ICC. Pero nangyari yung inireta mo kaya Bato de Rosa noong panahong nating petition hanggang 2018, panahon tayo ay meron mo pa ng ICC. Kaya ano ba na hindi niya ito sa Supreme Court na pawalang visa. Ito ang resolution number 44 ang nabibigay protection kay Senator Bato de la Rosa at siya naharapin ito ng mga pagkumatasa inaharap ng mga kaso. Wala rin ito sa lusod ng Manila para sa mga Pilipinas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Oh, okay, si DK Sarate po yan. Samantala sa ating wanna know, anong mga beripisyo ang makukuha ng manggagawang namatay sa trabaho dahil sa DOLE ECC? Or ano daw po yung maaari nilang makuhang beripisyo mula sa DOLE ECC? Ayan, kung sakaling sila po ay mamatay sa kanilang trabaho. Okay, alamin po natin yan sa ating wanna know.
13: Anong mga benepisyo ang makukuha ng manggagawang namatay sa trabaho mula sa DOLE ECC?
14: Ang mga benepisyo ay pinagkakaloob ng Employees Compensation Commission para sa mga benepisyaryo ng mga manggagawang namatay nang dahil sa trabaho, of course, ay ang death and funeral benefit na nagkakahalaga po ng 30,000 pesos. Bukod po dito, nagbibigay din po tayo ng survivorship pension para po sa kanila mga naulila, katulad po ng asawa, mga anak, or mga pamilya.
30: Juan Trabajo. Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat si ating Dole, no? Yung ating Dole page po yan. I-follow nyo din po ang Department of Labor and Employment. Ayan, at tayo po'y magpapaalam na, pero bago yan, narito muna ang mga birthday greetings natin.
15: Happy birthday!
2: Kay Dandy Baltazar, si Sir Alim Giapa.
15: Happy birthday!
2: Happy birthday din kay Ma'am Leila Vicente.
15: Happy birthday!
2: Kay Rosan Celeste.
15: Happy birthday!
2: At kay
15: Happy
2: Jeneline Rebuta Siguban. Ayan, si Jen. Happy birthday. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig. Si Sir Leslie Bocobo, abangan po ninyo 9 o'clock ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Si Tessy Sagana, magandang hapon din sa iyo. At sa lahat po ng mga nanood at nakibahagi po ng ating programa, thank you! Kami po ay magpapaalam na. Ako po si Jamie Quinto, sa ngalan po ng ating mga kasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Sina engineers Orly Lopez, si Engineer Marvin Toledana, at ganun din ang ating mga executive producer, si Miss May Vidania at si Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
30: Kahuan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
30: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magiging desisyon ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dapat maging pabor sa taong bayan at hindi sa iisang tao ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: At salita na ang mga mababatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagdesisyon ni impeach si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro dahil mas marami ang nakuhang boto ngayong taon na 257 kumpara sa 215 noong naunang impeachment hearing ng Kongreso. Nangangahulugan ito na mas marami ang nakumbinsing mababatas sa mga ebidensya at dokumentong ipresenta sa pagdinig. Ang hiling ng palasyo sa oras na opisyal nang mailipat sa Senado ang bola para sa impeachment kontra sa ikalawang pangulo, maging patas ang mga senador at gawin ang kanilang trabaho para sa taong bayan. Sa kabilaan niya ng pagbabago sa liderato ng Senado kahapon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi panghihimasukan ang trabaho ng mga senador. Kung ang magiging pasyaan niya ng mga ito sa impeachment ni VP Sara ay papabor sa mga Pilipino o sa iisang individual lamang, ang mga Pilipino na ang bahalang humusga sa mga senador.
19: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Samantala, Senate Secretary Mark Ilandro Mendoza, wala pang natatanggap na komunikasyon kaugnay ng transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Nympha Asuncion sa detalye na balita.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Wala pang natatanggap na anumang komunikasyon ng Senado kaugnay ng posibleng transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos aprobahan ng Kamara kahapon ang impeachment laban kay VP Sara at nakatakda ng isumite sa Senado para masimulan na ang impeachment trial. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, sa normal na proseso ay magpapaabiso ang Kamara kung isusumite na sa kanila ang Articles of Impeachment. Pinaliwanag ni Mendoza na pwedeng tanggapin ng Senado ang Articles of Impeachment hanggang nakasesyon sila. Oras na matanggap ito ay ikakalendaryo ito at i-reviewin muna ng Secretariat bago ipresenta sa Senate Plenary. Samantala, pinahayag naman ni Mendoza na sa ngayon ay wala pa namang epekto sa kanya ang naging pagpapalit ng Senate leadership. Una nang napalitan ang mga opisyal ng Senado kasama na ang Senate Sergeant at Arms na pansamantalang pinalitan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Mendoza.
5: Sir, may transmissal po ba ngayon ng impeachment?
20: Wala pa, sir?
21: Wala pa advice ang as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transfer.
5: Pero pagka ho ba i-transmit yun, at least magko-coordinate sa inyo para prior coordination?
21: Yes, normally, ganun naman yung transfer.
5: And then,
21: calendar it pa.
5: Oo, makakalendar
21: sa inyo. Ganyan ako siya to calendar yan.
5: So, kung sakaling matanggap.
21: Tungawat.
5: Sa session.
21: Pwede man today, pwede tomorrow,
2: mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Sanchon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Kalinga Bill tugon ng Kamara sa krisis sa langis ayon sa House Panel Chair. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Bigyan din ni House Ways and Means Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na ang Kalinga Bill ang komprehensibong tugon ng Kamara sa krisis sa langis at iba pang posibleng kaguluhan sa hinaharap. Ang panukala iniakda ni na Speaker Faustino Bojedi at Majority Leader Sandro Marcos. Sa kanyang opening statement sa muling pag-convene ng lead committee, sinabi ni Kimbo na napapanahon na upang iharap sa publiko ang direktang pagtugon ng Kamara sa tumataas na presyo ng langis. Ang Kalinga o komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation Negosyo and Goods Assistance Program ay nakapaloob sa House Bill No. 8834. May pitong pangunahing bahagi ang programa: Fuel Price Stabilization, Energy Supply Security at Inventory Management, Targeted Assistance, Essential Goods and Logistical Stabilization, MSMEs Energy Relief at Business Continuity, Energy Conservation at Flexible Fiscal at Regulatory Measures. Nagpasalamat din si Kimbo sa mga kinatawan mula sa ekutibong sangay at pribadong sektor na lumahok sa mga pagdinig ng komite. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo.
23: Thus, it is now timely that we present the direct response of Congress to these problems. The Kalinga Bill, filed by Speaker Bojedi and Majority Leader Sandro Marcos, serves as a strong foundation for consolidating the outcome of the deliberations into a substitute bill. The proposals before us are meant to provide more than immediate relief, but to begin the long-term systemic changes to reduce our fuel dependency.
22: Para sa Radyo Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga

0: malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUB, Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
5: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang hapon po ng Martes sa lahat po ng ating tagapakinig. No?
4: Mainit Barb. Na mainit.
5: At napakainit mula pa yata nung weekend. Talaga po tayo ay nag-aapoy sa init. Pero nag-aapoy din po ang ating hapon dahil po sa maihahatid naming mga balita, no, galing po dito sa inyong kagawaran ng pananahan ng pantao. Kami nga po ay napapakinggan ninyo sa talapihitang 738. And of course, kami din po ay live na live ninyong napapanood sa ating pong official Facebook page, ang @DISUDGovPH. Kaya wag na wag niyo pong kakalimutan, no, na mag-follow. Pwede rin po i-like, i-share po ang ating YouTube, ang ating mga episodes dyan, no, ang ating TikTok at maging ating X na dating Twitter. Maari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating pong Facebook page or kaya mag-comment dito po sa ating live.
4: Ayan, ngayong hapon, Attorney Tin, ano, ibabahagi nga natin ang mga updates mula sa DISUD sa mga nakalipas na linggo. Ano? Yes. Pero bago po ang lahat, binabati namin ang lahat ng mga nanay ng belated Happy Mother's Day.
5: Umabot.
4: Yes, isang pagbati at pagkilala sa lahat po ng mga nanay at nagsisilbing nanay.
5: Oo.
4: Mga ilaw ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino na walang pagod sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanilang mga anak o mga kapamilya. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
5: Siyempre, Happy Mother's Day to me.
4: Oo.
5: Happy Mother's Day sa iyong asawa, Sir.
4: Yes.
5: Director Marian,
4: siyempre,
5: of course.
4: Siyempre, sa aking nanay. At sa aking mother-in-law.
5: Kasama pa.
4: Yes.
5: Wow, buti ka pa. Aking ina ay nasa heaven na. So, sa lahat ng mga nagdiwang po ng kanilang Mother's Day. Alam mo ba, napansin ko, hindi masyadong matao.
4: No, parang ang dali-dali mag-park.
5: May
4: ano?
5: Energy crisis pa rin talaga, no? Pero okay na rin yun. At least tayo ay maayos na nakapagdiwang. No? Kahit simple lamang, di naman kailangan, Director Mar, talaga
4: bongga,
5: na bonggang-bongga, magpa-reserve ka sa mga mamahaling 5-star hotel, no? Yung simpleng salo-salo na tayo ay magkakasamang magkakapamilya.
4: Correct.
5: Lalo dun sa mga kasama pa yung kanilang mga ina, ay talagang maganda pong laging i-cherish, no, every year kahit gaano pa po 'yan kasimple. So, speaking of which, no, nice naming magpaalala sa mga nanay na naka-tune in sa atin ngayong hapon, no, at sa iba pa ninyong kapamilya na alinsunod po sa Memorandum Circular number 114 mula po sa Office of the President, ang ating puntanggapan dito sa Central

0: office at maging sa mga regional offices this week po, mula po May 11 hanggang May 15.
1: Mm-hmm.
0: Yan, saktong-sakto sa araw ng sahod. Ay bukas po, no, mula Lunes hanggang Webes, kami po ay tatanggap ng inyong mga concerns, transactions. Mula po alas 7, yan, napakaaga, hanggang alas 6 po ng gabi. Mm-hmm. At sa araw naman po ng Biyernes ay regular office hours po tayo ng 8 o'clock ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Iyon pong makikita ang atin pong regular schedule po sa atin pong Facebook page at TisudGovPH.
1: Ayan, isa pang paalala, Attorney Tin, ano? Alinsunod po sa Republic Act number 9904 o sa 2024 Revised Implementing Rules and Regulations nito, ang lahat po ng mga homeowners associations na dating nakarehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC at saka sa Home Insurance Guarantee Corporation o HIGC ay kinakailangan magre-register. Magre-register sa Department of Human Settlements and Urban Development hanggang sa Hunyo 18, 2025.
0: Yung first nating deadline.
1: Oh,
0: no,
1: first na, deadline yun. Oh, marami ding comments dyan na nakita ko dun sa ating
0: pinusa. Yes, nalilito
1: yung ating mga kababayan. Ano? So, pakipaliwanag lang, Attorney Tin, na ating eksperto sa HOA.
0: Yun, naging expert ako bigla. Huwag niyo po, si Director Ling pa rin po ang may-ari ng trono na yan. Ako po ay second placer lang. But ang rehistro po ng mga HOA na hindi pa ho nakapagre-register ay tinuring na po kasing automatically suspended mula po nung unang nabanggit na petsa ni Director Mario,
1: okay,
0: yung June 18, 2025.
1: Mm-mm.
0: Yan po ay sang-ayon sa nakasaad po sa ating 2024 IRR ng ating RA 9904, particularly po sa Section 32. Kasi po nakasaad dyan, dapat ho mula nung 6 months mula nung naging epektibo po ang IRR, which is nung December 18, 2024,
1: mm-hmm,
0: bumilang ka ng 6 na buwan, Director Mar, dapat nagre-register na.
1: June
0: e, paso
1: yun.
0: Na yon,
1: oh,
0: June 18, yun yung June. 2025, yung first,
1: okay,
0: at original po na period, no?
1: Mm-hmm.
0: Subalit, dahil nga po marami pa rin talagang HOAs na SEC at HIGC lamang po ha, na rehistrado ay hindi nagre-register, kaya po meron pa silang nalalabing, dati isang taon, ngayon isang buwan na lang halos, kasi June 18, 2026 po ay yung tanging petsa na nalalabi sa inyo para ma-lift yung suspension na naipataw na sa inyo, no? Otherwise, kapag hindi ho tayo umabot sa June 18, 2026, ay talaga pong aabot na ito sa pagka-revoke, no, ng inyo pong mga rehiso. So, ibig sabihin nun, Director Mario, sila ay effectively hindi na isang rehistrado o lehitimo na HOA.
1: Okay, yun pala yun. So, meron pong consequence yung mga mag-fail o yung hindi makakabit ng ating deadline nitong June 18, 2026 po, ano? So, meron pa po kayong mahigit isang buwan.
0: One month, yes.
1: Opo, para magpa-re-register sa mga nasabing HOA po na dating napabilang
0: sa SEC
1: at saka sa
0: HIGC. Kasi
1: so,
0: alam mo, Director Mario, ito, pakibanggit mo nga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, may epekto po kasi kapag suspended na ang HOA.
1: Kapag suspended na po ang HOA ninyo, ay hindi na maaaring ipatupad ang mga karapatan at kapangyarihan sa ilalim ng RA 9904 at ng 2024 Revised IRR nito, ano? So, hindi rin po kayo makaka-avail.
0: Servisyo natin.
1: Opo, ng servisyo na ipinapagkaloob namin dito sa aming departamento at hindi maaaring makapagsampa ng kaso sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, subalit maaari lang magharap ng reklamo sa HSAC kung ito ay may mga naging paglabag sa mga kautusan at regulasyon ng DISUD.
0: Oh, kaya po talagang paulit-ulit po ang ating pagbibigay payo, paalala sa ating mga board of directors, sa ating mga homeowners associations, na kapag tinignan nyo po yung COI nyo, Certificate of Incorporation, ay SEC pang nakatatak dyan. at hindi HLURB or DSUD, kayo po ay agad-agad na makipag-ugnayan sa mga regional offices natin na nakasasakop sa inyong HOA para maproseso na po ang re-registration. I believe, Director Mario, sa inyong binahaging anunsyo, no, sa ating Facebook page, ay meron naman pong link doon ng mga requirements, no? Madali lang naman po iyon. Basically, kung ano po yung existing ninyong articles and bylaws, ay ipapasa lamang po along with the other basic corporate documents na dapat ho bilang kayo ay isang rehistradong asosasyon ay nagme-maintain na po kayo ng mga nasabing dokumento.
1: So halos wala rin mga additional o dagdag na requirements po na inihingi ang aming departamento, kundi halos isasubmit nyo lamang po kung ano yung mga documents ninyo o requirements na ipinasa na, no? Parte pa rin po ng pagpapalawak. Ito naman ay bagong topic na tayo, Attorney Tin, no? Parte po ng pagpapalawak ng access sa ligtas, disente at abot kayang pabahay, isang development naman po diyan sa May Davao, no? Particular diyan sa May Kalinan District. Itong Peoplesville, I think phase 1 and 2 ito, ano? 1 and 2 na ang nagkaroon po ng orientation sa lahat ng gustong magpalista doon, ano? So ready na ba yung ating AVP? Ah, okay. So hindi pa itong Davao na Peoplesville dito sa Davao,
0: parang,
1: ano?
0: Napag-usapan na natin 'to. Nakarating ka na yata dito, tama ba?
1: Parang tatlong beses na yata akong nakapunta diyan, ano?
0: Bisita dito sa
1: mismong
0: site,
1: magandang klasing ano 'yan, walk up. Ayun po, yan po yung nakikita pala natin, mga photos lang pala, mga latest photos po. Ayan ng ating
0: model unit, no?
1: Yan model unit. May nakatira na diyan, Attorney Tin, ano?
0: Oo,
1: so parang kamakailan lang ay nag-launch nga yung ating Shopsy at saka siguro kung sino yung may gawa nito ng parang info campaign at nagkaroon ng mga orientation sa mga prospective,
0: interesado.
1: Yes, mga prospective home buyer diyan sa May Davao, ano? Parang mahigit 20 building na yung tapos dyan, ano, Attorney Tin.
0: At
1: may mga open spaces at hindi tinipid sa open spaces yan. I think may mahigit.
0: Parang linear park din, no?
1: Yes, may linear park at may central park na I think yung open spaces niyan ay mahigit 2 hektarya.
0: Napakaganda, no?
1: Yung mga nakausap natin dyan na Attorney Tin na nakalipat na, ano, mga dating nangungupahan, mga call center agent, mga online seller.
0: To, no?
1: Yes, mga dating nagrerenta at ngayon nagkaroon na po sila ng sarili nilang tahanan na nabababa ang monthly. May amortization po yan, ano? Pero dahil subsidized nga po sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay pinakamababang monthly amortization ang pinagkakaloob sa ating mga kababayan na siyempre makakwalify dito sa programa.
0: Yeah, at katulad na nabanggit mo, Director Mario, itong ang proyektong ito, nakikita nyo naman po sa ating mga binabahaging larawan, ay may lawak nga na 16 na ektarya at maaring maging tahanan po nasa 7,200 pamilyang Pilipino na sa oras na ganap na matapos. So napakalaking community nito pag nagkataon, no, dahil nga sabi mo nga more than 20 no na building.
1: Yes.
0: Ang
1: nung huling nakapunta ako diyan is 26. 20 yung tapos na halos tapos na apat na building yung pwede nang i-occupy. Yung 6 is ongoing, ano.
0: Okay.
1: So bawat unit po diyan ay may 28 square meter ang sukat, ano. Malaki po kumpara doon sa mga condominium na
0: studio.
1: Yes, studio type lang. O yung mga normal po na nasa ilalim ng ating pambansang pabahay. Usually 25-27 square meters po yung laki, ano. So ito makukuha nyo sa halagang 2,300 monthly as low as 2,300 monthly amortization. Siyempre subject po 'yan dun sa mga qualification na sinet ng ating departamento. Siyempre kasama ang ating mga key shelter agencies like Pag-ibig Fund
0: din ng ano ito, yes, and user, no, financing.
1: Siya yung nag-finance kasama yung Social Housing Finance Corporation.
0: Ayan, napakaganda talaga pong hindi po nga tinipid itong proyekto na ito ng pamahalaan dahil katulad ng binanggit ni Director Mario, abay 2 ektarya po ang nakalaan
1: yan,
0: para po sa mga amenities, no, open spaces, Diyan po sa Peoplesville, meron din po silang Central Park, parang yung sa Crystal Peak,
1: yes,
0: no?
1: Oo.
0: Parang nagiging tatak po talaga ito ng ating pambansang pabahay, no? Expanded mm-hmm. for PH na meron pong Central Park.
1: Ayan,
0: meron
1: opo.
0: Din pong swimming pool.
1: Yan. Laging wala pa siguro ano, wala pang oh. ano dyan, wala pa yata swimming pool.
0: Wala pa,
1: yung Central Park
0: at saka
1: linear, ano, linear
0: pero
1: park.
0: Pero sa plano. Oh. Linear park, nakita
1: at
0: ko nga maganda yun.
1: At may popwestuhan dahil nga malaki yung
0: lawak
1: area.
0: Ang lawak
1: nga,
0: may space pa sa gitna, may clubhouse, and of course, basketball court.
1: Maganda pa dyan, Attorney Tin, mm-hmm. from the highway, I think malapit lang yan sa ano, malapit din lang sa airport, less than an hour eh.
0: Talaga.
1: Parang from the highway makikita mo yung matatanaw ano, dahil
0: to.
1: Nga siyempre sa probinsya no, sa mm-hmm. sa Davao, malawak hindi pa naman maraming yung... ano, mga matataas na building.
0: Yes.
1: So parang nagiging landmark din siya
0: no,
1: na
0: no.
1: makikita
0: na
1: mo.
0: Nga ito pag tayo ay palapit na no sa pagbaba sa
1: yes,
0: aeroplano.
1: Yes, meron na rin yan. Ano, meron na rin yang tubig, linya ng tubig,
0: may
1: linya
0: kuryente.
1: Ng kuryente. Opo,
0: yan,
1: titirhan na lang yung mga unit na tatapos
0: yan,
1: na.
0: Yan, tamang-tama ayan dahil yan po ang mga pagbabago at improvement po no sa mga pabahay ng pamahalaan. Kayo ay sabi nga ni Dr. Mario, maglilipat bahay na lang kung
1: yes.
0: kung gusto, kung may existing na kayong gamit, ililipat yan. Kung wala naman, pwede kayong mag-shopping. Hindi na po namin sagot ang pang-shopping, mga kababayan.
1: Yung laman po, yung laman, yung
0: pinakita. Po
1: yung pinakita nating model units
0: oo,
1: po.
0: Model
1: yung
0: po yun.
1: Model units po yun. Yung yun po yung pwede nyong gawin, pero
0: gayahin.
1: Hindi po kasama yan yung tulad yan, yung nandyan
0: kasi
1: sa ano,
0: ko, totally
1: wall.
0: Kung
1: ano.
0: Ito kaya, siguro itong mga modular kitchen ni Diren, eh, no? Talagang bare, pero
1: bare, pero
0: finish,
1: may ano, may, oo,
0: may flooring
1: may sink
0: na maganda.
1: Na siya, oo, tapos may flooring.
0: Sa CR, mukhang meron naman na din
1: naka-tile,
0: itong
1: I think naka-tile diyang ano, tile na yung
0: lang CR.
1: No?
0: So
1: oh,
0: talagang konting-konting pag-iipon na lamang po at kayo po ay magkakaroon na ng inyong sariling bahay.
1: Ayan, nakita-kita mo yung
0: no?
1: gitna.
0: Oh,
1: yung
0: nga,
1: gitna
0: malawak
1: talaga
0: malawak
1: na open
0: pa,
1: ano,
0: no?
1: open park ang paglala ang
0: yan,
1: ano niyan.
0: Ano lang
1: nakaalat.
0: Siya, no? Sakto lang yung laki niya. Mga 5-story siguro ito.
1: Walk up 5-story. Oo, 5-story walk up.
0: Ayan, no. Saktong-sakto may exercise, pwede kayong magpanik-panaog para po healthy lagi ang puso po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: At sa Davao pa rin, no, Director Mario, may mahigit ngang 100 housing units naman ang formal na na-turn over sa mga family beneficiaries ng Bag-ong. Tama sana ang pagkabigas ko. Bag-ong Puntukan, no? BP Village noon namang May 8. Ito na may isa pangunguna ng National
1: Ayan.
0: Housing Authority.
1: Ayan, ang isa sa ating mga key shelter mm-hmm. agencies, yung NHA nga, no? Ang mga housing units, Attorney Tin, ano?
0: Wow.
1: Ay matatagpuan. Parang may ano, parang may touch ng ano, parang cultural ano.
0: Yes, maganda ha. Mm-hmm. Talagang mararamdaman mong ikaw ay nasa Pilipinas. So,
1: yes, yan
0: parang,
1: po yung...
0: Anong tawag doon yung... Pawid ba?
1: Ano? Oo, parang ano, sa amin kasi sawali,
0: sawali
1: ang tawag
0: yeah,
1: dyan.
0: Yun,
1: sawali,
0: no?
1: Oo, parang ano siya.
0: May effect na gano'n itong
1: modern
0: concepto.
1: Sawali, modern bahay
0: yes,
1: kubo.
0: Yes, modern ano? Bahay kubo. Hindi nyo po yan pwedeng ilipat-lipat, mga kababayan.
1: Oo, kasi cemento po yung baba niyan. Ayan po yung matatagpuan sa may upper
0: Pangasinan.
1: Barangay King King.
0: Mukhang maganda tong
1: Puntukan, Davao de Oro ano?
0: Ayan,
1: so pinangunahan nga po. Pinangunahan nga po ni NHA Region 11 Officer in
0: si
1: Charge Engineer Sharifuddin Nami. At NHA District 2 Manager Gerald Namok ano, ang mm-hmm. pagte-turn over sa ating mga beneficiaries diyan sa may Davao de Oro nga ano.
0: Yeah. Mukhang magandang puntahan to no for community development no napaka authentic nung dating
1: correct,
0: no na Pinoy na Pinoy ang konsepto ng kanilang ginawang mga pabahay diyan no?
1: Ayan parang mga row houses
0: yes,
1: dito sa atin
0: so,
1: ano?
0: Pero mas maluwag hindi siya sobrang dikit-dikit
1: yes,
0: na
1: yes may ano siya may pagitan
0: may space,
1: pa
0: so,
1: may pagitan ng lupa
0: ayan at ang nasabi pong housing units ay parte lamang po ng phase 1 ng proyekto kung saan 80 pang housing units ang nakalatag naman para sa phase 2. Yan, talagang tuloy-tuloy po ang ating
1: yan, parte pa rin po yan. Oo, parte pa rin po yan ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ano? So, ang development nga na ito ay
0: parte,
1: parte
0: no?
1: ng Resettlement Assistance Program for local government units o yung RAP LGU okay. ng ating NHA ano para sa mga pamilya po yan. Ay ito yung mga pamilyang nasa danger zones yes. pala at mga informal settlements. So yan po ay kabilang yung sector na yan ay kabilang sa mga prioridad ng ating expanded yes, pambansang pabahay para sa Pilipino program. Kabilang na rin po yung mga nabibiktima ng kalamidad.
0: Yan naman. Ayan,
1: kaya kinakagalak din po naming balita na noong April 30 ay nakapag-turn over. Ituloy-tuloy ang mga pag-turn over natin. Ano? Ito naman, mga 35 naman. 35 housing units. Ito naman sa Maynila.
0: Maynila na ito. So,
1: in-city ito. Oo, in-city. Yes. Ito yung San Miguel de Manila Residences. Ano? Yung ating pong mga beneficiaries dyan ay mga members ng Jesse M. Robredo Village Homeowners Association. Kaya meron po tayong inihandang AVP tungkol dyan para makita natin anong San Miguel Residences. Paki-play po natin.
2: Wala pong pagsisiglan yung aking katuwaan dahil sa haba ng panahon ng aking pakikitaming pakikibak, nangyari po. Tuwang-tuwa po ako.
3: Ang mga dating nakatira sa estero ngayon ay nasa mas ligtas at disenteng tahanan na. Yan ay matapos ang kanilang formal na paglipat sa San Miguel de Manila Residences sa lungsod ng Maynila. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng high-density housing ng Social Finance Corporation sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Marcos Jr.
4: Maraming salamat po sa napagtagumpayan namin na Social Housing Finance Corporation itong proyekto. Message ko po kay sa ating Pangulo, pagpatuloy po ang mga programang ito na para po sa ating maralitang taga-lungsod upang wala na pong makita ang natutuloy sa kalsada. Kami po halos sa 13 years po namin ito at trinabaho sa gobyerno. Hindi po kami nawala ng pag-asa. Yes, ito po ay aming sinikap na para po kami ay nagkaroon ng tahanan na matatawag po natin na ito ay disinti at wala nang pangamba sa lupas. Maraming salamat po, Pangulo, pagpatuloy mo pala po ang iyong programang
3: PhD. Ngayon, nasa mas maayos na kalagayan na ang mga miyembro ng Jesse M. Robredo Village Homeowners Association, malayo sa sakit at mas malapit sa mas magandang bukas sa bagong Pilipinas. Para sa mga updates katulad nito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at lisod.gov.ph.
1: Ayan, good news na naman yun, Attorney Tin, ano? Dating, mga dating nakatira sa gilid ng
0: estero, no?
1: Diyan sa may Maynila.
0: Oo, ni Madam President ng kanilang asosasyon, 13 years.
1: Mm-hmm.
0: Kanila talaga ding inintay, no? Upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. At kitang-kita mo talaga sa kanilang mga mukha, no? Mukhang kasama ng Jesse Shop si President, no?
1: Yes.
0: Federico Laksa, no? Na talagang nagbigay panahon para sa pag-turnover, no?
1: Mm-hmm.
0: Ng mga first 35 units.
1: Yes, diyan sa San Miguel de Manila Residences, ano?
0: Napakaganda, oo.
1: Diyan sa may
0: dito lang ba yun sa may
1: Quiapo, ayan, oh, Barangay 412. Quiapo, Manila. So sa mismo sigurong pinagtirhan itong ating mga beneficiaryo. Ano,
0: hindi
1: nakita rin natin.
0: Halos on-site na rin ata
1: ito. Parang on-site na rin, ano? Nakita rin natin sa picture. Ayan si Ma'am Alicia Murphy, ano? Yung Urban Poor Action Committee.
0: Yes.
1: So yan po ilagi rin nating katuwang sa ating pakikipag-dialogo, pakikipag-engage sa ating mga urban poor groups,
0: yes.
1: Yung UPAC na grupo ni Ma'am Alicia Murphy. So siguro kasama nila yung grupo. Tulad nung nabanggit ni Ma'am Aida, yung presidente ng kanilang Homeowners Association, ay talagang mga maralitang tagalungsod yung kanilang mga kasamahan.
0: Kasamang miyembro dyan sa kanilang association, no, nabanggit mo si Jesse Robredo Village, no, Homeowners
1: Association.
0: And speaking of association, baka lang makalimutan, isa-segue ko lang ulit. May isa lang nagtanong sa ating chat box, no, sabi dyan ni Ney Garcia Casilla kung yung mga rehistrado ba na HOA sa HLURB noong June 2013 ay kailangan pang magpa-re-register. Ang sagot po ay hindi na.
1: Hindi na. O, kasi HLURB na sila.
0: HLURB ano? Po kasi nung naging batas po ang RA 9904, ay nag-exist na rin po ang HLURB that time. So kung kayo po ay registrado na noon, kayo po ay panalo na. Hindi na kailangan pasok mag-asikaso. Pasok na pasok po kayo. So ipakibahagi po yung impormasyon na yan. No? Katulad ng pakikibahagi po ni Barangay Chairman Raymond Ramiliano dyan po sa nasabing
1: sa Barangay 412.
0: Oo, mukhang siguro siya yung nakadilaw. No? Oo, sa may Quiapo pala ito. Nako, na-miss ko tuloy yung isang teleserye na isa katuparan na ang matagal nilang pangarap na magkaroon ng mas maayos na tahanan. At ang pakiusap natin pa ulit-ulit ng Director Mario, yan, maganda yan. Unang
1: pagka-turnover.
0: Sana po talagang magkaroon din po na magandang pagpaplano ang community na para ma-maintain yung kalidad at kaayusan ng kanila pong bagong tahanan.
1: Yes, lalo ito ay talagang halos, sabi nga po ni Atty. Tin, ano, halos on-site na. Kasi mga nakatira po sa gilid ng mga estero na talagang alam naman po natin na napaka-delikado. Lalo sa tuwing mga may pagbagyo o tag-ulan naman. Na laging yang
0: pagbaha natin pagka tag-ulan.
1: Yes, kung hindi man yan na nasasaktan gawa ng kalamidad ay lagi po silang subject kailangan for evacuation. Nililikas po natin yan, ano?
0: Yes.
1: So sa pagkakataon pong ito na ibigay sa kanila yung disente at mas ligtas na pabahay sa ilalim pa rin po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay makakatulog po ng mahimbing. Yes, may seguridad at syempre alam nila
0: kanila na ito.
1: Kanila mapapasa kanila po yan, ano?
0: Yes.
1: Sa mababang monthly amortization course, dahil nga po pumasok dyan yung ating Social Housing Finance Corporation.
0: Yes, so subsidized talaga po ang rate na binibigay po sa ating mga kababayan na nag-a-avail po under the expanded 4PH, no?
1: Mm-hmm.
0: At pinangunahan nga po yan ni SHAPC President Federico Laksa, kasama rin po ang Resettlement Services Vice President si Sir Bob Flores, and si SHAPC Board of Director Ronald Barcena, no? Sa nasabing turnover ceremony talaga pong full force ang
1: SHAPC. Ayun nga, tulad ng nabanggit
0: dito,
1: natin
0: nabanggit
1: kanina. Nandiyan nga po si Miss si Ma'am Alicia Murphy, Executive Director po ng Urban Poor Associates o yung UPA at saka yung JMRV HOA President si Ma'am. Yun yung nagbigay po ng pahayag kanina si Ma'am Aida Pagakpak na talagang pasalamat. Malaking pasasalamat sa SHAPC at siyempre sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakaloob ng ganitong klaseng pabahay sa ating mga kababayan, lalo na po itong mga nakatira sa danger zones. Ano?
0: Tabi-tabi ng estero, no? At yan, nalaga pong hangad na ating pamahalaan na lagi pong mailagay po sa mas ligtas, disente, maayos po na kalagayan. Ang ating mga kababayan, bago ka mag-time check, Director Mario, ay isang mabilis lamang na ano, pagbati kay JC Solotario. Siguro yung inyong concern ay ibabato na lang po na ating SIPAS sa concerned region. Maging si Pong Castillo na nagiging episode na ito ng HOA. Totoo bang pwedeng tumakbo ang renter bilang BOD? Dito siguro sa San Miguel baka wala pang mga renter. Ang renter basta huyan ay mayroon pong special power of attorney ay maaari po siyang mag-qualify, no? Basta pasok sa qualifications na makatakbo sa BOD. Kaya time check mo, Director
1: Mario.
0: Time
1: check, alas 3:33 ng hapon. Hindi pa rin po dito nagtatapos ang ating kapihan ngayong hapon. Ano? Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Disud Kapihan sa radyo.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
0: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. D-Soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Tayo po ay nagbabalik dito sa Disud Kapihan sa Radyo bilang pagpapalakas sa pakikipagtulungan sa mga stakeholders ng ating departamento ay nakipagpulong naman po si Disud Secretary Jose Ramon Aliling sa mga opisyal ng dalawang top developers group sa ating bansa. Ano, ito ay part pa rin po nung open door policy at saka yung 8-point agenda ng ating kalihim upang mas aligned yung ating mga programa, polisiya sa mga ginagawa naman po ng ating mga private partners. Ano?
5: Yes. Bukas nga po ang kalihim sa mga panawagan na inilahad po ni na Engineer Francis Richmond Villegas na chairman po ng Subdivision and Housing Developers Association or yung SHEDA. Mm-hmm. At kasama rin po dyan si Mr. Charlie Brown Tan, na national president naman ng Organization of the Socialized and Economic Housing Developers of the Philippines or OSHDEP. Nakikita nyo po sa inyong mga screen ang ilang mga larawan po ng nasabing pagpupulong.
4: Sa nasabing pagpupulong, Attorney Tin, ano, ay nanindigan nga si District Secretary Ping Aliling na papalawakin pa ang mga pagsisikap ng DISUD sa streamlining. Yan po, yung talagang hinihingi ng ating mga stakeholders yan.
5: Naman.
4: Streamlining, siyempre yung ating digitalization ng mga proseso dito sa central office at siyempre maging sa ating mga regional offices. Siyempre, yun po yung kagustuhan ng ating mga stakeholders, yung mabilis, maayos, siyempre yung transparent na transaksyon.
5: Oo, yan naman ay talagang katungkulan natin na nasa gobyerno dahil tayo nga ay tinatawag na public servant. Kaya talagang yung anything na makakapagpagaan, makakapagpabilis ng proseso sa mga transaksyon na ating stakeholders ay talaga pong pinagsisikapan naman po yan na ating kagawaran. At napag-usapan din of course sa nasabing meeting, Director Mario, ang nationwide implementation ng expanded 4PH program.
4: Dahil
5: din kasi sila doon, no?
4: Correct. Po ang, kasi yung SHEDA at saka OSDAP, yun po yung mga malalaking developer na involved po sa socialized housing projects. Na yan naman po ang sakop ng ating expanded 4PH. Lahat po ng socialized housing projects sa bansa ay pwede po yung applyan sa ilalim ng expanded 4PH. Ano? Mm-hmm. So ito rin ay mainit-init na balita. Magandang balita rin ito. Ano? Dito sa ating kagawaran, nagkaroon po ng isang pagpupulong sina DISUD Secretary Ping Aliling at mga opisyal at direktor.
5: Nandito pala tayo niyan.
4: Ito yung pagsusulong nga ng kaugnay yun po yun, pagsusulong ng ating department-wide digitalization master plan ano, para sa taong 2026 hanggang 2028. Ano? Kasi pati na rin po yung mga Information System Strategic Plan, ISSP 2026-2028. Mm-hmm. Ano? Ito pa rin po ay parte ng ating pagsusulong ng 8-point agenda sa ating departamento. Ano? Isa po yan sa pinaka sa walo na na agenda ng ating departamento, yung full digitalization by 2028.
5: Actually, itong ating digitalization ay nakaangkla din po sa administration's agenda. Na talaga kasi, Director Mar, di natin may kakaila na ang panahon ngayon ay talagang digitalized mabilis, na halos oh, lahat eh, no? Lahat ano? With just a click no sa ating mga cellphone ay mm-hmm. nakapag-transact tayo. Alam mo, okay. Na-appreciate ko ngayon. Dati-dati ay pipila pa ako sa banko para lang magbayad na aking makautangan ngayon, sa credit card. Pero ngayon,
4: sa cellphone na
5: with
4: lang.
5: Just ano, one click ay pero kailangan may laman yung ATM. Oh, kaya salamat sa Finance Service. May pumasok na biyaya ngayong araw na ito.
4: Ah, meron ba?
5: Meron. Pakisilip mo naman. Baka naman yung mid-year dyan. No? Sa mga makakatanggap po ng mid-year, ay salamat po sa ayan. Lord. Sa blessing.
4: Na-announce
5: na po. Kanya-kanya po yan. Ha? Wala po tayong ano. Okay. Sabihin ng bawal pong mangutang muna this season dahil marami po tayong gastusin. At balik po tayo sa ating strategic digital direction. Na maganda nandun tayo, Director Marla. Natunghayan natin. Medyo talagang sasabihin ko sa'yo, napawawa ko sa dami ng gusto nating ma-accomplish. Pero, you know, kailangan talaga magsimula tayo somewhere. At sa pangunguna nga po yan ng Undersecretary po ng ating KMIS na si Undersecretary Richard Michael Dimagiba. No? Sa kanyang pangunguna ay talaga pong makikita mo talaga yung determinasyon na tuloy-tuloy natin to, gagawin natin ito. We have one digital direction for the department. And nakita mo naman yung timeline, no? Lahat tayo dito ay may ambag mula sa central office hanggang sa regional offices. At ang bottom line po ng lahat ng mga inisyatibang ito ay talaga pa rin para po sa ating mga stakeholders.
4: Yes, at yung mga plano ay talagang detalyado yung pinresent ng ating KMIS ano, sa pangunguna, siyempre, ni OIC Director Nova Azor. Talagang detalyadong plano. Yan nga, pagka if you fail to plan,
5: you plan to fail.
4: Yan, yan lagi nating sinasabi.
5: Sa mga planners.
4: Yes.
5: O pakipaalala.
4: Lalo sa ating mga, lalo sa ating mga kaibigan dyan sa ELUPDB. Yan ang lagi nilang sinasabi sa atin. If you fail to plan, you plan to fail.
5: Yes.
4: So yan po, 10 plano ang ating narinig mula sa ating KMIS sa pangunguna nga ng Supervising USEC Mighty D. Magiba. No? So dun po ay face by face i-implement yung ating master digitalization master plan mula ngayon hanggang sa 2028 yan. Ano? So abangan po natin yung mga susunod na development tungkol diyan sa digitalization.
5: Yan, no? At I think nauna na kayo, no, Director Mario.
4: Siyempre naman.
5: Talagang top one lagi to action IS natin, no. Action action talaga po ang ating SEPA sa pangunan na ating kasamang Director Mario.
4: Siyempre yan na po ay sa tulong ng ating KMIS, lalo na yung SSD, yung Systems and Software Division, no? Development. So yun po, nabuo nga natin yung Action IS na talagang maganda sa simula at ating matutulungan ng hindi lang po internally yan, may anong tawag doon, may face to yung mga pang public public facing face, opo, mapapakinabangan po ng ating mga kababayan yan, yung mga kliyente natin.
5: Pag follow up ng mga complaints. Speaking of follow up, may nagpa-follow up dito sa 4A si Villegas Lab, ay mag-message na lamang po kayo sa HOA CDB at DSUDGovPH para po sa inyong concern, no, na baka po makatulong po ang bureau kasi nahihirapan sa isa nating region. At yan, eto naman, punta tayo sa Southern Luzon.
4: Ayan, pabahay. Mario. Babalik tayo sa pabahay naman. Ano?
5: Cavite naman ito, dyan po sa Maynaik, no? Kung saan naganap po ang isang groundbreaking na pinangunahan muli ng National Housing Authority. Dyan po sa Naik View Residences, Phase 2. At may isa pa, Glory Moreville, Phase 2, sa Barangay Kalubkob, sa Maynaik, Cavite pa rin. So, panoorin po natin isang ABP na inihanda sa atin.
6: Kaligtasan at kasiguraduhan. Yan ang hatid ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Sa Naik, Cavite, nakapanayam namin ang isa sa mga benepisyaryo ng pabahay ng National Housing Authority.
7: Ako po si Danilo Casilat po, 60 years old. Isang guardia po. Nagpapasalamat po kami sa programa ng NHA. Expanded 4PH. Malaki pong natulong ng programa ng pabahay po ni President Ferdinand Marcos po, kagaya ng sa amin po ng mamahirap po. Nagkaroon kami ng sariling bahay at sariling titulo. Tapos napalayo pa kami sa mga ano, sa mga baha, mga sunog na area, saka magandang programang pabahay niya po.
6: Sa pagkakaroon ng sariling bahay, nabigyan sila ng pagkakataon sa mas panatag at maginhawang pamumuhay.
7: So, dapat lang po ipagpatuloy at saka punduhan para yung mga ibang nangangarap din na kagaya ko, hindi lang ako, sa maraming mamamayan, na makabuild din sila ng sariling bahay, magandang tirahan, para sa kinabukasan ng kanilang pamilya po.
6: Para sa mga updates katulad nito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUDGovPH.
4: Ayan, mga kababayan naman natin dyan sa Maynaik, Cavite. Ang nabiyayaan ng ating proyekto sa ilalim naman ng NHA. Ano? Yan po yung mga pamilyang apektado ng Manila Bay Mandamus program, ano, at iba pang mga government infrastructure projects tulad ng nabanggit ni Sir kanina na binabaha sila, ano, so sa gilid siguro yan ng ano Manila Bay nakatira dati.
5: Oo, yung mga kasi yan medyo palibot yan, Director Mar, umabot ngayon hanggang may amin, no, Kalmana area,
4: na botas,
5: no? Malabo,
4: diba?
5: Na botas. Oo. So yan nga po ang mga nasabing housing units, nakita nyo naman po sa ating Pilay na AVP ay may dalang mas ligtas, mas disente at malawak po ang espasyo na nakita natin, no, para sa mga pamilyang Pilipino. Siguro ang nagiging concern lang talaga ng ilan nating kababayan na nare-relocate ay yung syempre yung kabuhayan,
4: yes,
5: edukasyon,
4: yung napapalayo.
5: No? Oo, pero kasi alam mo ba ang Cavite ngayon ay talagang highly progressive na ang area.
4: Malapit
5: na yan.
4: Malapit na, no?
5: Halos talagang nade-develop na yung mga nearby areas ng Cavite, no? Hindi na rin siya mukhang probinsya na katulad ng dati, no? Alam mong umuunlad ang pamumuhay ng mga tao dyan, so inaasahan din natin sa pakipagtulungan ng local government unit,
4: yes,
5: ay mapagkalooban din siguro ng mga basic necessities, no? At siguro oportunidad sa trabaho yung ating mga nailipat dyan na almost in total 590 housing units ito na ipinamahagi nga po, at yan nga po ay pinangunahan ni Undersecretary Attorney Roman Nicolo Molina, at kasama rin po dyan sa nasabing event si NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano at iba pang opisyal po ng DHSUD, NHA, and of course, yung katulad na banggit ko, ang NAIG. Nandun naman na pala
4: LGU.
5: Si Mayor, no?
4: Oh.
5: Ang representation ni Mayor ng NAIG, no?
4: Yes.
5: Alam nating magkakaroon po ng komunidad na programa, pang-komunidad na programa para sa mga relocatees natin dyan sa nasabing lugar sa NAIG, Cavite.
4: Naipamahagi rin, Attorney Tin, ano, during that event,
5: okay,
4: ang mga land titles sa mga kwalipikadong NHA beneficiaries, parte ng patuloy na pagsisikap ng ating gobyerno na mabigyan ng access ang mas maraming Pilipino sa ligtas, disente, at abot-kayang pabahay, ano, sa ilalim pa rin po ng Expanded 4PH. Ano? Tinuldukan din ng Expanded 4PH program ang halos dalawang dekadang paghihintay naman. Ito, ibang ano na naman ito. Oo, at ibang programa po, ibang modality sa ilalim ng Expanded 4PH. Ano? Ang mga nabiyayaan ay mga miyembro ng Archangel Sword 2 Homeowners Association Inc. Diyan sa may barangay Lawang Bato sa Valenzuela, no? At napasa kanila ang kanilang lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan, ano. Yes, ECMP yan. Panoorin po natin ito.
8: Ito na. Wala na pinakahintay natin.
9: 17 years.
8: 17 years. So,
6: matapos ang higit isang kalahating dekada na kami ng mga miyembro ng Archangel Sword 2 Homeowners Association Incorporated, ang seguridad at kapanatagan hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. 256 Enhanced Community Mortgage Program beneficiaries ang nakatanggap ng kasiguraduhan sa kanilang lupang kinatitirikan sa Barangay Lawang Bato, Valenzuela. Ito ay matapos igawad sa kanila ang Certificate of Land Purchase ng Social Housing Finance Corporation. Personal na ibigay ni DSUD Secretary Sir Ramon Alvin as Chief C. President and CEO Federico Laksa ang mga cheque. Naroon din si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at Chief C. Executive Vice President Attorney Junipe Bayon upang magbigay suporta sa programa. Para sa mga updates katulad nito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUD.gov.
4: Ayan, ha, matapos nga po ang 17 years ano na paghihintay, nakamit ng mahigit sa 250 member beneficiaries po sa Valenzuela City, yung kapanatagan at seguridad sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Diyan nga po sa may barangay Lawang Bato. Kasi
5: tama,
4: naalala ko, nakasama ko diyan, Attorney Tin. Oo, kasi nakita ko si, ano yun, ang pangalan nun? Si Shupi.
5: Ah, si Shupi ba ang pangalan ng kanilang mascot?
4: Shupi pala. Shupi.
5: Opo. Yari tayo dito kay Press Laksa.
4: Ang spelling po.
5: Mag-guess ba naman sana next?
4: Opo. Ang spelling po ng Shupi ni Shupi as ano,
5: H-S-H.
4: Oo.
5: Paki-spell nga mga kapatid, no? Baka tayong makakasuhan nitong si Shupi.
4: Si Shupi.
5: Nga pala si Shupi.
4: Shupi, o. Si Shupi po. Yan po yung official mascot ng Social Housing Finance Corporation.
5: Tama yan. Kakabugin na yung isang tutube na sikat na sikat online. Papasikatin natin yan si Shupi. Hindi po si Shupi.
4: Si Shupi. Parang ano yan?
5: Shupi, alam mo, talagang alam mo, parang namimili kasi ng mga lupa ang Shopsy, kaya yes, Shopee naga. Doon sounds yung add to cart, no? Kaya mabuhay talaga ng ating Shopsy na tanga sa
4: taong
5: muna yan.
4: Naalala ko, nakasama ako dyan dahil nga kay Shopee.
5: Si Shopee, no? Ayan, with an F po yan, no? not with a P. Speaking of spelling, aba may nagtanong lang, mabilis lang, si Anthony Saligo, yung po bang STR daw, tsaka R4A sa Certificate of Incorporation magkaiba? Ay, hindi po. Actually, dati kasi, Director Mario, Southern Luzon Region ang kategorya or kasi parang nagkaroon ng delineation yung mga regions ng HLURB.
4: Okay,
5: kasama noon na magkasama ang 4A, 4B.
4: Isa-isang ano, regional office.
5: Isa-isang ang tawag doon, Southern Tagalog pala, sorry. Southern Tagalog Region. So, pareho lang po yan, no? Ngayon lang po kasi ay naihiwalay na si Region 4A sa Region 4B.
4: Diyan lang sa ano yan. Yung 4A po ay yung nakakasakop sa Calabar Zone.
5: Yan. Diyan po kayo siguro nakapasok. At kapag po kayo ay 4B, ngayon, Mimaropa.
4: Yan.
5: So, sa mga iba pong complaints, i-refer na lang po kayo ng atin pong
4: yan, SCAS. Maganda. Pagka ganyan po, may mga tanong kayo. Kahit hindi naman po
5: related,
4: in topic yung ano yung concern nyo, basta po tungkol sa pabahay, tungkol po sa Department
5: mandato
4: of
5: natin.
4: Human Settlements, so po sa mandate po ng DSUD, iparating nyo lang po, yes. I-message nyo lang po kami sa aming mga social media accounts, ano?
5: Oo. Dahil kami po ay tutugon dyan sa abot na ating makakaya, katulad nga po na kung saan dito po sa nasabing event na personal namang ibinigay ni DSUD Secretary Aliling at Shopsy President Federico Laksa, ang isang itong giant check na naman sa ilalim po ng Enhanced Community Mortgage Program na isang modality sa ilalim ng Expanded 4PH.
4: Ayan, sa kasalukuyan, Attorney Tin, ano, 45 na project na ang aprobado ng Shopsy simula noong July 2025 po, na kung saan ay binalik nga po, ni-revive ng ating kalihim,
5: yes.
4: Secretary Ping Aliling, itong community mortgage program at in-enhance pa. So, pinalawak pa po yung CMP program dati. Ano? Kung saan dito po sa may barangay Lawang Bato ay dito nga po sa proyektong 45 ECMP projects na approved na, 7,700 families sa iba't ibang dako po yan ng bansa, ano, ang naabutan natin ng tulong.
5: Yes, kabilang nga po dyan ang 17 komunidad na nakatanggap na nga po ng ating giant checks, no, para po sila ay tuluyan na, no, magkaroon na po ng ganapang bilihan yung mga lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Kaya po, kung saan ito nga po ay isang hakbang papalapit sa pagkakaroon ng kanilang sariling tahanan.
4: Tulad nung nasaksihan natin si Sir, ano, yung presidente naman,
5: yes,
4: ng HOA.
5: Yes, kwantuwa talaga siya.
4: Yes, yung sa may Archangel Zord 2.
5: sa Lawang Bato.
4: Sa may Lawang Bato, ano, tuwang-tuwa at overwhelmed sa amin yan nung nag-i-speech siya doon. After 17 years, eto na, nagawa na nila, yes. na isakatuparan na nila. Ano. So, isang oras na naman po ang lumipas ano, ng ating kapihan ngayong Martes ng hapon. Oh. Sana po ay may mga natutunan, lalo po yung ating mga netizen at patuloy na nagme-message at nagtatanong kay Attorney Tin tungkol sa mga concern nila sa HOA. Ano. Yes. Tuloy-tuloy nyo lang pong i-message kami sa aming mga social media accounts. Ano. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mario J. Malyari.
5: At ako naman po, si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang inyong disood kapihan sa radyo. Hanggang sa susunod po na Martes, sabay-sabay. Tara, kape tayo, usap tayo.
3: Disood, kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi matutulad sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kaso sa ICC ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
10: Hindi matutulad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahaharap sa kaso sa International Criminal Court. Tugon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos matanong hingil sa pahayag ni Senator Ronald De La Rosa na dapat umanong pag-isipan ng Pangulo ang pagbibigay proteksyon sa kanya dahil baka dumating din daw ang araw na malagay din ito sa kaparehong sitwasyon nila ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Castro, imposibleng matulad si Pangulong Marcos sa kanila lalo't wala naman itong kinalaman sa extrajudicial killings o anumang paglabag sa karapat ng pantao. Kung matatandaan ng EJK ang sentro ng investigasyon ng International Criminal Court laban sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Nauna nang nanawagan si De La Rosa kay Pangulo Marcos na protektahan siya bilang isang Pilipino sa gitna ng mga ulat hingil sa umano'y arrest warrant mula sa ICC kaugnay sa Crimes Against Humanity case laban sa mga personalidad na sangkot sa madagong kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration.
11: Sana tinanong niyo muna kung anong kaso kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Panawagan ng religious groups at Lodin at professors na ituloy ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, suportado ng ilang mambabatas. May live report si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
12: Kabsat at kapwa suportado ni Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Clergy for Good Governance at ang grupo ng mga Lodin and Professors na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Asidre, malinaw ang mensahe ng grupo matapos ihain ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte, kailangang umusad ang proseso at marinig ang mga ebidensya. Dagdag pa niya, natupad na ng Kamara ang mandato nito sa ilalim ng konstitusyon. Kaya nasa Senado na ngayon ang tungkuling ituloy ang paglilitis. Sinabi naman ni Adyong na suportado nila ng mga kilalang Lodin at legal scholars ay isang mahalagang paalala sa obligasyon ng Senado na ituloy ang impeachment trial sa oras na maipadala ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dagdag pa niya, pinagtibay umano ng posisyon ng Legal Academy ang matagal ng paninindigan ng Kamara na may tungkulin ang Senado na agad ituloy ang paglilitis kapag natugunan na ang constitutional requirements. para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. PNP tiniyak na susundin ang tamang proseso hinggil sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Quincy Kahilig sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
14: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa nito natatanggap ang opisyal na komunikasyon o anumang direktiba mula sa kinauukulang otoridad ng pamahalaan patungkol sa mga napapaulat na paglalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon ito sa inilabas na pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ngayong Martes. Pagbibigay din ni Nartates na kailangan munang sumailalim sa umiiral na batas at due process ang umano'y arrest warrant na inilabas ng ICC. Gayun din ang tamang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagpuputupad ng international law. Titiyak naman ng hepe na kahanda ang pambansang pulisya na isagawa ang karampatang aksyon batay sa mga umiiral na mga panuntunan. Matatanda ang kahapon ay napaulat na naglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Senador Bato kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Senador Risa Ontiveros nanawagan sa bagong liderato ng Senado na protektahan ang dignidad ng mataas na kapulungan. May live report si Nimfa Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
15: Nanawagan nga si Senador Risa Ontiveros sa bagong liderato ng Senado na protektahan ang dignidad at reputasyon ng mataas na kapulungan. Ikinalulungkot niya ng senadora na naging viral ang Senado sa maling dahilan. Ayon kay Ontiveros, batid niyang marami sa ating mga kababayan ang nadismaya, nasaktan at nagalit at naiintindihan naman niya ito. Partikular na tinupin ng Senator Risa na nakakadismaya ang naging habulan sa hagdan at girian sa pagitan ng Senate Security at law enforcement personnel kung saan may isang Senate employee ang nasaktan. Kaya naman nanawagan ang senadora sa bagong Senate leadership na panatilihin ang paggalang at iwala ng taong bayan sa Senado, partikular sa paggalang sa kapangyarihan, proseso at tradisyon ng mataas na kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa.
16: Nag-share po kami sa isa't isa and for one, talagang nakakalungkot at nakakahiya na marami ay pinagtatawanan ang nangyayari sa Senado kahapon. The Senate's going viral for the wrong reasons nga po. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado, ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always earned.
15: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Nimfa Asuncion. Higit 1,400 drivers nakatanggap ng fuel subsidy sa LTFRB Region 3 payout. Si Ray Ferrer sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
17: Matagumpay na naisagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ikalawang batch ng distribution ng fuel subsidy para sa public utility jeepney drivers at operators sa San Fernando, Pampanga. Sa ulat ng LTFRB Region 3, umabot sa 1,472 beneficyaryo mula sa 2,000 kwalipikadong aplikante ang nabigyan ng cash payout o katumbas ng 73.60% accomplishment rate. Isinasagawa ang programa upang matulungan ang mga trooper at operators sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na operasyon. Tiniyak ng LTFRB ang patuloy na mabilis na at maayos na pamagi ng fuel subsidy sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
0: Collab.
13: World Service Sports Radio.
18: Ang
1: taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
1: Radyo Magic 1278,
13: Sports Radio 918,
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
1: 738,
13: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM,
1: Capital 104.3
13: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan

0: because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
4: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
3: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
4: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. Hello. May tulong din sa cancer.

0: Cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ang oras po natin, 12:00 makalipas ang alas 4.
6: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
4: Mark in!
6: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
4: Mark out!
6: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
5: Nagsalita ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagpasyang i-impeach si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dahil ito sa mas marami ang nakuha ang boto ngayong taon na 257 kumpara sa 215 noong naunang impeachment hearing ng Kongreso o ng Kamara, na nangangahulugan na ito ang mas maraming nakumbinsing mambabata sa ebidensya at dokumentong ipinresinta sa mga pagdinig. Ang hiling ng palasyo sa sandaling opisyal nang mailipat sa Senado ang bola para sa impeachment kontra sa ikalawang Pangulo, mas maging patas ang mga senador at huwag at gawin ang kanilang trabaho para sa taong bayan. Sa kabila ng mga pagbabago sa liderato ng Senado kahapon, Mayo 11, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. anya, hindi panghihimasukan ang trabaho ng mga senador. Kung magiging pasyaan niya na mga ito sa impeachment ni Vice President Sara ay papabor sa mga Pilipino o sa iisang individual lamang, ang mga Pilipino na ang bahalang humusga sa mga senador.
4: Mark in! Mark out!
5: Magandang hapon ng Martes, Luzon, Visayas, Mindanao, ika-12 sa buwan ng Mayo taong 2026. Please sumasa sa inyo po pala tungto na mark in, mark out sa mga balita. Bantay Senado pa rin tayo mga kababayan sapagkat kahapon nga sabay, no? Sabay na nagkaroon po ng nagyayaniga mga balita. Yung pong pagpapalit ng liderato ng Senado at yung pag-akyat ng impeachment, articles of impeachment naman mula sa Kamara patungong Senado. At inaasahan nga po sa Mayo at 13, bukas po yan, inaasahan na magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Yun ay kung ano ang magiging resulta ng isasagawang sesyon ngayong araw na ito. Meron din ho mga sabi nga naghahayag ng kanilang konting tampo. Dahil yung ilan sa mga dating nasa mayorya lumipat bakod. Si dating Senate President pro tempore Panfiloping Lacson medyo may hinanakit doon sa pumalit sa kanya si Senadora Loren Legarda. Nagulat sila dahil hindi man lang daw ho nagpaabiso, nalilipat na pala ng bakod are ang ali. Nung tanungin na kung ito ba may kinalaman doon sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste, ang sabi ni Lacson, hindi iyon ang punto. Ang sinasabi niya, dapat timbre lang muna. Oy, lilipat bakod ako na. Lilipat ako doon sa kabila. May magandang offer eh. hindi naman offer. Pero ibig sabihin, kung ano ang sa tingin niyang nararapat, no? Ako nun sa paniniwala ng senadora na dapat gawin bilang isang mambabatas. Sana man lang tinimbrihan niya yung kanyang mga iniwan niyang kasamahan. Sabi nga ni Senador Lacson, para namang wala naman tayong pinagsamahan yan. Bakit naman ganun? Ayan na nga. Pero dito mga kababayan, makikita natin ha, paano kaya magiging sistema ngayon dahil ito na nga namumuro na itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ay isa pang nag-aabang. Oo. Pero pang isa nag-aabang, yung warrant of arrest naman laban kay Senador Bato de la Rosa. Dahil sa kasong crime against humanity, bilang siya ay co-perpetrator, ito pong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Paano po ba ang magiging sistema rito? Dahil ang sabi ng PNP, kapag nag-convene na po ang PNP, NBI, ang PCTC, at ang Interpol, at meron na rin hong suportado na ito na tinatawag na court order o mula sa kautosan mula sa lokal na korte, kanila na hong isisilbi ito pong warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Sa bagay naman ng kampo ng senador, humiling sila sa Korte Suprema na dinggin yung inihain nilang writ of amparo para mapigilan nga po itong pag-aresto ng ICC laban doon sa senador dahil sa paniniwala nila na dapat dumulong daw muna yung pong judicial system dito. Mamaya ho, hihingi tayo ng opinion at pananaw mula sa mga eksperto, hindi sa kung sino-sino. Ha? Marami sa social media, akala mo biglang naging instant political analyst na eh. Biglang naging instant abogado na. Oo, akala mo mga antataas sa mga pinag-aralan eh. At least dito sa Mark In Mark Out sa mga balita, itatama natin kung ano yung mga mali sa pamamagitan po ng paghingi ng tulong sa mga eksperto. Ay, mga nag-aral talaga at meron nung talagang sabi nga may K as in karapatan na magbigay ho ng kanilang pananaw, hingil ho dito naayon naman ho sa factual basis ha, sa mga may batayan, hindi basta opinion lang, opinion na may batayan, na may sinasandigan ho na umiiral ng mga batas. Ano ba sinasabi ng batas? Ano ba ang proseso ng batas? Dahil yan naman ho dapat ang masunod, yung tinatawag na due process ng batas. Di ba? Mamaya, antabayanan nyo po ang ating gagawing pagtalakay sa paksang ating pag-uusapan.
8: Mark In, Mark Out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: atin po munang dakuhan ang mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Pilipinas at Paraguay nakatuon sa pamatagalang kooperasyon ayon ho kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magpapalakas ng kalakalan, sinelyuhan po ng dalawang bansa. Vice President Sara Duterte na impeach sa ikalawang pagkakataon mula po sa Kamara. Department of National Defense, walang namomonitor na anumang destabilisasyon sa hanay ng militar. Interpol kinumpirma po na meron na pong red notice laban sa mga Pilipinong pugante. Partikular na nga po kinadating Bucor Director General Gerald Bantag kay business tycoon na si Atong Ang at kay dating Congressman Zaldico. Hakbang naman ng Pilipinas laban sa cybercrime at online scam, mas mapapalakas pa pagsali ng pitong bansa sa partnership ng Pilipinas, US, Japan. Nagpalakas daw po sa Luzon Economic Corridor. Mahigit na 6,000 magsasaka sa Alba ay may tulong hong pinansyal na natanggap ngayong araw. Department of Labor and Employment tutulong na rin sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Programa para sa mga mahihirap magpapatuloy sa gitna po ng mga ingay politika ayon po sa Department of Social Welfare and Development.
6: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
5: Sa iba pa pong paksa ng ating mga balita, binigyan din ng Malacanang na para sa lahat ng mga Pilipino ang kailangang proteksyon mula sa pamahalaan. Ito po ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ng sa hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan naman siya ng proteksyon sa harap na nakaumang na pag-aresto laban sa kanya dahil sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sinabi po ni Castro na kahit sino mang Pilipino kasama na si Senador Bato de la Rosa ay makakaasa ng proteksyon mula sa pamahalaan. Gayunman, inihayag ng opisyal na ang pagbibigay ng hinihinging proteksyon ay ipagkakalo batay sa kung ano ang itinatakda ng batas. Dagdag pa ni Castro na kung dumating ang panahong maaresto ang mambabatas, may kinaharap na asunto sa ICC ay titiyakin na may pagkakaloob ang karapatan nito. Sa ngayon, may standing warrant of arrest si Senador De La Rosa mula sa International Criminal Court at nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado.
6: Mark in, mark out.
5: Pinalakas pa ng Philippine National Police ang deployment at seguridad sa paligid ng gusali ng Senado sa Pasay City. Ito para mapanatili ang katatagan ng institusyon at kaayusan ng pampubliko sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa lugar, kabilang na ho ang pagdating ng mga nagpoprotesta. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., ang deployment ay isang preventive security measure na layong tiyakin ang seguridad ng Senate Complex at mga kalapit na lugar habang tumitindi ang tensyon. Kasunod niyan ay namang hakbang para ipatupad ang arrest warrant na inilabas sa International Criminal Court laban ho kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Una nang ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kopya ng ICC warrant laban kay De La Rosa at sinabi maaari itong isilbi sa loob mismo ng Senado. Dahil dito, mas tumindi ang atensyon ng publiko sa paligid ng Senate Complex kung saan ay nakita rin nadagdagaan ang deployment ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at iba pang unit ng pulisya. Kasunod dito, inatasan no ni PNP Chief ang National Capital Region Police Office o NCRPO na ipagpatuloy po ang pagmamanman at real-time na pagtugon sa pag-aayos ng seguridad sa nabanggit na lugar.
6: Mark in, mark out.
5: Alas 4:26 po ng hapon, positibo si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na lalalim pa ang kooperasyon sa pagitan po ng Pilipinas at Paraguay. Kasunod na rin ang nangyaring matagumpay na pagbisita sa bansa ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Sinabi ni Pangulo Marcos na naging produktibo ang bilateral meeting nila ni Peña kung saan nalagdaano ang mga kasunduan para sa renewable energy, people-to-people exchanges at para na rin sa linya ng agrikultura. Dahil dito, looking forward anya ang Pilipinas sa pagpapatatag ng kooperasyon sa regional at multilateral fronts tulad doon ng Estados Unidos. Kung matatandaan, una na nagkasundo ang dalawang leader na maaari magtulungan ang isa't isa sa paglalapit ng kanilang balikatan sa ASEAN at Latin America. Hindi tumitigil ang mga kinukulang tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng, sa Pilipinas ng patuloy na sigalot sa Gulf Region. Ayon po kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, kahit pa hindi kada linggo nangyayari ang pulong ng Uplift Committee. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag po ni Castro na nagpasya ang pamahalaan na idaos kada dalawang linggo ang pulong. Lalo't nakikita naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng gabinete. Di para maibsan na po ang epekto ng gulo sa Gulf Region kahit hindi na kada linggo ang pulong. Sa susunod na pulong, anya ng Uplift Committee, nakatakda ito sa Martes sa Mayo 19. Sa uling pulong, isinagawa po nitong Martes, Mayo 5. Pinagutos po ni Pangulo Marcos na ang pagtitiyak po sa presyo ng bigas sa merkado lalo't walaan niyang problema sa supply ng bigas sa bansa kahit walang dahilan para magtaas ito ng presyo.
8: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
5: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news! Fake news! Disinformation! Disinformation! Mark out mo na yan!
5: Alas 4.32 so ang oras sa buong Kapuloang Pilipinas. Siya nga po pala, inilagay po sa yellow alert status ang Luzon, ang Visayas grid. Ngayon pong mamaya pong alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, labing isang planta raw po ang nagpatupad ng forced outage mula pa noong Marso ng taong ito. Apat mula noong 2025 at dalawa mula pa noong 2024, gayon din noong 2023. At isa pa mula noong 2021. Habang yung pong siyam ay na kasalukuyang gumagana ay meron nung naibabahagi na 833 megawatts na unavailable sa grid. 2,684 megawatts po ang available capacity, habang ang peak demand naman po ay nasa 2,512 megawatts. Inilalabas po ng NGCP ang yellow alert kapag meron pong pagnipis sa supply po ng kuryente sa naturang grid, mga kababayan.
8: Mark in, mark out.

0: Alas 4:35 na po ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas, mga kababayan. Oya, mismong si Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dixon ho ay sabi nga ay nagtungo dito sa Barangay Calizon, Kalumpit sa Bulacan para matiyak daw ho na natutupad ng tama ang mga proyekto. Kasunod na rin doon ang utos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng substandard na flood control project sa buong bansa. Ayon no kay Secretary Dixon, matatagalan pa yung pong sabi nga papagawa daw ho dito sa naturang tulay na ito. Lalo't sinasabi na parang ampaw daw ho kasi pagkakagawa. Pero kanila hong tiniyak na mamadaling daw po itong sabi nga itong proyekto na ito para maging matibay daw at mapakinabangan na sa lalo madaling panahon. Ito pong tinatayong matibay na flood control project ho sa lugar.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tanggap muna tayo ng pagulat. Malacanang umapila sa Senado na tugunan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ng patas at naaayon sa mga ebidensya. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Nasa Senado na kung ano man ang mangyari o kung ilang beses man magpalit ng pinuno ang mga mambabatas. Ito ang pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ikinababahala ba ng palasyo na mula noong magsimula ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte na kadalawang beses nang nagpalit ng Senate President ang Senado. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na nasa kamay na ng mga mambabatas ang pasya sa anumang usapin na mayroong kinalaman sa Senado. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya, hindi makikialam anuman ang maging desisyon ng mga mababatas. Ang tanging hiling lamang ng palasyo sa mga senador sa oras na opisyal ng maiakyat sa kanila ang bola para sa impeachment ni VP Sara, gawin ang mga ito ang kanilang trabaho ng patas at para sa mga Pilipino, hindi para sa isang individual. Lalo't una na rin naman anyang nagsalita ang mga kongresista base sa mga ebidensya at dokumentong iprinesenta sa naganap na impeachment hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso.
3: Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya. Sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan. So, nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Senador Ronald Bato de la Rosa, aminadong may tampo kay dating Senate President Tito Soto. Dahil doon sa nangyaring tangkang pag-aresto ng NBI sa kanya kahapon. Soto, nagpaliwanag naman ho ng kanyang panig. Pero ang gusto kong malaman, sino kaya naglabas sa social media nitong CCTV video ng Senado? Ay, ginawang katatawanan sa social media. Alam niyo yung parang isang segment sa isang time show? Sus, Ginoo naman. Alamin nga natin ang ulat mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
4: Yes, inamin nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sumama ang loob ay dating Senate President Vicente Soto III matapos anya nitong payagan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa Senado at maisilbi sa kanya ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para kay De La Rosa maituturing na pagtataksil hindi lang sa kanyang kapwa senador ang ginawa ni Soto kundi maging sa kanilang institusyon. Sinabi ni De La Rosa na si Soto pa naman ang pumirma sa resolusyong pinagtibay ng Senado na nagsasabing dapat dumaan sa mga legal na proseso at local courts ang warrant. Sa tingin ni Senator Bato, sinadya na harangin siya sa baba ng Senado para mapigilan ang pag-alis sa pwesto kay Soto. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Bato.
5: Hindi ako plastic na hindi magsabi na wala akong sama kanya. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig. Hindi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. Siya pa naman ang bumirma noong resolusyon namin na dapat dadaan sa legal processes na required ng Supreme Court, na dadaan sa lower courts yung arrest warrant. E, alam naman niya, pinakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala ko siya sinabihan. Alam, but there's may design talaga na talagang gusto niya mahuli ako sa baba para hindi ako kakit dito, para hindi siya ma-unseat.
4: Yes, sinabi naman ni Senator Soto na misinformed si De La Rosa. Anya, kahapon ng umaga ay nagpunta mga taga-NBA sa kanya para sabihing may warrant of arrest laban kay Senator Bato. Dito ay sinabihan anya ni dating SP Soto na makikipag-coordinate ang mga taga-NBA sa Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA kaugnay ng warrant. Pero sinabi ni Senator Soto, sino ba naman ang mag-aakalang papasok si De La Rosa kahapon? Hindi anya siya hihingi ng tawad dahil wala naman siyang ginawang mali. Narito naman ang panig ni Senator Tito Soto.
6: Kaya siya sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Iba kagad ang pintang nila. Oh, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Oh, sabi ko, they coordinate with the OSAA. Eh, sino naman mag-aakalag datating siya? Hindi ko naman alam eh. I didn't do anything wrong. Wala naman akong ikang obstruction of justice na ginawa. Wala rin akong ikang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? He's misinformed. They're misinformed.
4: Yan ang naging pahayag ni Tito Soto mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Team Fasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, umapilaw sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court at simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Detalye naman niya mula kay DK Sarate. DK!
7: Umapila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador na simulan na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Most Reverend Gilbert Garcera, Archbishop ng Lipa at President ng CBCP, dapat mag-convene na bilang impeachment court ang Senado. Ito ay naayon niya sa konstitusyon kung saan inaatasan ng mga miyembro ng Senado na ituloy ang paglilitis at magdesisyon sa kaso sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga saksi para mapakinggan ang kanilang mga testimonya at bumoto alinsunod sa mga ebidensya, hustisya at tamang pagpapasya, katwiran ng CBCP habang naantala paglilitis. Lalo ring naaabala ang hustisya hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, kundi sa Vice Presidente rin. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Kaugnay nga po nitong paksang ating pinag-uusapan, makakasama po natin ang isang legal expert at political analyst din po, si Attorney Edward Chico. Attorney Chico, sir, Attorney Ed, magandang hapon po. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang umahapon po at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig.
0: Attorney, pakibigyan nyo nga kami ng edukasyon dito sa mga pangyayari ngayon na ipasa na.
8: Ano tayo mag-uumpisa?
0: Ang daming
8: nangyari.
0: Kaya nga, naipasa na ho itong articles of impeachment sa Senado mula sa Kamara at itong forthwith na naman. Nababanggit na naman ito. Dahil naipasa na ang bola sa Senado, ito po ba'y obligado na ang Senado na mag-convene na bilang impeachment court at gaano ito ka-urgent?
8: Well, siyempre, obligado sila na mag-convene to an impeachment court, ano? Kasi malino naman yung sinasabi sa saligang batas na as soon as the articles of impeachment are transmitted to the Senate shall forthwith constitute itself as an impeachment court. Ang problema lamang, yung issue ng forthwith kasi ay dinefine finally ng Supreme Court na hindi naman sinasabi talagang agad-agad but within a reasonable period. So dapat wala namang inordinate delay, di ba? But interestingly, naging issue lang naman kasi yung forthwith na yan because last year, parang inupuan talaga kasi ni Senate President Jesus Cudero. But historically, ano, tandaan natin, nung panahon ni ERAP, after the articles of impeachment were transmitted doon sa Senate, I think it took the Senate 24 or 25 days to convene. Hindi naman agad-agad rin. Tapos sa kaso naman ni Chief Justice Corona, it took them 34 days to so convene. So, hindi naman kinakailangan bukas na bukas ay mag-convene sila. But expectedly, within the reasonable period, dapat ituloy nila yung hearing. May mga kumakalat ng mga naratibo na baka gawan daw nila ng paraan, pigilin nila. But that would leave a bad taste in the mouth. Hindi magiging maganda para sa kanila yan. Lalo pat ang circumstances ngayon are very, very clear. Unang-una, nagkaroon ng impeachment complaint laban sa Vice President. Sabi ng Justice Committee, yan ay sufficiente, both form and substance. Nagkaroon sila ng hearing. At binoto, halimbawa sa plenaryo, ano, para ma-impeach ang pangalawang Pangulo by 255 votes, so overwhelming. So walang dahilan kung hindi gawin na Senado ang mandato na ipagtuloy ang pagdinig at mag-constitute sila bilang impeachment court.
0: Ang medyo plot twist dito, Attorney Ed, ay nagpalit ng liderato ang Senado. At alam naman natin, ang komposisyon ngayon ng Senado ay yung mga mukha na sabi nga pamilyar na nakita noong nakalipas na administrasyon. Ano po ang basa nyo rito sa magiging takbo given na mag-convene na nga sila as impeachment court, pero yung composition nun nito, tila medyo may konting, kung sabi nga, questionable para sa ating mga kababayan.
8: Eh, ang sabi ko kasi ng Korte Suprema, ang impeachment is sui generis proceeding. Ibig sabihin, kakaibang proceeding ito. Ang purpose ito, mag-remove, hindi magparusa. So, it's a numbers game. It's a political exercise. If you control the numbers, good for you. If you do not, bad for you, di ba? So, in this case kasi, kinakailangan niya 16 na votes. And so far, mukhang may bilang talaga si Sara Duterte. So, anong maasahan natin sa trial? Of course, they would want to give this a semblance of legitimacy. Hindi naman nila yan ipapakita na balahura ang proseso. Siyempre, they wouldn't do that. Talagang magkakaroon talaga ng trial, magkakaroon ng presentation ng evidence. And unless itong aking fearless forecast, so far, unless mapakita nila na talagang may kasalanan at kahit gusto mo siyang i-acquit, kailangan mo siyang i-convict, ang bilang nasa kanya ngayon, so there's a possibility, baka ma-acquit siya.
0: Nako, yun
8: na. Kasi nasa kanya yung bilang eh.
0: Correct.
8: Wala tayong magagawa, hindi ba? Mm-hmm. Although, may mga senador na alanganin, hindi ba? Mm-hmm. Kagaya ni Chinggoy Estrada. Pag yes. Sinabi kong alanganin, ang ibig ko sabihin, baka kamay naman tayo. Ang ibig ko sabihin alanganin, pwede siyang bumoto nang oo or hindi. Kasi may kinakaharap siyang kaso ngayon eh.
0: Ooh.
8: So, alam mo kasi, pag yes. Ganyan, nagkakaroon ng horse trading, yung yes, mga yes. Leverage. Pwede dyan, baka pwede niyang hilingin. Huwag nyo na lang munang i-delay nyo muna yung kaso ko. Ito yung boto ko. Kasi, allegedly, ginawa niya na yan nung panahon ni ano, diba? Yes. Nang gusto maging Senate President ng Loren de Garda, nag-withdraw siya ng support.
0: Yes.
8: So, at the end of the day, labanan talaga to ng mga senador ngayon ng bilang.
0: Mm-mm.
8: So, nagliligawan talaga sila. At kapag kakulang ka ng bilang, talagang lugi ka, no? At nasa kamay na nila ito, eh.
0: May mga ilan nung nagsasabi na kung sakasakali pa i-rally ng present majority yung kanilang biases, dito sa proceedings na ito at hindi, kumbaga kung sakasakaling hindi raw titignan ang ebidensya, yung bigat ng ebidensya at salip yung kanilang paiiralin, yung kanilang biases, since ang trial nga ito ay numbers game, posible daw ito pong mag-constitute ng constitutional crisis. Pabor ba kayo doon sa mga nagsasabi ng ganun, Attorney Ed?
8: Well, hindi mo masamang, hindi naiintindihan ko bakit iisipin mo na magre-resulta yan ng constitutional crisis. It will result into a constitutional crisis kapag magiging halata yung pagpabor, hindi ba? Halimbawa, isusuppress mo yung ebidensya na overwhelmingly could point to the culpability of the Vice President. O kaya may mga importanteng mga witnesses na ayaw mo ipag-testify. So, syempre, makikita ng taong bayan yan at hindi magiging maganda ang resulta niyan. Oh, but the way I see it, they will really try to give this a semblance of legitimacy. Kasi syempre, ayaw din naman nilang mapulaan. So, they might resort into that. Pero, kung magiging garapalan sila, magiging crisis nga yun dahil parang ang nangyari, hindi sila tumup din sa kanilang gawain o sa kanilang tungkulin. Because although it's a numbers game, dapat ang purpose niyan, tignan mo talaga kung merong grounds. At kung merong grounds naman at mapapatunayan, di i-convict mo dapat.
0: Mm-hmm. But given the situation, sakasakali man na baliin ng Senado, as an impeachment court. Bagamat hindi naman natin pinangungunahan, no? Hindi naman natin sa ano. Nais lang natin kasi makita ano yung mga posibleng mangyari. Una, kung ma-convict si VP Sara given na yung despite do sa numbers na meron siya sa Senado. Ano magiging possible na pangyayari dito and the other way around, Attorney Ed.
8: Well, kung ma-convict siya, expectedly syempre she will be removed as Vice President. Now, yung issue ng disqualification is a separate issue. Kasi sa Amerika, hiwalay ang boto sa disqualification. Hmm. Kaya kinakailangan, okay, kapag ni-remove siya, very clear doon sa decision that she's being disqualified too. Otherwise, ang mangyayari, removal lang. And that is a possibility. At Korte Suprema lang ang makakarisulta niyan.
0: Mm-hmm.
8: Ngayon, kung siya naman ay ma-acquit, di magtutuloy-tuloy siya. She can actually run for and gun for the presidency in 2028.
0: Ayun. So, either or, meron siyang leverage dito. Tama po?
8: Oh, kasi it's a numbers game. Mm-hmm. Right now, she controls the numbers seemingly. Yes. Pero syempre, alam mo naman ng mga senador, mas importante sa kanila yung personal na interest nila. Pwede pang magbago yan.
0: Mm-mm.
8: Sino ba mag-aakala na yung leadership magpapalit?
0: Mm-mm.
8: Sino ba mag-aakala na yung Villiers siblings would jump to the other side? Di ba?
0: Kaya nga
8: so
0: po.
8: Anything goes. Ganyan ang politika talaga. Walang permanenteng kalaban, walang permanenteng kaibigan. So may permanenteng interest. So ibig sabihin, yan ang titignan nila kung the one that could serve their interest better, dun sila.
0: Ito po, ito naman po, attorney. Ito naman bunga ng aking malikot na pag-iisip. 13 ang numero ni VP Sara sa Senado. Meron pong siyam na dating mayorya, ngayon po ay nasa minorya na at meron pong dalawang sabi nga, medyo nasa gitna, parang undecided, sabi nga. Pero may isa ho doon sa 13 na nanganganib na mawala dahil nga meron nung kinakaharap ho na ngayong kasong crimes against humanity sa katauhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Would you think na bago mag-convene ang impeachment court kung ma-aresto ito si Senador de la Rosa ay magbabago ang climate din bukod pa hudo sa nabanggit nyo kanina na example na mga personal na interes ang ilang mga senador.
8: Well hindi ko alam kasi kung maalis man siya or hindi, tuloy pa rin naman yung impeachment.
0: Yes.
8: No? Hindi naman nakadepende sa kanya yan.
0: Yes.
8: Hindi ba? Mm-hmm. Kaya lang, kung sakali siya ay maaaresto,
0: bago yung trial, no?
8: Merong ano yan, merong, to a certain extent, may mag-wield ng pressure sa membro, sa mga senador na kasama doon sa impeachment court.
0: Mm-hmm.
8: Hindi ba? Kasi may epekto sa kanila yan eh.
0: Yun.
8: But ultimately, wala naman masyado dahil kung maaresto siya, di nandun na siya sa dahig.
0: Mm-hmm.
8: Alam mo ang problema, pag ikaw ay naaresto, nailipat ka sa kustodiya ng ICC, hindi ka na makalalabas kahit sa tingin mo inosente ka.
0: Mm-hmm.
8: Kasi sa ICC, wala pang napabigyan na petition for interim release.
0: Mm-hmm.
8: Yung mga na-acquit dyan, umabot ng hearing during trial at saka appeal, kaya inaabot ng 10 taon.
9: Mm-mm.
8: Pero nagmamakaawa yung mama sa TV, hindi ba?
9: Mm-mm.
8: Huwag daw siyang dalhin sa dahi kasi pag dinala siya doon, doon na siya tatanda.
9: Mm-mm. Yun nga. Pero meron kasi mga nagpapalabas ng mga luma niyang video na willing siyang tulungan yung isa doon sa loob.
8: Eh syempre hindi pa kasi siya nahuhuli noon eh. 'Di ba? Naalala ko yung nanay ko noon. Ito true story.
9: Apo.
8: Nung panahon ng COVID,
9: apo.
8: Gusto niya umuwi sa bahay niya sa Cavite. Sabi ko, wag na. Sabi ng nanay ko, alam mo anak, matanda na ako, na-enjoy ko na yung buhay ko. Hayaan mo lang ako. Akalain mo, ang nanay ko nagka-pulmonya. Nung nagka-pulmon niya, umuwi sa amin, nagpapanik. Maya't maya, nasa ospital kami.
9: Hmm.
8: Eh sabi ko, nay, akala ko ba, nagawa mo na lahat. Eh sabi ko lang yun, eh, ngayon may sakit na ako eh.
9: Hmm.
8: O di ganun din si Senator Bato.
9: Hmm.
8: Eh nung time na yun, wala pa siyang warrant of arrest. Eh may warrant of arrest na siya ngayon. Eh di syempre, natatakot na siya. Mas gusto niya talaga dito siya makulong.
9: Hmm.
8: Kasi pag nadala siya doon, naku, abot na siya talaga. Na 10 taon doon.
9: Hmm.
8: Ilan taon na ba si Bato ngayon? Eh sabihin mong 265 na yan.
9: Yes.
8: Hindi ba? Or 68, ganyan. Mm-hmm. E di, kalahin mo, 78 to 80. Kung sakaling ma-acquit yun, 78 to 80 bago siya makaka-uwi dito.
9: Mm-hmm.
8: Siyempre, ayaw niya yun. Hindi ba?
9: Mm-hmm. Opo. Eto nga, speaking of Senator Bato, Attorney Ed, eh, yung nangyari kahapon na pagsisilbi nung warrant of arrest ng ICC, marami hong nagtatanong, legal ho ba yung ginawa ng NBI kahapon? Kasama dating Senator Trillanes?
8: Actually, may gray area kasi which only the Supreme Court could resolve. On the one hand kasi, tinatanganan ng NBI yung RA 98551,
9: mm-hmm.
8: Section 70 na nakalagay doon na pwede sapat arestuhin at isurrender yung akusado sa international tribunal,
9: mm-hmm.
8: which of course is the ICC in this case.
9: Mm-hmm.
8: Pero siyempre, on the other hand, meron naman ding argumento na nagsasabi, hindi, dapat dumaan muna siya sa korte.
9: Mm-hmm.
8: Hindi siya dapat pwedeng diretsyon dalhin sa daig.
9: Mm-hmm.
8: Kinakailangan, he has to go through certain judicial processes.
9: Mm-hmm.
8: Eh kaya lang dahil may gray area yan, ang makakapagsabi lang kung tama or mali, ay yung korte. Although take mm-hmm. note, ako sakaling na-aresto siya ng NBI,
9: mm-hmm.
8: halimbawa at nadala siya sa daig, he can file a petition for before the Supreme Court, but there will be a presumption of regularity on the part of the NBI na tama yung ginawa nila because only the court can declare otherwise.
9: Mm-mm.
8: So ultimately, yung korte talaga ang magdedesisyon dito. And I think the Supreme Court really has to resolve this kasi medyo may mga conflicting schools of thought. Eh.
9: Mm-mm. Lalo na naghahain ng writ of amparo ngayon yung kampo ni Senador De La Rosa sa Supreme Court.
8: Expected din gagawin niya talaga yan.
9: Yes.
8: Actually, maswerte nga si Bato dahil kinanlong siya ng ng Senado, hindi ba?
9: Pero oo nga. Yun nga pala yung isa rin sa mga katanungan ng ating mga kababayan, Attorney Ed. Yung bang resolution ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay Senator De La Rosa, may bearing ba yun dun sa sakaling maglabasan ng court order at nag-convene na yung PNP, NBI, PCTC, saka Interpol para i-serve yung warrant?
8: Actually, yung resolution, wala naman bilang yun kasi hindi naman batas yun eh.
9: Mm-hmm.
8: Expression lang yan ng sense of the Senate, ng kanilang sentimento, ng kanilang pagtingin, hindi ba? Kaya lang, dahil nga may gray area on the one hand, I won't expect the NBI to insist. Dahil kayo may gray area, eh, baka hayaan nilang pumunta nga sa korte.
9: Opo.
8: Pangalawa din kasi, by virtue of the principle of separation of powers, ayaw naman nilang bastusin yung Senado na papasukin nila.
9: Yes.
8: So that's how I see it. Kaya nagkakaganyan. But the resolution in itself has no weight at all kasi hindi naman yan tantamount sa batas, hindi kagaya ng mga bills na ginagawa nila o ine-enact nila into laws.
9: Mm. So hindi meron pa ring sabi nga questionable pa rin, malaking tanong pa rin ngayon kung pwede o hindi na maaresto si Senador De La Rosa sa loob ng Senado.
8: O kasi nga mangyayari dahil nagsalita na ang Senado, minsan nirerespeto mo 'yon kasi
9: yes.
8: nga ko equal branch eh.
9: Correct.
8: O pero kung tatanungin mo ko, hindi siya arrested sa loob ng Senado dahil sa resolution, eh hindi totoo 'yon kasi yung resolution wala namang bigat 'yon.
9: 'Yon.
8: Hindi naman batas 'yun eh.
9: Oho. Yan. So kumbaga parang out of courtesy bilang ko
8: exactly. Ikaw
9: branch. Ganun ang
8: magiging parang ganun na nangyayari o courtesy lamang.
9: Ayun. Eh pero sa panigo nito, para at least malinawan din tayo, panghuling tanong na lamang po, attorney, sino dapat mag-serve ng warrant of arrest na yan from ICC? Is it the NBI o the police?
8: Actually kasi, ang nangyayari kasi pag may ICC warrant of arrest, ang kadalasan nagiging ruta, hinihinga niya yung tulong ng Interpol. Mm-mm. Ang Interpol naman, hindi naman pwedeng mag-aresto. Pwede yes. Pero pwede silang magpalabas ng tinatawag na red notice. Mm-mm. So it is an alarm. Hindi ba na itong tao na to ay hulihin? Mm-mm. With proper coordination, ang ginagawa, hinuhuli yan ng NBI, tapos sinadala sa judicial authority. Mm-mm. To determine the validity of the warrant. So, actually, medyo weird nga naman. Hindi siya talaga yung nag-serve nun eh.
9: Apo.
8: Usually, ang magse-serve nun yung law enforcement authority rin. Mm-mm. Pero siyempre, alam mo naman, isang malaking sarsuela ang Senado. Nag-enjoy naman tayo. Parang magandang drama rin eh, kasi siya ang nag-serve. But ultimately, hindi ko rin maintindihan bakit nga siya yung nag-serve nun eh.
9: Oh,
8: siguro, adyo drama na lang nila yun.
9: Sa ang sagot ni dating Senador Trillanes, hinamon niya ako eh. Tinupad ko lang.
8: kaya nag-enjoy tayo. Kaya tayo kumakain naman ng popcorn. Kaya diba, lalo na nung nagtatakbuhan, nakita mo, nadapa pa si Senator Bato.
9: Meron pa nga mga malilikot ang isip. Nilapatan ng musika eh, yung sa noontime show. Oo nga,
8: may mga nagsasabi para baka daw gustong mag-CR, nagmamadali kasi lalabas may mga kwento eh.
9: Naging katatawa ng patuloy, ano ho. Pero, attorney, ito, ang dami ko natutunan sa inyo. At least, maganda ho na ibahagi natin yan sa ating mga kababayan na sa gayon eh, mag-iya sila doon sa tamang proseso. Hindi yung kung kanino-kanino sila nakikinig na mga biglang instant analyst sa social media. Ang dami hong ganyan ngayon eh.
8: Marami po, hindi naman abogado.
9: Kaya maganda nga, kaya kami nagpapasalamat sa mga katulad ninyo na sabi nga eh, hindi maramot magbigay ng edukasyon sa ating mga kababayan na sa gayon eh, mag-iya sila sa tamang landas na ano ba talaga yung proseso at hindi yung mga fake news na nakikita nila sa social media. Attorney Ed, kami nagpapasalamat to ha, sa inyong oras sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapanayam kayo. Magandang hapon po. Ingat
8: po. Magandang hapon po. Sa ulitin po.
9: Salamat po. Attorney Edward Chico, mga kababayan, legal expert, political analyst.
10: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mga karagdagang ulat, NCRPO nakahanda po magdagdag ng mga tauhan sakaling dumagsapo ang mga realista sa paligid ng Senado. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
11: Yes, Tito J. Mark, nakahanda nga magdagdag ng tauhan ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sakaling mas umigting pa ang dami ng mga kapatid nating nais magkilos protesta sa harapan na mismo ng Senate building. Sa isang ambush interview kanina, sinabi nga ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na handa ang NCRPO sa namang untoward incident hinggil nga sa nasabing mga isasagawang kilos protesta. Pakinggan natin dito, Jemar, kampayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
12: Good thing, nabanggit niyo po yan. We have time to plan for our security operations for them. And there is a need, really, na magdagdag tayo ng pwersa kung gano'n yung lumalabas.
13: Pero ngayon, sir, may mga grupo kayo na asahan ng pwersa?
12: We are always ready. Actually, nakasasama tayo sa implement ko natin dito. And anytime, kung kailangan magdagdag, magdadagdag ulit. Masasabi po
11: na. Yan nga, Tito Gemma, kandinig ni NCRPO Director, Regional Director, Police Major General Anthony Abirin. Dagdag pa nga ni Abirin, ano, Tito J-Mart, na bukas ang inaasang influx o dagsa ng mga realista dahil nagkaroon nga ng pagpupulong na baka magkaroon ng mas maraming realista sa tapat mismo ng Senate building bukas. Tito J-Mart, mula pa rin dito sa bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yun na po ang pag-aproba sa Kalinga Bill para makatulong daw ho sa mga apektado ng krisis sa langis. Pinapurihan po ng liderato ng Kamara. Detalye mula kay Melody Baldos Reyes. Lan!
14: J-Mart pinuri ni House Speaker Faustino Bojidi III at Majority Leader Sandro Marcos ang pag-aproba ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED sa consolidated version ng Kalinga Bill, layo ng panukala na magbigay ng agarang tulong sa mga Pilipinong apektado ng oil shocks. Ayon kay Majo Marcos, nakatuon ang panukalang batas sa pagprotekta at pagtulong sa mga pinaka-apektadong sektor ng lipunan mula sa poorest of the poor, transport sector drivers, farmers, fisher folks at small business owners. Ikinatuwa naman ni Speaker Bojidi ang pag-aproba ng Ad Hoc Committee sa Substitute Kalinga Bill. Ayon kay Di Pahalagang Hakbang, ang pag-aproba ng panukala upang mabawasan ang epekto ng shocks, mataas na presyo ng langis at mga kaguluhan sa pandaigdigang merkado sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sinabi rin niya na nakikipagtulungan ngayon ang liderato ng Kamara sa iba't ibang sektor upang matiyak na magiging epektibo at makabuluhan ang panukalang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Samantala, Land Transportation Office naglabas po ng show cause order laban sa dalawang driver ng luxury sports car. Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
16: Show cause order ang Land Transportation Office laban sa mga may-ari at driver ng Ferrari Coupe at Aston Martin Vantage Coupe dahil sa umano'y mga paglabag sa trapiko na kumalat sa social media. Ayon sa ulat, ang Ferrari Coupe ay namataan na bumibiyahe ng walang tamang plaka at gumagamit ng

0: at sinuspindi rin ng 9 ang lisensya ng mga driver. Ayon sa LTO, ang hindi pagdalo sa pagdinig ay magre-resulta sa pagdidesisyon sa kaso base sa ebidensya lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Tabu ang alagaan ng suspected shabu na nakulimbat sa anti-drug operations ng PNP sa buong bansa mula nitong Lunes. Pumalo po sa 16 na milyong piso. Detalye ng balita mula kay Quincy Cahili. Quincy!
3: Hindi natitinag ang maigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga sa buong bansa, katuwang ang iba't ibang law enforcement units. Sa katunayan niya ay pumalo sa higit 16 million pesos ang kabuuang halaga na mahinihinalang shabu na nakumpiska sa serye ng mga operasyon sa Pampanga, Cebu, Iloilo, Rizal at Catanduanes sa loob lamang yan ng 2 araw. Kasama dito ang pagkakaaresto sa ilang high-value individual sa bypass operations na isinagawa simula nitong Lunes hanggang ngayong araw. Tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi titigil ang pulisya sa pagsawata sa mga ilegal na gawain na nagsasapanganib sa mga komunidad. Kung kaya patuloy pang palalakasin ng PNP ang kampanya kontra droga sa pamamagitan ng maayos at maingat na operasyon, bagay na sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahili, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
2: Bago ang lahat, tinatawagan po ng pansin ang nanay po ni Lawrence Michael Bakay na si Jiba Malong Bayhaki. Yan. Siya po ay nasa pangangalaga ng St. Rita Orphanage Incorporated. Oo. Kung mangyari lamang po, makipag-ugnayan lamang po kay Ms. Lani Batulayan, siya po ang social worker, at kay Ms. April Ayaso. Sa mga numerong 7254-7891. Maraming salamat sa ating mga nakakagapay. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot Engineer Marvin Tolidana, Engineer Matel Segovia Mutya ng Bicolandia, dalagang Magayon, pero hindi kasing init ng Mayon. Hindi nagngangalit para si Mayon. Oo, ito kalmado, ito kalmado. At syempre mutya ng Cordillera. Si Engineer Joy Timidan. Si Joms, andyan si Joms. Ha? Aba! Parang ngayon ka lang lulubugan ng araw, ha. Dati lagi ka nasa sikatan ng araw, eh. Ah. Si Jomari Reparial, mga kababayan. At syempre, maraming salamat sa mga patugot na ating kapalatuntunan, sila Myla, Aiza at Isabel. Ang tabayan na si John Magol sa palatuntunan postgame, matipo sa inyo ng Sports Radio. Lupon nyo ninko, J. Mar Dagana. Hawak nyo bambit. Pilipino.
1: Ito. Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng

0: inyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang Sports Radio 918. Kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa, at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association, saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs, at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y ng iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8 Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
6: dito sa Post-Game!
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
7: 9-1-8!

0: Happy 40th anniversary to Sports Radio 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National PRISAA Games 2026. PRISAA 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. PRISAA 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. PRISAA 2026, dito sa Sports Radio 918.
11: 5:47 ang ating oras, PRISAA 2026. Ongoing sa City of Smiles, Bacolod City. At kasama natin sa linya ngayong hapon para sa latest na pangyayari dyan. Dennis Silanga on the line. Dennis, magandang hapon.
12: Yes, John. Magandang hapon sa iyo at sa ating mga kapaligid sa post-game. At ngayon ay ikatlong araw ng kompetisyon dito sa National PRISAA Games 2026. John, so far, dalawang dance sport athletes no, magkapares no, ay may pinakamaraming medal so far with 6 goals apiece. Sila ay sila Maria Victoria Cruz at Joel Andre Villanueva. Yan po ay matapos nilang paputin lahat ng gold medals dito sa dance sport youth category no, dyan po sa Bacolod City College. Ang teenage pair na ito na nagre-representa ng Western Visayas na talagang napabilib itong mga urado no, sa kanilang aligay na dance performance sa grade A Latin dance. Gayun din sa limang solo dances na kinabibilangan ng samba, cha-cha-cha, rumba, paso-doble, at jive, no? So, etong si Villanueva at si Cruz, eh, medyo may tinag-aalan, no? Gal, kasi etong si Maria Victoria Cruz ay nagkaroon pa ng injury just right before the competition. Pero, uminom lang ng, ano, pain reliever, pinayagan ng doktor, pero hindi alata sa kanyang naging pagsayaw. Talagang grateful pa rin yung kanyang naging performance from very effortless. Kaya naman, tinalo nila yung lima pang finalists no, from Regions 3, Region 6, Region 2, Region 4B, at Region 9. Kaya naman may labing dalawang gintong medalya agad doon ang Western Visayas dyan. So, ibig sabihin nito kasi, ano, tig 6 medals sila. Kumbaga, hindi siya counted as one lang since fair sila. Ibinigay lang pre sa individually kahit na sila po ay magka-tandem no. So, ngayon sila lang ngayon na at least na may pinakamaraming medal so far dito sa 22 sporting events, but we will look into swimming kung meron doon na mas tataas pa dito sa naging medal tally ng dalawang dancers na ito. No? So, ang dalawang dancers na ito na sila Cruz at si Villanueva from Central Filipina University ay susunod na lang maglalaro sa palarong pambansa. Samantala sa seniors division ng Western Visayas, also pinainit ang dance floor. Tatlong gold medals ang inuwi ni Jalur Delphine at si Lian Lancepa. Yan po yung mga dancers sa Paso Doble, Rumba at Samba. Samantala, si Dylan Esmero at si Sofia Pelaton ng Region 7 ang tinanggal na best dancers sa Jive and Chacha. And siyempre hindi rin umuwi lumaan ang host province ang, or host region, ang Negros Island region, dahil sila Jack Agustin at Skyla Embarte ng Saint Lasal ang naging top performer dito sa Grade A Latin Dance, and that was a gold medal for them. Samantala dyan sa SM Atrium naman, no? SM Bangunod Atrium doon ginagalap yung Taekwondo competition, at natapos na rin yung ilan sa mga Purugi events ng Taekwondo. No? Ito, Cordillera Administrative Region, alam naman natin, powerhouse pagdating sa combat sports, at kahit na sa grassroots level pa lamang, talagang yung mga kampataan nila ay nagpapakita ang gilas na patuloy dyan yung pagwagi ng ilan sa mga young Taekwondo games from CAR. No, nandiyan si Megan Ogoy na nanalo sa Youth A Girls sa Fieldweight Division, si Cyron Tugilay sa Youth Voice A Flyweight title. Sa iba pang resulta sa Youth Voice B event, si Rolling Matsusanay ang naghari sa Flyweight Class, si Mark Levestre naman sa Welterweight Division, at si Ian Lunogan ang pinakamalakas sa Middleweight Class. And lastly, Rihanna Kagiwa, Queen of the Gold in the Girls B under 42 kg class. Gayon din si Rina Maltiso sa 46 to 49 kilograms, at si Stephanie Agda sa 55 to 59 kilogram event. So dyan, dalawang araw na lang ang natitira para dito sa PRISA 2026 National Games. So asahan natin na more medals ang makutin ang mga atleta natin. Especially yung Central Visayas na ngayon ay nangunguna sa senior at sa youth division. So yan muna ang pinaka-latest na balita mula dito sa Bangolod City. Ngayon ay Silangga Sports Radio 918 AM.
1: PRISA 2026 sa Sports Radio 918.
11: Maraming salamat, Dennis Silangga, mula po sa Bacolod City for the National PRISA Games 2026. Akala ko kakantahin na ni Dennis yung Totoy Bibo. Eh. Sunod-sunod eh. 'Di ba yung mga sinasabi, Pasa Doble, Boogie Rumba. 'Di ba 'yun yung lyrics nung ano? Totoy Bibo. So, as of 4:52 ng hapon ngayong araw sa Youth Division, nangunguna ang Central Visayas, pero matindi ang laban niya against Western Visayas. Isang gintong medalya lang po naghihiwalay dun sa dalawang regions. Ang Central Visayas, Region 7 po yan, nakaka 48 gold medals na sila. Ang Western Visayas, Region 6, ay meron ng 47 gold medals. Uy! And last 2 days, with only one goal difference. Naku, matinding laban to between the two Visayas regions. Pumapangatlo sa youth division to, ha? 37 gold medals ang Bicol Region, Region 5. At medyo distant fourth na itong Central Luzon with 16 gold medals. And then Cordillera Administrative Region completing the top 5 with 13 gold medals. That is in the youth division. Sa senior division, ito mas malaki yung agwat ng Central Visayas kumpara sa Western Visayas. Okay? So Region 7, 42 gold medals sa senior division. Ang Region 6, merong 27 gold medals. Region 4A, Calabarzon, ang pumapangatlo sa senior division with 20 gold medals. Meron namang 11 ang Region 12, Osok Sargen, last year. Kung di ko nagkakamali, sila yung sa senior, sila may pinakamaraming itong medali. And then, also in double-digit gold medal tally, ang Negros Island Region with 10 gold medals dito sa senior division ng National Prisa Games 2026. So, 22 sporting events po ang kasama dito sa program na to. Bukod pa dyan, meron pa silang mga ano eh. Meron pa silang singing contest, merong oratorical contest, meron ding tawag dito, meron din tong mutya ng prisaa. Ayan. So, yan yung bukod dun sa mga sporting events, merong pang mga cultural events na tinatawag sa program ng National Prisa Games 2026. San kaya gagawin yung ano, yung 2027 nato? Usually ano yan eh, ina-announce yan madalas bago pa magsimula ano yung palaro. So ewan ko kung totoo. Sige, i-confirm nga natin. Ay hindi, oo, tama. Zamboanga City will host the 2027 National Prisa Games. So, Zamboanga City next year. If I'm not mistaken, hindi. 2019 pala, supposedly dapat Zamboanga pero ginawa nilang Davao. Naalala ko kung saan yung Prisa before the Bico, yung before yung Legazpi, kung nag-Zamboanga din sila. But anyway, Zamboanga City po ang magiging host ng 2027 National Prisa Games. 4 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Diyan po magtatapos ang ating programa ngayong araw ng Martes. Tamang-tama kasi tatakbo pa ako. Magra-running era pa ako. Tama-tama to, wala ng araw. Okay na. Up next, Sports 918. Kasama po si Ria Revelo until 8 o'clock in the evening. Tomorrow po ulit, mga alas 5:20. Post-game dito sa inyong Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
13: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
19: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Time to celebrate kulturang
22: ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV.
27: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Malacañang narawagang sundin ang umiiral na batas kasunod ng naging kaganapan sa Senado. Kamara inaasahang itatransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Senate President Alan Peter Cayetano, iginit na walang magiging pagkakantala sa proseso ng Senado hinggil sa impeachment. Iba pang kaganapan ngayon sa Senado, silipin. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy pang pinaigting ang mabilis at organisadong pagtugon sa epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. At kauna-unahang Filipino Community Film Festival sa Kingdom of Saudi Arabia, inilunsad sa Riyadh. Ilang independent films na gawang Pinoy tampok sa nasabing festival.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sinagot ng Malacañang ang apelan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagbigyan siya ng proteksyon ng pamahalaan. At ayon sa palasyo, handa ang gobyernong bigyan ng proteksyon si de la Rosa tulad ng ibinibigay na proteksyon ng Estado sa lahat ng Pilipino sang-ayon sa batas. Samantala, muling tiniyak ng Malacañang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
3: Sundin ang batas. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang mga kaganapan sa Senado kahapon na humantong pa sa paghabol ng NBI agents kay de la Rosa na sa huli ay nauwi rin sa pagkaunsyami ng pagsisilbi ng arrest warrant. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang isang abogado na ipatutupad ang warrant of arrest alinsunod sa umiiral na batas sa bansa.
4: Meron po kasi tayong batas na RA 9851. At ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices. It's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So hindi po siya applicable na pag-usapan. So sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at pinapatupad po ay ang RA 9851.
3: Pero paano naman kaya yan maisisilbi ngayong nabigyan si de la Rosa ng protective custody ng Senado, tugon ng palasyo?
4: Meron po natatawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilegio na ito. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mababata sila. So alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law.
3: Kasunod ng hiling na proteksyon ni de la Rosa, sinabi ng Malacañang na handa ang pamahalaan na bigyan siya ng proteksyon. Pero
4: maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humihingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
3: Sinalag din ng palasyo ang sinabi ni de la Rosa na dapat mag-isip-isip ang Pangulo dahil maaari rin daw siyang malagay sa kaparehong sitwasyon ng Senador at dating Pangulong Rodrigo Duterte.

corte esta película.

0: maaaring makaranas umano ito ng banta mula sa mga otoridad. Samantala, naniniwala naman si Senador Robin Padilla na wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Senador Bato hinggil sa EJK. Sinabi rin ni Padilla na sakaling may maging kautusan mula sa lokal na hukuman para isa kustudiya si Senador Bato de la Rosa, kinakailangan anila itong sundin.
1: Wala na kami magagawa. At kahit naman si Senador Bato alam niya, wala na kami magagawa.
0: Sa usapin naman ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, binigyang diin ni Senador Padilla na hindi ito maaaring basta mawala o mamatay dahil may malinaw anyang prosesong itinatakda ang konstitusyon. Ayon pa sa Senador, sa oras na maiharap sa Senado ang Articles of Impeachment, obligasyon nila bilang mga mambabatas na tumalima sa mga konstitusyonal na proseso. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Kinwestiyon ng isang high school teacher sa Korte Suprema ang paggamit sa Senado bilang taguan ni Senador Ronald De La Rosa. Samantala, maituturing na umanong suspect at large ang senador matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Yan ang ulat ni RR Tubise.
3: Nananawagan ang grupo ng mga biktima ng war on drugs na ipaaresto na si Senador Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant to Counsel ng ICC na si Attorney Christina Conti na itinuturing na umanong suspect at large si de la Rosa matapos isapubliko ang warrant. Giit nila, dapat ipatupad ng pamahalaan ang warrant at dalhin si de la Rosa sa ICC sa The Hague sa lalong madaling panahon. Hindi na rin anya kailangan ng katumbas na domestic warrant para maipatupad ito. Samantala, dumulog sa Korte Suprema ang high school teacher na si John Barry Tayam para kwestiyonin ang umano'y paggamit sa Senado bilang taguan ni De La Rosa. Sa kanyang petisyon, hiniling ni Tayam na ideklarang unconstitutional ang Senate resolution na umano'y nagbibigay proteksyon kay De La Rosa laban sa pag-aresto. Giit ni Tayam, hindi dapat gamitin pananggalang ang Senado dahil may limitasyon ang immunity ng mga miyembro ng Kongreso sa ilalim ng konstitusyon.
4: Isang senador ay immune lamang sa pagka-aresto kung kanyang kasalanan o yung magiging pagkakulong ay punishable ng less than 6 years lang. However, kapag ikaw ay nakasuhan dito sa RA 9851, ang hatol ay reclusion temporal hanggang reclusion perpetua. So dapat hindi siya pinapayagan ng ating mga senador, lalo ng ating bagong Senate President, kasi magkakaroon tayo ng constitutional crisis.
3: Diretsang sinabi ni Tayam na pinoprotektahan ng Senado si De La Rosa.
4: Yes, opo. Obvious naman po eh. Kasi nakakita naman po natin, unang-una, kaalyado. And at the same time, hindi nila pinayagan na maaresto si Senator Bato. Sa kalakakalungkot kasi nag-send in contempt sila dun sa mga NBI agents na ginagawa lang naman yung kanilang trabaho.
3: Samantala, may banat naman si PCO Undersecretary Claire Castro sa komento ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang tangkang pag-aresto kay De La Rosa, gaya ng ginawang paghuli sa kanyang ama na si dating

0: Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Hingin niyo po muna sa kanya ang kanyang basis. At kapag may basis siya at napatunayan naman po niya yan, saka tayo sasagot.
0: Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, dahil sa takbuhan at habulan na nangyari, nakakalungkot umano at nakakahiya na pinagtatawanan ngayon ng mga Pilipino ang Senado. Nananawagan siya sa mga senador na ibalik ang respeto ng taong bayan, ang maayos na proseso at ang pananagutan sa institusyon. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Korte Suprema at ang Department of Justice kaugnay ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinabulaanan ni NBI Director Melvin Matibag ang umano'y pakikipag-wrestling ni Senador Bato De La Rosa sa mga NBI agent. Samantala, may panawagan naman ang opisyal sa publiko. Inangulat ni Gavin Liagas.
3: Pagsasagawa ang National Bureau of Investigation ng fact-finding investigation kaugnay ng nangyaring habulan sa pagitan ng kanilang mga ahente at di dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, walang katotohanan na nag-wrestling sina De La Rosa at mga NBI agent.
4: Sa CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita niyo. Hindi ko lang alam kung ano laman ng maleta, ha? Pero supposed damit, kasi doon siya mag-i-stay niya. Dala yung maleta, pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan mo, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kami. Literally, evading arrest. So, tinanong nga sa akin yan, ba't may habulan, nagtakbuan? Sabi ko, tumakbo ko kaya hinabol. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
3: Paliwanag ni Matibag, sumakay si Senator Bato sa sasakyan ng isa pang senator at nang ihahain na dapat sa kanya ang warrant ay tinulak nito ang dalawang babaeng NBI agent. Makikita sa CCTV footage ng Senado na ang mga nasa likod ni De La Rosa habang tinatakasan ang mga ahente ng NBI ay pawang mga staff ng senador. Ayon kay Matibag, 3 metro lang ang layo ng kanilang mga ahente sa senador. Sinabi rin ni Matibag na maayos ang paglatag ng plano ng dapat sana'y pag-aresto kay De La Rosa. Giit ni Matibag, maaaring isilbi anumang oras ang warrant laban sa senador. Kahapon lamang ng umaga, nakuha ng NBI ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Magkakaroon ng interagency meeting ang NBI kasama ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC at Department of Justice para talakayin ang mga susunod na hakbang na gagawin nito. Sa ngayon, pinaalis na muna ng NBI ang mga tauhan nito, ngunit hindi nito aabandonahin ang misyon na maaresto ang senador. May mensahe naman si Matibag sa publiko.
4: Itayin po natin, let the justice system work. At kami po sa NBI, we are doing our best to do it properly also with less conflict. Medyo na po conflicted na. May nagra-rally for the arrest, may nagra-rally for his protection. Di ba po? So leave it to the law enforcement and to the legal authorities para magawa po namin yung aming trabaho.
3: Gab Wilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Inilabas na ng International Police ang red notice laban sa ilang high-profile fugitives sa bansa. Kasunod niyan, ipinag-utos ni DILG Secretary John D. Cremulla sa pambansang pulisya na gawin pang mas agresibo ang pagtugi sa mga pugante. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
5: April 2023, itinuring na pugante si Gerald Bantag matapos ma-issuehan ng warrant of arrest kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid. January 15 naman, nang ideklarang pugante si Charlie Atong Ang dahil sa kaso ng missing sa Bungero. Matagal na rin tinutugis ang isa pang pugante na si Rafael Dumlao. Idagdag mo pa ang isa pang pugante na si Zaldico. Ang apat na yan patuloy na nagiging mailap sa batas. Si DILG Secretary John Vicrimulia tila pikun na sa nangyayaring habulan ng mga otoridad at ng ilang pugante ng bansa. Kaya naman ipinag-utos na niya ang mas pinaigting na manhunt laban sa mga high-profile na kriminal.
6: Binaudya ko na yung mga pulis natin. Sabi ko, 200,000 kayo. Alam naman di nyo kaya hanapin na 3 tao lang, di ba? Galingan nyo na.
5: Sabi ng kalihim, naiintindihan daw niya ang kinakaharap na balakid ng mga otoridad sa kanilang isinasagawang manhunt gaya na lamang ng geography ng bansa at ang pera ng ilang pugante.
6: Number one, we have 7,000 islands. Diba? Number two, we have a porous border down south. Number three, yung mga tao hinahanap namin, maraming pera yan at maraming paraan.
5: Sa ngayon, meron na umanong red notice ang International Police laban kay Bantag, Ang at Dumlaw. Ibig sabihin, mas lumiliit na ang mundong pinagtataguan ng mga ito habang inaantay na rin ang resulta ng Interpol request para naman sa puganting siko. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, umaasa ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs na hindi makasasagabal sa paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Attorney Nicholas Coffman bilang kanyang lead counsel sa International Criminal Court. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni ICC-accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na walang dahilan para maantala ang paglilitis lalo't may karapatan ng mga biktima sa mabilis na pag-usad ng kaso at pagkamit ng hustisya. Nakasabing kasi sa request ni Coffman ang pagdalo ng bagong abogado ni Duterte sa status conference sa May 27. Samantala, umaasa ang pamilya ng mga biktima na maisilbi na ang warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa gaya ng ipinatupad noon kay Duterte.
7: Abogado po ng mga biktima sa ICC, ang mga biktima po ay umaasa na hindi po dapat ito makasagabal po sa paglilitis laban kay Mr. Duterte. At mayroon naman pong karapatan ng mga biktima to expeditious proceedings po at the right to truth and justice. Kaya ika nga, hindi dapat ito maging sagabal, hindi po dapat ito mag-delay po sa paglilitis laban kay Mr. Duterte.
2: Ramdam ngayong linggo ang mas matinding init dito sa Metro Manila. Katunayan, mahigit isang linggo ng ramdam above 40 degrees Celsius. Nasa 42 degrees Celsius ang init sa Quezon City ngayong araw. Ayon yan sa PAGASA. Base naman sa heat index forecast ng mga pangunahing lungsod bukas ng hapon, papalo sa 42 degrees Celsius ang heat index ng Pasay City sa Naia area, habang 41 naman sa Quezon City. Sa Mactan ay posibleng pumalo sa 39 degrees Celsius, habang sa Davao City sa Davao del Sur, tataas pa sa 41 ang heat index. Samantala, nasa 27 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees. Ayon sa heat forecast bukas ng hapon, kabilang po dyan ang Tuigaraw City at ilang bahagi ng Isabela, Aurora at ang Tanawan sa Batangas. Maging sa Bulacan, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Maging sa Tarlac at Occidental Mindoro, Palawan at ilang parte ng Eastern Samar. Posibleng na tumaas sa 43 degrees Celsius sa Zambales at sa Tumbangas sa Iloilo. Ibig sabihin ng mahigit 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas ng tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaan po na tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Bagamat hindi miiral ang hangin silangan o easterly winds sa bansa, karaniwan ang kasagsagan ng tag-init ngayong buwan ng Mayo. Kaya asahan mas mataas o tataas pa rin ang mga temperatura sa mga susunod na araw. Samantala, ang dalawang low pressure area sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay wala ng direktang epekto sa ating bansa. Posibleng mag-dissipate o malusaw ng LPA sa Biyernes o sa araw ng Sabado. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ngayon. Samantala, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang serbisyong hatid ng mga programa ng PhilHealth. Binuksan na rin ang bagong PhilHealth Ward sa Pasig City kung saan siniguro na abot kaya ang bawat bill. Yan ang ulat ni Clayzel Fardilia.
8: Nawala ng malay at isinugod sa pribadong ospital si Melinda dahil sa baradong ugat. Imbes na pagpapagaling, gastos agad ang kanyang iniisip. Pero laking gulat ni Melinda nang makita ang kanyang bayarin.
9: Hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-aabil ko yun through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong ano, kailangan po dito ay naano naman po ng PhilHealth.
8: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pribadong ospital sa Pasig City, ininspeksyon niya ang implementasyon ng mga programa ng PhilHealth na hindi lamang umiira sa mga pampublikong ospital, maging sa mga private healthcare facilities, tulad ng PhilHealth Outpatient Emergency Care Package na napakinabangan ni Melinda. Sa ilalim ng naturang programa, libre ng ambulansya at paghatid sa mga pasyente sa anumang ospital.
10: Kumusta naman? Mabuti-buti na.
8: Kinumusta rin ng presidente ang implementasyon ng pinalawak na maternity package.
11: Yung anak ko po, as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng, ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naa-discount naman kami. Nang na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
8: Mula 9,750 pesos, itinaas sa 29,000 pesos ang subsidiya ng PhilHealth para sa normal delivery. Naglalaro naman sa 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa CS. Bukas na rin ang PhilHealth Ward sa naturang pribadong ospital. Ito ang Bengzon Patient Access Ward. 1,500 pesos lamang ang singil dito. Higit na mas mura kumpara sa 5,000 pesos na karaniwang recovery room. Kaya na pagaan pa ang gastusin ng mga pasyente kahit naka-confine sa pribadong ospital. May higit 50 bed capacity, malinis, maaliwalas at komportable ang mga pasyente ng abutan ni Pangulong Marcos. Layo ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. na matiyak na nararamdaman ng bawat Pilipino ang mga pinalawak na benepisyo ng PhilHealth sa pampubliko man o pribadong ospital. Kalizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Para maiwasan ang pagkalat ng sakit dulot ng peste o pest-borne illnesses, mahigpit na tinututukan ng Baguio City Health Service Office ang kaayusan at kalinisan ng mga establishmento sa lungsod. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
12: Nakikipag-ugnayan ang Baguio City Health Services Office sa iba't ibang mga establishmento gaya ng grocery stores, pampublikong pamilihan at iba pa. Ito ay upang malaman ang kalinisan at kaayusan ng mga naturang establishmento at kung sumusunod ang mga ito sa mga patakaran kaugnay ng sanitasyon. Isa itong estratehiya ng tanggapan upang maiwasan ang paglaganap ng iba't ibang sakit gaya ng mga sakit na dala ng peste o pest-borne illnesses. Ayon sa CHSO, minomonitor nila ang bawat establishmento sa lungsod.
13: Very close monitoring ang ating mga supermarkets and the grocery, especially mga storage areas nila where of course no, kung may mga butas diyan at nag-pest control ng isang katabi na establishment, talagang pupunta sa kanila. So it must be a massive and one-time pest control of all these establishments, especially their kitchens or toilets, kailangan malinis, no? Kasi kung hindi malinis, talaga namang pupunta doon ang mga rodents. So, importante and other insects, no?
12: Inaasahan ng tanggapan na mapanatili ang kalinisan ng lahat ng establishmento, lalo na ang mga nagbebenta ng pagkain.
13: Importante talaga that all types of establishments in the city of Baguio has to be maintained on cleanliness, proper sanitation, para po hindi po pamugaran din ng ating mga rodents.
12: Ayon kay Dr. Brillantes, kinakailangan ng pagkakaisa at pakikibahagi ng may-ari ng establishmento upang makontrol ang mga peste. Christine Bornolia sa Baway, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: At susunod, administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy pang pinalalakas ang mabilis na aksyon para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan.
14: Special payout ng Department of Social Welfare and Development para sa mga motorcycle taxi rider nagpapatuloy.
2: At kauna-una ang Filipino Community Film Festival sa Kingdom of Saudi Arabia, matagumpay na inilunsad sa Riyadh. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Crafts, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
2: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ko niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance, because good governance is a matter of right.
10: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
14: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiwala ang ilang kongresista na hindi na mauulit ang mabagal na pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte gaya noong nakaraang taon. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
15: Konstitusyon ang dapat mangibabaw. Yan ang sentimiento ng ilang mga mamabatas patungkol sa inaasang transmittal o pagdala sa Senado ng Articles of Impeachment matapos makakuha ng suporta ng mayoriya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
15: Naniniwala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na may kinalaman sa palitan ng liderato sa Senado ang impeachment proceedings, lalo na't marami umanong pro-Duterte sa Senado. Pero wala na aniyang choice ang Senado kundi i-convene ang Articles of Impeachment kapag na-transmit na ito sa mataas na kapulungan alinsunod sa saligang batas.
17: Malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed kapag nandun na sa kanila yung Articles of Impeachment. So, umaasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas.
15: Dagdag pa niya, huwag na sanang maulit ang nangyaring pagbabagal sa proseso ng impeachment sa Senado kagaya na nangyari noong nakaraang taon.
18: Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado at naniniwala rin ako na gagalangin niya at susundin niya kung ano man ang nakalagay sa ating saligang batas.
15: Kung sakaling may paglabag sa saligang batas, maaaring maghain ng petition for mandamo sa Supreme Court. Batay naman sa huling update, hindi pa na itatransmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Wala pa kasing itinatalagang panibagong Secretary General na tatanggap sa transmittal ng Articles of Impeachment dahil sa palitan ng liderato sa Senado.
18: So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan.
15: Samantala, nagbigay naman ng komento ang dati na ring naaresto sa Senado na si Representative De Lima sa arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa.
17: Nung pinakita sa akin yung video na yan na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako noon. And honestly, I view the scenery or the scenario, the scene as pathetic. Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati na challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, and then kung gusto mo ikaw ang mapomosas sa akin, and that's exactly what Senator Trillanes did. Nakakaawa din kasi dapat alam niya yan, and he took the risk of going there.
15: Giit pa ng dating senadora, wala sa konstitusyon at sa batas na maaaring protektahan ng Senado ang miyembro nito na nakaharap sa pag-aresto. Ane de Lima, epektibo lamang ang parliamentary privilege from arrest kapag nasa sesyon ang Senado sa mga kasong may parusa na mas mababa sa 6 na taon. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Siniguro ng bagong liderato ng Senado ang pagsunod sa sinasabi ng konstitusyon na dapat ay agad maaksyonan ang Articles of Impeachment kapag natanggap na ng Senado. Kinaulat ni Bernard Ferrer. Live, Bernard.
20: Dayan, tiniyak ng bagong liderato ng Senado na agad aaksyonan ang Articles of Impeachment sa oras na mapadala na ito sa mataas na kapulungan. Susundin din nila ang kanilang mandato at tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Forthwith, itong diretsyong sagot ni Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin kung agad bang mag-o-convene ang Senado sa sandaling matanggap nito ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives.
21: Pero sir, you judge us on our action, but I don't know what time we receive.
20: Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado sa mga kasapi nito pati na rin sa ilang dating opisyal para matiyak ang malinaw at maayos na magiging daloy ng mga susunod na hakbang sa impeachment process.
21: I consulted also Senator John. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee on road. So we will do what has to be done and there won't be delays.
20: Binigyan diin ni Cayetano na ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo na ang pananagutan at dapat pagtuunan ng seryosong atensyon, pero hindi din dapat maantala ang iba pang mahalagang usapin kabilang ng hamon sa ekonomiya.
21: The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention.
20: Ipinunto rin ng Senate President ang mahalagang collective decision sa loob ng institusyon, lalo niyang magpatawag ng caucus para mapag-usapan ng buong Senado mga susunod na hakbang. Muling giniit ni Cayetano ang pagpapatupad ng rule of law sa loob ng Senado kung saan mahalaga ang due process at mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang proseso sa saligang batas sa lahat ng aksyon ng pamahalaan. Kasabay nito ay giniit ng liderato ng Senado na handa silang tumanggap ng anumang warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil bilang mga mababatas, sumusunod sila sa batas. Gayunman, nilinaw nilang kailangang dumaan muna ito sa mga korte sa Pilipinas at maubos ang lahat ng legal remedies bago payagan ng Senado ang pagsunod sa anumang kautusan.
21: But we're a nation of laws, not of men. Diba? So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap ni Senator Bato. At hindi nang sinabi niya sa akin, even nung nagtatago pa siya, na pagka local court at na-exhaust, susunod siya. Police siya. Senador na siya.
20: Dayan, ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng lahat ng video footage sa nangyaring gulo sa Senado kahapon upang masuri ito ng buo at maayos. Nanawagan naman sa Senador Risa Hontiveros sa bagong liderato ng Senado na maibalik ang tiwala at dignidad ng publiko sa Senado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagbabantay ng kapulisan sa paligid ng Senado upang matiyak ang seguridad sa harapian ng aktivitas ng mga taga-suporta at kritikos ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dayan.
19: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
14: May nakabang na umanong eroplano kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald de la Rosa. Nilinaw naman ng AFP ang deployment ng mga sundalong Marines sa Senado. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
22: Nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa Philippine Air Force, nasa white alert status lamang ngayon ang nasabing paliparan na nasa ilalim ng kontrol ng militar. Bago nito, sinabi ng kampo ni Senador Ronald de la Rosa na mayroon silang impormasyon na may nakaabang na eroplano para sa kanya, kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC.
23: We are undergoing normal air operation, routine operations,
0: And ayun po yung status po natin ngayon sa Villamor Airbase. I'd like to reiterate, wala po kami natatanggap na any official directives, coordinations, requests regarding that.
1: We have seen circulating informations in the social media. These are images of the previous situation, hindi po yung ngayon, for that particular incident. Sana hindi doon galing yung kanilang information or intelligence information.
22: Noong nakaraang taon, isang private jet na lumipad mula Villamor Air Base ang naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Matapos siyang arestuhin kaugnay ng mga kasong kinaharap sa ICC dahil sa madugong war on drugs. Samantala, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na bahagi lamang ng normal deployment ang mga sundalong Marines na nasa Senado para umano ito sa perimeter security na mayroon din sa iba pang institusyon.
3: Over and above the Senate, we also have deployments in Malacañang Palace. And kung napapansin nyo, meron din po tayo sa mismong rebulto ni Jose Rizal. Ito po ay standard. Hindi po sila pumapasok sa loob ng Senado at gayon din po sa loob ng Malacañang Palace. Case-to-case basis po upon request kung kailangan po ang tulong nila. But ito po ay dati na po, hindi po ito konektado dito sa naturang insidente lang po nitong recent.
22: Nasa loob pa rin ng Senado si De La Rosa na muling lumitaw kahapon matapos na hindi magpakita sa nakalipas na 6 na buwan. Sinubukan ding ihain sa kanya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant na nauwi pa sa habulan. Hindi naman nagpapaapekto ang AFP sa mga nangyayari muli na tensyon sa politika at nakatuon umano sila sa kanilang tungkulin.
3: We do not participate in any partisan and political activities po, and we respect the function and process of all our democratic institutions.
22: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Inilatag ng Pambansang Pulisya mga proseso para maresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinangulat ni Ryan Lasigas.
23: Napatakbo at nadapa sa hagdan si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado kahapon. Pero matapos ang komisyon, hindi pa rin naaresto si de la Rosa. Hindi pa kasi nailalatag ang legal na proseso kung paano siya aarestuhin dahil sa inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang Philippine National Police sinabing handa na rin ang contingency plan para arestuhin si De La Rosa.
24: Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mamumula doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCBPCTC na implement yung ICC warrant, at ito'y papatipatid, sila'y handang-handa naman.
23: Pero giit ng PNP, magiging masalimuot ang proseso dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, merong 2 proseso na maaaring gawin matapos na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Una ay ang extradition proceedings kung saan ang petition ay manggagaling mismo sa ICC para extradite si Bato.
25: Ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ na kung saan magkakaroon pa po ng hearing. At matagal pa po ito, yung mga back and forth po na hearing po sa both party. In short, magkakaroon po ng hearing na gagayda ng Department of Justice.
23: Ang 2 ay ang direct surrender kung saan dadaan sa proper channel ang arrest warrant ng ICC. Mula ICC, dadalin ito sa Interpol. Ang Interpol naman ang magpapasa ng warrant sa National Central Bureau at Philippine Center for Transnational Crime.
26: Sa oras na mapasakamay na ng NCB at ng PCTC ang kopya ng warrant of arrest, magkoconvince sila kasama ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, NBI at ang PNP. Dito ay pag-uusapan kung sino at kung paano isisilbi ang warrant of arrest para kay De La Rosa.
25: Ito yung under ng Republic Act 9851. Na kung saan, kung makikita po natin dito sa direct surrender, yung pong ICC warrant is padadaanin sa Interpol. And then Interpol magko-coordinate sa NCB, yung National Central for Bureau ng Manila, o yung Philippine Center on Transnational Crime.
23: Ang direct surrender aniya ang ginamit ng pamahalaan noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2025. Itinanggi din ng pambansang pulisya na may epekto sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang pagiging dating hepe ng pambansang pulisya ni De La Rosa. Sa katunayan, naglabas aniya ang PNP ng Sudpina para palutangin si Bato sa Webes para magbigay liwanag sa mga kaso ng extrajudicial killings nung siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Target ng pamahalaan ay institutionalize ang Uplift Committee sa pamagitan ng Uplift Bill. Pag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council. Binuong Uplift Committee para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga kabag sa gitna ng energy emergency. Inangulat ni Clazel Cordelia.
4: Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Repto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
5: We'll make sure na mas kumbinyente, mas komportable, mas mabilis.
6: Wala pang 5 minuto ko, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
4: Iniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift meeting si Pangulong Marcos kasama ang kanyang mga kabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
7: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
4: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
7: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibo maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
4: Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang anti-political dynasty bill, pag-alis ng travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-abuso online.
7: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
4: Clazel Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Naandang PNVS at motorcycle taxi drivers ang pumunta sa Araneta Coliseum ngayong araw para sa pagpapatuloy ng special payout ng DSWD. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Maagang nagpunta ang 44-anyos na food delivery rider na si Jelly Ann Binamira sa Araneta Coliseum para tumanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Anya, magagamit niya ang natanggap pandagdag sa mga panggasto sa araw-araw. Nagpapasalamat siya sa natanggap na ayuda na anya ay malaking tulong sa kanya lalo't siya ay nagkasakit. Ikinatuwa niya rin ang mabilis at komportableng proseso ng payout.
9: Maganda po, salamat. Kasi hindi siya nakaka-stress. Walang init, dire-diretso. Maraming salamat po kasi
2: na may tulong kayo binigay sa amin. Napakalaking tulong. Sana po, God bless po sa inyo. Marami pa po kayo matulungan. Kagaya namin, mahihirap.
8: Ang distribusyon ng financial assistance ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD para sa transport sector. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa DSWD, ang payout na ito ay eksklusibo para sa mga hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda noong mga nakaraang schedule. Mahigpit ding ipinatutupad ang No E-Ticket, No Entry Policy kung saan kailangang mag-register ang mga riders sa isang portal bago pumunta sa venue. Pinapaalalahanan ang mga riders na dalhin ng kanilang original driver's license at isang photocopy nito para sa mabilis na verification. Wala ring walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga assigned schedule lamang sa Araneta Coliseum ang isa-serve ngayong araw.
10: Bukod dito sa The Big Dome ay magpapatuloy ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa mga drivers sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila hanggang sa Biyernes. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Sa gitna ng mga usapin kaugnay ng posibleng cabinet revamp, nananatiling kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Itong naging tugon ng palasyo sa umuugong na balitang may mga posibleng pagbabago sa gabinete. Sinabi rin ng Malacanang na wala pa itong natatanggap na update hinggil sa mga napaulat na umano'y balasahan sa DBM at DILG. Samantala, kasunod ng paglipas ng one-year ban para sa mga tumakbo noong 2025 midterm elections, sinabi ng palasyo na wala pa rin maibibigay na detalye hinggil sa mga posibleng italaga ng Pangulo sa gabinete o iba pang ahensya ng pamahalaan.
11: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
19: May bagong programa ang pamahalaan para sa transport sector sa Iloilo City na makatutulong sa hamon ng mataas na presyo ng krudo. Slipin yan sa ulat ni Marian Grace Erenmieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
12: Thank you again sa programa sang Lunitupad, kaya sa ato niya programa sa gobyerno.
19: Lubos ang pasasalamat ni Kuya Rufnan sa pamahalaan matapos mapasama sa tupad tuloy pasada program ng pamahalaan dito sa Iloilo City. Sa ilalim kasi ng naturang programa, may 550 pesos na arawang sahod ang mga jeepney driver. Pero hindi lang ang mga driver na gaya ni Kuya Rufnan ang makikinabang dito dahil pasok din sa programa ang mga passenger assistant officers o PAOS ng mga modernized bus.
13: Malaki po yung pagpapasalamat namin. Lahat kami po dito na PAOS sa Mates Co-op dahil po isa kami sa nabilang-bilang membro ng pasada sa Dole Tupad po.
16: Papasalamat po ako sa Dole at saka sa government po at saka sa kampanirin po namin sa tulong nila kasi malaking tulong din po para sa amin.
19: Bahagi sina Kuya Rufnan, Ate Marilu at Ate Jenny ng higit sa 100 na traditional jeepney drivers at PAOS na may biyaheng tagbak hanggang Jayambasa Street sa unang nakinabang sa programa. Umabot sa 1.1 million pesos ang inilaan na pondo sa Tupad Tuloy Pasada Program ng Department of Labor and Employment o DOLE dito sa lungsod. Bukod sa arawang sahod, may personal protective equipment o PPE at isang taong group personal accident insurance din ang pamahalaan para sa kanila. Ang Tupad Tuloy Pasada ay bahagi ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIF na layuning tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matiyak ang matatag na supply ng mga pangunahing bilihin para sa mga Pilipino. Mula rito sa Iloilo City para sa Integrated State Media, Maria Grace Erenmieta ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa kapapasok lang na balita, inanunsyo na sa plenaryo ng Kamara ang mga uupo sa prosecution panel kapag isinagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang dito sina Representative Jervil Ruistro, Representative Terry Redon, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Chel Jocno, Representative Laila De Lima, Representative Kakao Pag-aw, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordan Suan, at Representative Joel Chua. Sa ibang balita, sinisimula na ang konstruksyon ng bagong flood control project sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Dito ay tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gagawin na ito ng tama bilang paghahanda na rin sa panahon ng tag-ulan. Inaulat ni J.M. Thompson.
0: Gagawin na ito ng tama. Yan ang pagtitiyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bagong flood control project sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang flood mitigation structure sa Kalumpit, Bulacan noong nakaraang taon, kung saan napag-alamang substandard ang ilang ginawang proyekto. Dahil dito, sinisimula na ang bagong flood control project sa lalawigan. Sa pagtutulungan ng DPWH at local government unit ng Bulacan, mas paigtingin pa nila ang pagbabantay sa proyekto.
14: So ang gagawin natin dito, yung dati na ginawa, na useless naman, gigibay natin yon. At gagawa tayo ng panibago. No? Gagawa tayo ng panibago, gagawa tayo ng tama.
0: Mapapansin din na tinatanggal na ang mga damo at lupa sa gitna ng ilog na karugtong ng Pampanga River. Inilalagay na rin ang mas mahahabang sheet pile sa dike para kontrolin ang pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Mayroong 600 milyong budget para sa proyekto at inaasahang sa Marso taong 2027 ito matatapos. Samantala, ayon sa ilang residente kagaya ni Aliyah, magmula nang siya ay ipinanganak dito sa Barangay Calizon, hindi talaga nawawala ang baha taon-taon. Nasanay na ang kanilang buong pamilya, kaya naman mapapansing pinataas na nila ang kanilang bahay para kahit papano'y makaiwas sa baha.
15: Basta pag umulan ko, expected na namin yun, sir, sa tagal na namin dito. May babaha talaga. Di man aabutin yung bahay namin, malalim dyan. Tsaka ano eh, may agos yan, di lang naman baha talaga, may agos talaga.
0: Sa kabila ng naibalitang ghost project sa lalawigan, pinabibilisan ng DPWH na matapos ang bagong flood control project dito sa Barangay Calizon para sa paghahanda ngayong darating na tag-ulan. Dahil dito, ang mga residente ay umaasa na ito ay magiging mas maayos para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan.
15: Sabi nila tataas na ako. It's better kasi hindi agad dilipat. Sana matibay. Kasi nung last time po, kahit mataas, kumakatas din.
0: Sa pag-iinspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw, lumapit ang ilang residente upang ibigay ang liham kung saan nagpapakita ng kanilang hinaing dahil kabilang sila sa matatamaan ng proyekto. Ang bahay ng 54 na pamilya sa Barangay Calizon ay malapit sa ilog, kaya paliwanag ng kalihim na kailangan mailipat sila ng bahay. Nang sa gayon, maging maayos ang proyekto at mabawasan ng baha sa kanilang lugar. Samantala, ang hiling naman ng mga residente ay ilagay na lamang sa may ilog ang mga sheet pile at huwag na itong i-extend sa kanilang mga bahay. Hindi naman ito maaari ayon sa kalihim dahil ang bagong disenyo ng proyekto ay dumaan sa mga eksperto upang masiguro na ito ay magiging epektibo. Ayon kay Secretary Dizon, dadalhin nila ang mga eksperto upang detalyadong may paliwanag sa mga residente ng Calizon kung bakit kinakailangan itong gawin. Dahil nga sa kinakailangang pagpapaalis sa ilang pamilya rito, sinisiguro naman ng DPWH na hindi sila pababayaan at mabibigyan sila ng nararapat na kompensasyon. Dagdag pa ng kalihim.
14: Kasi kailangan gawin na po natin to ng tama para po mabawasan na yung pagbaha. Kasi dekada na po ito. Walang tigil. Kahit summer, binabaha. Mag high tide lang, babahain na. Kahit tag-init. Kayo po, bibigyan ng tamang kabayaran para sa perwisyo ng pagtanggal sa mga bahay ninyo. At through the NHA po, mabibigyan po natin kayong alternative na housing.
0: 15 metro ang sukat nitong sheet pile na ilalagay dito sa dike na bahagi ng bagong disenyo ng flood control project. Ito ay upang masiguro na sa oras ng tag-ulan, hindi na muling aabaw ang tubig sa mga kabahayan dito sa Calizon, Bulusan at Frances. Mula rito sa Kalumpit, Bulacan, J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Mas mabilis at mas madali ng ayusin ang mga mali sa birth certificates sa makabagong sistema na inilunsad ng Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
17: Siya si Boy Oro, kung pagbabasihan ang kanyang birth certificate na nakarehistro noong ipinanganak siya. Hilot lamang ang nagpaanak sa ina niya noong 1960 at hindi pa naparehistro ng kanyang mga magulang ang tama niyang pangalan na Redentor. Kaya naman laking tuwa ni Boy na posible na itong mabago at maisaayos.
1: Mahalaga sa panahon natin, sa hirap ng buhay, na isang Pilipinong katulad ko na may hirap, pagkailangan yung pangalan o birth certificate sa mga ayuda, madali kang makakalapit.
17: Sa mga may katulad na kaso, sa loob ng mas pinaikling proseso ay maaari nang ituwid ang mga maling entry sa pangalan, birthdate at iba pang kaugnay na impormasyon. Ipinakikilala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based system na naglalayong gawing digital ang pagsasaayos ng mga clerical errors sa live birth certificate. Ayon sa kagawaran, mas pinaiksi nito ang dating 12 hakbang sa 6 na hakbang na lamang para sa mas mabilis na serbisyo. Layo ng kagawaran na magkaroon ng integrated at streamlined na proseso gamit ang makabagong teknolohiya.
3: Our vision for our country's civil registration system is to establish a fully integrated end-to-end digital ecosystem that streamlines processes, improves coordination across institutions, and ensure faster, more reliable service delivery.
17: Sa pamamagitan ng APCAS, ang proseso na dati ay umaabot ng 6 na buwan ay maaari na lamang matapos sa loob ng 1 buwan o mas mabilis pa. Pinapalitan nito ang manual na pagpapadala ng mga correction request ng isang fully digital workflow para sa mas mabilis na validation at approval. Dahil sa automation, posible na ang real-time visibility sa bawat proseso ng petisyon. Gaya ng mga online shopping, maaari nang matrack sa system ng PSA kung natanggap na ba, pinoproseso na o aprobado na ang correction request. Maiiwasan na rin ang mga pagkakamali sa data entry dahil sa direktang pag-scan at pag-upload ng mga sumusuportang dokumento na isusumite. Dahil dito, mas magiging madali para sa mga Pilipino ang pag-apply sa trabaho, pasaporte at iba pang benepisyo mula sa gobyerno. Target ng kagawaran na maging linked ang halos 100% ng mga local civil registry office sa APCAS bago matapos ang taong 2028. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
18: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
27: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
28: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
24: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
23: 4 minuto makalipas ang 7 ng gabi.
25: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
26: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
25: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
27: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
25: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. May 12 on a Tuesday, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Papasukin muna natin ito ang nagmamadaling balita kung saan mga miyembro ng prosecution team sa impeachment ni VP Sara Duterte inihalal na ng Kamara. Mula Kamara, alamin natin ang detalye kay Melanie Valdos Reyes.
25: Radyo Pilipinas Flash Report.
23: Dani.
29: Nord, inihalal na ng Kamara ang mga miyembrong bubuo sa 11-man House Prosecution Team na siyang uusig kay Vice President Sara Duterte sa oras na mag-convene ang Senado bilang Impeachment Court. Kabilang dito sina Batangas Representative Jervy Luistro na siya ring chair ng House Justice Committee, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Guroj Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shel Jokno, Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, Bukidnon Representative Jonathan Kiss Flores, at si Dinagat Island Representative Kakabag-Aw. Sa ngayon, Lords, ay inaantay na lang natin kung kailan ipadadala ang impeachment documents kabilang ang Committee Report 261 Resolutions at ang Articles of Impeachment sa Senado, hudyat na dapat na mag-convene ang mataas na kapulungan ng Kongreso bilang isang impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.

0: Tutukan ngayon ng ating mga Radyo Pilipinas reporters kung saan yung kasama natin na si Livan, ako talagang doon na talaga nag-stay sa kamera, no? Pero ika nga sana maganda ang kakalabasan nito at mag-usap-usap na lang kasi, di ba, NBI is coming from the executive and Senate as the legislative branch of the government. Sana naman hindi tayo umabot sa ika nga ay hindi pagkakaintindihan. At maayos din ito. So far so good naman eh. 'Di ba? Nag-usap na ang NBI and the Senate Presidency na kung saan okay, si Senator Bato de la Rosa will be here but he will attend to the investigations but not now. Ika nga, no arrests will be done, no? Kaugnay nung sinasabi na arrest warrant from ICC. Okay. Samantala, alamin naman natin itong report na ito mula naman sa Senado. Resolusyon para manawagan kay Senador Bato de la Rosa na kusang sumuko na sa mga otoridad inihain ng ilang mga senador sa minorya. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
0: Report. Niva? Niva?
2: Yes, sir. Yes, Lord.
0: Okay, babalikan natin ang linya ni Niva Asuncion mula mismo sa Senado. Naputol lang. Balikan natin siya maya-maya. Ito'y kaugnay sa resolusyon para manawagan kay Senador Bato de la Rosa na kusang sumuko sa otoridad na inihain ng ilang mga senador sa minorya. I think ready na, Niva.
2: Yes, Lord, isang resolusyon nga ang inihain sa Senador na humintayat kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kusang sumuko sa mga otoridad at tumaan sa tamang legal at judicial na proseso ang alinsunod sa konstitusyon at umiiral na batas. Inihain at termado ito ng limang senador, kabilang sina Senate President Vicente Soto III, Senador King Lacson, Senador Kiko Pangminan, Senador Bam Aquino at Senadora Misa Ontiveros. Sa resolusyon, binigyan din na walang sino man, kabilang na ang mga opisyal ng gobyerno, ang dapat na nakahihigit sa batas. Pinaalala ni dito na ang Senado ay walang kapangyarihang magbigay ng protective custody, sanctuary o immunity sa bansa legal na pag-aresto at iba pang judicial processes. Maliban sa limitadong parliamentary immunity na nakasaad sa konstitusyon, binanggit din dito ang mga naunang kaso ni na dating Senador Juan Ponce Enrile, Senadora Leila de Lima at dating Senadora Antonio Trillanes IV bilang mga halimbawa sa pagdaan sa legal na proseso at paggamit ng judicial remedy. Idiniit sa resolusyon na ang mga usapin ng pananagutan sa ilalim ng batas kabilang ang mga kasong may kaugnayan sa crimes against humanity ay dapat resolbahin ng mga korte at hindi ng Senado. Sa huli, muling pinagtibay na ang suporta sa rule of law, constitutional accountability at pantay na pagpapatupad ng batas sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nova Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Flash Report. Yeah, maraming salamat, Nimfa Asuncion. Ako talaga, no? Sunod-sunod ang ating mga may init na balita mula sa Kamara, dalawang sangay ng Kongreso dito sa ating bansa na kung saan napapalibutan ng iba't ibang mga balita na nagagaling dito, no? Una, yung siyempre, yung tuloy-tuloy, yung kanina, yung pagbuo na ng five-man team, no? O five-man team para doon sa, para uusig sa impeachment trial coming from the Congress pag naiakyat na o pag magsimula na sa Senado at syempre yung resolution naman. No? Anong tingin nyo po doon? Ako talagang, alam mo, dito, ika nga, nahati naman yung ating taong bayan, ang taong bayan sa pagsasabi, yung iba sang-ayon, yung iba hindi sang-ayon, no? Yung iba, teka, oo, dapat manindigan kung ano yung nasa batas. Kaya nga, nag-submit din ng resolution itong minorya, which is the majority before. Ngayon, minorya na, no? Dahil nga natanggal si former President Tito Soto, which sabi nila normal naman na nangyayari yan, no? There always a change of leadership, no? And it's constant, and it's continuous, no? And it's sometimes unpredictable. Pero ang importante, eh nagkaka

0: intindihan naman sila. Alam nila kung anong gagawin nila. Malalaki na sila sa Senado, no. Pero tama, no, yung resolution na inihain ng ating mga minority of the Senate. Minority of the Senate po 'yun, ha, yung naghain. Na tama nga naman, no. If you would take it into president, ay si former senator or the late, no, the late Juan Ponce Enrile. He welcomed, no, yung pag-arrest sa kanya as a gentleman, no, si, yeah, let's say si Trillanes, although ika nga kaya nga sabi nga nila sa social media, no, always think what you ask for, kasi sabi nga nila hiniling naman yun ni Bato noon during those times, sabi nga ni Bato oh, samahan mo pa yung mag-aaresto, kumbaga, sinunod lang niya kung ano yung hiniling niya o kaya sinabi, no. So yun lang. Alam natin na worst comes to worst, 'di ba? Ang apektado ay yung taong bayan. Kasi iga nga nahati na naman ang taong bayan sa diba, ngayon ang daming mga supporter ni Senator Bato de la Rosa na nasa labas. At minsan nagkakaroon ng konting komosyon doon naman sa mga sa mga kapulisan natin, no, ayaw natin 'yan dahil sa sobra nga ng politika na nangyayari. Dapat higa nga tumutok lang yung ating mga senador, yung ating mga congressman sa mga nangyayari, no. Higa nga rule of law, no. Rule of law ang sanay dire-diretso na makamit natin sa pagkuha natin ng hustisya sa mga pangyayaring ito. Samantala, ito ang mga headlines. Ready na? Okay, sige, headlines natin. Napakaabangan ninyo mamaya dito sa ating programa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kampo ni Senator Ronald de la Rosa muling nagpapsaklolo sa Korte Suprema para harangin ng tangkang pagsilbi ng kanyang ICC Warrant of Arrest. Partial reports of flood control probe na isumite na ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman. Isa na namang usaping labor claims at pagitan sa isang manggagawa at kumpanya sa probinsya ng Misamis Occidental na aregla ng Doliten, Misamis Occidental Field Office sa ilalim ng programang Single Entry Approach o SENA ng Department of Labor and Employment. Visayas Grid isinailalim sa yellow alert status bunsod ng pagnipis sa supply ng kuryente dahil sa mataas na demand ngayong Martes. Puso Rubio, Tondo handa sa pagdating ng MPTC tour. Todo handa sa pagdating ng MPTC tour of Luzon 2026. Sistema ng edukasyon tinutukan ng Zamboanga Sibugay Provincial Government na mapalago. Ikatlong taong region-wide medical mission para sa mga magsasaka matagumpay na naisagawa ng NIA Region 9 sa Pagadian City. Mga magsasaka ng Northern Mindanao inuugnay sa direktamente sa merkado ng rehiyon. Karaga direktamente. Inuugnay sa merkado ng rehiyon, Caraga at Barm bilang suporta sa inisiyatiba ng Office of the President led as veggie distribution sa tulong ng Department of Agriculture Region 10. Ipinanukalang Circular Economy Work Plan para sa lungsod ng Isabela de Basilan ipresenta sa DOST Region 9. At yan ang mga balitang pakabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio. Dito lamang sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tutok po kayo dahil talagang sunod-sunod ang pagdating. Ha? Pagdating ng ilang mga balita ngayong gabi. Samantala, ang karamihan sa mga media outfit, pati na din sa social media, ay talagang na-divert na naman, di ba? Una, dito tayo sa PGMN. Wala, halos lahat, no? Pinag-usapan ito. Tapos ngayon naman, lumipat na naman, dahil nga pumasok si Bato, lumipat na naman sa Senado and then sa Kongreso. Nako, talaga naman, no? Ang, kumbaga, hitik na hitik, ha? Yung iba't ibang mga issues natin dito sa ating bansa. Pero ika nga, gaya nga nasabi natin, always, every time na merong mga nangyayaring ganito, apektado ay yung ating mga kababayan. At yung ating mga kababayan, sila naman, ika nga, yung nahahati. Pero ilan sa ating mga kababayan, alam nyo, hindi na nyan iniisip eh. No? Tuloy-tuloy lang na nagtatrabaho, tuloy-tuloy lang na ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Okay, before tayo mag-break, tanggapin muna natin itong balita live na live mula sa Zamboanga, Sibugay. Sistema ng edukasyon tinutukan ng Zamboanga, Sibugay Provincial Government na mapalago. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Lesti.
2: Yes, and Arns, tinututukan ngayon ng pamalaang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay na mapalago ang sistema ng edukasyon at makapagtapos ng kurso ang mga kabataan sa lalawigan. Ayon kay Sibugay Governor Dulcian K. Hopper, ang edukasyon ay isa sa kanyang mga agenda sa kanyang pamamahala kasibat ang kanyang pagisikap sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng probinsya. Ito ang binigyan din ni Governor Hopper sa isang pagpupulong na kanyang pinangunahan kasama sina Board Member Hershey May Sinarlo, Board Member Pava Hopper, Provincial School Board at mga kinatawa ng Boy Scouts of the Philippines na ginanap pa sa kanyang tanggapan. Aniya ang edukasyon ay magsisilbing pundasyon sa minimithing kaunlaran ng lalawigan. Naging sentro sa diskusyon ng pagpupulong ang tungkol sa pagpapatibay na mga programa at ang pagbibigay tugon sa mga pangunahing pangangailangan ng edukasyon sa lalawigan. Matapos ang pagpupulong, bumisita ang grupo sa bagong bukas na Provincial Museum at Mini Science Centrum sa loob ng Provincial Capitol Building. Ito upang makita ng grupo ang bagong pasilidad o ang mga bagong pasilidad na malaking tulong anya sa mga kabataang mag-aaral sa probinsya at sa susunod na mga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, pagbigay daan muna tayo sa Aisha Prayer, tila mapaalala mula sa ating himpilan, narito po.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitude.
2: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
5: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with
8: Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:27 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. At tuloy-tuloy po tayo sa ating balita, live na live naman. Kampo ni Senador Roland de la Rosa muling nagpasaklolo sa Korte Suprema para harangin ng tangkang pagsilbi ng kanyang ICC Warrant of Arrest. Para sa detalye, alamin natin kay Digay Zarate.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
12: Digay.
15: Muling na dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay parang hiringin o humingi para ito ay para harangin ang tangkang pagsilbi sa kanya ng ICC warrant of arrest. Sa ngayon, extremely urgent supplemental manifestation with motion na ang inihain ng kampo ng senador sa Korte Suprema. Batay sa kanilang inihain ng kanilang kampo ay dapat mag-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary, prohibitory and mandatory injunction upang mapigilan ang anumang pag-aresto o pagpapatupad ng ICC warrant ng walang paintulot ng Korte sa Pilipinas. Nananawagan din sila sa Korte Suprema na linawin ang eliminasyon ng kapangyarihan ng ahensya ng ehekutibo at tiyakin na walang Pilipino ang isusuko sa isang foreign tribunal ng walang due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, D.K. Sarate. Samantala, partial reports of flood control probe na isumitin na ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
12: Ray.
14: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Calabano na natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report ng Senado kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Isinumite ito ng tanggapan ni Senador Pamphilo Lacson isang araw matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Calabano, ipapasa agad ang ulat sa mga special investigators para sa masusing pagsusuri ng mga kasong may kaugnayan sa flood control projects. Matatanda ang inilunsad ng Senado ang malawakang investigasyon matapos mabunyag ang umano'y bilyon-bilyong irregularidad sa flood control projects kabilang sa sinisilip ang umano'y ghost projects, overpricing at posibleng sabuatan ng mga contractor at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. At tuloy-tuloy tayo, it's now 7:29 in the evening. Nakatutok pa rin po kayo dito sa ating programa sa Lam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, sa syempre, 738 sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga dahil, sa inyong mga sasakyan. Maraming maraming salamat sa lahat na nakikinig sa ating mga kababayan dyan na stuck on traffic pa rin ba? O talagang nasanayan na? O ika nga, talagang napapailing na lang dahil sa mahal ng gasolina, na may traffic pa. Napakahirap na sitwasyon yun. Kaya nga, ayoko dumadaan dun sa may, alam mo yun, service road, no? Service road ng SLEX. Yun talaga, talagang, nako, kung kayo man ay naroroon, konting tiis lang. Pasensya lang. Anyways, tayo din po ay napapakinggan sa social media, sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre, sa 1.6 and counting. Oh, sa Radyo Pilipinas Facebook page. At siyempre sa Free TV via Joint Corporation ng PTV at ng RP1. Ayan. Napapanood po tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Di ba kamakailan ay lumabas ang resulta ng civil service exam na kung saan ay isa sa ating kabangsa Moro ay pumasa. At hindi lang pumasa, kundi sabi ng aking producer, kaya daw naubos yung rating dahil kinuha niya lahat. Yan ba yun? Kinuha niya lahat ng rating. Kasi 98.60. Naku, grabe, no? 98.60 passing rate ang naitala. I don't know if this is the highest. Ito ba yung highest? Pakihanap nga kung ito yung highest na rate na nakuha sa civil service. At siya ay nag-top mo sa buong bansa. Naku, talaga nakaka-proud din, no? Nakita ko yung ano niya, yung tarpaulin. Oh, tarpaulin niya sa BARMM, sa Civil Service sa BARMM, no? Nako. At alamin natin kung saan siya nanggagaling, ano ang kanyang was it her first time, 'di ba? Ano yung kanyang mga best practices kaya niya nakuha ito para yung mga iba dyan, makuha din niya yung mga best practices niya. Tama ba yun? sabi ganun eh. Hindi, seryoso talaga sabi yun ng ilan. Teka, malaman nga natin kung ano nga yung kanyang pinagdaanan o kaya if she has a routine. Alam natin, karamihan, talagang ilang beses talaga umaatin dyan. Either yung, alam mo yun, yung manual, pen and paper, at saka yung, electronic ba tawag doon? Sige. Alamin natin, ha? Kung pang ilan niya yan, okay, if it is her first time, at ilang taon na siya. Ayan, alamin natin from her. Ayan, ano nga, is she a graduate? Kasi nakakagulat, no? Kumbaga, alam naman natin na ika nga, hindi naman sa parang hindi siya, dahil parang, alam mo, hindi siya board exam, o mga ganyan, pero kakaiba to eh. This is something that would catapult you into earning, o kaya achieving something, most especially if you are in the government office. Kaya kasama natin ang ating top 1 civil service exam passer with a garnering the highest rate of 98.60%. Alamin natin ang kanyang storya kasama si Janna Arumpak Masbud. Hello Janna, assalamualaikum. Maraming salamat sa iyong oras at pinagbigyan mo po kami dito sa ating programong Salam Radio dito sa Metro Manila.
17: Salamat po. Thank you rin po for inviting me today.
12: Ayan, okay. Ang aking executive producer ay talagang gumawa lahat ng paraan para malaman at ma-interview ka. Dahil gusto niya malaman ang inyong best practices. But we want to know, taga saan ba si Janna? At anong kurso ang nag-graduate ka na ba? Ng college?
17: Yes po. Yes po, graduate na po.
12: Okay. Tell us something about you, Janna.
17: So, I'm Janna A. Masbud, nandiyan naman po. 23 po ako ngayon from Cotabato City po. My parents po, my mother is from Cotabato, but my father po is from Marawi City po.
12: Ay, so you're Maranao?
17: Maranao po ako.
12: Ah, yes. Mashallah. Okay, then?
17: Graduate po ako from UP Mindanao po, BS Biology po.
12: Ah, kaya naman pala. Okay, UP Mindanao from BS Biology. So are you expecting na makukuha mo 'yon? Parang ika nga wala ka nang tinira sa ibang umate ng exam kasi 98.60 yan nakuha mo.
17: Wala naman po ako in-expect during that time kasi po I was just thinking po na since wala pong board exam for my particular course, magte-take na lang po ako ng civil service para may eligibility pa rin po ako. And my mom pushed me rin po talaga to take it. And then, my thought was just, I wanted to get 80% lang po para makapasa, para okay lang po. And then, yun po, na-shock na lang po ako na yun din po yun ako.
12: So, nag-review ka ba for this exam?
17: For this po kasi, I was taking the NMAT po noong January. So, mas accurate po kung sabihin natin na NMAT po yung ni-review ko po talaga. And then, by the time po na nag-take up po ako ng civil service, ang review ko na lang po was the constitution, yung Filipino, English, yun na lang po.
12: Okay. So, fresh from graduating, sumabak ka na sa exam?
17: I was taking, doing thesis na lang po. So, I had time po talaga to review po since hindi po packed ang schedule ko po. So,
12: I see.
17: I just took it.
12: Okay, the last time na nag-top with a average with a score of 97.91 noong March 2025 is taga NCR. Ngayon, you top it out na 98.60 at taga Mindanao ka. So how is that feel?
17: Honestly, masasabi ko po talaga na proud ako talaga ako ng Mindanao since nung elementary dito naman po ako sa Cotabato, high school sa Davao, and then until college, Davao naman po. Pero yung mga professors ko rin naman po talaga, they're from different regions po dito sa Pilipinas. So, work po talaga to, but still I'm very proud to have represented Mindanao sa civil service.
12: I mean you attended yung civil service exam na not thinking na I will represent this and I will represent that. Eh talaga nag-top ka lang, no? Nag-top ka at kaya naman talagang syempre kaakibat na niyan yung representation mo after knowing na nako taga Mindanao ang nanalo si Janna at ang score pa niya ay instead nanalo. Nanalo parang premyo. Ang nag-top rather 98.60. Saan ka umattend?
17: Umattend po ng review center po. Wala pong review center.
12: Hindi, so sa CSE rather.
17: Ah, sa CSE po. Sa Coronadal po ako nag-take ng civil service po.
12: Did you, parang natagalan ka ba? Nadalian ka ba? O the usual?
17: Natagalan po ako. Nagamit ko po talaga yung buong type. Yes po. By the time po, parang konting-konti na lang po kami sa room noon. Since matagal po talaga ako mag-exam since sigurista po ako.
12: Ah, ayun naman pala yung dapat na kunin sa kanya. Sigurista daw siya. At talagang tinitingnan niya yung bawat sagot mo. May science ka, may scientific calculator ka ba nakasama? Meron ba mga ganun na dinadala? Ano yung mga best practices, no? Na anong masasabi mo sa iba na talagang nahihirapan na pumasa sa civil service? Ano yung mga best practices mo na pwede mong ma-share sa kanila?
17: So, first ko po na ma-share is to master the basics po talaga. Kasi when you master the basics, magiging instinct na lang po yan sa inyo. So, especially sa mga languages, na parang sinasabi nila na huwag lang daw base sa vibes, ganyan. Pero kung alam mo rin naman po kasi yung basics, kung babasahin mo po, mararamdaman mo po kasi kung may mali or something like that. Then same din po sa mathematics, sa mga computational na parts ng exam po. When you understand basics po, more or less, maiintindihan mo din naman po yung anong gusto nilang tanungin sa mga questions.
12: Mm-mm. You mentioned nag-graduate ka ng BS Biology sa UP Mindanao and you're taking up yung thesis mo. And are you pursuing medicine? Yeah.
17: Ano po?
12: Are you pursuing medicine?
17: Yes po, I'm going to pursue po medicine.
12: Oy, inshallah, mashallah. No, pero syempre, gusto mo din magtrabaho. Kaya nga yung pinaka yung pinaka goal mo why you took the exam, this last exam is para magtrabaho ka sa gobyerno. So what branch of government are you trying to be in? Kasi sabihin na natin yung minister. Sabi ka na nila.
17: Of course po, sa MOH po talaga transplant.
12: Sasabihan natin si si Minister Jojo Sinulinding. O ayan, Miss Jamie. Sabihan natin si Minister Jojo. Nako, recommended ka na namin ni Miss Jamie kung diyan ka papasok. Syempre. Oh, malakas si Miss Jamie kay Minister Sinulinding pag ganyan. But anyway, plan mo to pursue after knowing yung nakuha mo, no, and I would assume this is your first time, tama ba?
17: Yes po, first time ko po.
12: So first time mo, take one and then pasa top one. Parang direko iba't ibang recognition ang na-post sa social media with your can you share someone or offices that recognized your achievement?
17: Hindi ko po memorize that, pero I saw po the Bangsamoro government, Bangsamoro Youth Committee po ba 'yan?
12: Oh. Opo, yung wala ba sa lang pa incentive?
17: Wala pa.
12: Chat lang. Oh, di ba, sabihan na natin yung mga taga-barma, sabay ka na ulit. Kala mo, talagang ang lakas sa barma. But anyways, we are very, very proud of you. Alam natin na ika nga, you also have a very proud parents. Saan ngayon yung mga parents? And ilan kayong magkakapatid? Mind me if I'm asking.
17: Tatlo po kami magkakapatid and actually ang tatay ko po nandito sa harapan ko.
12: Ayan. Pinapanoora ka. These are your proud moments, sige nga, in recognition of your contribution. Kasi yung contribution not only for your family, your contribution is to the Bangsamoro people knowing na, uy, kaya pala ng mga taga Bangsamoro to top itong mga exam na ganito. This may not be a board exam, this may not be an exam na parang alam mo yun for the profession, but kumbaga you put up the notch na ikaw yung aabangan o pakaabangan ninyo baka sa medical o kaya sa licensure, di ba, mga ganyan. Nako, pakaabangan natin si Jan na doon naman sa mga naniwala sa iyo, syempre yung sumusuporta sa iyo, ano yung message mo sa kanila? At mga gusto mong pasalamatan.
17: Yes po. Thank you very much po talaga sa family ko kasi hindi po nila ako pinaproblema ng anything. Nung sinabi ko po mag-exam ako, sabi nila, okay, mag-exam ka na, sige. Kami na bahala dito. So thank you very much po talaga sa family ko. Then, of course, sa mga friends ko, surprise lang to sa kanila. Pero of course, during that time sinaman po na kailangan ng kausap ganyan, my friends and then the people around me po talaga, thank you very much for all their support.
12: Ayan, mashallah, alhamdulillah. Ito may pahabol na ano.
17: Ay, of course po, nakalimutan ko po.
12: Let's go ahead.
17: Naman nakalimutan. Actually po, nung nalaman ko po talaga na nakapasa po ako, sinabihan po talaga ako ng tatay ko na magsujud po talaga ako agad. So, yes.
12: Oh, wow.
17: Not
12: mashallah.
17: Last but not the least po. Thank you very much po.
12: Sujud is the prostration gesture that you put your head to the ground. As humble gesture on the blessings that Allah gave you. So, saan ka nun? Nung ano, nung nalaman mo, nasa bahay ka. Buti nasa bahay ka, kasi kung nasa mall ka.
17: Pupunta. Nasa bahay po ako nun, tinawagan po ako
12: actually
17: ng ate ko. Yes po. Nagulat na lang din po ko na, hala, top one ka na pala po. Then after that po, sinabihan agad ako ng tatay ko nung nalaman din niya po na magsujud ka na.
12: Mashallah. Oo, no, ganda. No? I mean, alam mo, sujud is something na hindi lang sa Islamic faith, no? Kasi sometimes may makikita tayo, no? Because of the blessings that we get, o kaya yung sobrang happiness, o kaya reliefment, yun yung ginagawa nila. Ito may pahabol lang, ilang buwan ka daw nag-review, at if I'm not mistaken, then in-review mo yung NMAT, tama ba? In a review center. Hindi ka nag-review for CSC?
17: Ay, self-review lang din po.
12: Ah, self-review lang din. Ah, okay. So talagang, okay. On your free time, nagre-review ka sa lahat. So, sige. Do you have any suggestion, books that you can suggest sa mga nakikinig kung ano yung dapat nilang, or san, anong subject yung dapat nilang tutukan when taking up civil service exam?
17: So, first of all po, sa mga gusto pong mag-review, please utilize po all your resources, that includes po yung nakikita po natin sa YouTube, sa TikTok. Nakakatulong po talaga sila.
12: Meron ba?
17: Yes
12: po. Oh, so ito type lang. Okay, sige, go ahead.
17: Nakakatulong po yan sila. And then, of course, kung may mga review books naman po kayo available, please read them po. Then, while studying po, try to understand what you're answering din naman po. Intindihin po natin yung sinasagot po natin. Hindi lang po ito memorization. Kailangan po talaga natin intindihin. Dahil kung sakaling magbabago, na iba-iba naman po talaga yung question sa civil service, at least alam natin paano sagutin. Yun po talagang important. Intindihin po natin yung binabasa natin.
12: Okay. Ayan. Okay. At talaga naman, no? I mean, take it from the top notcher herself, having 98.60 score. Ayan. O yeah, baka daw may gusto ko pang i-shoutout ulit.
17: Sige, shoutout na lang po. Shoutout po sa organization ko po, Youth for Animals. Yes po. Sa mga animal lovers dyan.
12: Ayan.
17: Ah,
12: okay. Tingnan yung page na yun. Ah, sige. Tingnan natin kung sino din sa mga groups niyo pwede natin ma-interview. But anyways, again, maraming salamat. You're such an inspiration para sa ating mga kababayan. Hindi lang sa Bangsamoro, hindi lang sa ating mga kababayang Muslim, kundi lahat na sa buong Pilipinas. Being a top-notcher herself, na talaga namang aabangan natin at titingnan natin. I mean, the name to look at, no, on the coming years. Maraming salamat, our top one civil service exam passer with 98.60 rating, Jana Arumpak Masbud. Maraming salamat. Shukran. Assalamu alaikum.
17: Okay, shukran, ma'am. Thank you din po.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ayan si Jana Masbud na pumasa. Top 1. Hindi lang pumasa, kundi nag-top 1 sa civil service exam. Okay, dalo-talo pa tayo o mag-break tayo? 7:47 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranan ng paalala.
19: Araw si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman. Kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan. ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:51 in the evening at magbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords, maginanaw. Tuloy-tuloy tayo mula naman sa Buong Kasibugay, ikatlong taong region-wide medical mission para sa mga magsasaka matagumpay na naisagawa ng NIA Region 9 sa Pagadian City. Para sa detalye mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin live na live kay Lesti Cubol.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas. Report.
12: Lesti!
24: Yes, sir. Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration Regional Office 9 o NIA 9, ikatlong taong region-wide medical mission para sa mga magsasakat na miyembro ng iba't ibang Irrigators Association kasama ang kanyang pamilya at karatig na mga komunidad mula sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Aktibidad ay ginanap sa compound ng NIA 9 sa Barangay Balintawak sa lungsod ng Pagadian sa pangunguna ni Engineer John Nathaniel Plaza, Regional Manager ng NIA 9. Ang outreach activity ay may temang himsog na panglawas alang sa mga kamot na nagpakaon sa nasod o kalusugan para sa mga kamay na nagpapakain sa bansa. Ang aktibidad ay nagbigay ng kompletong healthcare outreach o healthcare services gaya ng free medical consultations and checkups, minor surgical procedures tulad ng cyst removal and circumcision, dental care
12: Babalikan natin yung report ni Lesti Cubol. Samantala, mga magsasaka sa Northern Mindanao iniugnay sa merkado ng rehiyon, Caraga at BERMM bilang suporta sa inisyatiba ng Office of the President led veggie distribution sa tulong ng Department of Agriculture Region 10. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa Iligan kay Ms. Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Danny.
3: Iniuugnay ng Department of Agriculture Region 10 ang mga magsasaka ng rehiyong Northern Mindanao direktamente sa merkado bilang suporta sa inisyatiba ng Office of the President Veggie Distribution o pamamahagi ng gulay ng tanggapan ng Pangulo. Pinadali ang implementasyon ng programa sa tulong ng DA Region 10 sa ilalim ng liderato ng Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan. Pinadali ang ugnayan sa pamamagitan ng tulong pangtransportasyon para sa mga magsasaka ng gulay, mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka ng Northern Mindanao simula pa noong Abril at 30. Ayon sa DA 10, nasa 54,816 na kilo ng iba't ibang uri ng gulay, nagkakahalaga ng 1,885,202 pesos mula Claveria Misamis Oriental at probinsya ng Bukidnon. Ang naihatid sa mga recipient na rehiyon kabilang ang Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bahagi ito ng Food Mobilization Initiative ng pamahalaan tulad ng bulto-bultong supply ng assorted na gulay tulad ng bagyo beans, sayote, patatas, siling labuyo at sal repolyo, kalabasa, pechay at iba pa ang naihatid sa Buadipuso, Lano del Sur mula sa mga magsasaka ng Impasugong at Malaybalay City, Bukidnon. Mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Okay, balikan natin si Lesti Cubol, kaugnay ng kanyang balita kung saan ikatlong taong region-wide medical mission para sa mga magsasaka matagumpay na naisagawa ng NIA Region 9 sa Pagadian City. Balikan natin si Lesti. Lesti!
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
12: Report. Lesti?
24: Yes, sir. Balik tayo. Yun na nga yung region-wide medical mission sa ikatlong taon ng niya Zamboanga Peninsula ay...
12: Okay, parang ano lang to, parang impeachment, second time around. Okay, babalikan natin kung kaya pambalikan si Lesti Cubol. Parang mahina lang ata yung kanyang signal dyan sa Zamboanga, Sibugay. Ganito na talaga pag live, you know? Oo. Iba't iba talaga yung nararanasan natin. Anyway, sa tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, ipinanukalang Circular Economy Work Plan para sa lungsod ng Isabela de Basilan ipresenta sa DOST Region 9. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
12: Report. Justin!
4: Nag-courtes a visit ang mga kinatawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan at European Union Philippines Green Economy Partnership sa tanggapan ng Department of Science and Technology at DOST Region 9 upang ipresenta ang ipinapanukalang Circular Economy Work Plan para sa naturang lungsod. Ibinahagi ni DOST na Regional Director Rosemary Salazar sa nasabing pagpupulong ang kanyang mga kaalaman at rekomendasyon sa pag-uugnay ng mga pamamaraang nakabati sa agham, teknolohiya at inobasyon sa mga ipinapanukalang inisyatiba at mga plano para sa pag-unlad ng lungsod. Nakatuon sa naturang talakayan ng European Union Philippines Green Economy Partnership Project at ang Local Circular Economy Action Team ng Isabela City na naglalayong isulong ang sustainable na pamamaraan sa pamamagitan ng resource efficiency, pagbabawas ng mga basura at mga inisyatiba para sa green community. Napag-usapan din ang mga posibleng aspeto ng kolaborasyon gaya ng mga forum sa hinaharap, mga presentasyon at iba pang aktibidad na makatutulong sa circular economy initiatives at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Isabela City. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
12: Eh, maraming salamat. Samantala, Lesti. Nandiyan ka na ba, Lesti?
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
12: Lesti.
24: Yes, Sir Nords. Balik tayo, Sir Nords. Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration o niya Zamboanga Peninsula sa ang ikatlong taong region-wide medical mission para sa mga magsasakang miyembro ng iba't ibang irrigators association kasama ang kanilang mga pamilya at karatig na mga komunidad mula sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Aktibidad ay ginanap sa compound ng Nianahin sa Barangay Balintawak sa lungsod ng Pagadian sa pangunan ni Engineer John Nathaniel Plaza, Regional Manager ng Nianahin. Ang outreach activity ay may temang himsog na panglawas alang sa mga kamot nga nagpakaon sa nasod o kalusugan para sa mga kamay na nagpapakain sa bansa. Aktibidad ay nagbigay ng kompletong healthcare services gaya ng free medical consultations and check-ups, minor surgical procedures tulad ng cyst removal and circumcision, dental care services, free haircut services, health education and wellness programs, at PhilHealth Consulta Caravan. Line aktibidad na may bigay sa mga magsasaka, mga kabataan, senior citizens at mahirap na mga pamilya ang kinakailangang serbisyong medikal. Ang misyong medikal ay nagbibigay din sa walang kupas sa commitment ng Nianahin na maghatid ng makabuluhang serbisyo publiko maliban sa natatanging misyon nito na pauna rin ang sistema ng irigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
12: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Nakaraos din. Tuloy-tuloy tayo, isa namang usaping labor claims sa pagitan ng isang manggagawa at kumpanya sa probinsya ng Misamis Occidental na areglo ng Dole 10, Misamis Occidental Field Office sa ilalim ng programang Single Entry Approach o SENA Dole. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas.
12: Report. Dandy!
3: Isa na namang matagumpay na pag-aareglo sa pagitan ng isang manggagawa at kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan sa probinsya ng Misamis Occidental Northern Mindanao sa ilalim ng programang Single Entry Approach o SENA ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng DOLE 10 Misamis Occidental Provincial Field Office na ayos ito lamang nakaraang linggo kung saan napag-ayos ang magkabilang panig, employee-employer na kasunduan. Matatanda ang dumulog ang di pinangalan ng manggagawa sa DOLE para i-claim ang kanyang huling sahod at separation pay matapos makapagsilbi ng 18 taon sa di pinangalan ng kumpanya. Nasa kasunduan umano na kapag nakapagsilbi ng 10 o mahigit 10 taon, ang empleyado makatatanggap ng naturang benepisyo sa pamamagitan ng conciliation mediation process na pagkasundo ang magkabilang panig at nauwi sa mapayapang kasunduan. Nakatanggap ang manggagawa ng mahigit 1.23 million pesos. Kalakip dito ang separation pay, longevity pay, allowances, 30th month pay at birthday gift benefits. Muling pinagtibay ng DOLE, Misamis Occidental Provincial Director Eva Borbon Acosta, ang commitment ng DOLE na nananatiling nakatuon ang ahensya sa kapakanan ng mga manggagawa at pagpapanatili ng pagkakaisa at kapayapaan sa mga lugar ng trabaho ng mga kumpanya at industriya. Muling Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Andy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Eh, maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. At yan na po ang mga balita ang atin sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat kay Jenna Arumpak, our top 1. Ayan, na CSE taker. Ako talaga naman, no? 98.60. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin engineers Marvin Toledana, engineer Orly Lopez at ang ating mga executive producers si Ms. Jamie Quinto at si Ms. Isabel Silang. Maraming salamat sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripawda. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday dito lamang sa inyong programa sa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po inyong lingkod, Norris Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8:02, magandang gabi.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
5: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM. at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
7: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
7: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM,
8: Capital 104.3
7: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
11: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
26: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
27: Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
28: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
29: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
29: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
30: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo!
30: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
13: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Oras natin ay 8:07 na po ng gabi.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Ayan, magandang gabi po sa ating mga kabayan.

0: ang isa sa pinakamagaling na vlogger sa buong Pilipinas, ha? Basta political lang topic. Si vlogger ng bayan.
1: Yun, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa ating mga bagong bayaning OFWs, ito po ang inyong vlogger ng bayan. Nagbabalik muli ngayong Martes upang bigyan kayo ng mga issue na pag-uusapan at mga balitang makabuluhan.
0: Mm. At speaking of makabuluhan, partner, syempre, ang ating istasyon ay talagang madalas nagpapalabas ng mga makabuluhang balita. Pero syempre, balance, minsan may mga balita rin tayo na not so good news, pero ito kasi talagang totoong nangyayari sa ating bayan, di ba?
1: At meron na tayong 1.6 million followers.
0: Ah, 1.6 na?
1: Radyo Pilipinas, wow! Official Facebook, ating subaybayan po ito.
0: Mm. At mapapakinggan nyo po ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, 738 kHz sa AM band. At sa mga mahilig naman po, tumutok sa mga balita sa kanilang mga sa mga smartphones, yan. Ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Basta type nyo lang Radyo Pilipinas, makikita nyo yung pag maraming followers o may mga check. Yan. Yan ang Radyo Pilipinas sa social media. Pero syempre, mapapanood pa rin tayo sa Free TV at sa bayan, no, na mapapanood sa dalawang boxes, no, sa TV Plus ay sa Channel 3 at sa Afford the Box naman, Channels 45 to 49. Kaya tumutok na po sa Radyo Pilipinas ang boses ng Pangulo. O ayan, partner. O, ibigay na natin sa kanila ang unang makabuluhang balita na ating ihatid. Basahin mo artikulo, partner.
1: Siyempre, ayaw nating sisimulan yung araw na ito ng hindi magandang balita, no?
0: Mm.
1: Simulan natin dito sa napakagandang balita na ito. Regarding ito sa meeting ng PRA, ng DOTR at ng LTFRB, no, nagkaroon sila ng coordination, no, para sa tinatawag na Bay City Loop Project. At basahin natin yung kanilang artikulo. Nagpulong ang Philippine Reclamation Authority sa pamamagitan ni Attorney Joselito Gonzales, Assistant General Manager for Land Development, Construction Management and Technical Services, kasama ang mga kinatawan ng Department of Transportation na pinamumunuan ni Undersecretary Ramon G. Reyes para sa road transport and non-infrastructure, at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na kinatawan ni OIC Executive Director Attorney Sherwin Visconde upang talakayin ang implementasyon ng Bay City Loop Project. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang pagsusulong ng isang sustainable o pangmatagalang pampublikong transportasyon na layong mapabuti ang mobility at accessibility ng mga commuter sa mga reclaimed areas ng Pasay at Paranaque. Nagsilbi rin ang nasabing pulong bilang pagkakahanay ng mga plano at estratehiya ng PRA at DOTR upang matiyak ang maayos, magkakaugnay at commuter-centered na transport system para sa publiko. Diba, napakagandang balita ito, partner, no? Libre na naman.
0: Libre na naman.
1: Oo, nung last week, matatandaan natin, diba, na na-extend, no, itong toll fee. Toll free sa Cavitex C5 Link Segment 3B. At ngayon nga, ay nagkakaroon, no, ng pag-uusap itong PRA, DOTR at LTFRB para naman dito sa Bay City Loop Project. Ito kasi, partner, ito yung ano, yung tinatawag natin na reclamation dito sa may MOA na nasasakupan ng Pasay at Paranaque. At ang kagandahan dito, libre. Libre na naman.
0: Siyempre.
1: Itong magagamit na panibagong transportation, no, ng ating mga kababayan. Bukod doon, e-bus. Ano ibig sabihin pag e-bus, partner? Diba? Walang usok, bawas polusyon, diba? At panibago na namang transportation system sa ating bansa na malaking tulong. Alam mo naman, napakaraming mga trabahador, mga commuters dyan sa area na yan. No? Ano masabi mo dito, partner?
0: Partner, ang masasabi ko lang, at least ito na naman, no? There's a saying na the best things in life are free.
1: Yes.
0: So, libre na naman. Noong Abril, libre. Isang buong buwan at na-extend pa hanggang Mayo, di ba? Yung toll dun sa Cavite, C5.

0: Blink Segment 3B. Ngayon, gagawa na naman ng paraan ang PRA para magkaroon tayo ng moderno at economic na pamamaraan o transport system. Innovative pa. Partner, alam mo, hindi kasi natin masyado natatalakay yan dito sa ating bansa. Isa sa pinakamagandang solusyon sa trapiko, iba kasi iniisip road widening. Although, nakakatulong din naman yon. Tapos, o kaya yung elevated, kagaya ng mga skyway, nakakatulong lahat yan. Pero, ang isa talaga sa surefire way na aayusin mo ang daloy ng trapiko sa isang progresibong lugar na dumadami ng mga sasakyan is yung pagagandahin mo talaga ang public transportation. Sa ibang bansa, partner, ganyan. Mayaman, mahirap, kahit yung mga ultra-rich, partner, pag-coding sila o kung hindi man sila coding dahil...
1: Taas ng gasolina.
0: O dahil ito, mataas ang gasolina. Kung sila ay nagtitiwala sa kanilang transport system, aba, hindi na sila magda-drive. Kasi, partner, imagine, di ba, pupunta ka ng trabaho, hindi ka na mapapagod mag-park, hindi ka na mapapagod mag-drive. Nakakapagod din kayo ang pagda-drive, ha? Nakikita ko kayo, eh. Pag nagda-drive kayo ni Papa Trix TV na ating kasamaan ngayon na nasa... likod o gilid pala. So ito ay solusyon at napakagandang malaman na ito ay magko-contribute pa sa ating efforts ng i-preserve ang kalikasan, di ba? Nature stewardship na proyekto ng PRA. Napakaganda, di ba?
1: Alam mo, partner, ang kagandahan nito. Panibagong dagdag trabaho.
0: Oo naman.
1: Panagdagang trabaho kasi syempre pag nag-operate na yan, kailangan niya ng driver.
0: Oh, siyempre, no? meron.
1: At ang kagandahan dyan, meron siyang konduktor, no? Meron siyang konduktor, pero automated na rin. Pwede na magbayad online, no? Electronic payment, pwede na rin
0: beep itong... Bipcard kaya yan, bipcard, gano'n?
1: Possible, no? Or through Gcash or any payment, ano?
0: Kaya na lang na lang yung QR code.
1: QR code na lang, titignan mo ng gano'n. At alam mo kung ano ang pinaka nakakatuwa.
0: Ano, partner?
1: Ang pinaka nakakatuwa dito... ay may mga inilagay itong ating Pangulong Bongbong Marcos na mga katuwang o mga namumuno sa mga ahensya gaya nitong si Attorney Alex Lopez, ang chairman ng Philippine Reclamation Authority, na in line with the president, no? In line, isa lang yung tinatahak, makapaglingkod, makapagsilbi sa Pilipino at mapabuti at mapaganda ang ekonomiya ng ating bansa, di ba? Pagmalago ang ating negosyo at maunlad, maraming infrastruktura, maraming trabaho, di ba? Sino magbe-benefit? Ang mga Pilipino.
0: Oo. Pero syempre, yun na nga, sa anumang uri ng progreso, hindi dapat nakakalimutan na pangalagaan ng kalikasan. Kaya napakaganda na ang proyekto, ang mga programa ng PRA ay kumbaga gusto nilang
1: ipagsabay.
0: Eco-friendly. Oo. Pinagsasabay nila ang progress at ang ano, nature cleansing, di ba? Nature, ano, sinesave nila ang environment. Kaya napakalaking bagay po yan na meron tayong katuwang ng ating Pangulo sa katauhan nga ni PRA Chairman Attorney Alex Lopez. Sir!
1: Saludo kami.
0: Saludo po kami sa inyo, sa inyong ginagawa. Di ba, Chairman?
1: At syempre sa lahat ng kawani
0: ng
1: Philippine Reclamation Authority. Kasi imagine mo, di ba, progress, progreso, progresibo ang ating bayan, pero binabalanse.
0: Binabalanse
1: mga eco-friendly, no, ng mga proyekto gaya nitong electronic bus. At noong nakaraang linggo, yung ating topic, which is yung coastal cleanup drive.
0: Cleanup drive na, hindi na mga estudyante ang pwede makipag-coordinate at lahat ng mga sektor na gustong maranasan na maging katuwang ng PRA sa paglilinis ng ating kalikasan.
1: Oh, kasi madalas, partner, kapag ganyan na mga usapin ay yung mga infrastruktura, yung mga proyekto, ang laging tumatatak sa isip yung mga environmentalists natin, eh, di ba? Na ano ba yung magiging epekto nito. Pero ang kagandahan nga sa PRA, ay alam nila kung paano babalansin itong mga ganitong proyekto. Kasi pwede naman silang bumili ng mga bases na di gasolina. Pero gawa nga ng pandaigdigang krisis sa petrolyo, mas effective ito. Itong mga electronic bases na hindi na makakadagdag sa polusyon, no? Yung mga usok ng mga sinusunog na gasolina.
0: Ang tanong, partner, pag nandyan na yan, gagawa tayo ng paraan para masakyan natin.
1: Ayun,
0: tatambay tayo dun.
1: Hindi pa pwede. Kailangan malaman ng mga Pilipino. Di ba? Kasi ito yung importante, we are disconnected. Mm. So tayo bilang kasama, kaparte ng programa at boses ng Pangulo, kailangan i-connect natin yung mga ginagawa ng Pangulo, di ba? Sa tulong ng PRA na maipakita sa taong bayan na ito ang mga proyekto para sa mga Pilipino. Mm. Libreng sakay, innovative, di ba? Modernong transportasyon na dapat nalalaman ng bawat Pilipino na may ginagawa ang ating administrasyon, ang ating gobyerno para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
0: Napaka-exciting itong mga ganitong proyekto ng PRA. Actually, ang dami nating nakita mga proyekto nila na hindi pa ready for the public, pero talaga pag nakita mo, napaka-modernize eh. Masasabi mo talaga na itong changes na ginagawa nila, kailangan para naman ang Pilipinas unti-unting ano, maalis sa pagiging third world.
1: Sumasabay. Diba?
0: O sumasabay sa progreso ng mga ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga karatig bansa natin. Kaya nga, diba, importante yung mga kaganapan katulad ng ASEAN para maipakita natin na tayo ay hindi na pag-iiwanan.
1: Oo, kasi ganitong mga programa at proyekto na minsan ay nalalampasan na dahil sa dami ng issue at problema na kinakaharap ng bawat Pilipino ay mas natatapalan, no? Or natatakpan na mga issue at hindi magagandang balita. Mm-hmm. Kaya nandirito tayo para ipaalam na ito, may bago na namang paparating na proyekto ang PRA in coordination with DOTR and LTFRB, no, itong Bay City Loop project.
0: Mm-hmm.
1: At isa tayo, no, sa susubok.
0: Oo naman.
1: Oo, at isa
0: abangan natin 'yan, partner. Sasakay tayo diyan.
1: Papakita natin sa mga kababayan natin na meron ito,
0: mm-hmm,
1: 'di ba?
0: Kaya nga po sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., talagang mararamdaman natin na nakatuon sa taong bayan ang kanyang mga programa. Marami man mga balita na peke, mga disinformation, hindi nila tuluyang matatabunan itong progreso na nangyayari para sa ating bayan na hindi naman posible kung hindi dahil sa pamumuno ng ating Pangulo. At partner, bago tayo magtuloy-tuloy pa, tayo muna ay magbe-break, no, at magpapaalala. Mamaya, maiinit ang ating mga pag-uusapan. Mga kakabagong Pilipinas, tumutok po kayo, no? Magbabalik po kami.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World League Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Time check, 8:24 na po ng gabi. Ayan, nagbabalik po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat mga ka-Bagong Pilipinas kung kayo'y nakatutok pa rin. At ngayon, ihahatid na namin sa inyo ang aming pangalawang topic for tonight. At ito nga ay mula sa civic leader na si Dr. Jose Antonio Goycha na Chairman Emeritus ng mga Makabayang Grupo. Actually, ang issue partner ay tungkol dito sa mainit na issue pa simula kagabi. At ito nga ay yung Senate's change of leadership o yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Ito, babasahin ko lang partner ha, ang artikulo o ang pahayag ni Dr. Jose Antonio Goycha. Ang biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi simpleng usapin ng pamumuno, kundi posibleng hakbang upang hadlangan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha. Sinabi ni Dr. Goycha, Chairman Emeritus ng mga Makabayang Grupo, na ang pagbabalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang pagkawala kasabay ng boto para palitan si Vicente Soto III bilang Senate President at ilagay si Senator Alan Peter Cayetano ay proseso ng impeachment kapag naisumite na ng Kamara. Para kay Dr. Goycha, layunin umano ng hakbang na maantala ang impeachment. Pinunarin niya na ang ilang senador na nagsusulong ng moralidad ngunit hindi tumindig para sa transparency at pananagutan. At binigyan din ang issue ng accountability kaugnay ng drug war ng nakaraang administrasyon. Nagbabala rin siya na dapat bantayan ang mga panawagan para sa unity kung ito ay nagiging dahilan upang maiwasan ang pagsusuri ng publiko. Para sa kanya, mahalaga ang pagiging mapagmatsyag upang hindi humina ang demokrasya at mga institusyon ng bansa. Sa kabuuan, ipinahiwatig ng pananaw ni Dr. Goycha na ang nangyari sa Senado ay maaring may mas malalim na motibo kaysa simpleng pagbabago ng liderato. Partner, itong opinion ni Dr. Jose Antonio Goycha, kumbaga patungkol dito sa change of leadership sa Senado, marami rin naman kasi talaga ang nagsasabi nito sa social media na mga kababayan natin. Kasi simula kagabi pa, ako ay nagbabasa. So ang opinion ng marami, bakit daw kagabi lang napalitan? Kung kailan maaaring i-transmit na dahil nang galing ang botohan eh. Sa mababang kapulungan, di ba? They have met the numbers to transmit the impeachment.
1: 257.
0: Oo, 257.
1: So, mas mataas.
0: Mas mataas kaysa sa nung nakarang taon. Kumbaga, matatransmit na nila sa Senado. Pero syempre, hanggat wala pa sa Senado, itong Senado naman, according to them, meron silang pwedeng maging dialogo pa as legislator. Kasi technically they are not the impeachment court judges pa hanggat hindi pa talaga natatransmit. Kaya nga may mga kababayan din tayo na nagsasabi talaga na itong timing. Alam naman natin sa politika kasi may timing. So hindi natin makokontrol yan na may mga kababayan tayo na iisipin nga na medyo parang off itong timing ng change of leadership.
1: So opinionated naman lahat ano. Mm. Sa ngayon, gaya na sinasabi mo, doon nga sa pahayag ni Dr. Jose Antonio Capep Goycia. Napakaraming mga kababayan natin kasi ang nakatutok ngayon, no, dito sa issue ng impeachment na nasabayan nga nitong change of leadership sa Senate. At alam naman natin na mahigit sa 200 boto ang nakuha kahapon na isabay nga itong nagkaroon ng kulay. O, sabihin na natin ganun ang nangyari. No, nagkaroon ng kulay at kanya-kanya ng opinion ng ating mga kababayan. Pero ano, alam mo kung ano ang pinakamahalaga rito? Ang pinakamahalaga kasi rito is madali nang tutukan ng mga Pilipino ang lahat ng pangyayari, lalong-lalo na sa Kamara at sa Senado. At kung sinasabi nga na nagkaroon kasi ng delayed dahil yung transmittal nitong tinatawag na articles of impeachment. Ayan, magpapalit kasi yan ng magpapalit ng mga tao itong Senate President, yung kanyang Secretary General. So panibago, aantayin kung sino yung pagpapasahan nitong Congress nitong Article of Impeachment. At marami naman ang lumabas na pahayag nitong mga senador, hindi lamang sa majority, kundi pati sa minority, no, na sinasabing haharangin daw itong impeachment. So balit nagpahalabas nga ng pahayag yung mga senador sa minority na they will respect and follow the Constitution. At may proseso kasi. May proseso, pero ang kagandahan lang nito, ang mga Pilipino mulat. Mulat sa usapin, hindi sa panunood ng mga maling impormasyon, mga misinformation na mas nakaka-apekto doon sa mga tao na hindi nag-iisip. No? Mas maraming Pilipino na ngayon ang nag-iisip. At kung itong pahayag ni Capep ay ating irerespeto, no? At kung ano man ang pahayag ng ibang Pilipino, atin pa rin niyang irerespeto. At the end of the day, ang importante diyan yung batas, yung pagpapatupad ng tama. Mm. 'Di ba? Kasi opinion is opinion, opinionated nga 'yan, 'di ba? Pero ito kasi yung mga opinion na to, nagiging part din siya ng tamang kaisipan ng mga Pilipino. Kaya dapat ang papakinggan natin yung mga tamang opinion. At nakakatulong din ito sa desisyon. Napakahalaga nito sa desisyon. Kasi once may nagsalita at nagandahan ang mga Pilipino sa kanyang explanation, ito yung hahanapin ng mga tao na dapat ito maging resulta.
0: Actually, the main reason that we are divided when it comes to the issue of the impeachment is because of the propaganda that surrounds it. Kasi may mga hindi natin maiwasan, partner. Hindi naman tayo magbibigay ng mga pangalan, pero may mga vloggers, may mga politicians na parang dinadaan nila sa rage baiting itong issue ng impeachment. Parang ang lumalabas ba ay merong maaapi dito, pero at may naaapi. May biktima, may nambibiktima. Pero if we will look at the dynamics of the impeachment, the process will either prove guilt or innocence of the one who is being impeached. Yun ang nadadown, yun ang nadadown play, partner, yung katotohanan na yun na it goes both ways, pwedeng may mapatunayang pagkakasala, pwedeng may mapatunayang pagiging inosente. So siguro kung ang impeachment ay no mga panahong ang mga Pilipino ay hindi pa exposed sa mga fake news, disinformation, sa tingin ko mas maiintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba talaga itong proseso ng impeachment. Kaya maiiwasan nila ang magbigay ng mga opinion na sa palagay natin ay hindi nakakatulong upang magkaroon ng iisang desisyon ang ating sambayan ng Pilipinas kung ano ba talaga ang dapat. Which is, yun nga, dapat we are all for the... we are all in search for accountability and transparency.
1: Oo, gaya nga na sinasabi mo, accountability and transparency, kailangan din mailatag sa mga Pilipino in a layman's term itong proseso ng impeachment, no? Na yung iba kasi, yung mga, alam mo naman, di ba, nahati tayo sa suporta, sa kulay, no? Pag sinabing ito, mga DDS, ito mga kakampings, mga loyalista, no? Siyempre, pag sinabi mo ganyan, partisan . Partisan, kung ano sinabi ng kabila, ito na yung paniniwalaan. Pero ang importante dito, alam natin kung ano yung ginagampanan ng Kongreso. Itong lower house, which is the Kamara, and ang upper house, which is the Senate. No? ang Congress, sila yung titingin ng mga ebidensya, 'di ba? Yung mga artikulo na ipapasa nila sa Senado, at ito namang mga Senado, ito namang mga senador, sila ang tatayong hurado. Kaya napakaraming komento sa social media, mm-hmm. partner. Alam mo naman tayo, vlogger, chismoso tayo. Yan ang trabaho talaga ng mga vlogger. Mm-hmm. Chismoso. 'Di ba? Alamin natin kung ano yung sentimiento ng kabila, mm-hmm. ano yung sinasabi ng kabila. Pero gaya na sinasabi ko, lahat tayo susunod kung ano yung batas. Mm-hmm. Kung ano yung nararapat, kung ano yung base sa konstitusyon. At marami nga nagsasabi, partner, alam mo ba?
0: Mm-hmm.
1: Na ang trabaho ng ano, nagugulat ako sa mga komento. Ang trabaho ng senador, hindi sila abogado ng akusado, no? Which is, syempre, si BP Sara, yung tinatawag na akusado rito. At nakikita daw nila, yung mga ibang senador ay tumatayong abogado, hindi pa nagsisimula ang trial sa ano sa Senate, ganito, ganito. Diba? At ang lumalabas sa kabila na kontrabida naman itong Kongreso, na talagang pinipilit lang daw. Kaya big factor talaga itong nangyaring botohan kahapon doon sa kamera. Dahil noong nakaraan 255 at ngayon nakakuha ng 257. Tumaas pa itong bilang ng nais magtuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Pero karamihan naman diyan sa mga congressman na mga bumoto na yan, no? Dapat maging malinaw na ito hindi usapin ng politika. Ito hindi laban personal, kundi ito ay laban para sa katotohanan, di ba? May mga bumoboto dyan, for sure, ha? Ito is opinion ko lang to, at mga nababasa ko, opinion din ng iba, na sinasabi nila na accountability, may reklamo, may mga ipinapasang ebidensya, hayaan natin matuloy ang trial, at kung sakali na hindi ito maging sapat laban sa pag-aakusa kay Vice Presidente, eh di, sino mananalo dito? Win-win situation for both, di ba? Na dininig ng patas, inilatag sa mga mambabatas, at dinisisyonan ng Senado bilang hurado, at na-acquit itong Vice Presidente, eh di, panalo. Di ba? Panalo-panalo, ang aga nga ng pangampanya, baka makatulong pa sa kanila. Pero kung sakali naman na mapatunayan, panalo pa rin ang taong bayan. Kasi importante, bilang public servant, bilang naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at sinumpaan sa kanilang mandato na paglingkuran ng taong bayan, accountability, transparency. Yan ang pinaka-importante sa isang public servant.
0: Yan, tama. Yun na nga, katulad nga ng sinabi ni partner vlogger ng bayan, it's going to be a win-win situation. Whatever the decision will be, when the Senate starts to convene as an impeachment court, and they will be the impeachment judges. Kasi, simple lang naman yan, kung ang lalabas na katotohanan, dapat ma-impeach dahil may nagawang kasalanan, panalo ang taong bayan. Dahil napapanagot yung dapat managot. Kung siya naman ay mapapatunayan na inosente, walang kinalaman talaga, o hindi totoo yung mga ebidensyang ibinigay sa ano o tinalakay sa social media, sa mainstream media, panalo pa rin ang Pilipino dahil hindi nagnakaw ang binoto ng maraming Pilipino.
1: 32 million.
0: 32 million 'yan, eh, napakarami niyan.
1: 32 million. Oh,
0: 'di ba?
1: Sinasabi,
0: kasama tayong dalawa doon. Oh, kaya tatanggapin natin ng maluwag din 'yan kung sakasakaling 'yan ang tatakbuhin nitong impeachment process.
1: Kasi hindi naman natin pwedeng pagtakpan, no? Yung kung may reklamo yan, eh, dapat harapin. At kung sinasabi na ito'y gawa-gawa or pilit, patunayan. At kung dumating sa pinakadulo, sa pinal na desisyon, na sino ang papaburan, ay irerespeto. Dahil base sa konstitusyon dapat, itong magiging desisyon dito sa pagdinig ng impeachment ni BP Sara Duterte.
0: Pero hindi rin kasi naiwasan talaga ng ating mga kababayan na magkaroon ng samot-saring opinion dahil nga for the first time
1: second time, partner.
0: Second time impeachment.
1: Uh-oh.
0: For the first time after how many months ay lumitaw ang ating senador na si Senator Bato.
1: Oo nga.
0: Kaya nga nadagdagan din ng yun nga, nadagdagan. Actually yan yung topic natin mamaya.
1: Medyo ma-action.
0: Pero yan kasi yung what leads to this change of leadership, kasama din talaga yung ito nga, yung pag-resurface ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi maiwasan talaga kasi, aminin natin o hindi, likas sa mga Pilipino ang mahilig sa mga drama, telenovela. Kaya magkakaroon at magkakaroon talaga ng mga opinion na sabihin na lang natin na pinaka-safe na term is makulay.
1: Oh, alam mo ba, partner, naging malaking issue yung pagsulpot nga ni Senator Bato kahapon, no? Dito sa butuhan na nangyari. Kasi imagine 6 months or more than 6 months na nawala nga sa paningin ng mga Pilipino. Ang nakakatuwa ay sinabi nitong Senator Bato de la Rosa na siya ay with nature daw, no, sa kanyang pagkakawala. Pero ang point doon, partner, is yung pagpasok niya doon sa plenaryo, sa bulwagan. Ta sinabi niya na kailangan kong bumoto, 'di ba? At hindi naman lingid din sa kaalaman ng ating mga kababayan, nabasa naman nila ang pahayag ng majority senators na gusto man nilang bumoto, subalit outnumbered na sila, 'di ba? Importante lang dyan, tumutok ang mga Pilipino doon sa magiging proseso itong impeachment.
0: Pero kung ano man ang kakalabasan nito dahil nga sa nangyaring pagpapalit ng liderato, sana sa bandang huli malaman talaga natin kung ano ang katotohanan dito sa mga issue na ito. Dahil sa huli, kung tayo ay mapagkakaitan ng kung ano ba talaga ang katotohanan, ay talagang masasabi natin na hindi pa panahon para maging tunay na panalo ang taong bayan.
1: O, partner, ang aking hiling lang dito, no, sa mangyayaring proseso ng impeachment na ito ay maging patas. Maging patas at para sa Pilipino. No, yung magiging walang kampi-kampi, walang partisan na mangyari. Hindi dahil sa magbabanta na itong partido na to hindi nakukunin, ganun. Siyempre, alam mo, yung mga Pilipino ngayon hindi na madaling madaling mauto, 'di ba? In short, kanya kasi mga pananalita natin, 'di ba? Oo, hindi na madaling mauto, at kung meron mang nauuto pa na mga Pilipino, ito na yung talagang panatiko na ang dating. Pero dahil nga sa napaka ng social media, napakabilis ng balita, dapat maging mapanuri tayo. Hindi yung basta pag nilabas na lang, eto, yun na yung paniniwalaan natin, di ba?
0: At yun nga, pakiusap din natin sa ako. Personally, I would like to take this opportunity na manawagan sa ating mga kababayan. Kung sakasakali mang matuloy talaga itong pag-akyat ng impeachment sa Senado at magdesisyon ng ating mga senador na maging hurado at maglalabasan na ng ebidensya, sana panoorin nyo ito ng walang
1: tutukan.
0: Tutukan nyo
1: sabay tayo tumutok.
0: Kumbaga wala kayong bias sa inyong pag-iisip. Kumbaga suriin nyo talaga ang mga lalabas na ebidensya. Hindi porket galit kayo kay ganito, galit kayo kay ganyan, pinagtatanggol nyo noon si ganito, si ganyan, ay yun na ang magiging pamantayan nyo. Kasi bakit pa natin pagdadaanan itong proseso na ito na matagal nang dapat nangyari upang malaman talaga kung anong katotohanan, guilty or not guilty, ba? Diba? So sana pag natuloy yan, kung magkokomento tayo, ay siguruhin natin na may laman, no, ang mga magiging komento natin. Hindi yung gusto lang natin na mag-away-away tayo sa social media. Kasi, partner, naalala ko nga nung napanood ko kagabi, dahil nga, syempre, ano man ang kulay ng politika ni Senator Bato, inirerespeto natin na marami pa rin siya mga taga-suporta, pero yun nga lang, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari dun sa Senado. Nagkaroon ng batuhan. Sana iwasan po natin yan. Kasi dito sa issue ng impeachment, baka marami pa pong lilitaw ng mga maaaring ikagalit ng supporter o ng mga anti, pero panatiliin po sana natin yung kapayapaan. Ang mga Pilipino, hindi naman po tayo likas na mga bayolente, kaya sana wag po natin gagawin iyon. Ang impeachment,
1: wag magpadala sa
0: bugso ng damdamin. Wag tayo magpapadala doon, kasi sa huli tayo rin ang matatalo dyan, lalo na kung hindi natin mapapakita talaga na tinutukan natin at makakapagbigay tayo ng magandang opinion tungkol sa impeachment.
1: Alam mo ba itong impeachment na kaganapan na ito ay magiging parte ng kasaysayan ng Pilipinas? Oo naman. Kasi first time na mayroong vice presidente na dumaan sa ganitong proseso. At magiging parte ng kasaysayan na hindi makakalimutan, no? In the next generation, maraming matututunan ang ating mga kababayan, ang mga mambabatas na dapat itama. At ako talagang saludo ako sa leadership talaga ng ating Pangulo, dahil hindi makakalimutan yung ginawa niya na to, na itong sa flood control na to. Dahil kung ito ay hindi ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na malulugmok ang ating bayan, no, in the next generations. Pero ito nga, kailangan unti-unti, masakit man, may mga naapektuhan man sa mga pagbabago na nangyayari sa Pilipinas, hindi ito aksidente, no? Ito po ay destiny na tinatawag. Kung ano man yung nangyayaring pagbabago sa politika ng ating bansa, ito po ay hindi aksidente. Pero may mga pangyayari na dapat maging aral sa ating mga Pilipino at dapat na nating iwasan upang maiwasan at hindi na muling magkamali pa.
0: Partner, dumako na tayo sa ano natin kasi medyo kakapusin tayo sa oras sa ating third topic. At ito na nga yung, syempre, andito pa rin yung topic natin, si Senator Bato. At this time, ito naman ay pahayag na mula sa Philippine National Police. Babasahin ko lang, partner, ha? Naitala ng Philippine National Police ang mga ulat na kumakalat tungkol sa umano'y warrant of arrest na sinasabing inalabas ng International Criminal Court o ICC na may kaugnayan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon o legal na direktiba ang Philippine National Police mula sa mga nararapat na otoridad ng pamahalaan hinggil sa usaping ito. Dahil dito, ang PNP ay hindi pa makakapagbigay ng karagdagang pahayag habang hinihintay ang tamang beripikasyon at koordinasyon sa mga angkop na proseso. Binibigyan diin ng PNP na ang anumang ulat hinggil sa umano'y ICC warrant ay nananatiling saklaw ng umiiral na mga batas, due process at tamang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at mga kaukulang mekanismo ng international na pagpapatupad ng batas. Sa panig nito, nananatiling handa ang PNP na kumilos alinsunod sa mga legal na direktiba at itinakdang mga pamamaraan habang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga nararapat na otoridad ukol sa naturang usapin. Partner, may mga nagpakalat kasi ng fake news eh, na aarestuhin na raw ng Philippine National Police itong si Senator Bato de la Rosa. Tapos nung nakita naman na hindi totoo, may mga nagkomento rin bakit daw hindi ginagawa ng PNP ang kanilang trabaho. Pero ang hindi po nalalaman ng ating mga kababayan is para kumilos po ang Philippine National Police dito sa pag-aresto nga, dapat talaga may koordinasyon yan mula sa mas mataas pa sa PNP. It could be DILG or any authorized authority. Hindi pwedeng kusa lang magpapatupad ang PNP ng ka-action, magpapatupad ng ganitong uri ng gagawin nila, hindi po pwede yon. Kasi ang PNP po, talagang very certain yan sila sa tinatawag na chain of command. So, hihintayin nila talaga ang tamang direktiba dyan. Pero partner, kung mapapanood naman ng ating mga kababayan, may mga police din naman talaga doon. At sila, yun, tinitingnan nila yung peace and order dun sa lugar. Pero
1: kahit
0: to arrest...
1: Sa init ng situation.
0: Yes. No? Pero to arrest Senator Bato de la Rosa, sa ngayon, wala pa talaga yan sa kamay ng Philippine National Police. Kasi partner, alam naman natin, ano ba, ito ah, kinakausap ko ang ating mga kababayan, pro o anti man, kay Senator Bato de la Rosa. Itong proseso na gagawin kay Senator Bato, ano ba ang pinagkaugatan nito? Hindi ba yung maaaring partisipasyon nila sa tinatawag na noon na war on drugs? Ano ba ang ipinagkait noong war on drugs? Base sa mga nalalaman natin, na pinagdedebatehan na ngayon ay kaso na dun sa Dahig, sa International Criminal Court.
1: Karapatan.
0: anong nawala, ang potentially nawala? Due process.
1: Due process.
0: So, kung halimbawa, ang PNP ay hindi pa talaga nabibigyan ng direktiba ng mas mataas dito, pero gusto ng mga kababayan natin na, halimbawa, antay kay bato, magagalit sila sa PNP dahil hindi daw ginagawa ang tungkulin, eh ano pa ang pagkakaiba natin sa mga posibleng nagkait ng due process noong panahon na may mga nangyari nga na it led to the detention of our former president sa Dahig. So, dapat maging maingat po. Nakita naman po natin kung gaano naging divisive ang Pilipinas nung panahon na si ex-president Duterte ay nadala sa Dahig. Hindi ba? Pro ka dyan o antay ka, you cannot deny the fact na nagkaroon ng divisiveness, division amongst us Filipinos. So, dapat maging maingat po talaga. Hindi naman sinasabi ng Philippine National Police na hindi sila aakto kung meron ng direktiba. Definitely, they will act if there is already a directive.
1: Oo, yung ma-action na pangyayari sa Senado, talagang pinag-usapan. Napakainit ng sentimiento ng bawat panig, no, ng Pilipino. Itong mga anti-Duterte, ito namang mga pro-Duterte, kanya-kanya ng tanggol. Pero yun ang sinasabi natin eh, opinion, opinionated, at the end of the day, doon tayo sa batas.
0: Mm-hmm.
1: At kung sinasabi nga na may warrant of arrest, ibig sabihin may pananagutan.
0: Mm-hmm.
1: No, may pananagutan. Ang dapat na lang dito mangyari ay papaano isa-serve.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ano yung mga karapatan? Ang sabi ay protektado ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pero base naman sa sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes, nasa Republic Act naman na dapat isuko ng ating bansa sa tribunal kung ito'y may kaso. So, ito yung aabangan natin. Basta dumaan sa proseso, lagi tayo doon. Di ba? Pag may warrant, may kaso. Pero, paano nga isa-serve? Paano natin ipapatupad? Dapat pa rin nasa tamang proseso. At huwag natin madaliin, gaya ng ginagawa nga ng ating ibang mga kababayan na nagkokomento patungkol sa PNP, bakit hindi kumikilos, ganito, ganito, keso ganito. Iniiwasan natin kasi yung ano eh, yung mabuwag yung protocol. No, yung tamang procedure.
0: Yes.
1: Which is, ayaw na natin mangyayari, kaya nga kailangan babaguhin natin yung mga sistema. Yung mga mali na nagagawa dati, dapat itatama natin. No, para yung tiwala ng mga Pilipino, napakataas pa naman ang trust rating ng PNP ngayon. Nasa 63 to 65% yung trust rating ng sambayan ng Pilipino sa PNP. Despite the mga bad news, no, mga balita which is isolated, ay talagang mataas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino sa pamunuan at sa organisasyon ng Philippine National Police. So, gaya na sinasabi mo, ang police sa ilalim ng liderato ni Police General Melencio Natatis Jr., anytime, anywhere, strike yan kapag talagang may pag mandate. Pag may mandate. At mahirap naman sa bayan, no? Yung ating mga kababayan, kanya-kanya na silang ano eh, kanya-kanya na silang
0: opinion.
1: Dahil nga, kahit naman sino siguro, partner, pag sinabi mong may warrant, ibig sabihin, ikaw ay hinahanap ng batas. At yung ginagawa nga na pagkakanlong, no, itong protektado ng Senado, ay makakakuha talaga ng mga opinion niyan. Dahil, alam mo naman, yung nakaraang administrasyon, ang dami na naging, ano eh, naging biktima. No? Yung sinasabi nilang casualties, collateral damage. Siyempre, yung mga yan, naghahanap din ng hustisya yan, partner.
0: Oo.
1: At hindi natin pwede pagkait yun.
0: Oo, hindi natin pwede ipagkait. Hindi natin pagkait.
1: Gaya ng ginagawa ngayon ng ating batas. No? Hindi pinagkakait kay, ano, kay Senator Bato de la Rosa. Nandiyan pa rin siya sa loob ng Senado. At siyempre, pinoprotektahan ng mga kinakanlong ng mga kapwa senador. Diba? Dahil yun naman talaga ay nando din sa batas. Diba? Pero antayin natin kung ano ba yung proseso, tamang proseso, at kung mahuli or maisuko man itong ating senador na si Bato de la Rosa, Napanood mo ba yung kanyang interview? Humihingi siya ng tulong sa ating Pangulo. O ato, opinion ko lang to ha. Opinion ko lang to, partner ha. Hindi kasama ang Radyo Pilipinas dito. Ikaw, hindi ka kasama dito. No? Para sa akin ay medyo awkward. No? Kasi yung naunang pagpasok niya doon sa Bulwagan, ang sigaw niya kagad ay anong klaseng gobyerno ito? Diba? Hindi natin alam kung ito ba ay bugso ng damdamin na lang itong senador dahil...
0: Baka nasugatan eh.
1: Tuwak mo, ang bilis eh. Ang bilis nung pagtakbo niya sa video siguro dahil dun sa tension, no? Pero hindi eh. Yung mga nakaraang mga rallies, nakikita natin na talagang... Ano, pero yun na nga, at least napanood ng mga Pilipino na nagpapakumbaba siya sa ating Pangulo. At sinasabi niya na, wag niyo akong isuko sa dayuhan. Pero syempre, ang ating Pangulo hindi pa pwedeng mag-desisyon, no? Nang para sa ilang tao lamang. Dapat lagi ang desisyon ng Pangulo ay para sa bayan. Kaya ako, para sa akin, opinion ko 'yon, no, na parang na ako'y nagulat dahil matapos mong atakihin ng gobyerno, eto, bandas sa dulo, hihingi ka ng tulong. Pero syempre, maganda rin yung ginawa niya na nagpakumbaba siya.
0: Actually, for me, it's very ironic. Yun na nga, you don't trust the system and later on, you are asking for the system to work. So, pero syempre, hindi natin alam kung anong magiging tugon dyan ng ating Pangulo kasi kilala naman natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. eh. Napakanong tinker eh, yung talagang malalim. So, kung ano mga lilitaw, kung kailangan talaga makipag-cooperate yan based sa ating batas, based sa batas ng ICC International, lalagay doon ang ating Pangulo. Hindi ko nakikita ang Pangulo na aakto base sa bugso ng damdamin. Kaya nga siya ang Pangulo natin ngayon eh. Dahil meron siyang ganong katangian. So, tayo ay matatapos na. Kailangan nating bumati. Partner, siyempre, batiin natin. Unang-una sa lahat, ako, binabati ko ang aking pamilya na nanonood ngayon, sa aking mga taga-subaybay, at sa lahat ng mga tumututok dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo, lalong-lalo na sa, siyempre, sa amin, sa mga vloggers ng Bagong Pilipinas na Tuesday Team. O, ikaw naman, partner.
1: Ayun, nagpapasalamat ako sa aking pamilya at siyempre, sa pamilya natin dito sa Radyo Pilipinas.
0: Oo naman, huwag na
1: itong technical... Stop. At ang ating EP, no?
0: EP natin.
1: Papatrix, One Shot TV. Suportahan nyo yan. At yun, bago magtapos ang aming programa, panawagan lang sa ating mga kababayan, respeto po natin ang opinion ng bawat isa. Pero sa dulo, ang dapat manaig, ang katotohanan, at ang nasa saligang batas ng Pilipinas. Yan. Hanggang sa muli, sa Tuesday, samahan nyo po ang Tuesday Group, vloggers ng Bagong Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
0: Paalam po.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Marami pa akong sasabihin sa inyo. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid, ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen ng Fatima, lalo na yung mga nagbabahay-bahay sa pagdarasal sa Black Rosary. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 16, Talata 12 hanggang 15.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Subalit, hindi ninyo mauunawaan ngayon. Darating naman siya, ang Espiritu ng Katotohanan, at maghahatid sa inyo sa buong katotohanan. Wala na siyang sasabihin mula sa ganang sarili, kundi ang lahat niyang maririnig ang kanyang bibigkasin at mga bagay na darating ang ibabalita niya sa inyo. Ibabalita niya sa inyo ang tatanggapin niya mula sa akin, at sa gayon niya ko luluwalhatiin. Ang tanong sa Ama ay akin. Dahilan dito, kaya ako sinabing, mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo."
1: Mula po sa panulat ni Father Ronel de los Reyes ng Society of St. Paul ang ating pagninilay. Takot ka ba sa katotohanan? May mga katotohanang masakit marinig. May mga katotohanang ayaw nating harapin. Kaya minsan mas pinipili nating umiwas. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kaya ngayon." Ipinapakita nito na marunong maghintay ang Diyos, hindi ipinipilit ang katotohanan, kundi inihahayag sa tamang panahon. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin sa buong katotohanan, hindi upang hatulan tayo, kundi upang iligtas, hindi upang saktan, kundi upang pagalingin ang sugatang puso. Dahan-dahan tayong inaakay ng Diyos pabalik sa Kanya. At dito natin nakikita ang puso ng isang ina. Sa Fatima, ang Mahal na Birhen ay hindi dumating upang manakot, kundi upang magpaalala, umakay at maglapit sa atin sa Diyos. Tulad ng isang ina, tinatawag niya tayong magbalik loob at manalangin. Inaanyayahan niya tayong harapin ang katotohanan, hindi mag-isa, kundi kasama siya patungo kay Jesus, at magtiwala sa awa ng Diyos na laging handang tumanggap. Panginoon, alisin mo ang aming takot sa katotohanan. Sa piling na Mahal na Birhen, turuan mo kaming magtiwala at magbalik loob. At sa gabay ng Espiritu Santo, akayin mo kami sa iyong liwanag. Amen.
4: Hanggang dito po muna tayo, mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo. Work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tubig, araw, sipag at isda. Iyan ang puhunan ng isang young farmer mula sa Labrador, Pangasinan. Tunghayan ang kwento ni Roy Uson ng Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm kung paano niya natamasa ang napakasarap na tagumpay sa fish farming sa kauna-unahang episode ng YFC TV.

0: Ako po si Roy Esmison, 28 years old, ang owner po ng Usun Polyculture Farm in Aquapan. Ang farm po natin ay located dito sa Barangay Tumalon, Labrador, Pangasinan. Ang main commodities po natin dito sa Labrador, sa mga fingerlings production po natin, kagaya po ng bawang fingerlings, seagulls fingerlings, o ang mga malaga fingerlings, patining section po ng crab natin, and then soft shell production po ay dito po natin sinasagawa sa Bungalon, Labrador, Pangasinan. Year 2019, nag-start po akong engage sa aquaculture. Talagang nakita po yung potential po ng farm. Nag-start po tayo ng nasa 200 square meters lang. At we're happy to see it na meron na po tayo 2.3 hectares po dito sa expansion for fingerlings production at sa crab production po natin. So yun nga, dahil nakatanggap po tayo ng 230,000 pesos na financial grant po galing sa Young Farmer Challenge na siyang tinangret po natin ng palisdaan. Din sa palisdaan na po yun, ay nakapag-produce po tayo ng 150,000 to 100,000 po ng bangus fingerlings po na may 3 cycles po tayo kada taon. Then nakapag-generate po tayo ng income po doon na nasa 750,000 po kada isang taon. Then yun sa 750,000 po na income po natin na yun, ay pinang-expand din po natin na pinangkuha po natin ng iba pang mga funds at mga grow out pens sa ibang mga karating bahay. Dito sa Labrador, meron tayong 2.3 hectares including 2 grow out pens. Then sa bayan po ng Indian, ay meron po tayong 6 boxes of grow out pens. And then 3 hectares po ng fingerlings production fund. Ganun din po sa Binmali na may 2 hectares po tayo. And then 6 boxes of grow out pens. Mahirap pero nag-i-enjoy kasi talagang nakikita naman po natin yung rapid growth o yung pag-expand po ng ating aquaculture. Kagaya nga po nang sabi ko na meron na po tayo sa mga ibang bayan. Then nakapag-produce na po tayo dahil po sa Young Farmer Challenge ng isang refrigerated truck na magagamit po natin sa pag-biyahe po ng mga commodities natin, pag-aangkat ng mga isla, para po makarekta na po tayo sa mga karating probinsya.
1: Tiyak na sariwa, tiyak na masarap. Panoorin na lamang ang alimang recipe ng matagal ng kaibigan at kasosyo ni Roy Uson na si Carl Andrew Cruz.
2: Sa pagluluto ng garlic butter crab, linisin, hugasan at ilagay sa yelo ang alimang. Handa ang mga retados tulad ng bawang, butter o margarine at mga

0: ilagay ang mga lumango at tubig gamit ang manok na butter o margarin para manuot ang lasa.
1: Nakakatakam, hindi ba? Siyang tunay na masarap ang lasa ng alimango at syempre ng tagumpay. Kaya narito ang mensahe ni Roy Uson.
2: Papasalamat po ako sa Young Farmers Challenge dahil po sa mga opportunities na talagang binibigay po nila sa amin, sa mga networks po, sa mga connections po, sa mga markets, sa mga suppliers. Talagang napakalaking tulong po. Din-advise ko po din po sa mga fellow youths ko, mga kabataan na gusto kong sumubok, ay i-grab nyo po palagi ang opportunity dahil po napakarami po programa po ng ating ayayang ng Department of Agriculture, lalong-lalong na po ang Young Farmers Challenge na pwede nyo pong subukan upang makapaniwala. Subukan nyo po dahil po may pera sa agriculture.
1: At nariyan na nga, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture, lumago at patuloy na lumalago ang Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm ni Roy Uson. Abangan ang iba pa ang kwento ng ating mga young farmers sa susunod na episode ng YFC TV. YFC, you there mga ka-agri!
3: Alam mo ba kung paano dapat gamitin ang Operation and Maintenance o O&M Subsidy na ibinibigay ng NIIA sa ating Irrigators Associations? Ang tamang paggamit nito ay mahalaga upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maayos ang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ang O&M Subsidy ay hinahati sa dalawang pangunahing bahagi: Personnel Services, 40%, at Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE, 60%. Sa personnel services, maaaring gamitin ang pondo para sa sahod ng empleyado kung mayroon, honoraria ng water tenders at collectors, representation, transportation expenses, at clothing allowances, pagsasagawa ng trainings, seminars, at general assemblies, at farmer member accident insurance. Ito ay para masigurong may kakayahan at proteksyon ang mga taong nagpapatakbo ng asosasyon. Ang mas malaking bahagi ay napupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, 15%, para sa repair at maintenance ng irrigation facilities, 5% para sa equipment, machinery, fuel, at oil, 15% para sa office operations, utilities, at bayarin sa kuryente ng electric-driven na irigasyon, 5% para sa Quick Response Fund o Patubigayan Trust Fund, 15% para sa Capital Build-up, Livelihood, at Seed Capital, 5% para sa iba pang miscellaneous expense. Sa tamang paggamit ng O at M Subsidy, napapalakas ang ating Irrigators Associations, nagiging mas organisado, mas handa sa hamon, at mas epektibo sa pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sama-sama, siguraduhin nating bawat patak ng pondo ay napupunta sa maayos at makabuluhang serbisyo, maayos na pamamahala, tuloy-tuloy na patubig,

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumaraw. Araw ho ng Miyerkules na ngayon ho. Miyerkules at 13 sa buwan ng Mayo. Ho yung Magic 13 ng Senado. Yung ikalabing tatlong dumating dyan sa Senado. Medyo makontroversial pa yung eksena na pagpasok. Ano ho? Matagal na pagkawala. Sabi nga, biglang dumating. Dito sa botohan ang mangyayari ho dyan sa pagpapatalsik sa tirado ng Senado. Ayun. Daming kwento. Ano ho? Sana naman maging maayos ang lahat. Yung pagdinig ho ng impeachment dati kay Justice Sereno, di ba? Ay, kaitano. Yan, ah. Chief Justice Renato Corona. Yun. Panahon po yan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Naging maganda ho ang takbo nun, ho. Napurihan yung pag-handle doon ni Senate President Enrile. Na ganun din, ho. Mga papaparating at umuusad-usad na ang sabing impeachment trial na magaganap po dyan, ha. Senado pa rin. Tutok muna tayo sa pag-asa. Alamin muna natin na magiging lagi ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Zar Aurelio, nasa linya na ho natin. Kaya Zar, magandang maga po sa inyo dyan sa pag-asa.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Hey, Kuya Kalzar.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating bagyong Kaloy, nasa low pa rin ng PAR, nasa layo 495 kilometers east ng Biracadanduanes. Walang epekto sa ating panahon ngayon, kaya patuloy tayong makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon, maliban sa mga isolated na thunderstorm na bibigay ito ng pulo-pulong pag-ulan sa mga sa ating bansa, lalo po sa Mindanao. Dahil sa mainit at malinsangan na panahon, dito sa Metro Manila, ang heating index natin ay 40 to 42 degrees Celsius. Nang mataas para sa ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa Tiyaga, Isabela. Yan po ang ating update mula sa pag-asa. Ako po sa Sardi Aurelio.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, paigising lang ho, paikalabit lang. Baka pupungas-pungas ho yan. Kado ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Araw nga po ng Miyerkules ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yan, ho. Di kaya, gilid-gilid na lang muna. Power nap ho tayo. Power nap, importante ho yan. 15, 30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho naman ang ating mga manibela. Okay. May po lamang sa marami pang kwento ng balita sa loob po ng Magapon. Tuloy tayo nakatutok ho dyan, sama-sama. Naman maging maayos po talaga yung pag-handle daw ho ng ano. Nga magaganap na pagdinig ho na nga gagawing impeachment trial. At tandaan natin, issue ng impeachment trial na yan. Patalsik dati si Senate President Drilon sa paghahawak sana ng impeachment trial. Tapos itong kumalasun sa koalisyon eh. With the then Vice President Estrada. Tapos sinawagan na umalis na sa pwesto. Ngayon nangyari ngayon, gano'n si Franklin Drilon bilang Senate President. Ulit naman, nanay-nene. Yung Senator Nene Pimentel, alam ko tuloy bigla.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itutok tayo sa ating mga headliners. Apply program, pinapalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, before, nagpaalala sa tamang paraan na pagbibiyahe po naman ng isda. Ngayong matindi ang init ho ng panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At Department of Agriculture nagpatupad ng import ban sa Greece dahil po naman sa foot and mouth disease.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako po rin pa naman yung mga kasama, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado. Sama-sama nating tutukan ang mga balitang yan. Isabay-sabay napapahinggan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Zone Visayas at Mindanao Radyo Television. 104.3, The Capital, nandiyan po ang DWCI sa may Piting, Ilocos Norte. Good morning, Mayora Gina. Hindi po naman sa may DWCJ at party ho naman ng Cagayan. Kalat po ng social media platforms, kakarinigan ho tayo at magkakapalitan ng mga balitaan. Ito lamang, tunay na kwento ng balita. Nahong fake news, bawal ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan lamang sa mga antabayanin yung mga balita sa Magapo, no? Darbato de la Rosa, humingi na ng tulong sa Korte Suprema. Humingi na rin ng tulong. Ulong pwede ng Bongbong Marcos, ho. Yan. Nagkaroon din ho ng eksena naman ng, magsasamba pa ng, committee? Senador? Yung bagitong senador na top-nager? Dahil daw sa sinigawan daw ho siya. Taas daw ng boses, or Kiko Pangilinan. Kadibate, alam ko, pagkadibate, wala namang solemn na debate. Ano mang mga soft-spoken pagkadibate. Na pagkakataon, syempre, yung intonation talagang ganon, may tataas, may bababa. Ano talaga, pagkadibate, di ba?

0: panahon naman ng matiyak ang sabat na serbisyo ng mga pampasahero. Transportasyon. Bilang hurian, ang 10 pesos na kada litrong discount o diskwento na binibigay po sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Agit po naman sa 2,000 gas stations naman ang nag-aalok po ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagkapalawak ng programang ito ng fuel subsidy para po sa mga bus at delivery trucks, lalo na po yung mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang mga pangangailangan. Ang kakaroon din daw ng suporta naman para sa mga magsasaka at bang isaw bang masigurong sapat at abot kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, naglabas ng ilang paalaala po naman ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at ang Food Agriculture Organization hinggil po sa wastong paghawak, pag-iimbag, at pagbabiyahe ng isda ngayong matindi ang init po ng panahon. Kagabi, grabe alinsangan, ho. Sabayan pa ng kaprasong patak ng ulan, tumalik sa lupa. Ngayon ng lupa, grabe ang init. I know sa DABFAR, alagang mapanatili po naman ang cold chain. Amang lamig ng isda mula sa pagkuha nito hanggang makarating sa pamilihan para maiwasan na mabilis sa magdami ng bakterya. Kasama sa paalaala ang pagpanatili ng 0 hanggang 4 degrees Celsius na temperatura ng isda at yaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Ayuhan din po ang mga nagbabiyahe naman ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage at mga kahon, hindi nakabilad sa araw po naman ang mga fish container. Dapat din naman nung iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira po naman ang mga produkto. Mas mainam ding direct at mabilis na delivery para mapanatiling sariwa at ligtas kainin po naman ang mga isda. Kung ngayon yan, nagpalalat pa rin po naman ang BFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang sariwang isda na may malinaw na mata. Ay, to ay muna kayo. Ang matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy at matigas na laman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Para sa natin sa buong Kabuluan, Kapitbahay, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangos, gilos, galaw-galaw. Supply ng kuryente naman sa Visayas Grid. Normal na ayon po sa NGCP. Kami naman natin ang mga detaling yan. Nakatutok si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa normal na muli ang sitwasyon ng Visayas Grid ngayong araw matapos alisin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status kagabi. Ayon sa NGCP, alas 10:12 kagabi nang alisin ang yellow alert matapos bumaba sa 2,300 megawatt sa kuryente ang demand mula sa 2,566 megawatt na available capacity. Kahapon inilagay sa yellow alert ang naturang grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi dahil sa pagdinipis ng supply ng kuryente. Nabatid na may ilang mga planta sa Visayas ang hindi gumagana buwat pa noong 2021 hanggang ngayon na kaya't nagkakaroon ng pagdinipis sa supply ng kuryente sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, Bridging Farmers to Consumer Program ng Quezon City. Ipatuloy po namang pinaiigding. Tungkol tayo sa detalye, dyan po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gitna ng mataas na inflation, patuloy na kumikilos ang Quezon City local government sa pamamagitan ng Market Development Administration Department o MDAD para matulungan ang mga consumers sa lungsod. Ito ay sa tulong ng programang Bridging Farmers to Consumers Program na layong iugnay ang mga magsasaka at mamimili para mabawasan ang dagdag presyo sa mga produktong agrikultural. Ayon kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bacata, direktang dinadala sa Quezon City ang mga produkto mula sa Benguet at Nueva Ecija bago ito ay pinamamahagi sa mga vendor para maibenta sa mas mababang halaga. Kabilang sa mga produktong mas mura sa ilalim ng programa ang ampalaya, mais, carrots at pipino kumpara sa presyo ng mga ito sa Balintawak Market. Sinabi rin ni Bacata na malaking tulong ang programa para hindi gaanong maramdaman ng mga Q-citizen ang epekto ng mataas na presyo sa mga bilihin. Batay naman sa monitoring ng MDAD na natiling sapat ang supply ng pagkain sa mga palengke sa lungsod kahit may epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa transportasyon ng agricultural products. Patuloy rin naman ang kailangan pag-iinspeksyon sa mga palengke para maiwasan ang overpricing at pananamantala. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oy, doon sa ano, yung

0: LPA na lang yung sinasabing bagyong si Kaloye. Pero bagamat humina po yan, maritong magdalaro ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na mga pag-ulan sa pagkulog kapatid ng Katanduanes, ang Northern Samar at maging Eastern Samar. Ito pa rin po isang LPA na binabantayan outside bar. Ito ayon sa balita, mukhang malitang tsansang maging isang ganap na bagyo naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ngayon sa mga balita pa rin sa labas ng impilan, dako tayo sa mga lalawigan ho. Benteng Bigas, meron na program sa Isulan, Sultan, Kudarat, ay pinilahan naman. Kunin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Mamon Dasali, Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dinagsa ng mga mamimili ang Benteng Bigas, meron na sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Isulan Sultan Kudarat kahapon May 12, 2026. Sinamantala ng mga residente ang pagkakataong makabili ng dekalidad ngunit abot kayang bigas, gayon din ang sariwang gulay, prutas at iba pang lokal na produktong direktang ibinenta ng mga magsasaka at lokal na producers. Layunin ng kadiwa na programa o layunin ng kadiwa program ng Department of Agriculture na mapalapit ang murang pagkain sa publiko habang pinapalakas ang kita at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Marcel Dasalia. Samantala, ang dibidid ng Bulkang Mayon, nakapagtala po ang fieldbox ng kabuhang 127 volcanic earthquakes. Bulkang Mayon ho yan ho. Po sa Albay, sa loob lamang ng nakalipas na magdamag. Nananatiling maingat po naman ang mga otoridad dahil sa posibleng epekto nito sa mga kalapit po namang mga barangay. Patuloy ang nararanas ang matinding init sa ibang bahagi ng bansa at maging sa mga komunidad. Ang mga Pilipino, agay daw po sa Metro Toronto. Nako, dyan itinlaga isang heat event para sa malinsangang panahon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan sa mga lalawigan. Kaya sa Buang Kasibugay, Mobile Health Service Activity, matagumpay na naisagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa buong Zamboanga Sibugay. Ang detalye, patutok po dyan si Leslie Cumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office ang Mobile Health Service Activity sa Barangay Guminta sa Bayan ng Buog, Zamboanga Sibugay. Aktibidad ay bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA Central Office. Layan ang inisiyatiba na maihatid sa mga coconut farmer at sa kanilang mga pamilya ang mga kinakailangang health and social services. Taos puso namang pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamahalaan ng buog sa pangungunan ni Mayor Junicia Lagas at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang suporta sa aktibidad. Pinasalamatan din ng PCA ang Coconut Farmers Association of Guminta dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad. Dahil sa sama-samang pagsisikap at walang humpay na serbisyo publiko, ang PCA ay nananatiling tapat sa kanilang pangakod at dikain na itaguyod ang kapakanan, kalusugan at kaunaran ng buhay ng mga magsasaka ng niyog kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat sa Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo sa Davao. Ay lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao, patuloy na paigtingin ang backyard farming at urban agriculture ngayong tag-init. Init talaga ngayon. Panang ulo ng mga tao ngayon, lalo na sa Senado, no? Hindi natin ang mga detalye sa kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na paigtingin ang lokal na pamahalaan ng Davao City ang backyard gardening at urban agriculture sa lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Inihayag ni City Agriculturist Office Agriculturist 2 Ophelia Mantapidao na layunin ng hakbang na matuto ang mga Davaoenyo na makaproduce ng kanilang sariling pagkain mula sa bakuran nito. Ayon kay Mantapidao na mamamahagi sila ng vegetable seedlings at root crops na kayang tumubo kahit pa sa gitna ng mainit na panahon. Maliban dito, patuloy din ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng libreng fertilizers at farm inputs sa mga magsasaka bilang tugon sa pangangailangan nito. Inilahad rin ng ni Mantapidaw na apektado na ang ilang vegetable farmers sa lungsod dahil sa mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Para sa magbalik ng tututukan sa maghapon na noho, ay yung warrant mula sa ICC, formalang kinumpirma ng ICC ho. Warrant lamang kay Senator Bato de la Rosa. May po ng imbisiksyon na drug war. Pero kuya naman nasa alani po ng protective custody. Kinado si Senator de la Rosa. Isang gabi ata silang magkasama sa kwarto ni Senator Robin, ano? Heat index daw sa Senado. Anong heat index sa Senado? Ganun ho na matinding sagutan sa plenaryo ho, sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan. Senator Robin Padilla, matapos himukin ng minorya si De Rosa, akusang sumuko naman. Yan ang heat index ho, Rona.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Kamandala, dako tayo ng Tayog, Borinaw at Anda, Pangasinan, na nanatiling positibo na naman. Ay, naku, ito, red tide. Kami natin ng detalye, nakatutok dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin na mababay ng Bulinaw at Anda sa Pangasinan base sa inilabas sa shellfish bulletin number 10 dahil dito dineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi ligtas para sa konsumo ng tawang lahat ng uri ng shellfish at acetes SP o anamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ipinagbabawal muna ang pagkuha, pagbiyahe at pagbibenta ng mga shellfish at anamang hanggat hindi opisyal na tinatasang advisory. Layon nito na matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko laban sa banta ng pagkalason. Sa kabila ng babala nilinaw ng BFAR, naligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, alimango at hipon na huli sa mga naturang lugar. Gayunpaman, dapat ay sariwa ang mga produkto, tanggalin ang mga lamang loob, hugasang mabuti sa umaagos sa tubig bago lutuin. Hinihikayat ang kooperasyon at pagbabantay ng publiko at mga stakeholder sa pagsunod sa advisory na ito. Patuloy ang sinasagang monitor ng mga otoridad sa mga apektadong katubigan at maglalabas ng kaukulang update kung may pagbabago sa sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Out sa mga taga-Tayog, Pangasinan, si Gutierrez, sa Prudente Family, Abalos Family, ano? Nakatutok dyan sa Tayog, Pangasinan. Good morning ko sa inyo riyan. Dala, Department of Agriculture, Ilocos Region naman, hinikayat ang Farmer Cooperatives and Associations na may pag-ugnayan para sa mga market access sa transportation support. Tok tayo sa detalye, nandiyan po naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinikayat ng pamunuan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang mga Farmer Cooperatives and Associations o FCA sa Ilocos Region na aktibong makipag-ugnayan sa ahensya upang maiwasan ang pagkakasayang ng kanilang mga ani. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitagtag, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na tumutulong sa pag-uugnay ng mga asosasyon sa merkado at mga institutional buyers. Dagdag pa niya, mariring magpahiram ang ahensya ng mga sasakyan para sa mga asosasyong nahihirapang magbiyahe ng kanilang mga ani. Hinikayat din ni Engineer Taktak ang mga maliliit na magsasaka na makipag-ugnayan sa DA upang maiugnay sila sa kani-kanilang lokal na pamahalaan at makatanggap ng kaukulang suporta. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, inaasahang mababawasan ang pagkasayang ng mga produktong agrikultural sa rehiyong Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Karoon po na isang sunog, isang residential area ho, adyan sa may parte ng Bautista Street, Arangay, Pasong Putik, nitong madaling araw lamang. Abot po sa ikatlong alarma at nakontrol ho naman ng mga bombero. Nasa ba't po naman ang higit sa 1.3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ng overnight operation sa Lapas District po naman sa Iloilo City. Abot tayo sa ago. Before Ilocos Region, pinalalakas ang operasyon kontra illegal na pangingisda. Detalye nakatutok si Albert Cavillier, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Mas pinagting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang kanilang operasyon laban sa illegal na pangingisda sa iba't ibang bahagi ng karagatan at pamilihan sa Rehiyon 1 bilang bahagi ng kampanya kontra illegal, unreported and unregulated fishing o IUU. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center, tuloy-tuloy ang Maritime Patrol Operations ng ahensya kung saan hinaharang at iniinspeksyon ang mga commercial fishing vessels at motorized boats upang tiyaking may sapat na permit, lisensya at legal na gamit sa pangingisda. Hindi rin limitado sa dagat ang operasyon ng BFAR. Katuwang ang Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan, nagsasagawa rin sila ng market denial at landing denial operations sa mga palengke at bagsakan ng isda upang matukoy kung may ibinebentang huli gamit ang ilegal na pamamaraan gaya ng dynamite fishing. Kabilang sa mga isinagawang operasyon ang inspeksyon sa mga vendor at fish dealers sa La Union at Ilocos Norte, gayon din sa mga demotor na bangka sa Pasukin. Ayon sa BFAR, walang natuklasang ilegal na huli o ipinagbabawal na yamang dagat sa mga isinagawang pagsusuri. Binigyang diin ng ahensya na patuloy nilang palalakasin ang pagpapatupad ng Fisheries Code upang maprotektahan ang yamang dagat at maisulong ang sustainableng pangingisda sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Agoo, sa pag-report bago tayo mag-breako. 200,000 pisong halaga naman ng bayad pinsala. Binayaran po ng PCIC para po naman sa mga magsasaka. Yan sa Daraga Albay. Italian tutok tayo kay Diana Mendez. Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lapos sa nagkakahalagang 222,782,000 pesos na cheque ang tinanggap ng kabuuang 45 magsasaka sa bayan ng Daraga Albay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol bilang bayad pinsala sa kanilang mga pananim dulot ng peste at nagdaang kalamidad. Ayon sa ulat ng Daraga Communication Center, kabilang sa mga tumanggap ang mga nagtatanim ng palay, mais at high-value crops. Mula ito sa mga barangay ng Baugan, Bigao, Salvacion Maupe, San Ramon, Baskaran, San Vicente Grande, Canarom, Miisi at Busay. Ayon sa PCIC Bicol, magsisilbing tulong ang tulong pinansyal sa kanilang kabuhayan o muling pagbangon mula sa mga pinsalang naidulot ng kalamidad at peste sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Oy, naitala po ang record low ng Philippine peso na sumara kahapon. 61.48 kada dolyar. Kahapon ho yan, ho. Kahapon ho yan. At yung heat index naman natin, nagbabala po ang pag-asa na posibleng umabot po ng 52 degrees Celsius. Extreme danger level ho yan, ho. Index na yan, bahagi po naman dito sa ating bansa. Okay. Kaya pilisinin lang kay Sir Red Ira. Pilisinin kay Sir Red Ira. Ang Ing Family. Dahil sa mga nakatutok dyan sa Dabao, Ing Family dyan, magandang maga po. Maging sa Osamis. Nakatutok dyan na Red Ing Family. Good morning sa Osamis. Ano? Balik po kami, sandali po lamang. Ilan muna ang mahalagang paalala. Ang kalasan walang iwanan. Awal po ang tulog sa Maribela. Awal din ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eto yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang

0: ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. 35 minuto na kabinibayan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Order kala sister sa mga may obligation huri, ano? Galaw na tayo. At pa rin sa mga motorista, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay. At muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. At tatapang po nating mga isda tago sa kanilang mga bahala sa buhay. Na ikitatay kay Lolo at Lola. Kaya dako tayo ng Bicol, mamaya may makakugnayan tayo tungkol huri, ano? Higit sa 1,700 mga magsasaka naman at livestock racers. Yan po sa Albay. Apektado ng aktividad ho ng Bulgang Mayon. Tumanggap naman ho ng mga rice subsidy. Dali at puntahan natin si Helen Grace Balayan, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 1,700 na magsasaka at livestock raisers sa iba't ibang bayan ng Albay ang tumanggap ng rice subsidy at iba pang tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Albay bilang tugon sa patuloy na epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Daraga, 758 magsasakang apektado ng ash fall ang nabigyan ng rice subsidy sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office. Sa Ginubata naman, 568 livestock raisers ang tumanggap ng 10 kilong bigas mula naman sa Albay Veterinary Office. Samantala, sa Kamalig, 441 magsasaka mula sa mga barangay ng Anuling, Tumpa, Suwa at Kirangay ang nabigyan ng 10 kilong bigas at mga kagamitang pang-agrikultura sa Bungkaras Gymnasium sa Barangay Dos Poblacion sa pangunguna ng Apaw at Municipal Agriculture Office. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ito ng patuloy na Disaster Response and Recovery Program upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mabilis na pagbangon ng sektor ng agrikultura sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Albay. Wala sa mga nakatutok daw dyan sa Papua New Guinea, Africa. Dyan pala si Sir, ano ha? Mike Cerantes, ma-relating family pa rin natin. Good morning, Hurian. Samantala, Benting Bigas rollout, inasa magsisimula ngayong araw sa Metro Manila. Iunin po niya na mapababa pa ang retail price ng bigas at kontrolin ang rice inflation dito sa ating bansa. Ako tayo ng Bicol.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muni niyo yung galit po ng kalikasan, talagang hindi natin matatakasan, ano ho, ha? Yung galit dyan sa Senado, pwede pang humupa yan. Trabaho na kayo na mabilisan para hindi nabibinbin yung mga hearing-hearing. Sa agrikultura, nung adose dapat, meron, di ba? Ano yung gastos at pagod ng mga magsasaka natin lagluwang sampa? Ay, naku buhay. Padako tayo ng Bicol. Nasa linya po natin si Ma'am Lavelia Guarin, spokesperson po ng Department of Agriculture dyan sa Bicol Region. Lavelia, magandang umaga po. Welcome muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na, Bebe Lavelia?
4: Magandang umaga po, Kahiro, and sa mga viewers po natin ngayon sa Usapang Agrikultura.
2: Ma'am, kamusta po ang Bicol ngayon? Medyo nakakailang linggo na ba tayo na tinututukan natin yung body language ng Bulkang Mayon? Nakalaki yung pinsala, kamusta na yung mga pananim, kamusta na yung kabuhayan, kamusta yung magsasakat, marami pang iba?
4: Nakakadalawang linggo na po tayong nakatutok dito sa naging pinsala po nung active lava collapse ng Mayon Volcano noong May 3.
2: Huh?
4: And May 3 po yun.
2: Wala sa linya natin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Balikan natin, nakakunik lang ho namin sandali. Ano ho? Abot na po sa 13.2 million ang halaga po ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region dahil po sa ashfall na aktibidad po ng Mayong Volcano. Yung volcano, napakasarap pong tignan, di ba? Talaga namang scenic spot at talagang mapapawaw ka. O, mapapawaw ka rin, kaya ni nagalit naman at nag-alboroto. Ano yung mga gagalit ng kalikasan? Ano, talagang ibang klase. Yung galit dyan sa Senado, huhupa naman yan. Usap lang, magtrabaho na tayo, ho. Maging mabilis, naapektuhan yung takbo ng ating pamumuhay sa araw-araw.
1: Usapang agrikultura. Usapang.
2: Balikan natin si Ma'am Bebe Love Laguarin. Butol po tayo, Mama Love.
4: Yes, hello.

0: Okay, ay, okay na po tayo, Ali. Okay na tayo.
1: Apa, hello.
0: Ma'am, kamusta na po? Nakakadalawang linggo na tayo at sa dalawang linggong yan, gano'n na po ang kalaking epektong nagagawa?
1: Opo, ngayon po ay umabot na po sa 13 million pesos po yung damages na recorded natin sa DAB call, 13,161,103, and ang affected na farmers po ay nasa 387 farmers and fisher po.
0: Tayo yung nasa triple crisis, ano ho? Yung sektor, exposed tayo sa matinding presyo sa sabay-sabay na epekto na mataas sa presyo ng abono, krudo, at yung El Nino. Yung bang El Nino, yes. Ramdam nyo na ba yan sa Kapikulan?
1: Opo, malaki na din po yung damage natin pagdating sa dry spell dito sa Bicol po. Talagang ano, damang-dama po itong mga sabay-sabay na mga crisis po na ito, lalo sa Albay.
0: Lungkot lang, ano, ang Cagayan, ang ilan sa may party pa rin ng Isabela, malungkot yung mga magsasaka natin doon, ang mga mangisda natin sa matinding init. Sabay pa, pati ang Kabikulan, ganyan na rin ang senaryo, no?
1: Opo, halos wala pong ulan. Kaya nung nagbuga ng abo yung Bulkan Mayon, ay talagang nabalot po yung kalakhan ng apat na ano na bayan doon. And kaya hindi na wash out, kaya yung mga abo po sa dahon. Kaya ito pong nagtala ng ano ng mga total damage.
0: Sa Metro Manila, meron ulambun lang kaming naranasan, ano ho? Diyan ba sa Bicol area, wala man lang ni bisita man lang, may dampi man lang ng ambo na nararanasan dyan para mabanlawan, mahugasan man lang yung mga lugar natin dyan?
1: Wala po kahapon. Ngayon, wala pong ano, mga pag-ulan kahit ambo na nararanasan.
0: Oh, kamusta ho? Kamusta yung kabuhayan ng ating mga kababayan ho rin?
1: Pero patuloy naman po, lalo yung ating mga magsasaka, patuloy naman po ang mga kabuhayan. Marami na pong tulong naman ang iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Albay. And ang DA naman po ay patuloy yung ating ginagawang surveillance, lalo dito sa mga alagang hayop and yung pamimigay po ng mga ropes, mga masks, drugs and feeds, mga cattle feeds na binibigay po natin sa mga nag-aalaga ng ano ng mga hayop dito.
0: Sa kabuuang lawak, nasa gano'n na po ang laking ektaryang lupain ng apektado talaga?
1: Sa kabuuan po ay total na 100 hectares po yung 100.
0: Ganun lang o nasa 1,000 na rin kaya yan?
1: Ay, hindi pa po. Ano pa? Lang naman po. Yung sa Philfaida, yung abaca, 131 hectares. And yung mga rice, yellow corn, and mga gulay po, 100 hectares.
0: Sa lagang damay ho dyan yung palay, na sinasabing nakaranas din ng pinsala, yung vegetable at high crop value, crops, high value crops, ganun din po, apektado ng asphalt at mga pyroclastic flow. Pagdating ko sa livestock, isa pa yan sa mga tinututukan, kamusta ho yung mga kababoyan natin dyan, yung mga baka, yung mga iba pang hayop, kamusta na sila?
1: Nailipat naman na po doon sa ating 27 na animal pooling areas. Yun nga lang, yun lang pito na talagang naabutan sila doon sa 6-kilometer danger zone. Kaya nangamatay po yung mga naka-record natin na mga livestock po.
0: Gusto naman ho, ma'am, Bebelab, yung ano, sabi meron daw mga nasa 200 magsasaka, yung talagang rektang naapektuhan po ng pagkasira ng 1-2 hektaryang sakahan eh. Po ng 6-kilometrong danger zone, kamusta na sila? Yan din po si may bayan po ng Taraga, nasa 800 magsasaka naman daw ang sinasabing apektado at nakatanggap naman ng mga rice subsidy bilang tugon sa kanilang mga nawalang kabuhayan. Kamusta na po sila?
1: Ang PCIC po ang nauna na pong nagbigay ng tulong. Ano, meron silang na-identify na 4,000 farmers na nakarestro naman po. Luckily, nakarestro sa crops insurance. Kaya makakatanggap po sila ng indemnification. And ngayong araw din po ay na magsisimula yung ating pamimigay ng presidential assistance for farmers and fisher folk sa 39,000 na Albayanos po. Kasama na yung mga affected nitong eruption po ng Mayon Volcano.
0: Pero doon kasabay ho niya, naglabas na rin yung mga otoridad natin dyan ng mga binhi, yung mga seeds, yung mga abono, ang mga fertilizers, maging financial aid sa mga apektadong komunidad. Sinasabi ho na 8 lugar daw po dyan sa Albay ang nasa ilalim na po ng state of calamity. Ano-anong lugar ho yan?
1: Yung lahat po ng mga nakapalibot po sa Mayon na mga bayan ay nag-declare na po ng state of calamity. Opo, yung sa DA po, 398 million po yung naka-ready natin na mga farm inputs, livelihood for farmers in case po ay mag-normalize na po itong aktibidad ng mayon.
0: Hanggang matindi ho yung epekto na kasi nga yung panguna yung sumira sa mga pananim natin dyan, tuwing sasabog po yung mayon, yung ashfall, ano ho, yung pag-ulan ho ng abo. Kamat walang tubig ulan, pero umuulan ng abo sa inyo dyan. Yung makapal na kaabo na yan, humaharang ho yan sa sikat ng araw, nagpapabigat doon sa mga tao hanggang sa mabali yung mga yan at may taglay pong sulfur na nakalalason. Kamusta ho? Ano naman ang epekto nito sa mga alagang hayop?
1: Yung mga alagang hayop po ay nagkakasakit. Kaya nga po, inilikas naman po ano, yung wala na sila doon sa danger zone. And ang maganda pa po nito, may proposal po ang Department of Agriculture for 2027 na 100 million na livestock auction market cum evacuation center. So pag na tapos na po ito, malayo na siya doon sa ano sa danger zone. So wala nang pangamba yung ating mga alagang hayop.
0: Ng mga animal evacuation center diyan kasi talaga namang dapat ilagay diyan yung damo kasi na may abo magdudulot po ng sakit sa tiyan niya at saka paghina ng katawan ng mga baka, kalabaw, kambing kaya dapat talaga nasa mga evacuation center na rin sila. Ano ang pinakamalaking hamon po sa kalusugan naman ng mga residente natin diyan?
1: Yung pong abo talaga yung nalalanghap kaya pag napunta ka po sa Albay ay dapat talaga ay naka-face mask kahit mga motorista po na diyan dadaan sa parte ng Ginobatan sa National Highway, talagang maalikabok pa din po, hindi nawawala po yung abo.
0: Ang target, yung respiratory system, yung ubo, yung hika, yung bronchitis, ano? Pag nalalanghap yan, mga pinot siya, matatalas na mga ano yan, volcanic ash yan. Kaya yung irritation sa mata at bala, talagang karaniwan na yun.
1: Apektado din po ang supply ng tubig, kaya nirarasyonan po ng iba't ibang government agency ng mga inuming tubig po ang ating mga kababayan.
0: Paano ginagawa doon sa mga naapektuhang kabuhayan ng ating mga magsasaka? Bukod sa pagsasaka, ano pa yung mga ibang naapektuhang kabuhayan po riyan?
1: Yung mga fish pan po ay apektado din po at yung mga abaka, apektado marami din kasi ang abaka dyan. And marami naman pong tulong na ginagawa po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno and yun po ang nakakatulong sa kanila ngayon.
0: Sa pang malaking kawalan ho riyan, Bebelab, yung turismo, di ba?
1: Hindi naman po tumitigil yung turismo. Ano, patuloy pa rin ang...
0: Dumadagsa pa rin ang tao riyan.
1: Dumadagsa pa rin po, opo, paggabi. Maganda kasi yung tanawin po pag gabing. Kitang-kita yung namumula yung bunganga po ng Vulcan Mayon. Talaga hindi tumitigil siya.
0: Isang problema ho dyan, yung mabigat po na abo na naiipon po sa bubungan... Hirap yan, lalo na kung babagsak na ho yung malakas na ulan, posibleng mag-collapse ang bubong.
1: Yan po, yun po yung pinaghahandaan po ngayon pag talagang umulan na ay yung mga naipon po na lava, na mga ano abo ay magiging lava siya. And puno na po yung mga galis. Wala nang dadaluyan, kaya hindi na mapipredict kung saan siya dadaloy pag lumakas po yung ulan, pag umulan talaga. Yun po yung pinangangambahan po ngayon ng mga albayano.
0: Aliban ho riyan, kamusta yung presyohan sa palengke? Ano ho, yung mga bilihin dyan, apektado ba? Tumaas din ho ba?
1: Hindi naman po apektado yung mga presyohan. Nananatili naman pong stable yung ating mga prices. Kasi araw-araw po ay may bantay presyong ginagawa yung ating bantay presyo team ng Department of Agriculture po.
0: Dapat lang, yung mga lugar na nasa state of calamity, talagang price freeze dapat dyan.
1: Yes po, oo. Naka-price freeze po and wala naman pong nagsasamantala.
0: May mga tumapasok na text. Ligtas na ho bang kainin yung mga gulay at prutas na apektado ng abo?
1: Wala na pong na-harvest na totally
0: harvest damage na
1: po. Opo, opo. Wala naman na ngayon may abo na mga pinagbibili.
0: Kikibalita kami sa irrigation. Kamusta ang irrigation natin dyan?
1: Yung irrigation, wala naman pong reported na damage pa sa amin.
0: Plano daw ang Daraga Albay na bumili po ng lupa? May mga ganun bang usapin?
1: Sa yung sa local government unit, hindi po nakakarating pa sa amin.
0: Oo. Kamusta naman yung mga inuming tubig natin dyan? Dapat talagang nasa-secure natin yan. Kaya yung mga inuming tubig dyan sa Bicol?
1: yun nga po yung problema nila doon sa Ginobatan, Kamalig, yung mga inuming tubig po nila ay apektado. Kaya po ay patuloy yung mga ginagawang pagtulong po, nauna nang tumulong yung Sorsogon Provincial Government and then Tamsur Provincial Government and also yung PNP. Sila po yung nagdadala ng mga tubig sa ating mga kababayan.
0: Okay, isang delegadong dapat tutukan po natin dyan ay yung laharan ho. At yung ulan, pag yan po ihahalo na sa makapal na deposito ng abo sa Dalisdiso ng Mayon, eh mabilis na agos ng putik at bato na kayang tumangay sa mga bahay at kasira ng mga diki. Dapat isasbantayan ho yan, ano?
1: Opo, totoo po yun. Tama po yun. Kaya po ngayon po ay talagang maigting po yung pagbabantay po na ginagawa ng ating mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
0: Kamusta po yung mga evacuation center natin dyan? Karamiwang ginagamit mga eskwelahan. Eh, sigurado apektado yung pag-aaral ng mga bata.
1: Hindi naman po naapektuhan. Mayroong mga portion po na talagang mula January pa ay nandun na yung ating mga evacuees. 30,000 families po yan na affected po nito. Kaya patuloy pa din naman po yung, ano, yung mga pag-aaral ng mga bata. Mayroong napupuntahan po tayong mga... At saka may mga isinagawa na, may mga ginawa na din pong mga permanent evacuation center na sa tulong na din po ng local government unit and mga private sector, yun na po yung nagiging permanent na evacuation center. Hindi na school, hindi na po school.
0: Sige, Ma'am Lovelia, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan. Muli po tayong magkaugnayan. Ano? Tatawag po kami sa inyo para sa mga updates. Ingat na lamang po kayo. Marami salamat.
1: Okay. Kitang
0: mag, ha?
1: Maraming salamat po.
0: Si Bebe Love, Lovelia Guarin, ang ng Department of Agriculture, Bicol Region. Ma'am, thank you, ha?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Dako muna tayo sa ating editorial, no?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Meron na ho tayong bagong liderato ng Senado. Ano ho? Ba ito, pag-asa o panganibo sa agrikultura? Ayan. Alam mo ninyo, sa bawat pagbabago ng liderato dyan sa Senado, kasunod ho niyan yung isang malaking tanong. Kung magiging direksyon ng mga batas, lalo na para sa sektor ho na ng papakain sa bansa, yan ho yung agrikultura. Ang pag-upo ng mga bagong pinuno sa mata sa kapulungan ay isang critical na sandali. Ano ho? Paring magdala po ng bagong pag-asa o kaya naman ay magdagang panganib sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga mangingisda. Pag-asa ang dala bagong liderato kung ituturing po nilang prioridad ang modernisasyon ng pagsasaka at pagpapaunlad po ng prestruktura sa kanayunan. Ang pagtitiyak na makararating ang tulong na doon ang makinarya, kalidad na binhi at murang abono. May susi po para mapataas ang ani. Kung ang bagong pamunuan po ay magpapakita ng political will, sugpuin ang korupsyon, paglatag po ng mga batas na nagtatanggol sa lokal na magsasaka laban sa talamak na smuggling, ya kung isang magandang umaga ang naghihintay po sa sektor na yan. Kabilang banda, nganib namang masasabi, ang bagong leader na ito po ay mananatili na lamang itong pampolitika. Hindi naman tututok sa tunay na hinain po ng masa. Panganib po ang malayang importasyon. Papabagsak po sa presyo ng lokal na produkto. Kung ang polisiya ay mananatiling import dependent, alipo na pro-local, lalo lamang malulubog po sa utang ating mga magsasaka. Ang panganib, nasa kawalan ho ng suporta sa irigasyon, kulungan sa post-harvest facilities, mabagal sa pagtugon sa epekto po ng climate change. Sa kasalukuyang hamon, mataas na presyo ng pagkain, di na po natin kailangan ng sektor ng agrikultura yung mga pangakong napapako. Kailangan dito ang lideratong may malinaw na bisyon, konkretong aksyon, at pusong makamasa. Ang bagong liderato sa Senado ay nasa sangandaan. Magiging panganib ito kung ang agrikultura ay sasatabi para sa mga political na interes at investigasyon. Ngunit maaari itong maging pag-asa kung gagamitin po naman ang bagong pamunuan ng kanilang impluensya para matiyak na ang bawat pisong inilaan sa 2026 budget ay direct na makakating po sa mga kamay ng mga magsasakat mangingisda. Uli naman, ang sukatan po ng kanilang tagumpay ay hindi po ang bilis ng pagpapalit ng upuan, kundi ang kasapatan at murang presyo ng pagkain kapag kainan ng bawat sambayanang Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Uli, pagsaludo namin sa aming mayating bayaning mga magsasakahot at ating mga ngisa. Saludo po kami sa inyo lahat dyan. Na kaming oras, oh. ating mga nakasama, sa ating mga kila Roger, Jomari Roldi, Alvin Ruan. Pa rin natin sila Nida, Susan Jamart. Yan pa rin sila sa Marisol, Julius Camille at Rona. Nakala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Rambolo, Hero Ilustre Obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Isa pa ho, tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Bago tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 5 senador naghahain ng resolusyon na nagdedeklarang hindi maaring magbigay ng ang Senado ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: Senator de la Rosa maaari pa rin arestuin sa loob ng Senado kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court ayon sa Philippine National Police.
0: Headlines.
3: House of Representatives bumuo ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manggi masok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasang impeachment trial kay Vice President Sara.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang sa sinagawang balikatan exercises 2026.
0: Headlines.
3: Uplift program, palalakasin pa ng Administrasyong Marcos para sa sektor ng transportasyon at seguridad sa pagkain.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Muling suma sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 5 senador ang naghahain ng resolusyon na nagdedeklara na hindi maaring magbigay ang Senado ng protective custody o sanktuaryo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay na rin ito, hinimok na sumailalim sa mga legal na judicial process. Kabilang sa mga naghahain ng resolution, sina Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Riz Ontiveros at Ma'am Aquino. Panawagan ng mga ito kay de la Rosa kusang sumuko sa mga otoridad at gamitin ang naayong judicial remedies sa ilalim ng konstitusyon at ng batas. Layunin ng panukala na kontrahin ang naunang hakbang na gawing batayan ang Senate Resolution Number 44 upang mailagay si de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Ito'y habang hinaharap niya ang mga usaping may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Samantala, binigyan din naman ng mga senador na limitado lamang ang parliamentary immunity na binibigay ng konstitusyon. Hindi nito pinaintulutan ng Senado na magsilbing sanktuaryo o magbigay ng immunity laban sa lawful arrest. Konstitusyon ang anila, walang probisyon sa Senado o sa konstitusyon na nagpapaintulot ng institutional refuge para sa mga mambabatas, gitpa ng mga mayakda ng resolution. Ang pagsunod sa legal na proseso ay nagpapatibay sa demokrasya at nagpapaalala na walang opisyal ng gobyerno ang nakahihigit sa batas. Binanggit din sa resolution ng Republic Act Number 9851 at ilang naunang kaso ni na dating Senator Juan Ponce Enrile, Laila Dilima at Antonio Trillanes III bilang alimbawa ng pag-arap sa judicial proceedings.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
3: Umaasa ang International Criminal Court o ICC sa pakikipagtulungan ng mga bansa upang may patupad ang kanilang arrest warrant at may sukong mga suspect sa tribunal. Ito ang sinabi ng ICC matapos natangkay ingihain ng National Bureau of Investigation o NBI ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Orlan Malik, nakasalalay sa mga pambansang otoridad ang pagpapatupad ng warrant at ang pagsuko ng akusado sa korte. Gayon pa niya, bilang judicial institution, walang sariling law enforcement arm ang ICC, kaya umaasa ito sa kooperasyon ng mga estado. Nauna rito, nagtungo sa Senado ang mga ahente ng NBI upang subukang ihain ang warrant laban kay De La Rosa kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity hinggil sa madugong kampanya kontra illegal na droga nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
3: Senator Ronald Bato De La Rosa maaring arestuhin sa loob ng Senado basta't masunod ng mga kinakailangan para ganap na may silbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ito'y ayon po sa Philippine National Police. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
5: Hindi magiging malaki para sa Philippine National Police ang iginawad na protective custody ng Senado para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y ayon sa PNP ay kung masusunod ang mga kinakailangan sangkapa para ganap na may silbi ang inilabas sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa Senador. Ayon kay PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang inilabas sa protection order ng Senado ay para mapangalagaan ang mga personalidad at kawani ng Senado na naharap sa asunto sa panahon ng sesyon. Inilatag ni Tuanyo ang dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasalig sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mangangailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnay naman sa Philippine Center for Transnational Crimes sa National Bureau of Investigation at ang PNP. Kasalukuyang nihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
6: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga umaating supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa, doon sa subpoena na ibinigay po sa kanya na CIDG po.
5: Ang tinig ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
3: National Bureau of Investigation muling nilinaw na hindi sana nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga NBI agents at ni Senator Bato de la Rosa kung di siya tumakbo sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag na walang naganap na wrestling sa pagitan ng mga operatiba ng NBI at ni Senator Bato de la Rosa na sa pagsisilbi nga ng umanong International Criminal Court o ICC Warrant of Arrest. Ayon nga kay Atty. Matibag, itinulak umano ng senador ang dalawang babaeng NBI agents ng tangkaing iabot sana ang naturang warrant bago ito tumakbo dahilan upang magkaroon ng habulan. Iginit pa ni Atty. Matibag na naging maayos sana ang naging pag-abot ng warrant kung hindi man ang nagtangkang umiwas si De La Rosa sa mga otoridad. Nagsagawa na nga ng sariling investigasyon ng NBI hinggil nga sa mga operatiba nito na humabol o tumakbo sa paghabol kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
3: Muling tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na pairalin nila ang maximum tolerance sa pagpapatupad ng seguridad sa paligid ng Senado kasabay ng inaasang mga kilos protesta sa lugar. Ayon kay NCRPO Chief Major General Antonio Berin, nakaanda ang kapulisan na tiyakin ang kaayusan habang ginagalang ang karapatan ng publiko na magpahayag at magprotesta ng mapayapa. Mahigit naman sa 200 personnel mula sa Civil Disturbance Management Unit ang nilatag sa paligid ng Senate Building upang mapanatili ang seguridad at maiwasan ang anumang posibleng gulo. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa Senate Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies. Gayunman, dilinaw ni Aberin na hindi magbubulag-bulagan ang mga pulis sa anumang paglabag sa batas. Anya, hindi sila mag-aatubiling arrestuhin ang sinumang manggugulo o mag-asik ng karahasan habang sinasagawa ang mga kilos protesta.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumuo na ang House of Representatives ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinagawa ang hakbang kasunod ng ikalawang impeachment laban sa Vice Presidente. Pinangunahan ni Assistant Majority Floor Leader at Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang mosyon upang italagang mga miyembro ng prosecution panel. Kabilang dito si Batangas Representative Gerville Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Partilis Representative Rog Gutierrez. Ganon din si Mamamayang Liberal Partilis Representative Laila Dilima, Akbayan Partilis Representative Shell Jokno, Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Swan Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores at Dinagat Island Representative Kaka Bag o Bagao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Secretariat tiniyak naman ang maayos na pag-transmit ng impeachment documents laban kay Vice President Sara sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Binigyan diin ni House Secretary General Sherrod Garafil na pangunahing prioridad ng kanyang tanggapan ng accuracy ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Sa official statement na inilabas ng Office of the Secretary General, sinabi ni Garafil na kasalukuyang isinasailalim sa reproduction, pag-collate at masusing verifikasyon ng House of Representatives Secretariat ang mga dokumento. Kabilang sa mga dapat isumite ay ang Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Garafil, umaabot sa libo-libong pahina ang kabuuang impeachment documents at mga kalakip nito, kaya tinitiyak ng Kamara na maayos at eksaktong kopya ang bawat dokumentong ipadadala. Sa sandaling matanggap ng Senado na tatayong impeachment court ang mga dokumento, inaatasan din ng plenaryo ang committee secretariat na padalhan ng kopya ang mga complainants at legal counsels ng mga partido at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling kalmado at profesional ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa gitna ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasabay ng paglilinaw na wala silang namomonitor na destabilization activities o banta mula sa mga aktibong sundalo. Ayon kay Teodoro, nakadoon ang militar sa kanilang mandato sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Giniit din ng kalihim na karamihan sa mga military retirees ay hindi sangkot sa anumang anti-government activities. Sa halip, patuloy silang sumusuporta sa mga programa at security initiatives ng Department of National Defense.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manghihimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Kiniyak ng Malacanang na walang gagawing panghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na determinahin kung dapat bang maikasa ang aktual na hearing sa bisay kasunod ng pagkaka-impeach dito sa Kongreso. Nasa mga mambabatas na niya kung anong aksyon ang gagawin matapos ang transmittal sa kanila ng mga nasa lower house. Ano man ang kalalabasan ng gagawing pagpapasya ng mga tatayong hukom ng mga senador ay nasa kanila ng jurisdiction ayon kay Castro. Sinabi pa ni Castro na ang taong bayan ang siyang hatol sa magiging pasya ng mga mambabatas, lalo na kung ang kanilang magiging desisyon sa inaasang impeachment ay tunay na pabor sa kapakanan ng mamamayan o sa interes lamang ng iisang individual. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. Kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaki ang pakinabang ng buong Armed Forces of the Philippines, AFP, sa sinagawang Barikadal Exercises 2026. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, napakalaking tulong sa ating sandatahang lakas ang naging mga pagsasanay sa modern weaponry o paggamit ng mga modernong sandata. Anya, kasama sa modernization program ng AFP, ang pagbili ng mga makabagong kagamitan. Kaya mabuting ngayon pa lang ay may kaalaman na ang ating mga sundalo sa paggamit ng mga ito. Gate pa ni Trinidad, na ipakita na rin sa Balikatan Exercises ang ating paninindigan na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at katuwang natin ang mga kaalyadong bansa sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon.
11: It sends the message that the AFP is serious in securing our sovereignty and sovereign rights. And thirdly, we are not alone. We are against any unilateral action by any one country to change the status quo. So by having our partners participate in Balikatan, pinapakita natin, security is a shared responsibility.
3: Si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din naman ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez na bukod sa pagbibigay proteksyon sa soberanya ng bansa, malaking tulong din ang Balikatan Exercises sa paghubog sa kakayahan ng ating militar sa humanitarian assistance at disaster response. Ayon sa tagapagsalita, na tututunan nila ang best practices ng iba't ibang bansa pagdating sa pagresponde o pagtugon sa mga emergency tuwing may kalamidad at sakuna. May mga pagsasanay din anya sa pagbibigay ng trauma care at pagpapaigding ng community relations.
12: All of these events help in the enhancement of our capacity and our capability. Our capability not only to defend our country but also to help our communities, most especially when it comes to HADR po.
3: Si Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang demolisyon ng substandard na dike sa barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan. Bahagi ito ng rehabilitation ng flood control project sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng depektibong flood control structures Papalitan ang lumang dike ng mas mataas at mas matibay na river control project upang mapalakas ang proteksyon laban sa pagbaha sa lugar. Ayon sa DPWH, target matapos ang proyekto pagsapit ng Marso 2027 at inaasahang makakatulong ito sa mahigit sa 3,000 residente na madalas na apektuhan ng matinding pagbaha. Bahagi rin ito ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga maanomalya at substandard na flood control projects na inimbestigahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson, tiniyak na hindi masasayang ang mga natuklasan sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee sa kabila ng pagbabago ng Senate leadership. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Iniyak ni Senador Ping Lacson na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakapag-ambag na ang mga ginawa nilang investigasyon sa fact-finding at case build-up efforts sa Department of Justice at Office of the Ombudsman sa ilang personalidad. May nauna na anyang mga testimonial at documentary evidence na naipadala na sa DOJ at Ombudsman. Binigyang diin ng senador na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng kanyang chairman's progress report sa isang privilege speech nitong May 5 ay maituturing na itong isang public record at pwede nang ibahagi ang updated findings. Ayon kay Lacson, ipinag-utos na niya ang pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaluwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privilege speech dahil maaari itong mabag sa rules ng Senado, ay nagbigay daan naman ang kanyang talumpati para magamit ng DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case building efforts. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumami ang pamilyang Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger o sa pilitang gutom sa unang bahagi ng 2026. Batay naman sa pinakawaling social weather station sa survey. Umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom at walang makain kahit minsan sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito ng 3.1 points kumpara sa 20.1% na naitala noong Nobyembre 2025. Ayon sa SWS, ito rin ang pinakamataas na antas ng hunger incidents mula nang maitala ang 27.2% noong Marso 2025. Pinakamataas ang naitalang gutom sa Visayas na nasa 28%, sinundan ng Balanced Luzon 22.4%, Metro Manila 22% at Mindanao 21.7%. Ayon sa SWS, tumaas ang hunger incidents sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na tumataas ang pangangailangan ng caregiving sa bansa. Batay sa pag-aaral, inaasang magiging aging society ang Pilipinas pagsapit ng 2030 kung kailan patuloy na dumarami ang bilang ng mga senior citizens. Ipinunto rin sa pag-aaral na paliit ng paliit ang mga pamilya kaya nababawasan ang bilang ng mga maaring mag-alaga sa mga nangangailangan ng pangmatagalang pag-aaruga. Dahil dito, nananawagan naman ang PIDS na palakasin ang care system sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos na suporta para sa caregivers at pagpapalawak ng healthcare at social services. Gayon din, ang pagbuo ng mga pulisiya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa caregiving sa mga susunod na taon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Uplift Program, pinalalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinaghahandaan na ng Uplift Committee ang susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, tinututukan na ng pamahalaan ang mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Tinalakayan nila ang pagpapalawak sa fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon, kabilang ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Mahigit 2,000 gas stations naman ang nag-aalok ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito ang fuel subsidy para sa mga bus at delivery trucks, lalo na mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at maingisda upang masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulo Marcos, pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisa sa katuparan at mararamdaman ng taong bayan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit sa 10,000 transport network vehicle system at motorcycle taxi riders nabigyan ng cash aid sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nadagdagan pa ng 10,000 Grab at Moovit drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng cash relief assistance sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sa tala ng ahensya, kabuang 10,116 na drivers ang nabigyan ng ayuda kung saan 2,500 ang nakatanggap sa Fuel Oil Center sa San Juan City, gayon din sa SMX Aura sa Taguig City, at halos 5,000 naman sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Dagdag na suporta pa rin ito sa sektor na naapektuhan ng kasalukuyang energy emergency at pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy naman pinalalahan ng DSWD ang mga driver na i-check muna ang kanilang pangalan sa official claiming tracker bago magtungo sa mga payout venues para maiwasan ng abala at mahabang pila. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mga dagdag na payout venues, kabilang na rin ang sa UP na magiging payout venue para naman sa mga joyride riders. Dagdag pa ng ahensya, kung wala pa sa listahan ang pangalan ng isang driver, ay hintayin na susunod na anunsyo para sa iba pang TNC beneficiaries sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas marami pang MSMEs target matulungan ng Department of Science and Technology. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nagpapatuloy ang Department of Science and Technology sa kanilang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP upang mapaunlad ang maliliit na nagnenegosyo sa bansa tulad na lamang ng paggamit ng solar technology upang makatipid sa bayarin sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold Santos, ibinahagi niya na sa kasalukuyan ay 9 na MSMEs na karamihan ay nasa sektor ng agrikultura ang kanilang nasuportahan gamit ang solar technology.
18: Talagang ang DOST ay nandyan para tumulong. Sa ngayon, mas pinalawak pa natin yung mga sectors na pwedeng pumasok sa ating programa. Kung dati nasa 6 na sektor lang, ngayon nasa 20 plus na. So mas marami na tayong matutulong ang MSMB dito sa ating bansa, no? Hindi lang dito sa Pangasinan.
17: Target ng DOST na maparami pa ang MSME sa Pilipinas na gumagamit ng renewable energy upang makatipid at makatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilatag ng PhilHealth kung saan gagamitin ang naibalik na pondo nito mula sa National Treasury na nagkakalaga ng 60 billion pesos. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, gagamitin ang naturang pondo sa karagdagang pambayad sa mga benepisyo na binibigay ng kanilang mga katuwang na healthcare provider. Ayon kay Mercado, mas malaki na ang benefit expenses ng PhilHealth ngayong taon dahil nadagdagan pa ang mga benepisyong binibigay ng kanilang institution. Anya, ilan sa mga pinaglaanan ng karagdagang benepisyo ang maternity care package maging coverage ng cancer at iba pang mga karamdaman.
19: So, sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay ng mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost of 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro.
3: Si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga benepisyong hatid ng PhilHealth. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro na personal na binisita ng Pangulo ang The Medical City sa Pasig upang kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Anya, kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulong Marcos Jr. ang mga pasilidad sa ospital para alamin kung talagang napapakinabangan ng mga PhilHealth benefits na nakalaan sa beneficiaries na nakalaan sa kanila.
10: Dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan.
3: Si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa na ng dry run ng Bureau of Immigration para sa 18 karagdagang electronic gates o e-gates sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng modernisasyon ng immigration system sa bansa. Dahil sa dagdag na mga unit, tumabot na sa 30 ang kabuang bilang ng e-gates sa terminal upang mapabilis ang immigration processing ng mga pasahero. Ayon sa BI, mga Pilipinong pasahero muna ang papayagang gumamit ng automated gates kabilang ang mga OFW na bumibiyahe sa ilalim ng mga airline na sumusunod sa Advanced Passenger Information o API requirement ng gobyerno. Layunin ng proyekto na mapabilis at mapahusay ang immigration clearance habang pinapalakas din ang border security sa mga paliparan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang gawing moderno ang mga international airports sa bansa sa pamamagitan ng digitalization at innovation.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpupulong din na United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, inaantabayanan na ng mga eksperto sa international relations. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Drizzle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Inaabangan ngayon ng mga eksperto sa international relations ang gagawing pagpupulong ng mga pinuno ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ngayong linggo. Inulat ng Associated Press na may tuturing pa rin matibay ang ugnayan ng Estados Unidos at China kahit nahaharap sa mga usaping gaya ng technology competition, China at Taiwan conflict at Middle East crisis kung saan nagsisilbing unofficial mediator ang Beijing. Ayon kay Henrietta Levine, isang senior fellow ng Freeman Chair in China Studies sa Washington, parehong naniniwala ang US at China na mahalagang stability sa ugnayan ng dalawang bansa. Pahayag naman ni Fudan University Professor Zhao Minghao, estratehiya ng China ang pagpapalaganap ng stability sa pagitan ng paglaban nito pabalik sa Estados Unidos, ngunit naayon naman na magkaroon na ng isang komprehensibong trade deal na mayroong ilang mga kondisyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas.

0: kaya hindi pa nila makumpirma kung ito ba ay nag-mutate na. Mahalagaan nila itong malaman dahil kapag nagkaroon ng mutation ng isang virus, posible itong maging mas mabilis makahawa o kaya'y magdulot ng panibagong panganib sa kalusugan ng publiko. Katulad na lamang noong panahon ng COVID-19 pandemic kung saan nagkaroon ng iba't ibang variants na mas madaling makahawa kumpara sa naunang strains. Samantala, ayon naman sa World Health Organization o WHO, mayroon ng 11 confirmed at probable cases ng hantavirus. Sa bilang na ito, siyam umano ang kumpirmadong Andes strain na isang uri ng hantavirus na nagmumula sa mga rodents o daga sa South America.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup magsisimula na ngayong hapon. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Aarangkada na ang unang araw ng quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. First game ang NLEX Road Warriors kontra sa reigning champions TNT Tropang 5G takong 5:15 in the afternoon at ang Magnolia Chicken Timplado Sachas kontra sa Meralco Bolts mamayang nightcap 7:30 PM. May twice to beat advantage ang NLEX bilang number 1 team ng liga sa nagdaang elimination round at target nilang madethrone ang TNT. Gusto rin na Meralco na pigilan ng 3-game winning streak ng Magnolia at makapasok kaagad sa semifinals gamit ang kanilang twice to beat incentive. Bukas naman, lalaroin sa ang kabilang bracket ng quarterfinals sa Inares Center sa Antipolo na paglalabanan ng Rain or Shine kontra San Miguel Beer at ng Phoenix Petroleum kontra Barangay Ginebra. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Sektor ng pangisdaan sa Batanes patuloy na pinaunlad sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Naritong balita ng atid ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mean.
6: Pinangunahan ng Department of Trade and Industry Region 2 Batanes, katuwang ang Provincial Government of Batanes sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist at sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment o DOLE Batanes, ang isinagawang Fish Industry Upgraded Skills Training at Orientation sa nasa mahigit 40 mga lokal na fisherman at fish vendor sa lalawigan ng Batanes na ginanap sa Batanes Resort. Layon

0: ang pagsasanay na ihanda ang mga lokal na mangingisda at fish vendors para sa panukalang cold chain facility project sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF program ng DTI. Tinalakay dito ang paraan ng pagpapatakbo ng pasilidad kabilang ang mga proseso at bayad at nilinaw ang papel ng SSF program sa pagpapalakas ng mga serbisyong suporta sa lokal na industriya. Sa naging mensahe ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., kanyang binigyan diin at suportahan ng pamahalaan para sa hakbangin na nagpapalakas sa kabuhayan ng mga mangingisda at nagpapabuti sa kahandaan sa pamilihan, gayon din ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya upang mapahusay ang sistema ng suporta sa pangisdaan. Bukod kay Governor Aguto, dumalo rin sa naturang aktibidad si DTI Acting Provincial Director Randolph B. Cacacho, DOLE OIC Provincial Director Araceli Paralyag, Provincial Agriculture Assessor Doroteo Astalyero at iba pang mga kinatawan mula sa DTI Region 2 Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: E-Certificate Service inilunsad ng PSA Kalinga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito po ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Estrella.
3: Ibayo pang pinahusay ng Philippine Statistics Authority ang serbisyo nito sa Kalinga sa pamamagitan ng formal na paglulunsad ng e-certificate service via psahelpline.ph na magbibigay daan para makakuha ang mga kliyente nito ng fully digital at cryptographically secured na birth, marriage at death certificates, gayon din ng certificate of no marriage o sinomar at certificate of no death o senodeath, ang kay Provincial Statistics Officer Maribel Dalayday ng PSA Kalinga. Ayon kay Dalayday, bawat individual na magka-avail sa serbisyong ito ay dadaan sa mandatory identity verification process bilang proteksyon ng sensitibong data at document fee na 290 pesos para sa death, marriage at birth certificate at 345 pesos naman sa senodeath at senomar. Adya, madali lamang gamitin ang e-certificate service sa pamamagitan ng advanced security feature na idinagdag ng PSA sa e-certificate system at pag-scan ng QR code na nakadisplay sa cover page. Inikayat niya ang publiko nagkamitin at tanggapin ang PSA e-certificate service para sa mas secure, efficient at seamless na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Underwater damage assessment sinagawa sa fish sanctuary sa Balayan, Batangas matapos ang pagsadsad ng isang barko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mara.
4: Nagsagawa ng rapid underwater damage assessment ang DENR Calabarzon sa Karinahan Fish Sanctuary and Marine Reserve sa Balayan, Batangas matapos ang pagsansad ng barkong MV Eagle 19 sa loob ng marine protected area nang manalasa ang Super Typhoon Uwan noong Nobyembre 2025. Ayon sa pabatid ng DENR-4A, isinagawa ang pagsusuri upang alamin ang posibleng pinsala ng pagsadsad ng barko sa coral reefs at marine habitats na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng mga mangingisda. Ininspeksyon ng assessment team ang mga apektadong bahagi ng dagat, kabilang ang coral reefs at artificial reef structures. Batay sa paunang resulta, minimal lamang ang coral damage sa anchorage area, habang maayos pa rin ang artificial reef site at may nakikitang coral recruitment at presensya ng isda. Gayunman, may bahagi ng barko na nakasadsad pa rin sa reef area. Dahil dito ay minungkahin ng DENR ang paglalagay ng designated mooring buoys, pagbuo ng mekanismo para sa posibleng environmental compensation at pagpapaigting ng lokal na polisiya para sa konserbasyon at rehabilitasyon ng coral reefs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 3.5 milyong pisong alaga ng hinihinalang shabu na samsam sa drug operation sa Virac Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Juris.
5: Tinatay ang 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang drug operation at pagpapatupad ng search warrant laban sa isang lalaki sa Barangay Bigaa, Virac Catanduanes kahapon. Kinilalang na arestong suspect sa alias na Boss, 44 anyos na tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang Catanduanes Provincial Intelligence Unit at Virac Municipal Police Station. Nakumpiska sa operasyon ang 91 na peraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na mahigit 500 grams at tinatayang street value na 3.4 million pesos. Na-recover din ang ilang non-drug items kabilang mga notebook na may talaan umano ng transaksyon, mga lighter, rolled foil, dextrose powder canister, plastic garbage bag at isang cellular phone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Virac MPS ang suspect habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Buswanga Mayor, suportado ang reclassification ng mga lupang pampubliko sa alienable and disposable land. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Goody.
6: Suportado ni Buswanga Mayor Raymundo R.C. Cruz ng Palawan ang isinusulong na panukalang batas ni Representative Rosa Vame ng unang distrito ng Palawan na House Bill 9031 na naglalayong i-reclassify ang ilang bahagi ng lupang pampubliko sa alienable and disposable o AND land. Sinabi ni Mayor Cruz na halos kalahati ng lupa sa bayan ng Buswanga ay timberland at sakop ng Yuluking Ranch o YKR. Aniya, sakaling maisakatuparan, malaki ang tulong sa mga taga-Buswanga na magkaroon ng titulo o tamang tenurial instrument sa mga lupaing kanilang nililinang. Ang House Bill number 9031 na inihain ni Representative Salvame ay may titulong an act declaring certain parcels of land of the public domain located in the municipalities of Buswanga, Curon, Culion, El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, San Vicente, and Rojas in the 1st District of the Province of Palawan as agricultural land, residential, industrial, and other productive purposes. Sa ilalim ng panukalang batas, isinusulong ang pagdideklara ng mga piling lupain bilang agricultural land upang mabigyang daan ang kanilang legal na paggamit para sa agricultural, commercial, residential, industrial, at iba pang produktibong layunin. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarasagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana.
13: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
15: uso pa ba ang harana?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Agrarian Reform Beneficiaries, supplier na ng mga agricultural products sa isang jail facility sa Cebu. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
11: Ang mga agrarian reform beneficiaries na dito sa Cebu ang magsusupply ng mga kinakailangang gulay at mga agricultural products ng Bureau of Jail Management and Penology Talisay City Jail Female Dormitory. Ito ay matapos lumagda ng marketing agreement ang mga agrarian reform beneficiaries organizations at Talisay City Jail Female Dormitory upang formal na maselyuhan ang nasabing kasunduan. Pumirma sa kasunduan sina Talisay City Jail Female Dormitory Jail Warden Jail Chief Inspector Maricel Mijares at Arbos Representative na sina Fernando Navaja at Evangeline Largo. Ang nasabing programa ay bunga ng pakikipagtulungan sa Department of Agrarian Reform sa ilalim ng kanilang Partnership Against Hunger and Poverty kung saan nagpropromote ito ng kolaborasyon sa pagitan ng mga government institutions at mga magsasaka upang mapalakas ang food security at suporta na rin sa kabuhayan ng mga ito. Sa ilalim ng nasabing inisyatiba, ang mga local farmers ng mga agrarian reform beneficiaries dito sa Cebu ay direkta nang makakapagbenta ng kanilang mga ani sa jail facility upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga persons deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Northern Samar, mas pinabilis ang serbisyo sa ilalim ng Provincial Investment Facilitation Network. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog City. Hatid sa atin ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suzette.
16: Ipinagpapatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang plano para sa mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo para sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Provincial Investment Facilitation Network o INFANET sa pamamagitan ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office. Nagsagawa ng coordination meeting ang pamahalaang panlalawigan kasama ang Registry of Deeds upang mapabuti ang koordinasyon sa pagproseso ng land registration, permits, approvals at iba pang dokumentong may kaugnayan sa investment. Layunin ng INFANET na palakasin ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan upang mabawasan ang delays at mapabilis ang transaksyon para sa mga investor at stakeholders. Nagbigay rin ng mungkahe sina Acting Registry of Deeds Emily Laniwan at Fatima Garcilazo para sa mas responsive at epesyenteng serbisyong publiko. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap para sa isang transparent at business-friendly na sistema sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. BIFAR Region 11, pinalalakas ang kampanya kontra illegal fishing sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheila.
17: Nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR 11 sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center ng tatlong araw na deputized fish warden training sa Sarangani, Davao Occidental. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group, lokal na pamahalaan ng Sarangani at mga miyembro ng Bantay Dagat mula sa iba't ibang coastal barangay sa bayan. Kabilang sa mga tinalak kay ang pagsasanay sa Philippine Fisheries Code of 1998, mga batas sa pangisdaan, wildlife protection laws at ibang paglabag sa fisheries regulation. Sinanay rin ng mga kalahok sa intelligence gathering, surveillance operations, pagkilala sa mga pinagpabawal na fishing gear, pagtukoy sa illegal na huling isda, pagtugon sa marine mammal stranding incidents at wastong legal documentation. Bahagi rin ng aktibidad ang tabletop exercises, pre-boarding at boarding simulations at field assessments upang mas mapalakas ang kandaan ng mga nalahok sa aktual na fisheries law enforcement operations. Ayon sa BFAR 11, layunin ng programa na higit pang mapatataga ang ugnayan ng mga lokal na stakeholders at mapalawak ang partisipasyon ng komunidad sa pangangalaga ng yamang dagat at coastal resource management. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Red Cross at Red Crescent Day 2026, pinagdiwang sa pamamagitan ng outreach program para sa mga PDLs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Fatma.
6: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Red Cross at Red Crescent Day 2026, nagsagawa ang Philippine Red Cross Sulu Chapter ng isang makabuluang aktibidad sa BCMP Holo District Jail sa Barangay World City, Holo, Sulu. Nakinabang sa nasabing programa ang nasa 41 lalaking persons deprived of liberty o PDL na lumahok sa iba't ibang gawain na inihanda ng PRC Sulu. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang health teaching tungkol sa dengue prevention, lecture demonstration ukol sa basic life support o BLS at pamamahagi ng pack lunch sa mga PDL. Layunin ng programa na mapalawag ang kaalaman ng mga ito hinggil sa wastong pag-iwas sa dengue at mapataas ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga emergency situation gamit ang BLS procedures. Sa pamagitan ng aktibidad, nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang impormasyon at kasanayan na maaaring makatulong sa pangalaga ng kanilang kalusugan at kaligtasan. Patuloy na pinagtitibay ng PRC Sulu ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng makataong serbisyo at pagsusulong ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng bawat sektor ng komunidad, lalo na sa mga PDL na nangailangan ng karagdagang suporta at pag-aaruga. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Adelicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word,
0: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, May 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, Traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, morning!
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po dito sa may southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pituason. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Shaw Boulevard. Then paglagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may E. Rodriguez Extension hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko going to Chocno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo po makakaranas na rin po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Masusundan ulit po ng moderation simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic ko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Orchard Road hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pagyasa.

0: pagkakit po ng C5 Ortigas flyover. Hanggang dito na rin po yan sa May Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, medyo makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po yan dito sa may Blue Bow Street hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po niyan, dito ulit po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dito sa may Atherton hanggang dito lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy na trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motrisa na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ang number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 9 minutes na makalipas pong 7 a.m. Mga kaibigan, sa panig po ng kamera, na-identify na nilang mga miyembro ang bubuo ng prosecution team para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po isang oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito po yung mga miyembro ng prosecution team. Batangas, Representative Gervil Luistro. Manila, Representative Joel Chua. San Juan, Representative Isabel Zamora. One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez. Bamamayang Liberal Party List, Representative Laila Dilima. Akbayan Party List, Representative Shell Jokno. Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Iloilo, Representative Lawrence Defensor. Cagayan de Oro, Representative Lordan Suan. Bukidnon, Representative Jonathan Keith Flores. At Dinagat Islands, Representative Kaka Bagao. Eleven minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong survey na sinagawang Okta Research. Ito po ha. Robredo Tulfo Tandem, nanguna sa hypothetical 2028 match-up survey ng, ito po yung survey ng Okta Research Group. Maya-maya po, ihatid sa atin ni Marian Bastasa ang detalye ng balitang yan, direkta mula sa Okta Research. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po isang bayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section sa pamamagitan po ng kanilang chief, si Ms. Annalisa Solis. Pakibalita tayo kung ito bang mataas na heat index ay magpapatuloy pa rin. And of course, yung pong aspeto naman ng patuloy na paghanda para sa El Nino phenomenon. 12 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito na yung binabanggit ko report kanina. Robredo Tulfo tandem nanguna sa hypothetical 2028 matchup survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Beri.
3: Alan, lumamang ang tandem ni Nanaga Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo sa gustong ihalal na maging pangulo at vice-presidente. Ayon yan sa survey ng Okta Research Group. Sa survey, tinanong ang mga respondent kung sino ang tambalan na iboboto kung ngayon magaganap ang 2028 national elections. Dito ay lumabas na 44% ng respondents ang pambato ang Robredo-Tulfo tandem. 40% naman ang nakuha ng tandem ni na Vice President Sal Duterte at Senator Aimee Marcos, habang 16% ang nananatiling hindi pa makapagpas siya. Ayon sa Okta Research, ito ang unang pagkakataon na nalampasan na isang Robredo-led tandem ang Duterte-Marcos alignment sa hypothetical preference test. Lumabas din sa survey na nangunguna ang Robredo-Tulfo tandem sa NCR, Balanced Luzon at Visayas, habang nananatiling dominante ang Duterte-Marcos tandem pagdating sa Mindanao region. Sa socio-economic classes, mas malakas din ang Robredo-Tulfo tandem sa Class D respondents, habang lamang naman ang Duterte-Marcos sa Class E respondents. Ayon naman sa Okta, bagamat lamang ang Robredo-Tulfo tandem, hindi pa ito sapat para maituring na politically decisive. Gayunman, malina umano ipinapakita ng resulta na maaaring mas maging dikit at mas mahigpit na ang labanan sa posibleng 2028 elections. Isinagawa itong survey no mula March 19 to 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary!
3: Yes, Alan.
1: Oh, so itong hypothetical match-up na ito for 2028, ito ay base, ito ay sinagawa nung latter part of March this year, Mary.
3: Yes, oo. Nitong ano lang yan, March 19 to 25, ang isinagawang survey na yan, Alan, ng Okta Research Group. At ito daw ay siyempre, kumbaga kahit may lamang, 4% pa lang yan, hindi pa maituturing yan na kumbaga politically decisive. At ang sinasabi pa ng Okta Research Group, yung 16% na undecided ay malaking bilang pa rin yan na dapat ikonsidera.
1: Ayun. At yung tanong ay kung ngayon magaganap ang eleksyon. May ganon?
3: Correct. Oo, yun yung naging question sa mga respondent. Kung ngayon gaganapin yung 2028 national election, anong tandem ang iboboto mo? So yun nga, doon lumamang ang Robredo at ang Tulfo tandem. Kaya lang naman ito, kumbaga, Alan, na highlight ngayon kasi ito nga yung first time na lumamang na ang Robredo tandem. Kasi sa mga nakalipas na survey ng Okta Research Group, parating Duterte pa rin yung nangunguna sa mga preferential survey. Pero ngayon, na may nilabas na katandem, ay umangat siya ng 4%.
1: Okay. Thank you so much, Marian Bastasa.
3: Balik sa studio, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 16 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya pagbabalik po ng programang Boses. Kumustahin natin ang magiging heat index. Yan, ay kahapon, report ng PAGASA, nasa 47. Merong lugar na 47 degrees Celsius ang heat index. Mamaya makikibalita tayo kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Ana Lisa Solis. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline.
4: is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na atin laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko
11: 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y makikibalita muna mula sa PAGASA, sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning ang kanilang section chief, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
14: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa, good morning.
1: Opo, siyempre una kukumustahin namin, Ma'am, base sa mga patterns na hawak ngayon ng inyo pong section sa PAGASA, ano po? Ano ang maaaring mai-expect na ating mga kababayan pagdating ho sa pattern ng heat index sa mga susunod pang mga araw, ma'am?
14: Well, Sir Alan, gaya po ng inaasahan natin na kung saan sinasabi nga po natin na last week ng April to first half of May, yan po natin nararanasan yung mga matataas na mga heat index or alinsangan historically, at yan po yung nagaganap ngayon na kung saan malawakan po yung mga areas na nakakaranas ng tinatawag na extreme caution, at lalo na po yung danger na between 42 to 51 degrees po yung alinsangan na nararanasan. At sa ngayon ay 48 po yung pinakamataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan po sa may parte ng Agusan del Norte sa may Butuan. And yung pong mga areas dyan sa may ibang parte din ng Mindanao, yan din po sa may Visayas, and also dyan po sa may parte ng Northern Luzon, dyan sa may Tugigaraw. Yan po yung mga areas na nakakaranas po ng mga at least between 46 to 48 po na danger level po ng ating alinsangan. Matutuloy pa rin po yan, but then nagkakaroon ng mga po tayo ng mga local thunderstorm activity kasi yun po sa alad. Yung hudyat na talagang matataas yung heat index at alinsangan, at kapag super saturated na po yung ating atmosphere, so nagkakaroon na po tayo ng mga thunderstorm dahil bumibigat na yung ating mga kaulapan at yung ating mga ice crystals na hindi na mahawakan ng ating atmosphere kapag sobrang init sa baba. So yung nangyayari, yung mga local thunderstorm activity.
1: Okay. Sa classification po ng PAGASA, Ma'am Annalisa, anong level ang may tuturing na dangerous na 40 ano po?
14: Between 42 to 51 degrees centigrade po yung tinatawag natin na alinsangan. At hindi lang po yan, Sir Alan, nakapagtala na rin po tayo ng pinakamainit na temperatura, yung tinatawag po nating maximum daytime temperature na 40.4. Yan po yung eksaktong naobserbahan o naasukat ng instrumento. 40.4 maximum daytime temperature dyan po sa Isabela noong May 11. So, yun po yung highest maximum daytime temperature recorded po ngayong tag-init.
1: 40.4 degrees Celsius. Actual,
14: yes po, actual po
1: actual
14: yan.
1: Actual na temperatura. Wow, ang init. Ano. Okay, sige ma'am. Ma'am, ano po, banggitin niyo po sa amin na kung paano yung ilang mga areas na inyo nabanggit kanina na expected na makakaranas ng mataas na heat index. Ano po? Ano po ang mga factors na ito na nakaka-contribute sa mas mataas na damang init o heat index doon sa mga areas po na inyong nabanggit kanina, Ma'am Annalisa?
14: po. So, unang-una po kasi ang key ingredient po dyan is maraming moisture. So, yung mga moisture po, yung mga na tinatawag nating tumataas na atmosphere, living water vapor, yan po ay malapit sa mga sa karagatan, yung mga coastal areas or bodies of water. Ngayon, kapag yan po ay marami ng amount of moisture, syempre po mainit siya, so overland, warm air rises po. So kapag yung mga warm air ay nagra-rise dahil we are heated from below, dahil mainit po yung ating kalupaan at yung pong moisture na nanggagaling sa mga water bodies natin. So kapag tumaas po yan, so nagkakaroon po yan ng mga kaulapan. So yan po yung nagbibigay po ng convective activity. At ngayon po, kung mas madami pong moisture available sa environment natin, kaysa sa ating katawan, so hindi po tayo makapag-evaporate o makapag-release ng pawis natin. Kaya ang tendency po, mas tumataas yung alinsangan o yung human discomfort na nararamdaman natin. So ganun po yung areas na nakakaranas na matataas na mga heat index. At kapag po yan ay medyo napakabigat na dun sa taas, dahil nga po ang dami niyang moisture na nahawak, so yun pong mga nagiging kaulapan, so yan po ay mga ice crystals. So mag-uumpog-umpugan sila dun sa taas hanggang sa hindi na kaya ng ating atmosphere na hawakan sila. Kaya ay nahuhulog as either yellow or yung pong tinatawag nating ice crystal or hail or yung ating mga ulan. So,
1: Ayun. So, kaya pala mas mataas ang heat index karamihan sa mga lugar yung malapit sa katubigan, dagat halimbawa, dahil mas mataas yung concentration ng water vapor, yung mga nag-evaporate na tubig, kaya mainit, mataas ang damang init, ma'am.
14: Yes po, tama po kayo. So, ibig sabihin, mas maraming hawak ng moisture yung ating surrounding environment, yung ating atmosphere, kaysa sa ating hita, sa katawan. So, ibig sabihin po, hindi tayo makakapag-release ng pawis, hindi makakapag-evaporate po sa atin dahil po mabigat na yung moisture na hawak ng environment. Kaya hindi na po tayo makapag-release ng ating pawis. Kaya yun po, mas mataas po ang discomfort natin.
1: Okay. And then, sabi niyo, pagka sobra na ang volume ng water vapor sa kalangitan, sa atmosphere, ito yung nagkakaroon ng biglang pagbuhos naman ng mga pag-ulan.
14: Yes po, Sir Alan. Yung po mga local thunderstorm activities, dahil napakabigat na nga po, so ibig sabihin, patindi ng patindi yung mga mainit na kalupaan, kasi we are heated overland, we are heated from below.
1: Uh-huh.
14: Na outgoing long wave radiation, yun po yung nakakapagpainit sa atin. So kapag mabigat na po yung kaulapan at nagkakaroon na po ng unstable yung ating atmosphere sa taas, so kaya po ibig sabihin mas matataas ang alinsangan natin kapag po malapit nang magkaroon ng thunderstorm activities, lalong-lalo na po yung nararamdaman natin yung tinatawag pong halimuom,
1: yung
14: downdrops. Downdrops yun po. So ibig sabihin po naranasan natin yung pinakamainit o mataas na alinsangan kapag may downdrops na po galing din sa local thunderstorm.
1: Okay, at dahil dito sa mataas na heat index, and meron ding naitala kayo na mayigit sa 41 degrees Celsius na actual na temperatura sa ilang mga lugar, may mga reports ba tayo halimbawa ng mga areas o lalawigan na nakakaranas na ng matinding tagduyot o drought sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
14: Well, base po sa monitoring ng PAGASA, so marami din pong mga areas po na nakaranas ng mga dry spell and drought, lalo na po dyan sa may parte ng Luzon. Meron din po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So, yung nararanasan po nila is dry spell, dry condition, at yung pong drought. So, yan po ay dulot lang po ng warm and dry season months. Wala pa po yung direktang epekto ng tinatawag nating minomonitor nating El Nino.
1: Mm-hmm.
14: So, kumbaga po nagkakaroon ng soil moisture stress yung ating mga kalupaan dahil sa sobrang init po ng ating dry season months.
1: Ayun, which actually brings me to my next question, yung El Nino. Sa kasalukuyan, ngayon ay halos kalagitnaan na tayo ng buwan ng Mayo 2026. Ano po ang status ng El Nino na umiiral ngayon sa ating bansa, ma'am?
14: Pero sa ngayon po ay anti-neutral condition pa rin po ang ating nararanasan.
1: Mm-hmm.
14: So, ito po, wala pa pong El Nino, pero nakataas pa rin po yung ating El Nino since April 2022.
1: Opo.
14: Na kung saan ay sinasabi po natin na El Nino is likely to emerge around June, July, August season. So, ibig sabihin po, Sir Alan, anytime between June, July, August, ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong maka-apekto sa ating klima.
1: Ayun. Okay. Dito sa mataas na temperaturang naitatala at mataas na heat index na naitatala, and then inaasahan pagdating ng Hunyo ay ito, mararamdaman na at maaaring narito na, ika nga, ang El Nino. Ano specifically ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran? Yung sobrang init, tapos nariyan at darating pa yung El Nino, Ma'am Annalisa.
14: So, sa ngayon po, kapag possible po na darating yung El Nino, June, July, August, so yan, Sir Alan, ay panahon po ng ating habagat season ng ating tag-ulan, lalong-lalo na po sa western section ng ating baha, ay ng bahagi ng Luzon, na kung saan ay posible pong magkaroon ng mga heavy rainfall events, maaaring dulot po ng mga local thunderstorm activities dahil mainit nga po. And then yung pong tinatawag nating enhanced habagat or southwest monsoon, na posible pong mag-contribute din po yung mga paparating na ating mga bagyo. So, andyan din po yung hugyat ng ating panahon ng tag-ulan. So, ibig sabihin po, Sir Alan, bago natin maranasan yung dry spell and drought na kapag dumating ang El Nino, makakaranas po muna itong mga nasa western section ng Luzon ng mga maulan na panahon ngayong habagat. Including dyan po sa may parte ng Mimaropa, dyan sa may Panay region.
1: Mm-hmm.
14: So yan po yung mga areas na posible pong ulanin ng habagat.
1: Ayun. So parang yun yung onset ng El Nino, na magkakaroon muna ng mga malalakas na pag-ulan, mga pulupulong pag-ulan, even before the onset o pagdating nung talagang panahon ng tagbagyo. Ika nga, ma'am?
14: Yes po, Sir Alan. At in terms of tropical cyclone naman po, historically po kasi kapag may El Nino tayo,
1: opo,
14: mas kukunti po yung bilang ng bagyo na pumapasok sa ating Philippine area of responsibility.
1: Mm-hmm.
14: But then, usually naman po ay typhoon at super typhoon category. So, ibig sabihin po, maaari siyang lumhang makapaminsala. Kung hindi man po dulot nila ay maraming tubig ang hatid ng bagyo, ayun naman pong medyo malakas ang hangin kasi usually po typhoon at super typhoon category. Kung babalikan po natin ng 23, 24 El Nino, nakalabing isang bagyo po tayo, pero 7 out of 11 po ay typhoon at super typhoon category yun.
1: Okay, so may epekto talaga pag nandoon ang El Nino, yung mga bagyo ay nagiging mas malakas, ika nga ang kategorya. Typhoon and even super typhoons pala, Ma'am Annalisa, ano ho?
14: Oh, sir, alam, lalo-lalo na po yung later part po ng ating taon. So usually po doon yung mga tinatawag na landfalling or crossing po ng mga bagyo na maaaring tumawid sa ating kalupaan na posible pong maging makapaminsala sa atin.
1: Okay, at ang direksyon, ikanyo, ay tatawid ng kalupaan ng Pilipinas itong mga bagyo.
14: Yes po, usually po dun sa later part po ng taon. So, but din dito pong mga during habagat season, may mga bagyo po na usually nagre-recurve po yan.
1: Mm.
14: So, kapag nagre-recurve naman po yan, hindi tumatama sa kalupaan, yan naman po yung humahagod ng ating habagat.
1: Opo.
14: Kaya nakapagpaulan pa rin po na hindi man direktang dulot ng ulan ng dulot ng bagyo, yung pong habagat, yun naman po yung nagpapa-enhance ng ating heavy rainfall event.
1: Okay, so malakas na hangin, dahil yung kategorya typhoon hanggang super typhoon, yung volume of rainfall nang nadala naman ng mga bagyong ito, Ma'am Annalisa?
14: Well, usually po kapag panahon ng habagat, yung July, August, so yan po yung medyo marami po yung mga ulan na dulot po ng habagat, pero hindi nga po nagre-recurve nga po yung mga bagyo, hindi masyadong direktang, kumbaga direct rainfall ng bagyo. Ang maaari pong maging epekto nito is yung pong pagdating po ng mga September, October, November, yan po yung mga landfalling at crossing na maaaring may mga raming tubig na dala, but then mas dominant po yung kapag malakas po yung hangin na dulot ng bagyo. So, kumbaga po, Sir Alan, kapag po niya talagang usually nagiging chaotic yung ating climate na dalawang extreme event ang posible po natin maranasan. Maraming ulan na maaaring magdulot ng baha o yung malakas na hangin, dulot po ng mga malalakas na bagyo. And then after po niyan at hindi na available sa atin yung mga weather systems na yan, yun naman po papasok yung sa mga ilang bahagi ng ating bansa naman ay makakaranas naman po ng mga dry spell at prolonged drought condition. So, gusto tayo na nanapot sa first time, Mr. Alan, kundi andyan po.
1: Paalala, yes.
14: Prepares. We need to be aware habang yes. wala pa po El Nino at yung preparedness measures po ay maihatag yun natin.
1: Okay. Ma'am Annalisa, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon at sa mga paliwanag. Ano? Napakaganda ng inyong mga dinitalye na mga impormasyon para sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po, ma'am.
14: Good morning.
1: Yes, ma'am. Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, maya-maya tayo makikibalita naman sa National Irrigation Administration sa pamamagitan po ni Administrator Eddie Guillen. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
15: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
18: Amoy pares, amoy araw.
19: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
18: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
19: Ang dungis mo!
20: Ma! Tama na!
21: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
22: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
23: Ang saya balikan ng ating kabataan.
24: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
25: O ano, game na?
26: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa National Irrigation Administration. Makakausap natin ang NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
0: Sir, naimbagabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
1: Yes, sir. Nako, makikibalita lamang po kami sa status ng ating mga pangunahing dam. Lalo tigit ngayong patuloy na tumataas ang temperatura, maging ang heat index in most parts of the country, Administrator, sir.
0: Yung mga high dams po natin, katulad po ng Magat at Pantabangan, ay wala po tayong problema dyan, sir. Ano po? In fact, ang nangyari po dyan ay nakadalawang crapping na po kami dyan dahil inusog po namin yung crapping natin ng inusog po natin yung crapping natin ng October, ano?
1: Opo.
0: So nakadalawang crapping na po tayo dyan. At in fact, yung Magat, naghahanda na naman po tayo. Magre-release na naman sila ng tubig nitong May 15, no? Para naman na doon sa susunod na crapping na naman. But of course, yung mga diversion dams natin, alam naman natin pag natuyo yung ilog dyan,
1: mm-hmm.
0: ay nagkakaroon tayo ng problema dyan. Pero again, malaking tulong po sir yung pagbabago namin ng crapping calendar. Kasi ang approach po ng NIA ngayon is climate change resiliency. Ano? So hindi lang po itong dry season ang pinaghahandaan natin,
1: Opo. Hindi
0: pati ho yung wet season din.
1: Ayun. Okay, sir, may initial report na dito sa Angat ay bumababa ng bahagya dun sa 180 meters na normal operating level nito ang tubig, admin sir.
0: Gusto ko lang pong liwanagin na yung Angat ay hindi po sa NIA yan.
1: Okay. Yes.
0: Yan ay NAPUCOR at mm-mm. NWSS. At ang pangunahin pong purpose niyan is ito pong power generation.
1: Mm-hmm.
0: At dyan po nang gagaling ang supply ng inumin natin tubig papunta ng Metro Manila. Ano? So, but ang approach naman ng NIA ay meron tayong short term, medium term, and long term solution.
1: Apo.
0: Dyan po, ang solution po namin dyan, yung medium term solution natin is ayusin po namin yung Bustos Dam. No? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. At after Bay Dam, sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, yung pang long term na solution naman ng NIA,
1: Opo.
0: Ay under construction na po yung Bayabas Dam dito po sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream ng dyan sa area na yan, sir, ng Bulacan.
1: Opo.
0: Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, at saka yung Ipo River. So, kaya ho bumabaha dyan sa Bulacan dahil apat na ilog ang pinanggagalingan nung yung tubig nila at nagtatagpo sa isang ilog papunta dyan sa Bulacan.
1: Mm-hmm. Ayun. And with this project, ay inaasahan po na mabawasan kundi man tuloy ang mawawala na yung mga ganyang pagbaha tuwing panahon ng tagulan, admin, sir.
0: Oh, yes, sir. Kaya nga maganda yung project ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayon. Nung talagang pinupuntuhan po niya yung mga high dams natin, katulad ngayon, itinuloy na niya yung matagal ng pangarap sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, sir. Ano?
1: Opo.
0: Sabi ko nga, huwag nag-uusap nga kami, sabi nga niya, dalawang presidente ng taga-Tarlac, ang hindi nakatapos dyan, sabi niya. So, pwede bang tapusin mo naman na yan? Sabi niya ho sa akin. So, kaya ngayon po, ongoing na po yan, na-award na po last year, at balak natin tapusin ng hanggang 2028 or 2029, sir. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung Balog-Balog ang ongoing natin. For award na rin po yung Tumawini River Impound, yung Tumawini multipurpose project natin sa may Tumawini Isabela, sir. Ano?
1: Opo.
0: Yan ay makakatulong din sa pagbaha at irrigasyon dyan sa Isabela at Cagayan. Ano? At meron pa tayo yung Inisait naman, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Yung Halaor, sa may Iloilo, sir, yung Halaor Dam, tinatapos na po natin yan. Hopefully, next year, 100% completed na po yan. At pinondohan po ni Presidente ng malaki ngayon, aabot po ng 6 billion yung pundo niya for this year alone. Ano? Diyan mo makikita yung ganyang seryoso siya talaga sa mga ganyang project. At yung Panay River Basin sa kabila naman, sisimulan na rin po natin. Sa Mindanao, sir, ang dami nating malalaking projects doon, yung mga dam.
1: So, yes, sir.
0: Kulang yung program mo, wag isa-isahin ko.
1: Yes, sir. Well, isang aspeto pa, sir. Please share with us itong patuloy na tulong by way of subsidy ng LIA dito sa mga active na irrigators associations natin. Engineer, please.
0: Yes. Itinaas po natin nung tayo nandiyan na sa NIA. Dati kasi ang subsidy ng NIA dyan is 150 pesos per hectare.
1: Opo.
0: Na mapatubigan po nila, no? So itinaas po natin yan ng 500 kasi kitang-kita natin talaga namang gusto din nating tulungan yung ating mga magsasaka. So may subsidy po tayo sa kanila sa bawat mapatubigan nila. Per cropping po ito, ah, hindi per year, no? 500 pesos per cropping per hectare na mapatubigan ng ating irrigators associations para tulungan po nila tayo dito sa maintenance and operation and maintenance, no? Hindi lang yan. Pati po dun sa paglilinis ng irrigation canals kasi dapat ho obligasyon na ng IAs yung maintenance ng kanal, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil sa pagmamahal natin sa kanila at sila ang priority ng ating presidente, una, bumili po si presidente ng ano, nagpabili siya ng madaming heavy equipments para makatulong po sa desilting ng kanal nila.
1: Opo.
0: At hindi lang yun. Meron pa pong 2,800 pesos per 3.5 kilometers po na subsidy natin sa paglinis nila sa kanal. So hindi ho yung talagang obligasyon nila yan kundi natulong pa rin po ang gobyerno sa kanila sa maintenance.
1: Yan. Okay. Nako, isang puntos na lamang po, Administrator Guillen. Makikibalita lang kami dito sa patuloy po na paggamit natin ng mga solar panels sa ilang mga irrigation equipment. Of course, ang mga ito ay renewable energy, Administrator, sir.
0: Napakalaking tulong po yan, sir. Ano? Yung maliliit natin, yung 10 hectares to 15 hectares, nito lang 2024 and 2025, nakatapos tayo ng 2,500 units sa buong bansa. No? Bukod pa po dyan, yung malalaking mga system, katulad nung yung inaugurate ni Presidente sa Isabela, yung Kabarwan, yung Kamsur, yung doon sa Ormoc, Leyte, di ba? Dramatic po ang effect niyan sa farmers, sir, ano? Well, kitang naman yung statement ng mga farmers natin doon sa Kamsur, dati-rati ay nagbabayad sila ng 450, abot ng 450,000 pesos per ang per month ang bill nila sa kuryente, no? At hirap na hirap silang magbayad noon dahil nagbabayanihan sila, nagtutulungan sila para nagbibigay ang bawat farmer noon ng 12 sacks po, 12 kabans per hectare. Eh. Pero ngayon po, libre na. Zero na. Wala nang silang babayaran. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, dramatic po yung effect. At ang maganda po dyan, mas malakas pa yung pagbomba ng tubig ngayon.
1: Opo.
0: At yung unintended benefit po dyan, sir, pwede na lang nilang ilipat yung cropping calendar nila sa dry season, yung maaraw.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pag mas maaraw, mas malakas po ang pagbomba ng tubig, ng pump natin, malalayo pa sila sa bagyo.
1: Yes.
0: Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga farmers.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Administrator Guillen, sir, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
0: Sir, just Yagnina. Thank you po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Yan, nag-post, sabi niya, good morning. Yes, good morning din at salamat sa inyong pakikinig at panonood through the live streaming ng Radyo Pilipinas sa Facebook page. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Capital Region Police Office. Ayan. Okay, yan. Ready na. Andiyan na. Makakaugnay natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good morning po.
1: Opo, hingi lang po kami ng update, of course, sa kahandaan ng ating NCRPO na magkaloob ng suporta o seguridad dito una, halimbawa sa palibot po ng Senate building. Baka meron daw mga nagpaplanong magsagawa ng mga rally dyan sa lugar na yan, Major, Ma'am.
5: Yes po, sa palibot po dito sa mismong Senate of the Philippines po, meron po tayong nasa 276 na deployed na personnel. So bukod pa po yung nasa Mayjokno Boulevard na meron po tayong nasa 400. So all po nasa 676 po yung nasa palibot ng Senate of the Philippines para siguraduhin po na magiging maayos yung kung magkakaroon man po ng mga pagtitipon or kung kailangan po ng seguridad, dagdag seguridad, ay nandiyan lamang po yung ating mga personnel.
1: Ayun, at ika nga, magiging round the clock ang pagbabantay ng ating NCRPO sa palibot po ng Senate building, ma'am.
5: Yes po, para na rin po siguraduhin na kung halimbawa man po may mga supporters po or may mga media na kailangan po nating i-assist, nandiyan lamang po yung ating mga police para ensure yung kaayusan at yung peace and order sa buong paligid po ng Senate of the Philippines.
1: Mm-hmm. Okay, halimbawa dito naman sa loob ng Gusali, merong koordinasyon naman ng ating NCRPO, let's say with the Office of the Senate Sergeant at Arms, kung kinakailangang ng dagdag ng mga suporta sa loob mismo ng gusali ng Senado, ma'am?
5: Yes po, kung sakali man po nakailanganin nila ng police assistance or ng dagdag ng puwersa sa loob, ay nakahanda naman po ang NCRPO na magbigay ng dagdag na personnel. So ang hinihintay lamang naman po namin as ang request or ang directive na kailangan po nila ng personnel namin, ay agad naman po kami makakapagpadala ng dagdag na tao.
1: Ayun. But for now, base sa feedback ng ating mga tauhan na nandun mismo sa paligid ng gusali, kumusta po? Meron ho bang mga grupo at yung iba sinasabing mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na nagtitipon-tipon dyan as we speak, ma'am?
5: Sa ngayon po, may mga mangilan-ngilan po ng mga supporters. Ganon din po, may iba pa po mga individual na nandun. Kung kaya po, round the clock po talaga yung ginagawang pagbabantay, pagsisecure ng ating mga personnel. Pero so far, wala naman po tayong naitatalang major untoward incident sa ating mga, sa monitored areas natin gaya po ng Senate of the Philippines.
1: Ayun. Okay. On other matters, Major Asilo, ma'am, of course, summer, maraming mga nagbabakasyon, umuwi sa mga probinsya, naiiwanan ng mga bahay ng walang tao, yung aspetong yan ng kaligtasan at seguridad, from your end sa NCRPO, kumusta po, ma'am?
5: Bukod po dito sa ating mga deployed personnel, dito sa ating mga monitored areas, lalo pa po doon sa kung saan may mga nagaganap ng mga iba't ibang mga issues. Kumbaga, yun naman po ating deployment para sa ating sumbak, yung sa summer vacation po natin.
1: Opo.
5: At sa maging sa pagbubukas po, nalalapit na pagbubukas ng klase, ay nakaready po. Nasa yung pong naka-deploy natin before na nasa 13,000 na personnel, ay sila pa rin naman po ang nakalatag sa buong NCRPO para ensure na yung mga magbabakasyon, yung mga magbabiyahe, lahat po ng sektor na aming kakailanganin ng kapulisan ay nandyan po sila.
1: Ayun, ika nga, siyempre, pagka ganyan, kumusta rin naman ang ating coordination with the force multipliers, halimbawa, down to the barangay level at yung mga security personnel ng iba't ibang mga establishments na madalas dinadayo ng ating mga kababayan pagka ganitong panahon ng bakasyon.
5: Yung ating pong koordinasyon sa ating mga force multipliers, sa ating mga barangay officials, yung ating mga securities natin sa ating mga malls, sa mga establishments, ay patuloy po dahil sila po yung ating kasangga, sila po yung inaasahan ng PNP para tumulong po sa atin dahil alam naman po natin na hindi naman po sapat ang bilang ng PNP. So kailangan po talaga natin yung ating mga force multipliers para ensure na meron po tayong katulong. Sila po yung nasa ground, sila po yung nandun sa mga areas na kinakailangan. Kung kaya po yung koordinasyon at yung tulong po nila ay malaki pong bagay para sa amin sa PNP. Kung kaya po patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-usap natin. At syempre, pagbibigay po natin sa kanila ng training at patuloy na suporta para naman po maging maganda po yung tako ng aming mga trabaho.
1: Ayun. Okay. Major Asilo, in closing, mensahe po sa ating mga kababayan para mas maging aware sila na sa kaligtasan at palaging top of mind ang pagiging alerto, ika nga. Major Asilo, go ahead please.
5: Yes. Opo. Tinitiyak po ng NCRPO sa publiko na nananatiling nakaantabay po at fully deployed ang ating kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at siguradad po dito sa Metro Manila. Hinihikayat po natin ang lahat na manatiling mapayapa, makipagtulungan sa mga otoridad at agad po nating i-report ang mga anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas at maayos ang sitwasyon para sa lahat. Ang 911 po ay maaari niyong agad-agad na tawagan kung kailangan niyo po ng police assistance at syempre yung ating mga pulisan on the ground ay maaari niyo pong lapitan para po sa agaran ninyong police assistance.
1: Okay, Major Hazel Asilo, salamat po na marami ma'am for the updates from the NCRPO.
5: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning. NCRPO spokesperson, si Police Major Hazel Asilo.
27: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
27: 738 AM.
1: Oy, mga kaibigan, ha? Ligtas pong nakarating yung Pinoy crew ng MV Hondius dyan sa the Netherlands. Ha? Si nalubong po actually ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Balaya, itong 17 Pinoy crew members ng MV Hondius sa Eindhoven Airport. Ha? Bahagi po ito ng repatriation effort ng gobyerno ng the Netherlands mula sa Spain. Ang MV Hondius, ang vessel po kung saan naiulat ang Hanta virus outbreak. Agad namang sinailalim po sa medical test at sa quarantine ng ating mga kababayan bilang bahagi ng mahigpit na health protocols at inaasahan din ang pagdating ng huling 17 tripulante sa Rotterdam ngayong darating na araw ng Linggo, May 17.
27: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
27: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Wednesday, May 13, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paola Antolin Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
27: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
27: 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Ising na, bayan! Umaga na! Bangon! Bangon! Bangon! Ito po ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga AM.